0: Saigon, 100% knockdown.
1: Mga kasenyor, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
2: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
3: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
2: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
4: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga ito ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
5: That news was brought to you by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
7: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
6: Ay, malabo.
7: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
6: Para malinaw.
8: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eye wear. Go to EO Executive Optical.
9: EO, love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa atong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
10: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
12: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular. Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
16: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good set up.
3: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
4: We are World Connect, your visa to a better future.
5: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang husay!
7: So easy to use. Everest washing machine.
8: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
9: Aww.
7: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
10: Makakasama ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin maayong balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na yung mga maintenance medication. Daga mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, alang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naana ta sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsulasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
11: Good morning, my dear plants!
12: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
11: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
13: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
14: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
15: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
17: Rexidol Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster
9: Pfizer versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy Fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang anda.
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Naana mga bisita? Gadget lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
19: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
24: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
25: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
26: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
27: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
28: Atong attack na may galas 8:30 na sa atong pag-uban-uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanot.
27: Straight to the Point.
28: Now, atong tagag-pagtagad mahigala, gamay lang kayo indikin. Kay atong hatagag pagtagad ning atong isgutanan sa kauluhan mga sugit ni Puminaw, malagmit nining admission karon ni Lacson mahigala labot sa change of leadership sa Senate, no? Atong isgutan ron mahigala, pero dili pa diri mismo sa ato sa Banilad. Doon na may nag-post indikin. Atong basahon ang iyang post ko, no? Nabatay screenshot ang iyang post dong. Na nag-post nga iya ko nung ba nag-dagit. Pero may gini, kaya nauli la kuno ni Dayon sa Bindekin. Ha? Pero giswayan ni Dagit, nga may CCTV mga sukit ni Puminaw. Atong tagagpagtagad sa mga higala, ha? Naon sa itabuan, kinsa ni mga tauhan na nga buot mo Dagit, mga kaigalaan, ni ining iyang bana. Unsa may isa, dahi ni ini og maohon. No? Atong hatagagpagtagad, mga higala, ang maong video footage mga sukit ni Puminaw, kaya nakuhaan man ni og CCTV. So, atong tanaw, permiro nakaingon, tagtinuod ba ni nga pagpanagit o dili, pero naa may CCTV mahigala nga nakuha. Naman ni siya'y kuandong, naman ni siya'y audio. Biyato ko na i-play sa kuno CCTV, be. Gamay lang, ha? O, kini-kini. Diin man napitan ni kuana. Be? Okay. Naa siya'y audio, wala na. Naray, o wala na audio. Mauni siya, be, ato saan tagagpagtagad, mga kagalaan, ha? Aon saan hitabua, mga sukit ni Puminaw. Okay. Nga naman ni kuana. So, mao ni ang sitwasyon nga nakuha sa CCTV mga kaigalaan, kidnapping alert in Cebu kuno ni. Atong basahon ning iyang post kasamang ni Muel. Karon tutod ang screenshot na siguro sa post atong basahon mahigala. Okay, mao ni mga sugit ning Puminaw, ha. So ni ani usa ka SUV nga dunay white SUV dunay duha ka tawo nga nakabarog. Naunsa man hitabo, ha? Ilang giatangan ning ko ana? Bigamay lang kayo mga sugit ning Puminaw. Kay matingala man ta makigalaan. Ngano man ning hitabua? Kay do na may nagpost good mga sugit ning Puminaw nga kuan. Kinini ang kidnapping alert in Cebu for public awareness ko no, beto sa klaroho na. Ngano man ni unsa man hitabua? So ni ay sakinan nga duha dunay sidan nga naa ni hunong ug kalit. Nya dila poy van. Oh. Gisud ning gikuan ning usa, gigunitan. Aduha ka tawo din ang gigunitan di ay. Gisud sa van. So gidagit ni duha ka tawo. Ngano man ang samay tuyo?

ang musuod sa sulod. Ito na, daga na mga higalang van. Gusto pa niya sa mga gawas, kini maong tao. Oh, ipaslak na sa sulod. Hmm. Okay. Uy, ala. Gidriban ang kuan? Ang SUV? Ilang gida ang SUV? So, ato na yung kuan mga kaigalan, ha? O, ito na. Dagan mga sukit ni Paminaw. Kinsa man itong mga tawahan na nga nagkuan? Demo niya na. Doon na ba yung report sa mga Arnold Bustamante na iday? Atong kuhaon niya sa report sa kapulisan. Kaya na may tao mahigala nga gida. Okay. So, kung maohon ni mga kaigalan, banilad ni Dirinis Mabulo Police Station na kuan? Nasakop mga sukit ni Paminaw. Ngano ka ni mga kaigalan? Hamoni ang iyang kuan? Natay screenshot. Doon atay pa kini-kini. Kidnapping alert in Cebu for public awareness. Matod pa. Last May 11, 2026, at around 2 o'clock in the early dawn in Miranza Center, Banilad, Cebu City, my husband was forcefully abducted and illegally detained several unidentified individuals. So, nito ko noong Mayo 11, da ini mahigala mahitabo, diha sa mga alas 2 sa kadlaon, napanis sa kalsada ini mga alas 2 sa kadlaon, mga kigalaan, sa may Miranza Center, asa man napita Banilad, Banilad, Cebu City, ang iyang bana, gipugos pagpasud, gipugos pag-abduct, unya illegally nga giditinar mga higala sa mga wa mailhi nga mga lalaki, mga individuals. Fortunately, Glenn's whereabouts were immediately discovered in the morning of the same day, May 11, 2026. Sumayag gani ko no kay nadiskubrihan ang nahimutangan ni Glenn, nadiskubrihan dayon niya ng pagkabuntag anang maong pizza, Mayo 11. While this unfortunate and life-threatening incident has already been reported to the authorities for proper action, the identities of these individuals are needed for purposes of filing civil criminal cases against them. So samtang, sabihin siya, pasamtang kining maong unfortunate o usa ka makahulga nga panghitabo, na report, na taho na kini, ngadto sa mga otoridad alang sa proper nga aksyon, ang kinini ang identities, mga timailhan, ang ilhanan ni ining maong mga tao gikinahanglan gyud alang sa pag-file og nagkadaiyang daghang kaso nga kriminal batok nila kay unang mailhin ning maong mga tao. With this, we humbly ask for the public's assistance in determining the respective names of these individuals who took part in the abduction and detention of Glenn. Niining puntuha mga higala sa mapaubsano namo nga mangayo og panabang sa publiko sa pag-ila niining mga pangan ining maong mga tao nga nakatampo sa pag-abduct, pag-dakop og pag-detinar ni Glenn. Iyang bana ni. We are willing to give a reward of 5,000 pesos per individual, per name, for those who can give us the necessary pieces of information. Andam ko na sila mahigala nga muhatag og tag 5,000 pesos kada usangangan. O kinsay makahatag ni ining maong mga informasyon. The plate number of the Toyota Vios used by unidentified individuals is JAQ8686. Thank you. Matod pa. Kaning plaka di ay ni ining Toyota Vios mga higala na ilhan kini nga JAQ8686. Moni ang plate number. Kaya da, tumalikan ha. Tanaw. So, kini, duha man ni kabok ning gidagit day. Iyang bana ni o kini usa kinsa man ning usa. So, naasla kadlawang dako, naasla naga tindog-tindog gawas sa sakinan. Mas lisod ning naas gawas sa sakinan tindog-tindog kisayon kang si Kupon kasamangke. O kami maayag na nodo tani sila, pero tingaling pahangin-hangin lang sa siguro. Pero kining ilang sa kina naman, andar naman ni dahil kini SUV. No, na naman, siga naman, oh. So, wasa, kumpiyansa siguro ni sila. So, naadi ha, oh. Taod-taod doon ay usaka, nakaparking na daan ng sedan dito sa unahan. Pag-parking sedan, ni hunong o kalitstunga, ni doon ay van nga ni hunong ni
kalit sa

0: unong mga kagalaan o ng gawas ning duha ka individual nakapuwa o nakakuan, so sa van day, upat di kabuksood sa van, asa sa auto, kumahon. O, ilang gipa, gisood ning maong mga lalaki, gipasood sa van, kuyawa ni, gidagit man ni mga sukit, di pa min, oh, gidampot ni, no? O, gipasok, gipagmaay sa sood mga higala, o niya gusto ning mo, dili mo sulod ning usa ka lalaki, gisukmag, no? Gisukmag hantod niya to na, na gipasok nila sa sood yun mga higala nga makasood yun. Okay, to na, oh, to na, lock na ang van. Pagka-lock na mga sukit ng paminaw, oh, muna, oh, ah, sugida nila ang SUV. So, upat ka tao ang sakay sa sedan, ang duha na mo'y nidain ng SUV. Asa usala na eh, katulad na yung nakapuwa. Oh, sugidagit nila ang duha ka tao plus kining maong SUV mga sukit ng paminaw. Straight to the point. Atong kuhaan og pamahayag ani ang kuhaan ang Mabulo Police Station na unsang hitabuan ni mga higala. O nakuha na ba ka ni kasamang Arnold Bustamante ni maong report sa habig sa itong kapulisan kay sa may hitabo nitong dakbayan Sugbo kung maohon mga sukit ng Pinaw. Ano na inani naman eh? No? Nga kalit lang mga higalang kadlaong dako nga naaliha mga sukit ng Pinaw. Pero kinila ba o atong balikan kay ni maone oh? Kung atong balikan mga higala to analisa ron ha? Balikan na to kunodong. Eh, rewind kunodong. Naaliha kini murag kuan maning sa kinana? Mura ni og dili ni mura manig L300 kuan siguro nday Land Cruiser. Land Cruiser ni skinana, white o color. So duha ka tawo na asgawa sa Land Cruiser. Naga naigitawagan ni usa pulos sa kaitom. Ya kini usa asa makas glen ani. Pero katong sedan to sa unahan, or daan nagparking sa unahan ni mga sukit ni Paminaw. Nagparking sa unahan ng sedan. Unya, okay, to naman. Ano ka nung samay atraso ani ha? Ngano man ning kuana? Atong nga tagay pagtagad ni karon tutaw. Standby lang sa mahigala human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Atong takna alas 8:23 na.
1: This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
4: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
0: Kainit sa panahon pero usahay mukalit lang poduguan maunang usahay mo resulta ni sa ubo-ubo. Hassle kayo. Disturbo sa trabaho, labi nag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton o kung dili gyud madala, maka-absent pa ta. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labi nag magsigitag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plima, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplima, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay po ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
2: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
8: Okay, atong balikan mga higala ang ato mga higala ang gisguta, no? Patama ato sa Senado mga higala kay doon ay confirmation si Ping Lacson nga nag-effort gisla, ningkamot sila unsaon nga mailisan si Alan Peter Cayetano. So, kinsa ilang birahon ka, di kinahalan mag 13 votes. Aron makuha ng niyo majority, kinsa ka ilang birahon, manida kong pangutan na ron? O kinsa ka po'y mabira? No, ato ning isgutan ron mga sugit ng paminaw. Pus dili pa, naman ko yung itabo god nga kidnapping alert kuno sa Cebu. Unya atong gitan-aw mga kaigalaan. Unsa may atraso gid ani? Naa na ha, kadlawon unsa man puning ko ana no, mo na nga gusto ta may gala masayon. Kadlawon dako. Naa gi parking niya sa kinan. Akana o. Nagparking si kinan propadong na ni andar. Kining usa do nay gitawgan sa cellphone. Nya kining usa nagtindog-tindog nakasandig sa kinan nga puti, mula na yung sakinana o Land Cruiser, o diri na yung Land Cruiser, mula na yung Nissan Tira. Dili po ni Fortuner, dili po ni, di po ni Ford Names, no? So, tanaw na ko, di ni Ford Everest, dili po ni siya Fortuner. Tanaw na ko, nanay, mga Land Cruiser ba ka ni, or Nissan Tira na yung Purmaha. Di po ni Montero, di po Montero day, no? So mo ni hitabo ang mga kigalaan, diri ra ba din mahitabo mga higala sa Miranza Center. So kanang Miranza Center, di pa kaabot sa University of San Carlos. So dito sa unahan doon na ni move nga kwan. Names, ato bali, rewind ko na ito, names. Pero atong butangal circle ko na itong kwan, names. Kaning auto, names. Dito ha, o, kana, butangal itong circle. Nagparking daan dito sa unahan ng auto. So mula ni sa uga, kunsabo daan eh. Nagtinawgan na ay daan eh. Kanahan manis parkingan, o. Kanahan na ari ang auto. Ang van dirigikan sa pika, so makita sa CCTV, sa segikan. Ba't kanang auto, nagparking daan. Santa nagparking mahigalan ng SUV, nga puti. So kanang Toyota Vios man dai kuno ni mga kagalaan, no? Ga parking nga taod-taod ni dagan padung diha sa kining SUV. Nganong wa man pud manood ni sa SUV ni duha ka lalaki? Amo ni oh, indagan na tong sakinan. Pagdagan niya mga higala, atlas na, no? Ni move na atlas padung kuana dayon. Forward, move forward. Ni hunong og kalit sa atubangan nga bahin ni ining SUV na naog ning duha kalalaki, pero doon na pa lain pang duha kalalaki po dito sa sulod. So, upat kalalaki ning naasulod sa kuan, sidan, o gikargas ng duha mahigala, kining usa ka lalaki, kining tambok, ngigi pasakay, ni sakay rada yun, ni cooperate rada yun, pahalo na paglingkod, but kining usa, o gahi kayong pasudlon, so gipasud mahigala, gahi yun kayo, o, gusto siya ni pasud, gisumbag pag yun ang nakapuwa, kaya kalaw masud yun, o, ipasok yung bayan sa sod, gikulataw, sumbag, nga nagdaga na mga higala ng van, oh, sige hagsumbag, sige sumbag, hangtod nga na, oh, na, close na ang van. Okay. Pag close na, kining usa ka lalaki na kapuwa, gikan isa sa sedan, ni sakay ining puti mga kagalaan ng SUV. O katong usa po niya yung kauban, ni sakay spika. So, tuluto sakay sa sedan, usa ang sakay ining maong sakinan nga puti. So, tuwan, ang larga na mga sugit ni Paminaw. O mo niya itabu, ah, kinsa maning mga nagdagit ini niya. Muni da kong pangutana. Ang gwardiya dito sa unahan, wag yung kabantay. So, wag siguro sininggitay, o baka doon ay sininggitay, wag yung kabati ang gwardiya indikin. Ay, medyo layo na siguro, no? Kalutong taon, may gila, niduol man ang gwardiya. Ani, o? Oh? O, oh, niduol man eh. Okay. So, niduol siya mga kagalaan. Pagduol niya, wala na diha, humana ang insidente, may pagduol niya. So ang atong kwanan eh, kinsa man yung mga tawhana, di ba niya sa mga, unsa may atraso? Ha? Unsa may atraso? O mo ni, murag gwardiya ba kani, or di ba kani barangay tanod, mga sukintig paminaw? Yan na may lalaki usang nga nabilin. So sila nanduha mo yung nag-istorya, hay. Labot ini ba siya nakakita ni usang kalalaki, nga doon na i-dagit anang lugara. Kuyawa, no? Unsa man klasiya sa atraso, mga kagilaan nga nung inanak man, dagit man. No, muna itong gitanaw mga sugit di Paminaw. Kay kalisod ba sa nakalakiha, mahigala. O kini kadlaon, dako ni, alas 2 sa Monday sa early dawn. Sa ito pa, alas 2 sa kadlaon mga kagalaan, ha? Kini maong insidente. Ato na yung balikan mga sugit di Paminaw. Unsa gining kuana? Nga nun ka ni mga kagalaan. Niya isumpay-sumpay siguro ng CCTV ani sa unahan o naunsa ni. Pero gibalik man po siya pagkaugma. Hmm? So unsa man din ko sa ato pa kini iyang bana day wala kay ilan iyang bana wa man mabunit ni mga tawhana. So kung imbisigaron ni mga kaigsunan apilog imbisigar iyang bana nga kinsa man di kani mga kailara do na kay atraso unsa kay atraso personal ba ka nga atraso o unsa ba ngano man nga nainanak man no o kay og panalitan kon god drugs panalitan or unsa ba ka kidnap may kailagi dagit nina kay dunay laing hinungdan. Di siguro maulit din pagkaugma or kidnapping for ransom in the kin. Malangan-langan pa, kaya manegosyate pa magag maingon man tong asawa to isa kaya wapag ikwarta dili. O kung doon ay kwarta, pila may kantidad po sa ikuan. No, so mo ni ang dakong pangutana. Sama ni, di po ni komedya ni nga pagka dagit-dagit kaya nasumbagan masan ni ikuan. Nasumbagan masan ni mga sukit ni Paminaw. No, gipasok ko sa sabahan. O niya na yung mga lalaki, mga kagilaan nga kuan, no? Gipanggakos da yon mga sukit di Paminaw, oh, nagipasok. Katong usayano naman kayong gipasok dito, o niya, nilingkod naman po sa tarong, di ba kato, kauban na niya itong kwanday nga, o sa baka hitabu ah, o baka lahi yung unahuna nga, o di, landa mo kwanan na giyon, natin mahimok, kaya daghan man sila. So, ni pasok na siya dito sa ilaom. Lingkod na pong tarong, ba't kining usadugay kayo? nang kupot gyud siya mga sugid ti Paminaw nga di gyud siya masud. Oh. So duha ka lalaki ning nahabilin, ang usa ka lalaki nakapuwa ni sakay ining maong SUV. Unya kini usa ka lalaki makailaw ni maplano pag maayos guro na yo, nalibog sa asam sa sakay. Adto ba sa SUV mahigala o adto ba sa sedan? Tuwa sa sedan gani sakay. Unya dayon ni larga ning maong SUV mga sugid ti Paminaw. Atong suwayan o nga yatong i-contact ni mahigala nag-post ani dili mo tubag mga kahigalaan para maklaro na to kani imong bana mao may gi gidagit ani basig magkasulti ni imong bana kay wa man mag post ni wa man mag bunit ni sila
7: straight to the point
8: nya unsa may tuyo unsa may katuyuan nganong gidagit unya unsa may katuyuan nga gibuhian na padayon alas sa 8:37 na mahigala
7: straight to the point
8: mao atong gitagag pagtagad karon og nganong na unsang hitabuan ni kay Vanilla Dragon ni agun ni sa pusod sa siyudad ra mga higala nya nganong na yung mga mahitabo nga susama ani medyo malarma sa da no parkingan na ni mga kahigalaan unahan ni sa may Santo Niño Village kining Miranza Center o adto kag Vanilla mga kahigalaan unahan gamay Santo Niño Village dili pa makaabot sa University of San Carlos Talamban Campus mao na sa lugar diha oh muna lugar mga kahigalaan. Okay, so muna yung mga kaigsuna, no? So, ang nag-post ini, kiningganlan o guwan, isa na rin? Siren? Okay. Sirien J. Samia. Maoy nag-post mga sukit ni Paminaw. So, muna yung dunay investigation sa pulis, ane? O nahon pag-imbestigar, yun ay asaman manukad ang investigasyon. Aray mga higalas pamilya o nga unsa hitabuan eh. Kinsa man ning mga kidnapper kumaohon. Ang uban mahigala mo ingon kakuyawa anak ng kalakiha. Ang uban sa mahigala mo ingon nga kininiang lain-lain na ning opinions ng mga kuna, mga nag-chat dili. Ang uban mahigala mo ingon kakuyaw anak nga naamay kidnapping nga nahitabo diya sa Cebu. Ang uban sa ingon dili pa na klaro ng bagito ng mga kidnappers tanawang linihukan. Napo ni ingon. Napoy ni ingon dekin nga basig pag content ra na. Ana ila opinion mahigala ng mga tao. Pero kay di ni komedya ha og pag content pag ani ni, di kay ko kumakatuog pag content kay isumbag man. Di po siguro mata dag pag content dekin nga nabunog ng usa. Piyait, siguro na, pag-content man ang kisabay tag-iya sa kining iyang social media platform, anak nga, nabunog man ang kwa na. O, ipasok na sa sud. Itabangan nagpasok ng usa, dili mo gusto mo sud. Katong usa may gala, paspas ka ni sud. No? Ang usa may dili. Kwanan pa yun. Pero nakagasto niya, kay Nagoy van, o naay, kwan, naay sedan nga auto. Unya kung komedya-komedya lang ni, o kung sabag kang atrasuha, gigastuhan, yun eh, kipila katao ko nang na-involve. Ang man sa din mo na suhulan kay, ha? Ang man nag-imula ng, di mo na madaog imula inon nga, patagay-tagayon lang mo ni kahuman. O di po pwede nag-tagay-tagay daan, ya, hubog daan, ya, mo pa pag, kauna-huna nga, natay na giton kay, mga tumba na sila, mga sugit ni Paminaw. Presko na yung mga tawhana, yun. So, gisuhulan eh, umauhon mga kahigalaan, ha? Di ba na mahimo o binarkada lang na nga kanilili ba mga dautan o huna-huna nga mo ingon lang natay dakpon, masukol pala na hinoon dakpon ni mo, madisgust siya mo. So mo nga hitabu ang mga sugid ng Paminaw. Wa makabantay gining kuan, walang wa gay, unaware gyud, wa gyud makabantay mahigala nga mauni mahitabu nila anang kadlaong dako. Nga nung niabot ba sa sila anang kadlaong? Naghatag mga questions, no? Nga nung naaman po sila anang lugar na nganong pa masama mauli ng kadlawang dako on sa mga klasiyas negosyo na inaan nila nganong na inaan man. So daghantag mga pangutana, I hope nga mutubag unta ni nagpost mga sugid ng Paminaw nga asawa. Kay ang iyang pagkasulti, ang iyang mang bana ko no, my husband was forcefully abducted and illegally detained. Sa so, ito pa kinin nagpost, mao ni ang asawa. Ang iyang bana na mahigala mo o gi-abduct. Kinsa man yung kauban niyang usa. Ha? So daghantag mga questions mga sugid ni Paminaw unya ang atong kapulisan ron si kasamang Arnold Bustamante atong PNP beat reporter ato mahigalang pangitay pamaagi nga maka kuha tag update ani kasamang Arnold but atong gitawagan ang atong mga investigators labot ani aron nga ma hibaw-an nato may gala kumusta ang ilang investigasyon ani. Pero mali gina nabalik naman ni mga sugid tigpamina pagkaugma. Gamay-gamay ra ni atlasuha deki. Kay kanang gidagit ka unya nabalik ka buhing dako. Tingali dunay mga bunog lang siguro kay gisumbag man totong usa. Ugwa ka kailaan ni na siguro yung mga kwa na kamay ongi ka. Tingali gisugo lang yung mga kailan wak sa kaila sa individual. Ba't kinsa may nagsugo? Kinsa may inyong kunta nga makahimo ana? Kay matanaw man yung mga angles good mga sukit di paminaw? Ha?
7: Straight to the point.
8: Unsa may mga angulo? Dili po ni napuiban may gala basig kuan ra? Basig prank ra kuno na yung inani? Pwede siguro prank-prank lang kung wak mabunog. Pero nabunog murag... Lahit na nga pagka-prank, mahigalag na bunog. Kaya isukmag mo siya. To, milihok tong usaka kwa dito, daan nag-andam na raan dito ang sidan, yan ni Dagan, wagi kabantay ning usa. Di ba kaning usa kining tambok, mahigala nga kauban o kining usa ka lalaki nagtinutindog. Padung na masasakay. Padung na oh. Gigakos ni mga kagilaan, ang usa ang tambok itabangag kwan. Duha ang itabangan po itong usa o tulo. Upat na kabok ng tabang, oh. Kalima na kabok. Lima kaglima kabok ang tabang ni mo. Ipasok ka sa van. Di, kakakuan na lihok. Oh, sumbag o no? Kadi man sa gusto mong pasok sa van, oh. Kini nakapuha, yung sumbag na mahigalang kuan. Sukmag. Oh, gisukmag, oh. Perting pagsukmag. Sige, atong, kuhag update ka rin tataon. Mapahinomdom sa tagadali. Nga muhatag tag-update, mahigala dugang. Ani, standby, humalabang, pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:43 na.
7: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese and crunch. Mulami po ng break nimo.
9: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
10: Giniling, Bombay, ahos, toyo! Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling!
11: Mami! Undangi ang drama!
12: Angeline!
11: Na ako'y na-discover nga timplado na!

0: masyadong sarap, kaugjud ka!
1: Mami, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslay Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
3: We are World Connect, your visa to a better future.
4: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
5: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami pod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
6: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
10: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may alas 8:40, alas 8:50 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Kining a portion ng kagalato may alas sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa bumayong itong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di panimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Usminya Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolation Branch oro sa building Barangay Kansaga Konsolasyon at bang sa Jollibee.
9: Straight to the point.
8: O gunya, pwede sa mga higala nga kining a portion aton sa kanato mga kahigalaan sa Super Fiber, ang regular mga higala nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kini romalikan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps o nay motubo sud sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flash out sa natigong nga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat na to sa 8 kauras lang, humans pag-inom sa Super Fiber, matagamtaman na nimo ang kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkuhala kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong isagol sa usa ka basong tubig, isay kumayo, kutawon mayo, gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
9: Straight to the point.
8: Okay, mahigala, aritas tong mga national issues kalon mga sukit ng paminaw. Balikan na to niya. Ato manggungi sundan ang atong kapulisan sa mahigala labot ani. Oga, sa dili pa mga higala ang atong kapulisan sa mga sukit ng paminaw. Mohatag sa dugang update atong iingon nga kidnapping. Aritas sa Senate mga higala. Karong atong taod. Pero sa Idol Tweety, nanas tong linya dahi. Doon ay usaka pag ato sa dawaton kining maong report mga kahigalaan kadali. Ni kasamang Idol Tweety mga sukit ni Paminaw. Okay na ba? Sige, sa atong hatagag pagtagad mga kagalaan. Okay na. Si Idol Tweety may gilalabot ining report una, no? Sa usa mga higala ka lalaki mga kagalaan na neon ni Oga nahubog niya na neon og armas. Unsa mang armas sa gigamit sa pagtion sab. Ngadto sa silingan mo nang gikihan ni siya mga sukit ni Paminaw. Unya aritas ng mga issues karong atong taon mga kagalaan. Sa plano nga ilisan si Senator Alan Peter Cayetano ni Senator Win Gatchalian mga sukin tigpaminaw unsa makay may tabo ani mga kagalan ato sa tagay pagtagad ni Pros Dili pa sa Idol Tweety atong i-check una sa pikas ng linya. Yes, Idol Tweety.
9: DYHP RMN Report.
10: Attorney Rufiel, magatubang na hinoni og kasong may kalapasan sa paghupot og ilegal nga armas sa ingon man ilegal nga drogas Obos sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act and Section 11 Article 2 of Republic Act 9165 ang kiningusa ka ex-convict na ni si Atty. Rufiel. Human nga nagmaoy og naniyon manisag kalit sa iyang mga silingan na og armas Atty. Rufiel kay gikataho nga hubog ni siya atong higayuna. Nahitabo ni siya din sa may General Hina Street, Barangay Sawang Kalero, Dakbayan sa Sugbo. Ang kining maunga na dakpan na Atty. Rufiel, kaya gialarmahan na ni siya mga silingan, kaya nagdala-dala lagi o ga armas ga murag iyahang nga gipakita-kita yang armas basi iha mga silingan ni ipang nga tion gyud ni Attorney Rufil amo nang nahadlok ni iha mga silingan. Ni mo to, nakadawat layo niya ang atuang mga kapulisan dinhi sa Sawang Calero Police Station. Muna ang dali sila may buhat o pagisusi sa kininga maong lugar, maong sa maong taho. Ni mo to, pag-abot sa lugar at ni Rufila sa atuang mga otoridad, nasugatan ni nila ang suspect. Ni dayo na mura mag nagpakita ni siya o gidudahan ng mga ilihok at ni Rufila. Mo to, nakitaan dayo nila ang kining gilukluk na armas sa iyahang bag at ni Rufila kay ninga ninga pa ni nilakraman ang kini nga maong armas mo tong nabantayan din sa tong mga kapulisan mo tong ilaha dayong gisita ang kini nga maong suspect ka ang kini mong dinakpan na ilhan lang nga siya alias Aris sa 40 anyos wa ni siya iya trabaho nagpuyo ra saba sa so, naaffirming nga dapita nakuha gyud gikan sa posisyon na nga maong dinakpan ang kining usa ka 9mm nga armas de fuego nga dunay siyama sa mga buhing bala lakit na pud ang usa ka paketa nga gituuhang nga shabu Attorney Rufil nga nahuling gyud sa iyang bulsa nga mutimbang ngadto sa 4 ka gramos sa mukantidad pud ni siya Attorney Rufil og 27,200 pesos sa murag hitak gyud kaayo ang kining ginadiling drogas ron Attorney Rufil sa bisan asa nga lugar. Ya nasairan pud na to Attorney Rufil base na pud sa pagsubay sa mga kapulisan na kabahin pud aning background aning nga maong suspetsado na kapila naman din ni siya na dakpan. Ni adtong 2022, na dakpan ni siya, niya nagatubang o kaso may illegal na drogas pod. Nakagawas na po din siya, Attorney Rufil, pag 2024. Apan ang unang yun niya, nga kanyang kaso nga giatubang po na Attorney Rufil, kani adto pa nga ni Agi nga 2025, niya nakagawas na siya pag 2011. Illegal yun nga drogas pod ang iyahang kaso, Attorney Rufil, nga mga gipang atubang nga. Sa pagkakaroon na Attorney Rufil, anani ni siya sa detention cell dinhi sa Sawang Calero Police Station. Gituwayan ni na sa pagkikinabi Attorney Rufil pa nagdumili o ni ang kining maong suspect ka.
8: Okay.
10: So far, Attorney Rufil, mo na ito ang nakuha diri mismo sa Sawang Calero Police Station na kininyong Idol City sa IFM 93.9 of DYHP RMN Cebu Tatak RMN.
7: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. Samtang sa laing bahin mga kaigsunan, atong tagapagtaga ni Mahigala ni unsa man ni maong Muslim ni mauni ang katong kwan? Kinini ang sige ko no, ato ko nung ikuan ko no. Unsa man ning hitabuan eh? Doon na din nag viral ang hitabuan, ah, sige ko no. I-play ko no dong, gamay dong. Para ma tanaw na to dong. Sige ko no. Unsa man ning sa internet shop? Katong ni paglunda. Pero kani-kani unsa man ni mauni katong kwan? Paminawon ta ko no dong, paminawon ta ko no dong. Unsa ning kwan na? Ang iyang sulti mga kaigalan. Ngano na minyo o ganang lalaki isa kalalaki ang kwan? Unya human lahi ni mga kaigalan nag-viral ni mga sugid di paminaw kay nay lalaki nga nakaminyo og isa kalalaki. Ngano man duwade sa mahibaw nga mailhan man naglalaki ra nang kwan? Ato kuno paminaw ang audio ani dong. Nara?
11: Pa ko nang patawad sana po.
8: Pero ang pagpirmiro ani dong, tanawa ko nang pagpirmiro. Wa pa ni patawad gatong. Akatsa-katsa, gamay lang. Di ba kito pagpirmiro murag nasuko tong kwan? Kini siya ikaduhan na niyong kanto na niyong nangay isa't pasaylo? Mailhan man siya nga. Kay mo manigig kasuko mga kaigalaan kay ganun na minyo kuno ni nga na naglago tong ilang parinti kay ganun na asa man to? Kato pagsugo ba? Kana murag mauna siya dong? Kana lalaki kuno na budol sa pagka minyo ining kwan na? Lalaki na budol. Kana muna siya primero dong.
12: Kalus ka nakatunan, Ray. Kailan ka bang nagpunta rito? Nung 13? Dito ka na nung 13 pa? Ilang araw ka na rito?
8: Lalaki na budol.
12: Ano na ngayon? 18 na. Magkuha ng walang gutong bukas. Tapos?
8: Nabudol, sige pagkaslan.
12: Tapos ano yung pumasok sa utak mo? Bakit ka nagpunta? Sagrado masyado yung ginawa mo sa amin.
13: Hawak niya.
12: Alam mo naman sagrado yun.
13: Hawak niya yung bit.
12: Yung kasal para sa amin, para lang sa babae at sa kalalaki. Hindi sa kagaya mo. Alam mo ba yun?
13: Di ko lang niya, amung sana ka, pumateng sa kanuni.
8: Ilang ikaw punta sini?
14: Kailan ka bang nagpunta dito? Nung 13? Dito ka na nung 13 pa? Ilang araw ka na dito? 13. Ano na ngayon? 18 na. Magkuha na walang gutom bukas. Tapos... Ha?
12: Tapos ano yung pumasok sa utak mo? Bakit ka nagpunta? Sagrado masyado yung ginawa mo sa amin. Alam mo naman sagrado yun.
15: Hawak niya yung bit.
12: Yung kasal para sa amin, para lang sa babae at sa kalalaki. Hindi sa kagaya mo. Alam mo ba yun?
13: Hindi ko nabagyan mo sana.
8: Asahan, nag-viral ni Mahigala. Kuha na siyang audio dong. Nag-viral ni siya mga kagilaan kay kining naay na pakasal. Unya ang nahibawaan niya, palihan sa lalaki kasamang kini. Pero gano'n ma'am, kayo masakag imposible na kin. Gano'n wasa makibantay ng lalaki ni? Siyalo naman sad. Ang mga foreigner, usahay mga higala, na iban niya di kabantay. Pero na po iban niya mutugan po tinood, no? Ganahan na po sila lalaki ko siguro. Naway, may nanak sa yun. Pero kanyang mga kagila, no? Katubitaong kang, katubitaong nahitabo nga American serviceman dahil nga, iyang ikulata o napatay ganitong usaka transgender, no? Pimberton, katos Pimberton ba? Napatay niya to kay nagtuo siya nga babae, nailad siya mahigala nga, iyang gida, kaibin niya babae, paghiman-himan pa, unsa ba din yung kalakiha nga di manipariha manday ta? Katong isyo bito ni Jennifer Laude, katong maong Marines man to mahigala sa US Marines to si Pimberton, nga nasuko siya, na nabudol siya mga kagilan, napatay niya itong mga babae, transgender. Pero katong mga transgender naman to uyab sa indekin niya lalaki sa gyud. So doon ay mga lalaki nga, okay ras guro nila nga, lalaki lang ikauban, o doon na po iban nga dili. So kini nga naman nga Pilipino naman ni palihawa, di sa kabantay na nga, mula doon ay kakulian dahil mga sukitig paminaw. Siya ro naman sa dugo magkabantay, no? Joseph Scott Pimberton, kato si Jennifer Laude Mahigala. Nasuko ning maong tagtungod kay napakasla ni sa ilang ila ang tagalalaki, nagtuo nga babae ni mga sukitig paminaw. Diba ilahan man siguro nilihukan in dekin, bisa pag maingon nga kuan. Namunin nga nangayo ni siya pasaylo pagkahuman mga kagila, no? Nasuko ning kuan kay saglado ning kasal sa amo. Lalaki o babae na ginindi pwedeng lalaki-lalaki mapakasal.
9: Straight to the point.
8: Sa ubang mga naso, doon ay uban niya mga lalaki pwedeng pagkasal o gising kalalaki. Ba't kinini ang dinhi mga kaisunod pwede? Muna yun ang pictures kasal? Uy, wala no? Kuyawan ng kalakihan. Ang ato mahigalang family code, ang kining kami niyoon, usan ni kakontrata mga higala between sa lalaki o babae. Mauna sa ikontrata mga sugitig paminaw, dili pwede nga... Kinini ang magpakasal ang lalaki-lalaki. Nasamot na ining puntuha ron mga sukit di paminaw. Nga nangayo ni siya pasaylo mga higala, mauna to'y papangayo niya pasaylo kasamang names. Asamang tong iya papangayo pasaylo ko nobe. Nga naman nga, nahitabok man nga kwan. Usa may inakaon na yasad niya ni sugot man siya mga higala. Huwag na nila sabuti ni Sudsu na kanikini mo ni. Mula bang ang naong ani mo naman klaro nga dili man na kwan dahi? Ano mang nanaman? Eh, ato paminaw ko no.
11: Nakatira po ako sa Old Pog. Maitom sa Rangani province.
8: Sa Rangani?
11: Nagaingi po ako ng sorry po sa lahat ng mga Muslim.
8: Uy.
11: At sa buong Palimbang at sa na
14: pamilya.
11: Mono sa sa Palimbang at sa pamilya po ng na ano ko
14: saktan mo.
11: Nasaktan ko. Nagaingi po ako ng patawad. Sana po mapatawad niyo ako. Hindi na po ako ulit. Pangako po yan. Kung ulit
8: Kuyawa.
11: Na po ako, pwede niyo na po akong ano eh. Kasi gusto ko lang po magbagong buhay po ngayon.
8: Kuyawa,
11: kasi
8: no?
11: Na ano ko na po ito. Yun lang po. Maraming salamat.
8: So, una nga isa pa sa'yo.
14: Boyfriend yung lalaki, hindi.
8: Sige ko no.
14: Boyfriend mo. Ilang buwan na kayo?
11: 8 months.
14: Eight months? 8 months na kayo. So, paano nangyari ba? Paano? Ikwento mo daw. Paano kayo nakasal?
11: Ganito po kasi yan. Yung mama niya po kasi ang nagsabi sa amin na magkasal na daw kami.
14: Ay, yung mama niya mismo?
11: Opo.
14: Na magkasal na kayo?
11: Opo.
14: Okay. So, pero ano no? Hindi ito ah. For the record lang ah. Para at least alam nila.
15: Lalaki ka ba talaga o babae?
11: Lalaki.
15: Ilakasan mo?
11: Lalaki.
15: Lalaki ka?
8: Lalaki.
15: For the record, ha? Lalaki, ha? So, pangit yun, no? Hindi maganda yun sa Islamic, sa Muslim na paniniwala. Kahit sa Kristiyano din. Bawal pa rin yan sa Kristiyano, yung kasal sa ano. Wala pa tayong ano dito, eh. Lalo ka na, nagpanggap ka talagang babae, no? So, anong pangalan mo na ibinigay mo sa kanila? Sa, Sophia. Dun sa boyfriend mo? Sophia.
8: Okay. Sophia?
15: Ikaw si Sophia, sabi mo. Sophia. Tapos, ang totoong pangalan mo pala is Marlon.
8: Uy! Isos!
15: Marlon. Oo, oh, sige. Bumingi ka lang ng pasensya kasi, ano, tao lang, eh, nagkamali. Hindi mo na ulitin.
11: Hindi ko na po ulitin, magbagong buhay na
15: bagong
11: po.
15: Buhay ka na. Di, may nakita ko sa social media, eh. Ilang beses ka na ba kinasal?
11: Pangalawa po.
8: Uy, Jesus!
15: Pangalawa ka na kinasal. Dun sa una, ano yun, nabisto ka o hindi?
11: Nabisto po.
15: Nabisto ka rin dun sa una.
8: Pero ito niyong i-discuss ka dali, bahigalan labot ining kasal, ha? Gamay lang kayo magkailangan. Ubang mga naso, doon ay uban nga, pwede ng pagkasal lalaki-lalaki, but that is ato, di pwede. Sa Christian nga side, o labi na nga ito sa Muslim, na kuhan sila, huwag mo ko nila kuhan nila sa Muslim, kundi mo ko nila labdandaan, anton nga, mahuman ang kasal, ki? Pagka human sa kasal, usap pagi, ukay dit, uy, unsa ba na yun ang kalaki? Tanbay sa mga higala, human lamang, pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:05 na.
16: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amsly Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
19: We are World Connect, your visa to a better future.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. basta naay alaksan extra.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may gala sa 9-9 na sa atong panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the
8: kini nga portion may gratul grato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ni ang Rosehip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa panalibiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sa pagkinapakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit sa mga butika o mga grocery stores, duolo sa inyong mga lugar.
7: Straight to the point.
8: Ato sa balikan tong yung interview kasama ang names beke tong i-explicar gamay may gala. Nga rin sa Christian, dili pwede kay ang definition sa tong marriage may gala o sa kana ka permanent union between a man and a woman. Dili pwede nga na ay between pareha at lalaki may gala. Dili pwede. Nga dito sa Muslim pud samot na. So nagtuon yung mga kagalaan nga kuan, specific laban yung Muslim dahil. Dili ba yung labdan ganyan nila o dili mo magkasal. So muna nga walabti mga kagalaan nakagasto na ng lalaki ng kalakiha. Nga paghimanhiman pag humagkasal kayo ang saban ng kalakiha nga kadako ba rin kakansin ako ng kalakiha? Nga sa so, unangayo sa pasaylo mauna siya dong pagkasal. Aman ang kuanan ng kuyawa ni Hitabua. O mauna mga kagalaan nana siya audio dong baby ato kunong uy hala. May ganit kayo sa hilabti din, no? Nga ka ng dagmalan sa dito ba? Mm-hmm. Oh, nagkasal, gyan. Oh, nagkuhan yun. Kuyawan ang hitabu ang mga sugitig paminaw. So sa Muslim nila nga, kuhan na yun sa nagpakasal? Nakauya mag Muslim, di pakaslan? Unya, 8 months pa mo na siya nagkaila, kasamang kay. Nga ila kung sa Muslim, di man ka maglabot-labot ang ila, samtang mo pa ay kasal, oh. So mo nahitabu ang mga kaigsuna, no? Atol sa ilang seremonyas dito, no? Ipaso pa yun yung maong kwan? Unsa ba siya unang huna-huna ang palihara sa lalaki? O atol ni mahigala sa kuan. Pumans kasal na dunay seremonyas. Ni abiba pa ni mga tao dito mga kagalaan. Hala. Kuyawan ng kuan ano? So mo nilang kasal dito mga sukitig paminaw. Ipakasal ang gida siya. Nagi selemonyas. Unya dito pagimanhiman may kala pariha. Lalaki mo. Kung sunadahan eh. Dili ni mahimong mapasaylo ng kalakihan nila day. Kung mauhon eh. Gaya na hinam tong lalaki kasamang kayo niya. Unsa ba din ng kalakihan nga? Unsa ba ko ng kalakihan nga? Magpinsing man dito ay ng kalakiha. Oh, mo ni mahigala ang nahitabo. Ipaso na yung mga kaisyon. So, kaya ngayon sa pasaylo, mga kaigala. Ito, pabati, ito, balik, ito, papangay pasaylo, no? Kini mo interview na, no? Kini ni ang tingali og nagtuog siguro kuan niya. Siyempre, ilang girespitalan sa lalaki dahil mao may gihigugma sa ilang taglakinan. O niya, nagpailapon mahigal ng babae, basin og kananaang ilang respect na po sila. Kay kanagong mga Muslim, mga sugit ng Paminaw, grabe na sa girespital sa mga babae. Adili na hilabdan, mga kagilaan, hantod niya mapakaslan yun. Una pa ang paghilabot kasamang kay. So kinig, kwanto kay. Salo naman po noon. Tingali ka mausin sa budasa ang kaglingon niya ng lenihukan ba? O nga mura gig babae linihukan kay kining lalaki bisag unsa onog kuan mo magud og ang linihukan may gala murag lahi mangit tingali gamay pero tingali ka maogi sa muda sa ang lihok mo na nga mura dagyo sa kuan so mo nang gipakaslan unya pagka mo na nga isak pasaylo ba ato paminawon kuno balik kuno dong names
11: kini si Marlon Breeze
8: Marlon man ning Hesus
11: atura pa ako sa Old Pob Maitom Sarangani Province nagaingi pa ako ng sorry po sa lahat ng mga Muslim at sa buong Palimbang at sa na
15: pamilya
11: no sa sa Palimbang at sa pamilya po nang na ano ko
15: saktan mo
11: nasaktan ko nagaingi pa ako ng patawad sana po mapatawad niyo ako hindi na po ako ulit pangako po 'yan.
8: Puyawa.
11: Kung ulit pa po ako, pwede nyo na po akong ano eh.
8: Kasi gusto ko ano,
11: lang po magbagong buhay po ngayon. Kasi na ano ko na po ito. Yun lang po. Maraming salamat.
15: Nag-interview siya. Boyfriend mo yung lalaki, hindi?
11: Boyfriend
15: mo. Ilang buwan na kayo?
11: 8 months.
15: Eight months na kayo.
8: Puyawa, no?
15: So, paano nangyari ba? Paano? Kwento mo daw, paano kayo nakasal?
11: Ganito po kasi yan, yung mama niya po kasi ang nagsabi sa amin na magkasal na daw kami.
15: Ay, yung mama niya mismo?
11: Opo.
15: Na magkasal na kayo?
11: Opo.
15: Okay. So,
8: mama may mayroon niyang pagkasal?
15: Ano, no? Hindi, ito ha. For the record lang ha, para at least alam nila. Lalaki ka ba talaga o babae?
11: Lalaki.
15: Ilakasan mo?
11: Lalaki.
15: Lalaki ka? Opo. So, for the record ha, lalaki ha. So, pangit yun, no? Hindi maganda yun sa Islamic, sa Muslim na paniniwala. Kahit sa Kristiyano din. Bawal pa rin yan sa Kristiyano, yung ikasal sa ano. Wala pa tayong ano dito, eh. Lalo ka na, nagpanggap ka talagang babae, no? So, anong pangalan mo na ibinigay mo sa kanila? Sa Sophia. Dun sa boyfriend mo? Sophia.
8: Sophia.
15: Okay. Ikaw si Sophia, sabi mo.
11: Okay.
15: Sophia. Tapos, ang totoong pangalan mo pala is Marlon. Okay. Yung lalaki-lalaki yung pangalan mo, eh. Marlon.
8: Ay. Hindi pa lang pakiusap kasi ako lang nagkamali. Amo ni pagay sa pasaylo. Kato sa nung asa man to
15: may nakita ako sa social media.
8: Sa nga kwan.
13: Kani kano? Paghuman
8: na ni.
14: Ano sa kana kagod dere? Kailan ka ba nagpunta rito? Nung 13? Dito ka na nung 13 pa?

0: Ja, mówię dopiero.
1: Pan kasi.
2: Doy. Tapos ano yung pumasok sa utak mo? Bakit ka nang sagrado masyado yung ginawa mo sa amin?
3: Hawak niya.
2: Ano mo naman sagrado 'yun?
3: Hawak niya yung bit.
2: Yung kasal para sa amin, para lang sa babae at sa lalaki. Hindi sa kagaya mo. Alam mo.
4: Hmm. So na suko ni mahigalang kuan kalalakin an mga sukit di paminaw, no? Ano reklamo ning usa ka lalaki mahigalang usa man ning kalakiha nga di man ni kuan dai ning akong napakaslan, ha? Akal ni agi kato katawa mahigala ka na viral mo kuno oh, na ikasal gyud sila mga sukit di paminaw. Pas kakrusunada po ni babayhan, ah, babayhan na? Kini maong kuan dai no mo okay naman ang musulti nagi kastinood total naman po iban anak mahigala nga mo sugot na po og sigal laki di kamo lay magsabot pero inani mga higala nga sitwasyon medyo lisod mga sukit di paminaw labi pa to asa dito sa area sa kamusliman dito na hitabo ni mga higalang maong kami noon may gani kewa sa hilabti dito dai takot ni sa ani mortal sin ni sa amo ha binuang ni mga laki. Pwede nila na ikihan ni itong kwan for damages mga sukit di paminaw ni kay nakagasto ni nga lalaki ani unya usaban ni kalakiha nga binuang man imong gihimo ikihan lang ni damages dito sila nga kagulingong kurti mga kagilaan kini maong sitwasyon por bida kadaku ang kwan malagmit day mga kaiksunan ha kay makaingom ko tanga kini uban mga foreigner dili kaysa makaila dayon kung babae ba naglalaki dito sa kamusliman malagmit og naunsa kahitabo ang nagkauyab sila day. Unya wa ni mga higalay kuan sila kay dito magud sa Muslim labi pa og kanana ang pure gyud nga Muslim mga sukit di paminaw kanang kaning ila mga babae puston pa mga nila na
5: kulas ni do
4: uy kulas ni do. Pero ang ilang doktrina mga higala nga dili pwede ni mo hilabtan ang babae samtang wa pa mo makasal mao na ilang doktrina gyud nya hugot kayo sa Kristiyano mga kagala anagi hapon ang inana pero sa Muslim, mas gabi ng ila. Muna nga, secret kay plan nila yung nana, ng butanga nga kuan. No? O niya, kinini ang pinutos pa ng mga babae nila, uman, ila pa kinina mahigalang, matalagi may makita, no? Inana sila ka kuan. Specific, unya ra ba, mga sawa, mga kagalaan, magagasto sa ka kay, doon na pa ba kay mga duri nga ihatag, anak? Basi nakahatag pag duri mahigala. Pero iyan, pamahayag, yung giingon, ang iyan makunong, inahan pa gani sa lalaki mamingon niya pagpakasal na mo ha. Lawa ini tabo amo ni mahigala ang nag-viral gumikan ining maong nga panghitabo mga sugit ti paminaw sa pikas gabahin mga kagilaan ato sa dagang pagtagad kini ay laing viral video sa usa ka internetan sa lisay gisulod og mga lalaki nga nagpailang mga pulis pero nangawat dai mga sugit ti paminaw dili pa tamo adto sa duga mga issues karon sa kauluhan mahigala. Unsa man ni names? Kwan ko no names. Gisod ning internetan unya kwan dunay audio ni dong. Nawa ko no dong. Kani kani mo ni. Dunay may mga almas lagi ni. Nay audio ni. Kwan ako no audio. So gisod ning kwan na. Unsa ni internetan mga kagilaan nga gisod unya nagpailag mga pulis ni niya. Paghimanhiman dahil mga sukit di paminaw, lahi ang katuyuan. Kawat na tuyo mga sukit di paminaw, no? Atong tagagpagtagad. So, mo niyong hitabu ang mga higala, no? Lahi niyong viral video sad mga sukit di paminaw nga kuan. Nga ano man yung mga kuan na? Okay. So, lahi niyong mga kagilaan nga sitwasyon sad mga sukit di paminaw. Diri ni sa may dakbayan sa Talisay mga kagilaan na dunay usa ka internet cafe nga gisud mga higala kini so si hunon pasab ni sa atong kapulisan sa dakbayan sa Talisay og naunsang hitabuan ni mga sukit di paminaw. Okay so mo to mahigala ang lain sa to mga kagilaan nga video nga nagviral lain pa nga video nga nagviral diri sa may Malabuyok mga sukit di paminaw dili pa tamo alas tong discussion sa Senado mahigala to sang giuna og check ni mga panghitabo sa ato. Asa man tong sa Malabuyog, sabdong? Kani?
6: Real stuff!
4: Nga naman eh?

0: Ano kukubot pa ni Fistan sa ila dito? Ang kasumbagay ni mga batanon?
1: Oh guys, galalis diri. Disco sa Luok, Malabuyok, kasumbagay.
0: Ah, disco din ni niya, nagsumbagay?
1: Oh, dara.
0: Naghanang tao ba no? Kaya na disco good. Niya man nagkalit, nagsumbagay, mga sugitig paminaw. Why nakabantay pulis? Daghan mga batan-on may galang nga nagkakuan, kaguliyang ni. Gubot na gagubot ni mga batan-on, mga sukitig paminaw.
1: Okay guys, luta na rin sa disco sa Luok, okay, garambol. Disco sa Luok, garambol.
2: Ato na ning undang mo kay Kapoy kayo.
0: Naundang ng disco, manghigala ni Hitabu.
1: Garambol. Okay.
2: Undang na kita niya.
1: Reels na! Oy, reels na guys! Sige, padayon! Oh, dara! Ano, reels na! Oh guys, galalis dari. Disco sa Luok, Malabuyok, Gasumbagay. Oh, nilindot! Oh, dara!
0: Disco, may gala na uwi sa, kwan, na uli sa boxing. Ito na lang bulay. Hala. Kuyawa ni kalakiha mga kagilan.
2: Hey, asa na yung polis na dadali?
0: Why naka-duty polis na lugar?
1: Disco sa Luok, garambol.
0: Mga ni mahigalang garambol ito. Pastilan. Okay. Undangon na ito mahigala kay garambol na mga sukitig paminaw. Paita. Alas sa 9.25 na sa manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Okay, balik ta mahigala sa itong mga issues dito sa kauluhan mga kagilaan. Atong tagapagtagad mga sukitig paminaw kay... Karong adlaw mahigala laing sesyon nga mahitabo sa Senado indiken. Unya kanunay ginahamok ni mahigalang leadership karon ni Senator Alan Peter Cayetano, no? Kay pagkakaron mga sukid di paminaw, ang ilang gi tuboy diri sa may minority nga mahimo mahigalang Senate President. Matud pa mahigala mao si Sherwin Gatchalian. Ingon si Ping Lacson nga naagyoy attempts, no? Pag-usab sa liderato sa Senado, kay gusto nila mahigalang pulihan si Senator Alan Peter Cayetano. Atong itapad ng picture ni Cayetano dong, og ni Kwandong, Sherwin Gatchalian dong, asa may maayo ka nga mahimong Senate President ani nila, be. Na ato dahi picture nila dong, para nga atong matanotan-aw kisay angayan nga mahimong Senate President. Akani o. Senate President karon si Senator Alan Peter Cayetano, mga higala. Bag-o lang kaayo nga nahimong Senate President, unya karon mga sukitig paminaw, buot ilisan sa taga-minority ngang ilang iilis may gala kini si Senator Sherwin Gatchalian.
3: Straight to the point.
0: Kadaghana na kinis-ilis og Senate President ni karon under sa BBM administration mga sukitig paminaw. Pagsugod yun na ito, mawanto si Meg Subirig yun, pagpirmiro, no? Nga Senate President, Onya humani mig subiri may gala ni sunod si Chis Escudero. Si Chis Escudero gipulihan mga kagalaan ni Tito Soto. Si Tito Soto gipulihan ni Alan Peter Caetano. Onya karon dunay attempt nga pulihan sab siya may gala ni Sherwin Gatchalian. So, mauni mahigalay mga planos pagkakaroon. Kaya ilang hunahunaan ibalik si Tito Soto, pero mo naman og gusto sila doon ay fresh na po nga naong day. Si Senator Win Gatchalian mo ilang planuhan mga higala. Unsa may mahitabuan eh sa liderato sa Senate. Karong hapon baka ni mahitabo o unsa man? Unsa may katuyuan yun mga sukit di pamina? Unsa may mga epekto? Unsa may mga implications inigabot mga higala nga doon ay ipuli na bago na sab ang Senate President. Atong isigutan tiwa sumanlamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdong. Atong tak na alas 8.28 na.
3: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: sakit. Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
9: Kanindo ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
8: O glitre pagyod ang senior high school sa ACT.
9: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad.
10: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
8: Oh! Ani mo, Pliti? Ay, galinti!
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
15: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
18: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
19: Available na sa Mercury o mga suking butika.
20: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
21: Carl, palihog gani sa litron.
22: Carl, palihog po ng bupis, please.
20: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, B.
23: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
20: Ihatagan ni Carl ang bill.
22: Carl? Asa man si Carl?
23: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan.
0: tagay tabay.
1: Drink responsibly.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may kala sa 9.32 na sa atong manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Kini nga portion ng kala itong may kala sa Seed Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon na pandunay maayong balita. Gikan sa pait kana ang Seed Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa itong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panik, biri-biri, mga hubag-hubag. Bunay mga pinakasigag may mananap o mga insekto bisan lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa Seed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing tatak magaling.
2: Straight to the point.
3: Now atong balikan mahigala kay giangkon gyud ni Senator Ping Lacson nga duna salay plano mahigala nga ilisan gyud si Senator Alan Peter Cayetano, mga sukinting paminaw. Doon na sila'y plano, doon na sila'y efforts nga kuditahon sa nila mahigala. Si Alan Peter Cayetano para makuha o balik mahigala sa minority ang leadership karon dire sa Senate, mga sukinting paminaw.
2: Straight to the point.
3: Pilting labiha, no? Sumulagi yun sila mahimutang mahigala nga nakuha ni Senator Alan Peter Cayetano ang leadership sa Senado. Nga naman, o samang gawin naka-importante ani mga sukintig paminaw. Number one, tungod kay kini mahigal na nagsingabot na ang impeachment mga kagilaan ni Vice President Sara Duterte. So gusto sila na sila mo ay mo drive, sila mo ay mo matawag na to mga higalag mo control, mo timon sa mahitabo mahigala nga impeachment trial.
2: Straight to the point.
3: Ikaduha, kinigod mahigala ang importante kung kamugod mo ay majority. Kamumangod may mamutang ana og mga komitiba. Labaw sa tanan ang House Blue Ribbon Committee nga tuan na mahigala karon ni Senator Pia Cayetano. Kanus aman si Pia Cayetano musugod na day sa iyang investigation.
2: Straight to the point.
3: Mauman ay mga higala nga kumailog nila karong hapon ang leadership mga kahigalaan. Or anytime mailog nila ang leadership sa Senate, why investigation sa flood control?
2: Straight to the point.
3: Ay kinsa may ilang i-head mahigala, panalitag mailog og ang leadership sa Senate. Mapulihan si Cayetano. Mabutang na po sa minority mahigala si Win Gatchalian, panalitan mo ay mas Senate President. Kinsa may ilang ibutang isip chairman mahigala sa Blue Ribbon Committee, ilang ibalik ang Lacson. So kung ibalik ang Lacson, wala ay mahitabo sa flood control scandal, mga sukid di paminaw.
2: Straight to the point.
3: Muna'y tanawunon, sad. Kay karon mga higala nga naana ni Senator Alan Peter Cayetano ang leadership, niya tuan ni Pia Cayetano may gala, pala doon na lang po mahigala fresh nga naong lang, sad. Malagmit doon na sila mga agreements ito mahigala nga nung man ibalik nga to kang Senator Rodante Marcolita, posibly o ga nangita sa laing naong lang, sad, niya may muda mahigala. Kini si Pia Cayetano, babae ni mahigala, pero considering nga lawyer sad ni, so, mahimo ning maoy muda sa, nga, maskaraan po na si Pia in dekin. Dugay na sa nadya mahigala sa Senate. So, siya mo'y chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee, kanos aman siya masugod. Kay once makasugod mahigala si Pia Cayetano, ang mahitabo ini kining 18 Marines mahimong ipatawag niya ni. Wa man itagda mahigalang Lacson. Wa tagdang Lacson. Unya kining 18 Marines sa ilang pag-ingon nga mali-malitang kwarta nga ilang gidala na ay mga pictures nga mo support sa ilang allegations nga naa sa mali-malitang kwarta nga gida. Ha? O di pa na tinuod mga higala ng mao mga pictures, dugay lang ang refute sa NBI, pinaging matibag. Uy, nga picture kay fake man nga picture, AI man nga picture. Pero wa mo refute mga higala sa matibag hanto nun because ang mga pictures nga gipakita sa 18 Marines, tinuod authentic nga mga pictures. Labi na mahigala og adto mga kaigalan i-check nimo mga CCTV footages asang lugar. Lahi ba ni Madriaga, tanawar ko na, kadto si Ramil Madriaga mahigala kini prangka-prangkal ng pag-istorya ba? Real talk lang ta. Si Ramil Madriaga, gitagaan yun mahigalag airtime nga dako. Ilag yun mahigalang gipadako ang testimonyang madriaga bisan pa og dunay mga inconsistencies. Nga wa man say mga pictures nga iyang isupport nga gitagaan sa kwarta unya nasay gideliver kwarta wa gi picture.
2: Straight to the point.
3: Ang picture niya may gala katong iyang giangkon nga gigreet sa birthday mahigalang Sara Duterte nga happy birthday Ramil Madriaga. Kadto mahigalang pag-ingon niya happy birthday si Ramil do not lie. Damon hinoon makaingon ka nga dili sa kaila. Kay kanang dili ka kaila diktahan man lang ka mga kaila nga pa ka kaila kayo ba? Diktahan man lang ka ana o di tagaan kag karton kana o mo na i-greet dihan na pita. Kani, plangka-plangka ba lang ba? Kaya kasama ko na, kani o. Tara ba, ato paminawang Sara ba? Mawala na yung mahigala yung ipakita nga yung supporting picture or video sa iyang pamahayag. Sige, sa paminaw ko no. Sige, sige no.
0: Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health.
3: Kani o.
0: Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health.
3: Sige, pusa. Kani o, kinini ang tinuod ka mo great birthday sa mong kailag yun ni mo. Dili mo inanaon sa dayo. Eh, nganong inanaon man ni mo? Nganong hantagan mo? Nga, wala ka kaila sa mong great day niya. Nganong nagbutang man mahigala kuan? Gisuwat man din ha? So, ikaw na ba? Imong kauban ko na ikaw kay mag-great ka ni Muel. Imong inanaon na kay butang mag-dakag man-people ang butangan ni mong birthday names. Pero kini may ka lang kamadriaga, ilang gipadako umayo, O, di picture siya ngayon sa nag-deliver sa kwarta dito. Katol tayo gipicturan, ngayon malita na iba. Tayo gipicturan nga na, gideliver ang kwarta dito sa ombudsman, nga na siya picture may kailangan, selfie baka sa dito. Katol, pero wag yun. Pero mao mahiga lang gipadako nagmayo. Ang sa 18 Marines, nga niingon mahiga lang nga na ay malimalita ang kwarta, wag yun padak. Ah. Wag yun patawag lakson. Katol sa si Amina Pangandaman, sila si Bersamin. Nga si Lakson pa may nag-ingon mahigala nga mga nagamit mahigala sa ngaan ko ng BBM. Damon nga iyang imbisigaron, kay iya mang i-absulto sa BBM dahil na ito, way labot sa BBM, gigamit na iya ngaan ining iya mga sinaligan sa Malacanang. Damon nga imong imbisigaron na, kay naa sa doorstep of Malacanang ang mga bitin nga gigamit mahigala ang ngaan ni BBM. Pero wag yun. Karon si Pia Caetano mahigala maomoy nag chairperson ron sa House akining Senate Blue Ribbon Committee. Delikado mapatawag ning 18 Marines. Mo na ngas pagkakaron gaumidog sila nga kuhaon ito balik ang leadership sa Senate.
2: Straight to the point.
3: Gaumidog yun. Kay kining kang Pia mahigala, mahimo man niya ipatawag ang 18 Marines. Mahimo niya nga iyang patestimonyahon mahigala si Saldico via internet day Zoom. Nganong di man? Nga si Lakson mismo pagsugod mahigala ingon imitaron si Saldico. Sana pa si Saldico sa Pilipinas ingon Lakson dili kay naamagutay interparliamentary courtesy. Congressman mo ko Saldico di na to pwedeng imitaron kay interparliamentary courtesy. Sabiha mga higala nga kinini ang niresign pagka congressman wa na interparliamentary courtesy. Wag yan po nimbita na. Hantong yan, hirto na lang Saldicos gawa sa nasun. Unya, nakauna-una po sila nga ila ko nung ipa-zoom si Saldico. Ah, sige, imbita ron, pinagi mo testify, pinagi sa Zoom. Naunsang pagkahitabu ang mahigala nga si Saldico man imbita na. Nisulti na Saldico mga kagilaan sa iyang expose labot sa mga mali-malitang kwarta. Wa na yun. Wa na yun imbita na. Ah? Now, panalitan mahigala, kinespia o giyang inon. Okay, ato paminawang Saldico, bahala o ganang Zoom lang. I-cross-examine lang ninyo. I-cross-examine lang na ito kung tinuod ba niyang gisulti, di ba? Kuyaw ni. Kuyaw. Kaya nga naman, while it is true mga higala nga si Sara Duterte mag-atubang o impeachment trial, unya madungan sad mahigala ang Blue Ribbon Committee, ang mga tao, ang trust sa mga tao o ang pulso sa katauhan mabahin man yun mga sukid di paminaw.
2: Straight to the point.
3: Unya importante man kayo na unsay pulso sa mga tao karon. O magsige ang Blue Ribbon Committee o investigate, muingong mga tao di manday si Sara may angayan nga tanggalon si Marcos manday ay.
2: Straight to the point.
3: Mas kuyaw. So ang mga tao, ang pulso sa mga tao, malagmit, nga magsigig trial, ibutan ta na, butang man si BBM under trial na o si Sara. Sila duha. Umuingon mga tao, ay panantangan ng duha. Mahimo ang umingon, kanan duha may angang tantangon. O mahimo ang mga tao umingon, wali ang dili angay Sara na imitanggalon eh. Ang malimalitang kwarta to ni BBM.
1: Straight to the point.
3: Kana ko mapadayon ang Senate Blue Ribbon Committee ha. Muna nga kuyaw kayo sa minority, kuhaon yun nila mahigala ang leadership sa Senate. Kay once makuha o balik niyo sa may mahitabo, focus sa impeachment, wa na, makalinta na ang Senate Blue Ribbon Committee sama sa gihimo ni Lacson nga, gipiyong-piyungan na lang niya mga sukit ng Paminaw, wa na gyud. Partial ra ang iyang report mga sukit ng Paminaw.
1: Straight to the point.
3: Ah, muna kaingon tang Lacson, unsa man Lacson mo lang na usab, na ko magkausaban Lacson. Partial ra. Ngano nga man ipatawag ni Ping Lacson sa Sbirsamin? Ngano man ipatawag sila sa Pangandaman, sa Juju Cadiz? Sa Malacanang mga higala nga maumay ni dawat sa malimalitang kwarta. Bisag ibutang talang way labot sa BBM. Kaya mo man ni gusto nga ipalutaw ni Lacson, wa ko nang labot sa BBM, gidalang ang ani BBM ining iyang mga hinanib di as Malacanang.
1: Straight to the point.
3: Ano man ni mo imbisigala ko no? O dadara man ka na, isifte lang sa BBM, sige lang. Pero ang kuya ko nilang isifte sa BBM, ipasangil nga tutanan mahigalang birsamin, kadugayan o cross-examine mahigala din na karon sa investigation, mulutaw yung nga ang BBM anang kalakiha.
1: Straight to the point.
3: Ha? O muna mga kaigalaang lisod kayo. So karon, karong hapon tanaw na to, o mapabilin ang liderato ni Alan Peter Quintano, lain pa mga higala, nga tanawono na to mga sukit ng Paminaw nga dakong butang, kay dunay giplanuhan karon ang Congress matod pa mahigalang Amy Marcos. Ako lang ikot mahigala si Amy Marcos nga matod pa nagplano sila og constituent assembly mga higala.
1: Straight to the point.
3: Nagplano pag-usab sa constitution pinaagi mga higala sa kunas. Muna ilang plano mga kagilaan nga usbon ang constitution.
1: Straight to the point.
3: Uyaw ning galakiha mga higala, muna itong hatagag pagtagad yun karon. Na unang-una sa madaba doon na ba change of leadership? Nabalik ko na kung mahigala under sa atong constitution. Under mahigala sa Article 7 sa atong 1987 constitution, Section 16, giklaro gini na nga ang Senate, mag-elect sila og Senate President og ang House, mag-elect mahigala og House Speaker by a majority vote of all its respective members.
1: Straight to the point.
3: So all of its respective members. Pila may members may gala sa Senate? 24. Pila may majority anang 24? Ang majority may gala is 12 plus 1. Muna'y simple majority. Kinahanglan og 13 votes. Kinahanglan 13 aron makuha ang majority. Madeklarar may gala nga vacant ang mga position sa Senado o mag-elect o bagong Senate President. Di gani kakuha 13. Dili ma-change ang leadership. Now, atong tanawon ka namin, atong tanawon ng 13 ka mga senador, kinsa ka sa 13 ang ilang mabiraan eh?
1: Straight to the point.
3: Kani, majority. Ang mga senators majority, kinahalan silang mubira, kay unsi naman sa speakers karon. Kay nibalik naman may gala si JBM Zito, ang the good one mga kaigalaan. JB is the good one. Nga ni neutral pagpermiro, ni abstain mahigala, wa mabutar ni Cayetano, wa pun mabutar mahigala ang Tito Soto. So, nabutang sila mahigala, kuan, siyam ra sila, duha ang ni abstain, 13 ang ila sa majority. Karo na malik na sila, nga tuwa na sila sa minority mahigala, kay nakaamgo na kuno sila. Nakaamgo na kuno si Subiri o si JB Ercito, ha? So karon, niinay karon unsa man sila kabuo, kinala na mo bira sila duha. Kinsa ka aning naa sa majority nga duha nga pwede lang birahon? Tan-aw ninyo kinsa ka? Otherwise, dili sa kabila di gid ma-change ang leadership. Kay kinahanglan man mahigala 13. So sa inyo bana-bana kinsa kay pwedeng birahon? Duha lang nga mabira para nga makakuha sila 13 o ma-change ang leadership karong hapon sa Senado. At ipadayon ng tao duman lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 9:46 na.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This time check is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
11: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Seth, health testimonies. Health testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
7: Idagan na ko siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Seed Panya 1 Plus capsule. Igi 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumat. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
6: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan. Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
24: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
6: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
11: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
26: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pag yun ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
25: O libre pag yun ang Senior High School sa ACT.
26: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
27: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
25: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti!
28: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
29: Isip ko sa kamagsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na migala sa 9.52 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Kaya nga portion natin kailangan mga kaigalan sa DTX 500, taas mga presyon sa mga dugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas mo sugar, basin may diabetes ka, unyawara ka mahibaw. Ang taas ng liver sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakalason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ka ng imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkadaot mahigala, pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa ayon na gulat pa nga magkaglabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 doon ay chalantin gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 Batakadlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity. Gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
2: Straight to the point.
3: Okay, atong balikan mga sukid di paminaw ng atong isgutanan, rombutaga, mga higala. Balikan ta ng 3-6 ka mga senador. Doon na ganit mo bali ang 3-6 ka senador nga bisag duha lang, makabila ka na sa duha, ma-change ang leadership rong hapon. Mapulihan si Senator Alan Peter Quintano. Asa man to mga pictures dong. Ato ko nung himadlan ng ilang mga naong be, asa ni, kisa mo baliin ni nila. Pero kini pagbaliin ni nila, mahigala, medyo di po nila lim, ha? Sa ilang kabahin, mga sukit ng Paminaw. Kaya kubantay, baya mo, ang tanan nga senador nga di sa majority mo, ay gipanggukod baya ron. Ang minority safety kayo sila. Safety, kisa may gipanggukod. Number one, Bato. Bato de la Rosa. O niya ilang isunod si Bunggo. So, ipadaan lang sa ICC, minus 2 ng daan. Niya, yun, kisa may di mo mo sugot birahon. Ah, pressure good ba? Pressure good. Kay once, kinis Bato, may kailang madakpan ni Ip. Bisa pag upamahuman ang main case sa Supreme Court, ang hitabo na, padaham gina. Gastuhan gini kilo plano dayon dito pa dong sa ICC. Nabahala na kada Bato. So, ang uban nga mga senators, dipindi sa kaisog, dipindi sa baluganan, mubalog sila. But ang uban ani may gala, like, sunod ba kuya Juanes, Bunggo. Kaya may inguman, appeal man ka dito sa naiwaran sa ICC. Dakpon po sa Bunggo may gala, padapon. So, unsa may may tabo. Unsi nalay, minus 2 na sila. Kung mauhuna mga sukit ng Paminaw, si Bunggo o si Bato, di unsin lang sa palihan sa unsi-unsi. Ang uban na ni pagbirahon, kay lima ka si Cheese, si Jewel o si Jinggoy, giingan na ko ng Jinggoy, kunyap, plunder na ka. Kanang plunder case, o i-plunder na si Cheese o si Jewel sab, bisan pag magdagan ang kaso mga kaigalaan, kay plunder case man mo gawas ang warrant o walis, dakop gan. Bisa pa o guwapay conviction. So mga priso ni sila. Unya, di pa igo ha? Gawas ani nila mahigala kininduha ka mga villas ni adto na dayos di OJ na kay dunay gitubag nga kaso sad. Ang pressure ba? Grabing pressure. Unya, kini si appeal pa gani mga kagilaan si Marcolita. Pasakaan sa kunog Flanders Marcolita mahigala gumikan sa iyang contribution at itong election, may kagalan. Kaya doon na may daghan, volunteer nga, mutabang mismong campaign, Marcolita, niamot-amot ba? Ha? I-appeal ko nung pasakag kasusan. O niya si Ruben Padilla, kay mao'y gisakyan, mahigalang Ronald Bato de la Rosa, karon na ba si Lutian Ruben, mulag, na kabantay ka, mahigalang mura sa siya, ingon niya, wa man kuno siya magkuhan, ha? Tabang ni de la Rosa. Medyo na kuyuan po si Ruben Padilla, mga sugit ni Pamina, pwede naman na inong Ruben, dahil nga, sakay, mag de la Rosa ako, hindi akong di, pasakay. Wa man po'y problema o nisakay siya kay wa pa man to'y di man valid ng warrant of arrest ICC. At the time, wa pa yung TRO, wa pa maghisgot ng TRO Supreme Court. Bisa nga ni Karol naghisgot ng TRO mahigala, pwede bang insist Ruben niya, di man. Di man valid ng ICC warrant. Naman tayo kaugalingong korte. Naman tayo kaugalingong sovereignty. But Karol Ruben mahigala, murag, ila pong iduot kay ngano kuno nga imong gitabangan sa bato o paikyas. So mahulot silang pasakag kaso. Asas Lori Ligarda, apil po, kay doon na siya ang anak mga higala ito sa lower house. Nga doon ay issue sad kuno mga kagilaan si Leviste. Kantog yung mga sakit sa diya nga murag mo atip o sukol sa administration, maisyuhan kayo.
1: Straight to the point.
3: So mahulot ning majority, kinsa may mabira ka nila karong hapon daan. Makabira sa duha, fights na. Change na ang leadership. Kinsa may mubalimbing ka ining majority black run. O doon ay mubalimbing ani mahigala, masabot manato nga malagmit ang mga tao mo. Kuan gyud nga balimbing dako, maingon ang mga DDS mahigala balimbing. Pero mahimo pud explain sila di gyud lalim sa among kabahin. Sabta lang gyud ninyo kay di pud lalim ning among kalaki. Kay ang tanang gaho mga kagilaan ron sa administration gigamit pud nila. Kana pa, real talk na ni ato ha. Isod man kay mahigala atong puyok-puyokon pa nitong istorya. Yeah. Kana klaro gina. Klaro gina. So kung mabira lang nila daan, asa may humukumok nga mabiraan eh. Kininduha ka mga bilyas, posible humukumok na yung mabira. Kaya mga negosyante man yung mga bilyas. Bisan matuod, may galag maingon si Mark Villar, sekretary ni Duterte ni si Mark Villar, kinis Camille mga kagalaan, si Sara Duterte may nag-endorse ani. Dakog utang kabumuton sa mga Duterte ni sila. Pero kung mapiit mga sukit di paminaw, ingon man ka nga asa may inyong unahon, ang inyong kaugalingon or ang inyong paglaban ni Sara.
1: Straight to the point.
3: Ah, mo nang delikado kayo mga sukit di paminaw. Delikado karong hapon tanaw na to kung kinsa ani sa 13 ka mga senador ang mabira nila. Wa gani mabira. Ligon gani way mabira mga sukit di paminaw. Aw, di gyud ma-change ang leadership.
1: Straight to the point.
3: Pero ila mo gibuhaton tanan mo nang selection ni ang construction ni kenya. Ila gyang gihimo tanan. Effort ko sila nga ma si Sherwin Gatchalian kuno. Mo ilang himuon may galang Senate President. Nya karon padunggod sa impeachment mas mayo man mga higala si Senator Alan Peter kay tanong Senate President sa pagkakaroon labi na doon ang impeachment. Kaya at least abogado ba? Doon na magoy mga ikaw magoy mapreside sa kwan? Sa impeachment court. Dili sa ingon nga nakaminos tang Sirwin. Maya ba na Sirwin saan? Pero considering kini ba kurti maguni? Mabutang siya may galag i-convene ang Senate as an impeachment court niya ang mga rulings. May itong abogado i-butang ni mo. Kaysa mga impeachment sa Pilipinas, katong impeachment mahigala ni ihirap ka na ito, ang presiding officer si Hilario Davide man mga sukit ni Paminaw, inig-ruling ba? Objection your honor, makarul da yun. Si Davide na mayo kay mo, himog ruling. Nga naman, na may background. Ha? Overruled. Makanas Davide da yun mahigala, numdo mo? Sustain. Objection your honor, overruled. Pas-pas ba? So, kinalan og lawyer maoy mo, preside, ha? Kinini ang panahon mahigala ni Corona, ang nag-preside pala ito sa Indrili. Okay, gapon. So, karon kinini ang impeach mahigalang Vice President, maayaw mga higala o abogado mo o presiding officer. Para nako lang ba? Kaya si Sherwin, dili man siya lawyer. Usasa ka businessman. Dili siya lawyer. Na mauna, kung panalitag magkuha nila ang leadership sa minority, pangitaan lang nagpamaagi siguro dahil kana na ang o sa may pamaagi, na ilan siguro yung ikuan nga si ihatag lang siguro ng Kiko Pangilinan. Inon lang siguro. No, nga si Kiko Pangilinan lang may pa presidon. Kay, mas mayang guna, dili pa kung sa ha. Kinikurte maguni. Kung sa umang pag-rule anak ron sa mga objections kung si Sherwin mo ay mulingkod. Ha? So doon ay dakong kalainan ba? Mas mayo ni si Alan Peter Kitano labi na ang impeachment. Or kung dili gani, panalitan mailog nilang leadership, mas mayo si kwan na lang, Kiko na lang ibutang nga maoy presiding official, at least lawyer ba? No? Dili 14 ni Sherwin Gatchalian ang balaod, unya labi na mahigala ang mga ruling diha, mga rulings diha, kay doon na may mga objections yun na. Unsa, o man ang pagkalaki. So ang ila mahigala, basta ilugol na ginang leadership, ya, muna. So, muna ang nahitabo mga kailan, Di po sila siguro musalig kay Kiko dahil kay Ilugon leadership na. Di naman gini atong kauban yun yung tinuray kay Elpir ba ni? Di naman gini, BBM nga kwan. Pure nga BBM. Kinig yung mga pink, mga higalas pagkakaroon. Natulong mo ko ni, dahil pink, dahil Duterte black, dahil mga higala yung BBM black. Ang kini mga higala ang hitabu, ano, nagbangga gina ni kining kang BBM o kining sa, kini ni ang kang Duterte. Kining taga pink, mga sukit di paminaw, naniid na sana sa mga higala, no? So, sakay sila din Marcos para nga masiguro nila nga kini si Sara mawagtang yun sa 2028 nga eleksyon mga sukit di paminaw.
1: Straight to the point.
3: Eh, samtang naago si Sara makapil sa presidential race sa 2028. Medyo, kini, prangka pag-istorya ha, kusog yun Sara mga higala. Otherwise, hindi pa na kusog, hindi na sa maghago ng impeachment eh. Mayingon na lang, sige, eleksyon nung talan eh. Total, hinay man ang inyong kandidato. Ha? Bisa kung saan pa mahigalag, himo istorya nga ni kusog na kuno si Lenin, ni kusog na kuno mahigala si Tulfo. Well, in fairness, mahigala ka na si Tulfo, okay naman po na yung mga followers sa yun. In fairness, ha? Because Lenin, Robredo, mga kagilaan, doon na yun sa mga followers. Kusog sana, pero ang kakusgun ko nila mahigalag, imong itandi kang Sara, lahi kayo. Muna nga gusto gilang tangtangon, mahigala si Vice President Sara Duterte para di na mag-appeal sa 2028 election.
1: Straight to the point.
3: Mao gyud main purpose diha karon mga sugid ning paminaw. Na kani. Oh, magtan-aw ka sa mga senador, mga kagilaan. Pananglitan kung duna lang gyoy duhang madain ni karong hapon. Duna gyoy change of leadership. Ang ako lang aning suggestion unta unsaon sa minority para lang makuha nila pananglitan, ibutan na si Kiko na lang diha. Nga maoy mo preside. Para at least abogado ang mo preside niya kamausa sa mga rulings ba. Namo gyoy mga rules and evidence nga basihan mga sukit ni paminaw, no? Man ay importante mga sukit ni paminaw, no? Si kini ang mahimong presiding officer sa impeachment court. Unya labaw sa tanan mahigala ang kining kunas. Dunay gihikay baya ron ha. Mo ni ang sulti mahigala ni Senator Amy Marcos dunay gihikay nga constituent assembly. Ang plano ni day kung makabantay ka, pagsugod pa lang kabantay mo. Pag first half pa lang sa administration ni BBM, dunay plano nga usbon gyud ang constitution. Motong gipaagi kanya to og people's initiative. Motong mga congressmen may gisugo mga higala papirmahon ang mga tao. People's initiative to. Wa man magsilbing people's initiative, si Sara mo i-impeach. Kalon og dili mo impeach si Sara, dili mo impeach mo sipiat. Unsa may mahitabo? Are mga kagalaan sa charter change usbon ang constitution, ang plano mga sukit ni paminaw nga why election sa 2028. Why mahitabong election? I-extend ang termino mahigalang ni BBM kutob kuno sa 2031 indekin. Kuyawa ang istoryaha no? Musugot magka ang taga-pink pun anang istoryaha nga wa nalay election, i-extend na to sa BBM. Kay kuyaw man o dili extend. Mamili man taga-pink niron kung i-extend sa BBM at least BBM at itong presidente. O dili extend ni mag-eleksyon, Sara may mong presidente. So mamili mga higala. Pero ang sunod nga pangutana na kung ma-extend sa 2031, unsa may, unsa man na road to 20 years na po niya pag dumala in dekin? Delikado, mapariha sa senior ne. Nga magsigig extend, maabot tag 22 tuig na sa aning kalakiha. Ang dili mga higala na bilong sa taga-pink, okay ba nila na? Muna'y dakong pangutana? Okay ra ba nila ng sitwasyon na nga why election mo extend si BBM unya sa 2031? Kaya kanyang mga congressmen mahigala, okay masada nila. Ang kuya mo ganit, constituent assembly mahigala, kaya congress na maoy maghimo anak. Sila ra mahigala maoy makahimo anang kunas. Unya ang lower house of congress, dali lang na. Ang senate maoy dakong istorya hunon kung makakuha sa buto sad kay lahi man sad mahigala ang vote dito sa senate. Lahi man ang vote sa Senate. Kinahalam sa 3/4 nga buto mga higala. Makuha pa ng 3/4. Mawasan yung pangutanan dako. Sus, kung ma-extend mga higala, no? O ma-extend sa amin niya, sige lang, extend lang to 2031, labi tao? Samtang, kwan? Hindi ka-extend na. O sa may imong, unsa man kay may tabo, unsa may galantiya nga kutob last 2031, basing mingon niya, ay padayon talang sa agihapon kay delikado man o gando 30 may mapuli.
8: Ha ha ha!
3: Mauli ang ngayong bantayanan mahigala. Ang taga pink ano, okay ba ka sila? Or mo, kumpiyansa sila ni BBM? Or di po sila magkumpiyansa? Kaya makasabot sila mahigalag. Kuyaw-kuyaw ni kalakihan na. Nakaako mga nas BBM mahigalag traidor ni Duterte nga dakotong natabang aroma presidente siya. Kanina ba kang uban mga sugit ni Paminaw? Kana, di man na malikayan. Munahuna mo sa mga tao, anak. Kaya para sa mga Duterte mahigalag traidor mas BBM. Para nila. Di ko ka ma-presidente, guwa pa mga Duterte. Pero ang imong gihimo, imong ipada si Duterte dos dahig. Dili malubong na umahan sa libingan ng mga bayani, guwa pa si Duterte. Pero kahimo kapag send ni Duterte dito sa dahig, inana ka traidor kinis BBM. Kana kung ang imong pasultion, ang mga DDS. Pero kato mahigal ang pasultion ni mo to mga nasuko mahigal ang Duterte, may usak ka na, may sakto. Nagihimo ni BBM. So, kana napita mahigala unsa man ang mga naminaw na to, apil mahigala ang kwan, katong mga tarong ng mga tao, sugot mo, why election 2028? Just because of that. Ha? Usbon ang konstitusyon tungod kay nabalaka sila nga si Sara may mudaog. Siguro on yun nga ma-impeach Sara. Kay dili ma-impeach si Sara, mahimo mahigala nga dunay charter change nga mahitabo. Or kung ma-impeach si Sara, niya kusog po si Basti, dahil mingon niya, impeach si Sara, oh, Japon. No election ng Japon kay delikado mas basti may mudaog. No ni kuyaw-kuyaw ni hitabua mahigala da. Ah, umulaga iyag yung sundon siguro ang lakang sa ang amahan ug mauho ni rong dagana ron. Kini nga portion mahigala tod kanato mga kagalaan usab sa sugar troll, daghana kalon mga dunay gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o human diabetes. Kung ikaw naan ini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kini A B C D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Diin gikan gyud sa ilang mga dahon ang gihimo nga herbal medicine. Mao mga higala nga makatabang kini sa mga naglisod pagkatulog sama ining insomnia, constipation, ingon man mga kagilaan ang pagpugong, pagsaka sa blood sugar level, nga mo'y mahimong hinungdan in diabetes. Mao nga sama ka na to, matag-adlaw, nag-sugatrol.
8: Straight to the point.
3: Alas 10:09 na mahigala sa banuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
3: So, ginahamok-hamok yun ang leadership mahigala ni Alan Peter Caetano. Ginahamok-hamok. Once makakuha na sila mahigala, tanaw nun ganyan, bantayanan tanay unya day, o kinsay mada. Mada ka ng mga bilyar? Umingon mga bilyar, diba? Dihili na lang yun, may bahala na lang. Unya umingon nga, gukuron yung negosyo. Likado, no? O di ganit, madani may gala sa eskwan. Kinala jingoy mga kakilam, mga gahit-gahit naman sila, dahil mga, sige, papreso na lang, may. Okay na lang yung mga preso. Ang kuyaw, ano, ugway madag yun, magpapreso na lang. Kuyaw, sana, kayo yung Joel Villanueva iba panalitan, kinisa si, Cheese. Kay primero ang gi, primero mahigala nga nilutaw-lutaw unta, nga aron nga makuha nila balik ang leadership sa Senate, ilang giofiran si Cheese Escudero nga ilang birahon pagbalik sa minority para madusi na sila. Giofiran si Cheese nga himuon kag balik nga Senate President. So kung mabira nila si Cheese, dusi ko ang pagyapog usa. Nga Cheese Escudero kay kamaumasan mahigalang medyo dako-dako masag premium. Kay birahon si Cheese, may kailangan, di man sa siyang pwede, birahon lang, hindi ko niyo taga-granggo niya. Bubali gini ko, taga ko granggo. Mo, tagi na nga. Birahon ka na po, balik sa minority, himuon ka na mong Senate President. Ilan mga higala ka, katawanan sa ning kalaki, ha? O, mabira na sa Cheese, himuon Senate President. Kuwang paghapon, ha? Kaya kinala mag-trisi. Kaya asa ako nang ingon mahigala under Article 6, Section 16 sa ato 1987 Constitution, kinahanglan ang simple majority by majority votes. Pila may majority is 24, 13. So ang magic number is 13. Bisa pag madusi na sila kabuokron, dili man na maumang higala basihan. Kay nabutang man na mahigala nga parihas na dusi, kwintada pa man mahigala sa bato ang nandagana. So 12-12, dili pa siya may simple majority. Kaya simple majority is 13. Kaya ngipon may gala ang number of seats sa Senate. So bisa pagwa si Bato, 23 na lang kabok na naa, apan ang lingkuranan mahigala sa Senado 24 man gyud kay mga senators. So kinahanglan gyud kag 1 half plus 1. So ilang gyud offeran si Chief Escudero nga balik dili sa minority para nga ato makuha ang leadership. Si Chief pud gyud kamao sa mo maro-maro sa gamay day nga di kumbalik dia kung inyo ko himo ordinaryo ra pod. Ha? Eh, balik lang dili kahimuon ka namong Senate President. Now, mahimong mabalik si Chase anang kalakiha, pero kuwang palagig usagi hapon, kisa pa may laing makuha. Si Lorin, murag lisod mo siguro ang kuha online si Lorin day. Kaya mabutangan na mga tao, ane, mag-careful sa kamura na kayo nabalibali anang kalakiha, o muadto ka speakers na pod. Gawas, kung doon nagyo dako-dako negosisyon, nga kining imong anak diri a sa lower house, dili na piton, ah, pero lahi man po itong iyang anak day, kaya musukol mo sa to sa libisti sa lower house. So si Lorin, iya, mamili sa asamang ka imong palabihon, ang imong partido, ang imong anak. Medyo lisod siguro si Lorin makuha, ha? So ako tanaw lagi ini, kisa may dool-dool makuha, ani. Jinggoy ganit day, mulad kuyaw ganit, jinggoy mo, papriso nilang jinggoy. Medyo, bahala na lang, basta di na ko ikuan. Mawag maka inyong gusto, ipapriso ko, papriso na lang. Ambot ka, Jewel, ha? Basig madapo, Jewel, o kwan. Basig maingon po, Jewel, nga, ha? Mawag niya akong prinsipyo, di lang sa kumukwan. Ha? So maingon may galang, ipapriso gani Chase o si Jewel o si Jinggoy. Maingon po si Jewel, ha? Sige lang. Amo lang ang tuso ng prisuhan kung sa akong ibaligya na akong prinsipyo. Muna niya ba? Kay kabantay mo, may kaso mga higala nga, doon ay anomalia. Nga nung mag-anomalia, bisa gamay ang sa 11 kabo, katos minority. So ang gigukod doon ka religious majority. Nanog mo sakripisyo sila, minsan, sige lang, sakripisyo, ala na mong kapriso, mamagkain yung gusto. Okay lang na mo, dali. Basta di lang gin may musunod sa inyong gusto sa Malacanang, muna ba? Nakuyawa ning kalakiha mga higala. So tanaw nung taniha unya atanganan tani mga sungkit di pamena unsay mahitabo ining kalakiha sa another session unyang hapon mahigala diri sa Senate. Ma kudita gani si Kaitano da. Wa na og makudita si Kaitano, wa na investigation anay sa flood control kay pulihan pos piya na. Wa pagani kasugod piya Kaitano dai sa iyang committee ba pag imbestigar pulihan na dayon. Insabay lang ibutag Senate Blue Ribbon Committee. Ibalik na lang lakson. Awa na yun. Kumantikaan na mga higala. Ang kininga portion natin ka nato sa mga higala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kininagadaya ang vitamina o minerales nga haom alang sa pagbaligon sa panglawas, ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakipusap sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ingon man ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginamak kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute sa Belgian marketing o FDA approved. Bisan sa bagong karton o mas advanced na formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mauka na ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
9: Straight to the point.
3: Wala naman tayong uras mga sukit di paminaw, no? Naminaw ron si Abu Dhabi, sa Abu Dhabi si Primo Flax Muniz o si Virgilin Kusip Muniz. Good morning yung tanan din na, no? Nga naminaw, bisag toas gawas nasod, may gala kanunay nga naminaw natin. Okay. O makuha sa minority balik ang leadership unya. Di po ba yung siguro nga selection may ilang ibalik, day? Nga ngita sa fresh one. Kisa may angay mo da sa Blue Ribbon. Para na ko akong suggestion, kung palitan makuha nila sa leadership nila, eh si Kiko nila i-president. Kaya namin ko yung impeachment. At least siya may mo preside na lang sa, kwan? Sala may abogado sa minority. No? Pero kisa may sa Blue Ribbon, di po maayo og ibalik ni mong Lakson, wa na, na fresh nga kwan. Di po siguro madaog si Lito Lapid may ibutang. At may agi katawa-katawa mga sugit di paminaw. Basin og isog na si Lito Lapid may ibutang sa kwan. Kaya kinahalan pagka Blue Ribbon nga kamao ka nga isog. Oh. Kung si Mig Subiri may ibutang, pwede sa siguro. Si Mig may ibutang. Kay paninglan magig ka nga, ang flood control, imbisigara sa ninyo. Imbisigara nito sana, okay. Pero imbisigara sa nato ni flood control, kay trillion kining kantidad ani. Lisod man kayo, selective justice man itong ipangita aning kalakiha.
9: Straight to the
3: point. Muna mga tao, di ba yung mga bugo, mga tao, labi pa listeners, DYH, PIOG sa IFM? Dili mga bugo na itong mga listeners, kasabot sila. Ha? Mabutang man guna og mahipokrito man guna nga kunuhay concern kay kadi ka gusto corruption. Si Sara Ray mo nakitan. Unya ang dako mga higala nga corruption nga trillion yun, huwag yung kakakita. Imong gipiyong, imong mata. Huwag kay credibility. Prangka-prangka ang pakistorya, ha? Nya, kini mga tao, dili ni mo ma-underestimate ang ilang understanding. Di na sila mga bata nga, pwede na ni mong ilad-ilaron. Dili, real talk ning ato, mahigala kay mga tao, nag-observe ron, kasabot sila. Unsa na nga nahitabo ning atong nasod, oy.
10: Straight to the point.
3: Ano din na pwede nga imo lang atik-atikon din, ha? Pero ano tayong oras, mga sukit di Pilipinas, standby lang una, alas sa sulod niyo tulumanon kung ako pasultiro, may kasamang Alan Guliat na Kurda o Gati Priscilla Raganas. At ang isa po niyang gabi ang sincerely Ate Arlene. Oga, unyang gabi isat, alas 9 ito sa Jace na, alas Jace ito sa 12, ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition o ba ni kasamang Benji Tanghian. Nabalik na sa kasamang Benji Tanghian, magkapay-pahuay na sa kasamang Buen Alguno. Pero matag Sabado, si kasamang Buen Alguno ang mo dumala sa tulumanong. Okay. Kini nga portion sa mahigalat ug ginato sa Genetox Plus.

0: respiratory sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas, aromaangko na may panglawas. Inumatik adlaw sa pinakakusog na herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
0: Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP. Alimin si Bokos kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygo ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.
2: Not just number one, simply dominant.
3: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
4: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
5: Tata RMN!
6: All the time, RMN kami.
5: Tata RMN!
4: One radio is favored by all.
5: Tata RMN! All the way!
6: Loyal kami sa RMN!
5: Tata RMN!
4: One radio network conquers all.
7: Number one!
4: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
8: Makakarating pa rin sa'yo.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
11: Kun Ako'y Pasul Tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
12: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
10: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nag...

0: kuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko inko mo testing anay ko capsule o coffee nga paragis bila-bila nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan din nauli anak ko din pagkaugma ni duty jud ko
1: sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
2: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Marie.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
4: Yun sa man ninyo, Marie.
5: Nag-unifits me, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifits, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindupagil kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifits?
5: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kita kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
5: Oh, di feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply Branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zippel Building, Alim Street, Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray, Purok 3, Buray, Parana, Samar. Hunyo 21, Hinabaan, Barangay 1, Hinabaan, Negros Occidental. Aduna kita'y mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
7: Adto, upalit na mo.
8: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
9: Oo, good. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
8: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
10: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung ilahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
4: Wala sila nang namugkuro sa may mga pamati
3: nila. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, kagwa Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok.

0: Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay man ko. Wala, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
9: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
8: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kasi ayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga ito siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
2: Hi, hello mga kasama. Kini ka po ang inyong Kuya Joel Benzi, kaubansang kong partner, Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa talang magigsunan mga kasama, awagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki, nga nagpatago lang sa ngan nga imong. Kinigibotag duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan, ato magtatampo si imong.

tungod sa tabang sa kong amigo na ka-abroad yun ko. O niya, pag-uli na ko, nausob, batasan kong asawa. Nausob yun. Mutlang, kung anong nausab ni si ano, unsa kay hinungdan, inaniyon ako pagsugod ang mga pangitabo, ha? Wala ko'y

0: Don Rock, selamat kayo. Yung musta niya kung nanik ha?
1: Katong nanik yung... na baro?
0: Nanik na baro. Itong mga manok niya mabukog tig.
1: Yung damang musta ni Arnold Galiste nga imong...
0: O si... Ako siya Arnold Galiste. Kumusta?
1: Iridin Cabrera ni Esa. Si oh. Atong presidente si Juan Boy Prahinog.
0: Okay. Kabahala dito. Magmusta ko lang tanan dito. Thank you kayo. Nya.
1: Sige, sige.
0: Kita na tapon. Okay. Balik niya. Balik-balik ito rin.
1: Ha?
0: Ah, sige. Ato-ato yung mga 16 years old kay giminga ko sa tuloy mo. Ngayon.
1: Napunan ra ba ito? Ganun rin kayo.
0: Sige. Okay kayo. Sige. Ay, problema na. Ay. Salamat kayo ni Arrigi Town kung may gupid na town. Kanta-kanta yung town. May bulot-bulot nga kanta-kanta. Talag sa onra kayo ni mga kanta may bulot town. Thank you kayo. Lord, salamat Lord. Mama Mary, salamat kayo. Yun na. asan
2: mo? Mong!
0: Day!
2: Mong!
0: Ay, Day! Day, nga naman, ha?
2: Ah, si Tatay Pidu at tingita ni Mo.
0: Ah, pari, alam din rin, Day. Palausa lang din rin.
2: Uy, paminaw. Ayaw sultihi si Tatay ni Mo, ha? Nga mularga ka, ha? Kay basig, dili ka tugtan, anak.
0: Imposible na. Titigali sa nga may tambor
2: basta,
0: eh.
2: Basta-basta lagi ayaw gagsultihi lagi. Ingna lang ang imong trabaho at tus Bohol. Nakay trabaho unong dito tus Bohol, ha? Ako rin bahalang musulti o kanusta ka mo uli, ha?
0: Oh, sige, sige. O, day. Oh, kay. Saak bang ka?
3: Kayo. Ya mo ko mahinong daw nung toyo kanimo anak.
0: Sabi na kay?
3: Na, kung mular gamang kani ka, ayaw pasag di mo sawa, ha? Monitorag yun nabi sa noong tua kasalayo.
0: Atay, narap ko sa buhol taon. At ito kung ni Paridodong Pintado, katuya sa MRDP Entertainment Production ba? At ito na ito na ko, narap itrabaho din ha. Nami daghang mga project po dito. Madugay ani anagi tingali at dugay gyud ko makaulit tingali ani tay kay og mada sa usak ka buwan kausa aw okay ra kayo puli ko ana
3: yosa ganong Bohol man na adi ay Jakarta sa Bohol
0: ha mao ni si tatay na kumulan ka po Jakarta
3: ustoy nahibaw kong usak ka tuwing ang imong kontrata dito.
0: Tay, kari-kari-kari yung trago, tay. Kitsa yung sulti ng taon, anak, tay, ha? Umlarga ko ang Jakarta.
3: Ay, mahibong pa man ka, ha? Ngigialirungan, bantas mga marites din, he.
0: Mahaba, tay.
3: Maunga ikaw, ayaw kong piyansa ng imong asawa. Ha? Kabantay ka. Murag na usap na siya, no?
0: Ha? Tay.
3: Ay, kung inang wakay nabantayan sa iyong mga lihok.
0: Tay, kanang may nabantayan ko, tay.
3: Aber, kung sa may nabantayan
0: ko. Sa una, may nguna siya, pirmi na ko nga, iniguli na ko ba? Kung saan mo ka, napas mo na ka.
3: Ha?
0: Pero ang dili na, may nguna siya, tay. Mukao na ka doon. Matugmi, sa una. Mag-ilo may electric pan. Asa yung ibutang, ipabutang niya. Kanya, karun. Ako na pero may ibut pa, tubang electric pan, tay. Nya, di na gani yung palingo-lingo electric pan. Maunang, inikugma. Sus, utot-utot lang lagi kita.
3: Nakurag yung kausaban.
0: Nako, kahit kausaban, tay.
3: Bayo, ka nakabantay ka.
0: Ha, tay?
3: Ako ang pahimangdo ng kunimo, ha? Ayaw o kumpiyansa. Kanag tanan mong sweldo, ayaw ihurot og pada. Igu-igu alang ang imong ipada niya. Unya pagtikom. Para ining uli ni Bokon, kung samang gani ang mahitabo, ha? Dili ka tantong alkanse.
0: Ha? Kaya ganun mo dito? Manikita kang alkanse? Alkanse ko sa aning sitwasyon na?
3: Alkanse yun imong. Kay ikaw maoy naghago. Unya ang uban, ha? Ano yung masawa, dawat naglimpyo. Inigabot sa panahon nga wanak kay Jamo. Excuse me ka na lang. Manay ginaingon nga, sorry ka na lang. Maungayog ihurot og hatag imong sweldo. Pagtipig usab. Usapa, akong ibihili ni mong pahimanto. Ayaw kayo palabi og salik sa imong asawa. Eh, nakita na ko, ha? Dili siya ba yung asawa?
0: Oh, kita'y pinod. Nagalitan ang gisulti yung tatay yun, libo kong mo't matuobag ako. Pero sa tanahon ako, marag seryoso ang gis tatay yung gisulti. Unya?
2: Kanang dong, kung makalarga na ka ba, siguro ang taon mi diri ha, kayang atong bay, ato para ba ning ipausab? Unya, daghan patag mga palitunon para sa atong bay. Magpalit patag gas range. Nga ilisan ta na, kanang butin ilisan ta na. Kanang, daghan pa kita palitunon, kuwid.
0: Kaning ilisan na to. Kaning dili man siguro na delikado. Butin day. Dili mo na delikado. Basta mag-amping lang ta. Dili na ta mag-kiat.
2: Oo, sadhin noon.
0: Diba? Sige day, tawag na to.
2: Unsaman, gusto kang masahian ta ka?
0: Sure ka?
2: Lagi. Bidiribi, kay hiluton ko ng imong buko-buko. Naibaw ko nga hago kay kakaganina, kay daghan kay kagilakaw.
0: Kipasas.
2: Kipasas?
0: Kitkiton tanay mo pasas.
2: Yabag naman ka. Uy, hiluton, di ka. Ako na yung kitkita.
0: Sige, sige. Yeah, ay, paluap ko. Gusto akong papilis ko din.
2: Unya, dong, kumpleto na, dong.
0: Ako kailangan sa ginoo, kumpleto na taon.
2: Maubawa. Wala makalarga na ginay kaani, dong.
0: Kumpuhon, day. Hiluton ako. Tuban rin ako, ha?
2: Dong, tempasa, dong. Kanang paminawas ako, dong. Inigunang sildo ni mo ba? Paliton ta ng yuta nga naa sa atong kilid, ha? Para mudako ang atong bay.
0: Ha? Anong sa taon niya? Ano taon ang istorya rin? Porbeda, mag-ihap naman ang kasitlog. Nga wapa ang taon ni Mapunsa. Ano pa ang taon ni Sulubot sa mga ano?
2: Unsa? Oh. Aumay na lang na. Kaya sa imong itlog akong pusuin.
0: Ha?

0: Ultra Biotra Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Biotra Biotra Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Biotra Biotra Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
0: Biotra Biotra Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
2: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
8: Dati, mamugnaw ko kay hindi ka naman ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod og ka-normal.
6: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, naman, Marie.
9: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namong pagpamuhi o baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
9: Yun sa man ninyo, Marie.
10: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ra yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
9: Uniface?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie, tudlui ko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ila teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply Branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zipol Building, Alim Street, Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray, Purok 3, Buray, Paranas, Samar. Hunyo 21, Hinabaan, Barangay 1, Hinabaan, Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
12: Adto, upalit na mo.
13: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
14: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
15: Kinang akong asawa, maldita, gano'n na siya. Pero nakasabihan siya yung mayong buha taon. Pero karoon mo nakita na ko nga, medyo lupad ba gamay ang batasan? Pre.
16: Gano'n, pre. Spatos lang ako, pre. Ha? Inig-uli ni mo puhon-puhon.
15: Tagali ka, patos.
16: Yes!
15: Kaya patustos, ha?
16: Batihan.
15: Pare mo lang yung ikaw pa. Eh, gusto rin mo sa patos sa ingan, ha? Bulos wa, bulos to!
16: Huh? Kaya laki yung may pre.
15: Kaya naman.
16: Ihatag, bulos wa. Huwag ito, oh. I like sama, pre. Mas yung madong katawa.
15: Itong mga galit na tagba, awal.
16: Katulang ko, pre. Katong bulos na pala pa.
17: Huh?
16: Basta bulos wa, huwag to, huwag yun.
15: Ikaw, bulos, ikaw.
16: Yan yung pre. Eh, tawag kalimot, pre, ha? Eh, dumdumi, tawag ko pirmi, pre, kung tuwa na ka-tsakarta.
15: Ha? Bumulong ka din mas, pre.
16: Ha? Si Dimas, pre.
15: Kato ba yun? Ginuwi dumdumi ko kung atuwa ka na sa imong gingarian. Ikaw, dumdumi ko kung tuwa na ka sa karta. Ura kang Dimataolo. Ay, nausaw ka.
16: Pagkakidort.
15: Unya, pila may sugilanon, ang nakalarga agyo ko. Nya, naabtan ko kung sakto ay dito. Usa akong pagpauli.
17: Dong, imo, ikaw na ito. Gauli na dahil ka.
15: Oh, tay, mapay pagabot ako. Wala pa ko mo ka uli sa amung taon?
17: Ha?
15: Andirin akong lahos, tay.
17: Ano man? Nag-away mo si imong asawa?
15: Adi, wawawa. Gusto lang akong surprise sahon akong pinalanggang asawa, tay.
17: Usay po itong ipasabot.
15: Akong sakuna kong sawa sa mo. Kunya, kunuhay, ako rugoson.
17: Ha?
15: Pero drama rin na, tay. Drama rin na. May hapit lang ko din eh. Kay para ako sa nang ibili na akong mga butang uban ba. Kuhaulin niya na akong mabun. Okay na ka?
17: Sige. Ikaw God. Pero oys, siguro ka ha? Siguro ka na ng imong pagkabuhaton.
15: Oh.
17: Masi ba yung masukuhin o na imong asawa?
15: Ay,
17: kung ingno ni mo ang nanaon.
15: Ay, di na may tabutay. Ako rin, bahala, anak.
17: Nahala, sige. Kauno sa nga rin.

0: Helppo. Sen selkäni ja kun sun nähä, mä oon ruujut itouni. Saun ja puun pyrimä niin mun kamahan.
1: Soos for mitä, tatai sanoi. On ei paborito na to, ay sa paginana, paborito na na kuso na pa.
0: Sa una raman to, karun kay kwartahan na good ka, kay abro na good ka pa rin dir na gikan.
1: Mary Swildor to day, gubat pag yun dito. Why ka sa ba niya to day, ako riya po ni. Okay, kaya kakain ako igilain para ni mo. Ay, nanay ko daw ang sapatos para di mo, day, ha? Palitan tayo ka sapatos.
0: Uy, salamat kayo, anak.
1: Ay, sanay, salamat, may lukot sa.
0: Nalala, sige. Unya, na. O, di si Lingkolikot, tiwas niya kaon.
1: Oh, tay.

0: Usa man kang orasa mo ato sa inyo.
1: Karong gabi itay, kanang tingkatuog na ba?
0: Mao ba? Siyosa, laruha na. Basig magkagubot mo tungod lang ni Ana.
1: Ay, di naman itabo. Hili kayo ng surprise na surprise ako, kasawa. Mao nang ako sa yung surprise ako karon.
0: Nala, sige. Una-unsa man, adto na lang kamuhigda dito.
1: Oo, tay. Adto na lang.
0: Una, kiniibo mga gamit.
1: Ay, nilang ugmanin ako ka. Una.
0: Nala, sige.
1: Ay, kay. Salamat, tay. Kumana mo istorya-istorya ang tatay Pidot. Gabiin na, may atori ko sa amo. Puwerte na kong amping adi kong matikdan. Ngit-ngit na mga taon kayong palibot. Sa pag-abot ako sa muha, mingaw na. Kunya, kay suwiton mo kus bahay na mo. Kaya mo ka mambalay. Mga naka-ablig yung kus pultahan o nakasuhod ko. Kunya, alay ko sa muha. Alay ko sa tuyo aki. Makabot na yun akong pultahan sa laks loyo. Atoks loyo agi. Hindi na ako sa kusina. Karon, kuto na akong trangkas pultahan. Okay. Uy, abli ni pultahan sa loyo. Lali mo, wag panrangkas tilma. Saan niyo ba na kupiansam kayo? Pero, sige lang. Mas mayuhin noon kaya kasuri ko dritso. Ablihan ako balik ang pultahan kay moro na sira. Ablihan ako. Ablihan ako. Okay, ablihan. Karan, masood ako. Hinay lang ko, hinay lang. Oops. Kinalan din yung kabantay still ma. Kulpaan niyo sa aneo niya malipay. Kaya malugusan ako siya. Ganaan may lugus-lugus ni Biana. Ito sa suporto ay. Dara ko niya uwi ay. Uy. Ala. Abli man daw ang kwarto sa pultahan. Abli ang pultahan sa buong kwarto daan. Mayuhin nun. Makasuod ako. Di siya kabantay. Masuod ako. Maghinay lang yun ko. Siya. Naghaya nga nagpila. Kuya, masudla ni Bakukang na eh. Huh? Mayroon noon. Hindi siya makailan ako. Kaya, nabarbas bang ko. Akong bungot o bangas, gibarbasan ako. Mudayon nila sa hopo-hops kong now. Iyam na yung masimason akong bangas. Hiling kayo na siya bangas-bangas kay ganam sa brut sa pabangas. Karoon na. Upa na kong grupo sa akin. Pahinay ko. Ilog siya. Bahala na. Turjakon ko ni. Ako, bitaw ng asawa. Turjakon ko ni. Gimas niya ako na. Ginulinol.
2: Pre, may balik na ka, pre. Papagani ko ka panrapo ni patong dayon ko. Nainan ni mo, pre. Nainan ni mo, pre. Nagsalik lang yun ka nga. Wadiri ang kumbana. Sige na lang. Paningkamot na lang di, pre. Kaya gikapoy pa ko. Ikaw na lang di ha. Kapoy naman patay na ko ani pre. Oy.
1: Ani ay ha. O si pre, pre sa mong mata ha. Si kawang suga. Oh, tara ba. Masiga na ko suga. Ha?
2: Dungi mong ikaw ni.
1: Ako daw ni, ako ni ha. Ako ni.
2: Dungi mong.
1: Oh, ano? Galhal kayang da.

0: sandal, ang super sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na magud gibati nya ka antok karon nang dinhi nako. Antok karon ayo nako unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo isa sin tanakapin. Sabay na bis ka.

0: breast cancer. Ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado ka epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing ng kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
5: Oo.
6: Uh-huh.
5: Ni gawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin manday ito na nabuo?
6: Ah,
7: asin.
6: Okay.
5: Uh-huh.
6: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
5: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa para

0: pagsabi, uing!
1: Sos! Probida, ay nalang kubuang nga, Telma. Karo nasakpan talagyo ka, ha? Baudeng, nga. O di ko magpadaang kwarta ni mo, maglodlodeng ka, di ba? Kay doon na rin kay kaubas niya pa ka, ha? Karo sa gigamitan niyo sa kwarta nga ako ipadaan niyo. Unsa, ha?
0: Wamang...
1: Doklo niya nung kawa, mawa ka karun. Unsa ba nito ipadaan ko ba itimail ka na buwan? Asan mo ito? Unsa yung ipalit mo ito, ha?
0: Kuan dong, nagpalit ko para padako sa dugan.
1: Unsa?
0: Para padako sa tutoy ba?
1: Unsa, midako na. Muram lang yabor ng pison. Ano na gyang pison?
0: Wa pa, uy, sunod buwan pa. Magsusunod ka kumot-kumot, ani. Bida,
1: ha? Kumot-kumot. Ikaw ba? Basig ang imo may gipadako ni mo, ha? Basig igo lang ni ipanutpik ako, ha?
0: Hindi, sa dung, uy, mugilok maghihapon na siya dung.
1: Mugilok, ha? Purbida, no? Mugilok? Purbida. Ay, kung istoryahe nga mugilok pa na, ha?
0: Hindi, ay, mugilok.
1: Wah! Dilidiyan na mao!
0: Ay, nasuko ka.
1: Karong sakpan, kanahana ka. Mao din yung buha din. Isang tangto ako sa bron.
0: Dilido.
1: Wa, nagirason nga magpabilin pa kaning baya, Tilma. Busa ka rin lang layas na! Ha? Ugma, kunyong sa imong kumpare, gobaw!
0: Ha? Huh? Ayaw, ana, doon pa sa ilo, alam ko ba?
1: Wala ko pa sa ilo, ikatag niyo! Pahawa rin sa kumpare, ma, layas na! Layas, Tilma!
0: Sige, mulayas ko. Pero sa di pa ko mulayas, may hangyo lang ko.
1: Usaw na!
0: Imo na magiging nasugtan. Tiwasan na lang ni B.
1: Ah, pero gaba ni mo. Suluan na niya. Giluod ako ni mo. Hala, pagduwa niya ni mo. Bida, no? Hinampa ka. Nalagpot gali akong pustiso. Ikay na kaingunan ni Tilmahar ka. Nalagpot akong pustiso.
0: Mo, di ba? Nga ka?

Ano yan ko problema kay pagbalik na kus kong asawa, bagga kay naong nampaking dako. Bisag ipalayas na may balik yapon. Usaw ni nako, nasakpan gina ko siya. Be, ako lang kay mulayas ni sa mo. Paliwag tabagi ko ninyo, be. Unsa man kung kamuy pasultihon. Ibong...

0: Adlaw.
1: Good morning, Ate Fresh. Ba, good morning niyo dia.
0: Adlaw sa tanaw.
1: Dong Ray, Ariano, good morning.
2: Good morning,
1: good morning. Good morning dia. Dong Pedro, good morning dong.
3: Good morning. Ni Amay Sibyal, og labi ni Pedro Sibyal sa Bugho Sampirando.
1: Okay. Onya, good morning, Ate Jijen.
4: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Good morning sa tanan. Kanipalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay Tasang Energy. Happy, happy, happy pirmi ang mga bata onya. Para sa mga dagko, palitsit mo ha, Don Pepe Dark Chocolate. Onya, ugum-ugum mo sa Diamond Yema o BMS Special. Palit mo kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
1: Okay, salamat kayo. Onya, pasalamatan na to ang tanan itong mga suod ng mga amigo. Labi na gyud sa mga tao ni Ma'am Pepe Arcal o ni Ma'am Nenen Moreno o si Ricardo Moreno nga mao'y nagluto ron lang buntag sa iyo. Salamat kayo diha. O niya, sa tanang mga bata, kinahanglan nga manginom gitag Don Pepe Tablia mga bata. Kay mo'y the best kay nato. Ugum-ugum tag OBM Special o Diamond YM Special. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaron Crunch. Mo'y atong kanon. Happy yung kay Taana. Sama sa pag-adito nito sa Pimart. Walo na kulong tabunong kong maktan kahit dunay mga barato kay sulbad ang krisis to duna pa'y duna sir as kilid sa Happy Mart maktan sa mga tao ni Kuya Nick Pepito. Good morning ni Muriha Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito o sa Brumits PH ni Day Jane. Good morning niyo diha ang kanin Brumits PH baon ni mo limpyo sa inyo yung panimay. Tawagan na niyo tayo pa rin Brumits PH sa Facebook, makita na niyo diha. Tawagan lang ang number sa telepono nga ilang yata or cellphone nga na karon din ha sa Facebook maunay tawagan niyo. Nya salamat kayo sa tanan natong mga kaigsoon. Bilin yung mga tao ni Kapitan June Ramos, Premier Kapitan June Ramos kay buhat siyang Miguel Fulyar Fertilizer. O sa ato ang mga akong amigo sa tagiya sa Bangisina o dishwashing liquid si Kuya Ricky Bangisgaring. O labi good sa Bien Aqua ni Pari Bino Badak. Good morning mo diha Premier. O nga ato manager sa Bien Aqua si Kuya Joel Binsi ang atong musical director ni ato ang drama. Salamat kayo nya Ate Fresh.
5: Okay, og ako sa pasalamatan Gulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sir Paniyawan herbal capsule, Sir Paniyawan herbal capsule with garlic, Sir Paniyawan herbal capsule with mangosteen para sa ato mga high blood cholesterol, katutas og sugar, ingon man kanang mga bukol-bukol nato sa atong kalawasan. Ato nang imnan og Sir Paniyawan herbal capsule kada adlaw. Katulog sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa mga pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sir Paniyawan herbal capsule. Inig pa rito ni Momo Gapon, usa gapon ka kapsula sa Sir Paniyawan herbal capsule imong imnon unay kamukaon sa mga paniudto. Maugyapon sa imong pagpanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa Sir Paniyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkahadlok. Tugod kayo doon na makatambal ana, kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayo kalimot alang sa kidney ug UTI kugon herbal capsule. Basta kugon lawas bas kugon.
1: O nya pasalamatan sa nato. Ang tanong mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Suri Kesnar, Suri Kangki, Ma'am Kasmer Araraw, ngang ilang gipainong ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Paniyawan Coffee Mix. Mauna iyang gipainom sa iyahang mga tao sa opisina o labi na yun sa mga bubisita din ha. Ang Sed Paniyawan Coffee Mix, mauna iyahang gigamit kahit sa pagpainom sa ato ang mga bisita. Salamat kayo diha, Vice. Salamat kayo, Sir Ryan Kangke. Unya sa tanan to mga igsuunan, kitang tanan na ang gito'y pamaol, panuhot, panakit sa kalawasan, barikos, bins, katul-katul, kutus, kumata niya, ang kanindinggi, ilikay, pagyuta, kung maghaplasta sa said limit. Well, mauna'y the best kaya na itong ihaplas sa ato ang mga panuhot, sakit atong buko-buko, sakit atong dapi-dapi, bagtak na itong abikugan, haplas sa lalanan na ito sa said limit. Well, nga tinuon mo tabang na ito ang number one haplas sa Kabisayan o Mindanao, nga anak ra mapalit sa butika, di ba, Dwight?
6: Tinuon na sa butika, kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal, niya makita tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil, o Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa gitas butika, kaya natas kabukiran, puyo niya. Di sa takasakay yung motor, kaya wala kita yung motor. Kung natin cellphone, at turgit na maka-order sa Shopee.
1: Shopee na lang, kaya ito ba sa inyo, Abam?
7: Good morning, Philippines! Kumusta diya, Christian, Mary Jane, diya sa OPD, ingon mo na sa Douglas Rinan, Julabel Abila, o ingon mo na sa... O sa nga nini mo ang nag-graduaten, ma'am? Ingon siya ay Radiologic Technology. Kada bang tig-x-ray sa kuan, mga laboratory. Thank you! O, usbol ko salamat kayo din sa ilang chapel president dito sa Eucalyptus, Kamparang, El Pardo, Bulhoon, Nick Romaguera, Barangay Taplin, Renier Romaguera. O, salamat sa pagpadayon ka na ako sa panimahin mo diya, Lady Jean Aradelos, Sister Sara Siswelos, o Brother Amado Siswelos, salamat sa paghatod ako dito sa Karsada, nagwat itong bus, thank you. Isnien, CG, musta ka mo di ha? O, kamuta na nga din ha? Pahibawa lang ko niya ko ha? Apan, sanili pa ka mo magsugod sa inyong mga kalihukan. Wala may klase, pero mga bata, sa iyo kayo mga ligo. Kasi kala ito nga na yung mga apo di ha, Sister Sara, maupat na nakabuok mo tulo. Ayaw kalimot ha, ito mga gagmay mga apo di ng pangaligo ni ang celebrity ko, Jake Biorizo. With glutathione and papaya extract. Dili lang alam sa mga bata, alam sa mga itong mga dagko. Alam na kung ang itong mga panit, delikado kayo na at yung mga dali kahit ang mga atol, dali kahit ang mga pugis-pugis. O doon na ba kayo mga itom-itom? O doon na ba kayo blackheads or whiteheads? Send Celebrity Kujik Beauty Soap. O doon na sa kini natural moisturizer para dili mag-dry ang itong skin. Send Celebrity Kujik Beauty Soap. Mga tanan naman sa butika, ha? Kaya ang paggamit ni ini, sigurado magpabilin kitang batanon. Younger looking cutis artista, cutis porcelana. Mga tanan sa butika, para original lang imong mapalit, ha? Said Celebrity Kujik Beauty Soap. Ano na kinisilyo? Tatak Said Marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kay Bam. O sa atong mga kaigsuunan, kita nasayod mga kita nga. Nga kining toxin, maugini mo daot sa cover o putos sa atong blood cells. Ang atong blood cells, importante kay tighatod sa oxygen nutrients, tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot, ini mustiki or mulapot ang atong dugo, mauni makaingon nga daghantang major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sa kumbang pagbalatian, constipated ka o ingon man ang ato ang kidney problem. Mura, kinanglan yung kamuinom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule usaka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwangtang sa balatian, puno sa nutrients kung may makapaligun sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA Registration Number FR80715. Busa kung gusto ko ang mawagtang ka ng mga toksin sa ato ang kalawasan nga mahinungdan sa atong balatian o karon ligon kanunay ang atong vital organs. Inom yuta matang adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number one kining butang-tang sa toksin sa ato ang kalawasan. Ate Pres?
8: Okay ang sender dato kagadlawa.
1: Si Dudong Imong, Ate Pres.
8: Imong.
1: Kanis Dudong Imong, Ate Pres. Ni-abroad siya niya koan ba? ni abroad pag uli niya surprise niya yung asawa.
5: Mm-hmm.
1: Karon ang lain mo sultian yung asawa ti Chris.
5: Sa man.
1: Kaya ang pag ay naanal ko ni ang yung asawa nga nagi sa barbas, ka ng balbas, baka ng bungot.
5: Uh-huh.
1: O karon ang pag-abot niya gihinol-hinol, ginulhinol yung naong siyang asawa pero lain magsulat ikaw ha. Nibalik yun ay ikaw ha.
3: Hindi yun. Namarbas siya doon kay bungutong.
1: Oh lagi. Namarbas siya. Pag hinol siyang asawa, wala naman siya bungot siya ikaw ha. Amo naman. Nibalik yun ay ikaw. Kapoy biya kay Kupri.
5: Ala oi.
1: Unong karawan biya. Ito yung gibuhat.
5: Kala no. Kasi rabi.
3: Rabi bro si Jesse Baril.
1: Jesse
3: Baril. Ano mong ginanin yung asawa niya?
5: Ano niya?
1: Wala nga, purti lagutas yung ba? Nagipalayas niya, di yung layas na prismon. Nakingon siya, ako nablang kayo mo layas. Lagot kasi, blagpot ko yung pustiso. Tuwinto mo siya kalagot taon. Naitilma taon. Yan asawa. Mawari akong problema, nibalik niya po ng kasawa. Pagkaking naong, sige palayas naman, bibalik yun. Sa on rin ako. Ako nalang kayo mo layas sa mga. Palayok tabagi ko niyo. Sa yung tumbaton. Palayasan na doon eh. Kaya dili mo kayo, morag. Ko ana kanang murag unsa na unsa yung pangalan na murag gilabay kag unsa na
5: hugaw
1: sa imong agtang
5: ulatok sa imong agtang pero sa to pa nakasaad gyud
1: kasa si pres
7: ni angkon man tanan pres na detalye na detalye
5: ba diay
3: kuparin sa ikaw din pre
1: sa
7: dili mo siguro kumpare
1: eh kumpare kay tungo pau
7: oh kumpare
3: ini nga masya pre ikaw ni pre ana mo
7: Okay. Oh, kumpare tinod niya, oh.
1: Pre, ikaw na detalye. Balik, pre, kapre, kapre, maniho lang diya, pre.
3: Ako na ba yung upo ato?
5: Nga nung, yun na, kumpare, manggigil ko, ano?

0: preso, comare con parri, no?
1: Mo rakuanting ale. Mo rakuanting ale te pres ba para manglikay tingale nga mauwawan. Manglikay ba nga mauwawan sa lain taon, man ko pare kisel so udo mendaan.
0: Sa sabagay. Na may lay speaker.
2: Tuno di taon
1: na. Mayo gani, mayo gani kang bana pag abutin kan Saudi. Wa una si mutingog dayon, so na ditali sa sawang ikaw di ini. Kan bago pagani.
0: Bago pagalikan
1: lang ba. Mutingog og nagpaila pa dayon si Pidot. Dili si maka detalye.
0: Mana?
1: No.
0: Dili ko. Ba- si Pindot yung ito papa, bam.
1: Oh, si... Imong. Basa.
0: Ay, basa.
1: Kaalam ni Solomon, Kapitulo 4, Versikulo 1, Ngatos 4. Matapadre, mas maayo ang pagbaton ug dalaygong kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Igo dito, no?
0: Yeah.
1: Mas maayo ang pagbaton og dalaygong kinaiya bisan kung ikaw wala anak. Ang imong dalaygong kinaiya ilhon sa ubang tao ug sa Dios ug mahinumduman ikaw tungod niini hangtod sa kahangturan. Ang dalaygong kinaiya naghatag og panig-ignan aron sundon sa mga tao. Kung wala kini pangitao nila kini, mao kining kanunay nga labing maayong ganti nga maangkon sa usa ka tao. Mao kini ang labing hamili sa tanang maayong hiyas nga mahuptan sa usa ka tao. Maayong hiyas. Puro gyud igo niya.
0: Igo ta.
1: Kasingan sa tong sindir.
0: Si imong.
1: Imong. Usbo nato inyo kato mabasa sa kaalam ni Solomon, Kapitulo 1, Versikulo 1, ngadto sa 3. Ong padayon makasaunahan. Manding insi. Kinis manding insi, Gulyat. Maminaw na, kaya unsa ko asa ko nung dapit ng kapitulo, asang versikulo.
0: Aha.
1: Si manding insi. Pero
0: si tatay Claud, si Mami Claudia.
1: Oo. Si manding Pablo. Si manding insi is usa ka balikbayan gikan sa Italy. Pero ang iyang husband, Gulyat, nga foreigner, ganahan po yung anis Pilipinas.
0: Ganun ba?
1: Ganahan sila din is atua kay
0: Pumpas. Di siguro, ma'am, no?
1: Di, Pumpas uban. Dito ko nung gawan sa nasod, Gulyat, ikaidara na, huwag may mulutol mong utang kamunggay.
0: Ba, nabitaw?
1: Papuyon, mga dito't bahay nga.
0: Balay, palaho, o sa pahulayanan.
1: Home for the edges, ring na, ano, no? Isa, maghuwat sa kusang versikulo. And, Sir Pidot, Pidot, no?
0: Pidot, imong. Adi, imong, imong.
1: Imong, Sir Imong.
3: Pidot, amahan na.
0: Ge.
1: Nahitabo ni sa amo
0: ha?
1: Nga ang iyang asawa, ng laki. Puro asawa, di man siya gwapa ang babae, pangagmang gani. Ang laki, gwapo. Ging na sumasilingan, mamipatol, mga naniya nga, di mo na gwapa. Ang siya nga, pangwartam niya ako. O niya, madadeng nga, di mo na gwapa siya. Tabunan na akong kalendaryo siya ron.
0: Kalendaryo
1: siya ron. Alam ko na, tabunan niya kalendaryo ni sa...
0: Sharon, Sharon, butangan yan, kalendaryo yung Sharon.
1: Ang kalendaryo yung Sharon, ipatong ko na siya.
0: Kati
1: ang
0: choice sa Sharon man.
3: Hindi
1: ko na kalendaryo, isun niyang nangusako. Ipatong ko na siya. Kadagal pa rin trabaho, magulit pa kong kalendaryo, kadagal pa rin trabaho. Karon, pag abot sa bana nga mo, giuli, gulia to eh.
0: Ha?
1: Giuli ang iyang asawa eh.
3: Giuli?
1: Oo, giuli. Tay, nay, ako ni Ulak, inyong anak.
3: Giuli
1: ko niya eh.
0: Niya?
1: Giuli, wala.
3: Nga mga anak ato, sa amin, iuli apel.
1: Usa pa may ilang anak?
3: Yang usa, wala.
1: Usa pa may ilang anak, o.
0: Nakita sa tigtabo nung Sharon, asa naman to?
1: O, ang katong laki nga ka ng muwanto sa iya, no? At sibikabit at tong babae nga.
0: Asa
1: ba? Nakaanak ba silag usa?
0: Ha?
1: Nakaanak silag usa.
3: Nga.
1: Ang katong bana nga gikas abroad, doon ay anak laan po dosa. Pag anak kong sa ikaduha, anak na itong lalaki nga kabit serbi. Giuli man niya, wala na siya pakialam.
0: Nga ba?
1: Doon, pero katong sa itabo sa among nga lain, classmate na kong laki, uy. Classmate, maestra ang asawa.
0: Ah.
1: E nga anak sa itabo. Pag abot sa bana na luubik, ayaw ka itong classmate. Eh. Kanang giatake, nakarjak aris, namatay ko siya taon.
3: Lausa na turjak aris?
1: Dili, pakibaw niya nga ang iyang asawa, nagbisyo.
0: Nga ba?
1: Kani amot lang og madawat Gulyat. Madawat man ni mo Mr. Imong Bayngan.
0: Imong.
1: Kani yung balay duha ni kwarto, ug walay kwarto. Palitan na ila ang kwarto, di mo ginumulayan sa imong sawa. Sige papuy ana pero

0: ka nang mag-ipon mo puyo, murag din na mo...
1: Kaila.
0: Murag din na mo kaila. Pwede mo saan mo pangaon. Pwede magsama mo. Mura lang mo magsuo na. Ayaw na nang mapartig mga lawas nun kay gihugawa naman siya.
1: Oh, bitaw.
2: Ako, kainan mo. Tama nga magiging kugiha ko.
0: Ang kamari ay, nakalagom ka lang ka. Dili, para, dili, kay Gulyat, abinin mo, ako, undi airman ta, no?
1: Ah.
0: Ako, bitaw, ako, ang boyfriend, bitaw nga namin yun, na? Unya, kumulogi, mahayang mo relasyon, nahimo naman lang, karumikaro nga, murag family friend. Oh, kining ex na to, no? Kung amigo pa tadi ko, man, bisuguan natin relasyon, masuod yun noon, kay mga naman yun noon, kakana, mga bata, nakapanood to na, usam niyong sudan dito. Murag, ana, bitaw? Hmm. Karon.
1: Karon.
0: Nahitabo man gyud nga kanang naang na ana pa na, nag nagkuan pa may anong butanga. Ingon siya nga, "Uno mo kay ka emot emot ko. Murang ta magsuo no ya. Magundar ta kay manlaba pa ko." Ana bitaw. Oh. Ana na lang sir. Kun dili gyud siya mohawa, papuya sa pikas kwarto, ikaw sa pikas kwarto.
1: Nahitabo gyud po na sila ba?
0: Ha?
1: Nahitabo gyud man.
0: Paminaw na ko gulyat dili kay ang lalaki ko na moy pato pa sa mga amigong lalaki abot ka sa inyo. Kung mudili na gani sa di nagyud kung hugawan.
1: Oo, oh, na mudili basta dili mo makita.
2: Wa man ito.
1: Pero makita gali nimo maligo ang babae magkuan niya ang lalaki way labi nang way kaipon way kon.
2: Nagikas gawas.
1: Nasahan gyud po ni.
2: Na,
1: labi nang itagak-taga kang tuwali abam. Nya makita sa iyang bana nga kanakan gyud ni
2: so. Tiyo on gyud kita sa kitang pin line. Wa na makita pin line ni.
1: Birahan gyud ba? Birahan gyud ba? Birahan gyud. Sige.
0: Ako sa palungon ko bitaw da. Hubag, ni hubag daging oo.
3: Kona ko ang Puzzle Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
6: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
5: Hmm? Unsa di ibong giampo?
6: Nga, ihatag na niya ang higayon para natunduha.
5: Unsa?
6: Angel, dugay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
5: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing

0: mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. All nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
8: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana nga wako kalibang.
9: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha? It will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
7: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
11: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
12: Ako si Ellie Pagustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo. Namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
11: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
10: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
17: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto to iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
19: Og karong mga higala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
18: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
20: Oh, wakoy daw itang plano, attorney. Igoragid ko nga mautanaw sa akong asawa. Dali. Attorney, tuhoy ko. Wako'y dautang tuyo. Wataon, attorney. Anis, attorney. Wadyo ko'y dautang tuyo. Wakyod.
21: Kuyog na ko.
20: Ha?

0: Kung ako nimo, paminaw, kung ako nimo, mutugan ka sinuod samtang kitarang duha karon. Og prangkaan lang tika, dili ko santo. Kung buutan man ko sa imong pananaw dito sa mansyon, kalatod kang angel. Pero kamausa kong magbinutan sa mga taong buutan, sama sa mga asawa. Ha? Nakakita na ka sa iyong kahit karon. Pero sa mga taong bastos sama nimo, og atong rula, aw, kamausa kong magbinastos.
1: Atorne, pasailuwagin ko, atorne. Pasailuwagin ko sa kong nabuhat.
0: Ayaw kong kilaki-laki. Kanil ko madana.
1: Pero atorne, tinungod nga, nagbasol lang ko sa hitabo.
0: Nagbasol? Pero hangtod karon, nakigtipong yapong kasi mong kabit. Paminaw, arong ka ba ibaw? Gimonitor ti ka.
1: Ha?
0: Gimonitor?
1: Atorne, atorne Anis, nagbasol yun ko. Gani, huwag ko rong mahibaw sa ibuhatun. Gusto kong magsulti sa kong asawa, pero mahadlo kong muduol niya. Anis!
0: Di ba nagplano ka nga pangwarta na sa Jairin?
1: Kuan ka tumag ng pagpermero na na, atorne. Pero karon, wak na. Wala kong magunaw na anak, uy. At tinuod, gusto na kong mangayog pa sa ilo niya. Pero ako'y naong ikatubang niya. Ako nakita nga, mayo nang iyang kahimtang. Wala ko'y kusog nga mo atubang niya, atorne.
0: Yay.
1: Mau nga, igo na lang ko sa paglantaw.
0: Giyaktingan na baka kunitawa na, oh, may bawaan man niron.

0: Siya man ang nagpa-schedule sa meeting. O, naingon agad siya nga, naabot na siya. Pero, kalitra man sa niyang gipa-cancel ang meeting kaya doon ako ng emergency.
1: Mau ba?
0: Imo bang sultihan si attorney nga imo na kong gitug-anan sa tinuod mong pagkatao?
1: Wara.
0: Sultihin na lang, uy.
1: Okay. Aron din asad siya maobligar pag-ani sa mansyon.
0: Aw, oh, ayaw lang sa di siya tug-ani, uy.
1: Ha? Huh?
0: Aron...
1: Aron ang saman?
0: Aron, doon na sa tayo, kaubang lalaki din eh. Bahalag pa nagsara siyang muanhi. Huh?
1: Kuya Juan, jude ay kagway lalaki din eh. Irene, smart ta nandin eh sa mansyon. Safe ta din eh, bisan wapay lalaki.
0: Pero,
1: dugay pa sa kumakasulti niya. Kaya wapay may chance.
0: Si attorney tingalina.
1: Uy, Dikman. Huwag mo kumakailain ng bira.
0: Ha?
1: Hello?
2: Hi, Angel. Asa imong gwapang amiga?
1: Rona?
2: Ihatag na ko si Irene.
1: Saan mo na ko siya paghatag ni mo? Akong isend?
2: Huwag ko magpapidya, ha? Paistorya ka siya na ko.
1: Huwag sa day mo, Tuyo. Isulti na lang na ako.
2: Asa na yung tagui si Ryan?
1: Oh.
2: Ani man ang babayhan na na? Nagbuwag naman unta sila na nung iya magkitaguan si Ryan.
1: Hoy, Rona. Saman, nakagkaon karong adlawa? Murang kag napas mo? Kaon sa oy?
0: Ha? Unsay tuyo ni Rona?
1: Asa ko na namo tagui si Ryan?
0: Ha?
1: Namissing tingali si Ryan?
0: Oh.
3: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog.

0: Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
1: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
1: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
2: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
5: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.

0: para sa kaligon sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
5: same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
6: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Anli, free Anli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
8: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na.
9: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026 for DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
5: same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
6: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
10: Tingali ra ha?
11: Oh.
10: Hoy, Irene, nga naman ka, nang luspad magkog ka?
11: Tawagi. Tawagi si Rona. Pangutan ako noon sa ginahitabo.
10: Hala. Uy, naigog mo, pag-iday ka itong tawahan na?
11: Oh.
10: Ayaw ka, panik niya, uy. Chatar na ako si Mervyn. Mas dali kung siya itong palihukon. Ay nalang tawag-tawag itong Rona.
11: Oh, okay. Unsa man, ni-reply na ba si attorney?
10: Wa pa man. Wa pa magani ni Yamasin. Busy tingali kaayo.
11: Oh, maogyod. Kay may emergency mo to sa ganina. Sa iyang office tingali.
10: Ngayon, lang. Basta maguhat lang ta. Kay once mabasa ni niya, sigurado man nga manawag yun to.
11: Okay.
10: Ngano ka ang wapamasin ni Mervyn ang akong message sa? Usa di ang nabisihan? Usa di kay problema sa negosyo? Ah, di ko makunahon na ano eh. Lagpad lang na suo. Oh, hala eh. Huwag maginamahimutan si Irene. Napalakagid maayos siyang buutang pana. Grabe no? Bisan gituntun na. Bisan giyatakita ka na ang pagkaasawa. Bisan gigutay-gutay na ang kasing-kasing. Babala ka lang gihapon. Ha? Di kin pwede mo ingon nga. Bahala na to siya. Nga may raise siya ato niya. Di pwede. Ay! Kalisod pag gudayos pilingos may gugma, eh. Mga hadlo kitang kung may gugma kay mapraneng sa niya ko.

0: pagpabalik nila sa mansion si Ryan. Narukuha mo tubay na ko si Angel. Ha? Karon lang mo. Ryan! Ryan!
1: Oh, nainiabot.
2: Tanaw na to sa CCTV.
1: Si Rona?
2: Hala? Nagsagit-sagit, oh.
3: Ay, ang dagway ba iho?
1: Nipunit si Barto Angel. Iyang bato ang gate.
2: Oh? Oh, hala? Kibato kita gate, ay?
1: Panawag og police, Angel.
2: Kitay mo sintensya ng bayana.
1: Pangita

0: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Dr. Liberal Estegal, Dumitres, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipispaga sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Gentil ang sasatiyan, hindi siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya mula kang kaiwan sa itong panglawas. Hindi pa ulahin ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
10: Wow.
9: Itong nakahunahon ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
8: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag Aguanta pa.
11: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
13: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Zed Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
15: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
14: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
16: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.
17: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want
18: mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores, director, Ricky Bangis Garing, soundman, Jomel Arizo, recording editor Lloyd Gabiana, spinner Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Talk RMN.
20: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
21: Ugway mo sakit! Haba! Lahat ka na ang gwata sa mango! Pagkali! Ang gwardiya! Grip!
20: Nidagsang ang tulisan.
22: Oh,
0: Sipoy!
10: Drink the
0: sip! Ayaw! Ayaw, inapyag ako ka na! Ayaw!
22: Kidnapping. Kahilayan.
23: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan. Tara!
24: Wow!
23: Sige pa! Pakintami sa hupo mong lawas! Kano!
25: Yes! Oh, yes!
23: Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kisoy!
25: Hula! Pautaon ng maskara!
22: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Iliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
26: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
27: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
28: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
26: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
29: Protect Chan?
30: Yakult!
29: With 8 billion live LCS?
30: Yakult!
29: That may reach the intestines alive!
30: Yakult!
29: Helps improve digestion and boost immunity!
30: Yakult!
29: With proper diet and exercise?
30: Yakult!
29: Kaya panalo ka Chan!

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Gikuyawan man ko ni mo, darling Rafael.
2: Gikuyawan nga unsa.
1: Kanagong inyong pagbinayran ay ugma. Sayot ang iyong ibalikya. Onsa may nakaskit na? Diligin na cheque?
2: Madiguro ko, darling. Cash, giyot ka na.
1: Cash?
2: Duha ka na kamalita.
1: Duha kamalita? Pero darling, uso na biro ng tulis. Pagsaon na lang.
2: Marka.
1: Sorry, darling. Pero, gibati lang na kung tumang kabala ka.
2: Panaaman si Federico.
1: Darling.
2: Ano ka, Mara? Ano ka?
1: Never mind, darling. Wara.

0: Ah, mga kikibot, kabantay ko ninyo.
1: Ah, oh, magtingog ko rin kabantay ko ninyo. Kumusta naman mo? Kumusta naman?
0: Kumusta mga kikibot?
2: Ano yan, ano yan? Okay lang.
3: Bamot me, bamot me.
2: Bamot naman din eh.
3: Around sa yun.
2: Marinong lang siya, ma.
3: Ay, minainay man, minainay man.
0: Good, good, good.
3: Basta, basta. Hindi mong mando. Ang dami, kakibot.
2: Ang dami.
0: Huwag yung ginahanap ko ninyo. Mga gupuhon mo tayo. Huwag mga ngilaron mong tingog. Okay, okay. Okay, mga kakibot. Asa man? Asang grasya?
2: Pabotbis, panalangin, panalangin ba?
0: Panalangin, ha? Panalangin. Good, good, good. Okay. Simple kayong pagi. Di ba?
2: Okay, bot. Okay, bot.
0: Simple nga pamaagi. Yes. Bantay mo, ha? Yan, nubita ang balibaran kong. Da. O sa nita mo? Balibaran, ya?
2: Mawotan dyan lang.
0: Kapantay ka. Yang iyang ipalabihan ka itong mga inoong babae nga batanoon. Itong iyang ibay, ba? Ano, paksit na nos, daddy. Paksit.
2: Mautak, mautak.
0: Utak ni, utak ni, utak ni. O, no. Ato na na yung bahino, na? Bahin-bahin na tas grasya.
2: Pitik, pitik.
0: Ang inyo, kare, hatag na kong inyong hinaguan. Kamantay mo mga kibot, tara, tara, tara.
2: Pitik, pitik. Ate.

0: Darling, kita gid ang mangunay?
1: Yes, darling. Kitang totoo ni Ola. Kita ang muhatod niya itong kwarta, itong tabang alang sa asawa sa akong kahero.
0: Darling.
1: Eh, makonsensya ko. Kundili kayo na ko sa kapunan sa akong tabang alang kanila.
0: Okay. Ikaw ang mag-iko.
2: Sir! Iyan ako, sir!
0: Kuya ka na mo, Ola.
2: Ay! Asa man ta, ma'am?
0: Maghatatag hinabang sa tamat yan. Ang iyang kahero.
2: Oh, ah! Uy! Napubyan ako! Ay!
1: Ayaw ka, hadlok, Ola. Ano yan? Ay, hadawata ka ni.
2: Oh, oh! Pistola!
1: Oh, yes, Ola. Mugamit ka niyana, ha? Naaka niyana. Og, ako saan ba doon naman sa kweda?
2: Bay niya, no? Dili ka kumaunay, ani ka buto.
0: Unsi mo, unay?
2: Ay, base ba ni kablit na kuhani? Ani ba tumong sa akwang ubul-ubul ang sumbukan?
0: O, ayro po, Ola.
1: Sige, hato na kita.

0: Ah, ngikuyawan naman kong so good, oy.
1: Okay nga naman, ha?
0: Ba, sino nga? Doon na nansi pang hold up na to, ba?
1: Ay, doon ay mo para ayaw hunong eh, ha?
0: Maoban, sir?
1: Mag-agad ka sa komando, hmm?
0: Yes, sir! Doon na lang ta sa maundapin, sir, no? Then, gitulis gani ko?
1: Padayon lang sa pagmaneho, Ola.
0: Yes, sir!

0: Ang asawan, mga kakibot, ha? Kontento mo sa inyong bahin?
1: Hmm? Okay, kakibot.
0: Okay, okay kayo, ha? Kaman tayo wala? Aha. Oh, asawan, niabang taran?
1: Niya, kakibot.
0: Ang grupo sa mangungot, di ba?
1: Diyan na, kakibot.
0: Ang grupo sa mga mangingilad, di ba? Kana, roll call mo kita. Ang grupo sa pagpanulis, niya ba?
1: Naro niya, kami karon ang nagihuksam ka. Kalimot ka!
0: Ah!
1: Katibot, ako ni...
0: Okay. Ang grupo sa mangungot, asa ang income? Kamantay mo na?
1: Hinay mo kakibot, hinay.
0: Pero, doon ha?
1: Ano, saan mong remote mo?
0: Very good. Ang grupo sa mangingilad, remit. Remit!
2: This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice.
4: Ang drama kataguluhan sa tanambakak ikaw ang tinuod. Sinawato ubos sa direksyon ninyong lagad Francis Iliaga Espares. Ipasunday karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taday, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consial Philip Sabra o Marian Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taday, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usab ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consial Filma Alicante Manigbas o Family.
2: That portion was brought to you by Tenduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tenduay. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
1: Gamera mong income kay kagibot kay bulos way mga tao.
6: Bulos way kwan.
1: Bulos way mga kwarta.
0: Pero doon ha. Baya, tingo ka yung kamurigi ka paro to tingo na.
1: Doon ha, kagibot.
0: Doon ha, ilaan eh. Doon ha?
1: Doon ha.
0: Doon eh. Aki sa may inyong mga biktima, be? Mutana ko?
1: Kadaghan sa tagalain probinsya o kakibot ka ng mga pasahero sa mga barko.
0: Oh, good. Yan na, marapang nagpakahilo man ang grupo sa Maligya Aig Mangga.
7: Di arami kakibot.
0: Maya. Kusog ba?
7: Ubay, kakibot.
0: Maya, ang tingog mo. Epektibo ba ang inyong... pagdapit sa customer?
7: Oh, epektibo kayo, kakibot. Sugato naman amo, mangga, barato ra.
0: Oo niya?
7: Di ay among niya, gisugat, mangga sir. Nangutan na pilang kilo. Ang ito ba nga, barato ra sir, 3,000. Nakuyawan. Uy, kamahal ko dana.
0: Nakuyawan?
7: Mangga, kag 3,000 ang kilo. Mato nga kong yunghungan, mangga, ang kaluga na, manggamit ka ba? Ay, presko. Niya, uban istudyan. Niya, may dubag. Papili ako.
0: Password na?
7: Password na. Mangga.
0: Mangga.
7: Yes, kakibod. Para girusinti ang dating ba? Mangga.
0: Onya, asaman, mo remit mo?
7: Kakibod.
0: Uy, very good. Mone ato negosyo. Ngang puhunan, mora gyud ang... Guts! Bantay mo na! Guts! Abilidad! Gabdik! Dali ba? Labos na nan! Ang kaisog!
7: Yes, kakibot.
0: Ang grupo sa mangingilad. Atagi kong update sa inyong paagi. Okay?
1: Okay.

0: na ilang customer. Mainding, paliog. Tiwasan ko pa rin nga kung limpihan ng sakinan.
1: Oo, oh, bay.
0: Salamat kay Miss Anungsi.

0: Okay, sir. Muna. Amping mo, amping.
1: I think.
0: Ah, saan ba yot?
1: Mahinting.
0: Kining-kining maglaro hay lang ta Bible ba?
1: May tungo sa unsa?
0: Ah, basiglain ka na ako, mga charity ba? Perming na anak, sikit rin ako.
1: Kasabot mo ko ba? Kasabot kayo. Unsa man, nagka-relasyon na mo?
0: Ha? Katawan na naging kabayahan. Boy! Unsa?
1: Tanaw na ako, murag suod ang magod kayo.
0: Ah, tungo na ni mo. Ikay na kaingon, anak. O, ikay na kaingon sa ikay ubus niya ni mo.
1: Kuan ba yung tingkring?
0: Oh. Basta na, huwag siya ito, maghihin mo kang bayote ka. Bidaw eh.
1: Gisawayan ko lang siya kung makarawat ba siya sa kumbaga tao. Pero kung dili, on sa akong taman.
0: Hindi lang ikaw ba sa?
1: Bayote.
0: Apropi. Gugol ba yung kasarit eh. Dako ka na siya gugma niyo, pero huwag din siya magdahong, inaan na di mong pagkatao. Basta ko makalitan ko eh, lagot ko niyo mo. Oh, bay, gino ko.
2: Gitulis ang kasir!
0: Bangas nga, Bebel! Gitulis ko ng kasir, bay! Rupinda, no!
3: This time check is brought to you by United Home Frisulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa siya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain lang ako!
4: Oh. Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na sad!
4: Oh. Ha? Karoon pa ganita magkita? Ako na sab?
3: Ay! Baka ko na!
4: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: Bata. May migawas ng bata, Day. Oh, Ginoo ko.
1: Anong huwag mo hilak ang akong anak?
0: Ha? Ambot, wasag ko masayod kung ano. May balikos man kining iyang pusod sa iyang liog.
1: Unsa?
0: Kuhaon ko kining may balikos niyang pusod sa iyang liog, Day, ha? Ay, Ginoo ko, nagkurog bayag sa mutang akong kamot. Ay, ni Aday, nakuha na nako ang iyang pusod sa iyang liog.
1: Ano ba siya mo hilak ng... Ano wa mo hilak ang akong anak?
0: Day, ambot lang. Wa ko may bahos sa kumbuhaton inig imong anak, Day.
1: Paul.
0: Ha? Paul?
1: Gisabutan na namo daan ni Orlando ng mamahimong pangan sa bata. Sa ilang paggawas, si Paul ang mahiuna o si Piolo ang magsunod sa pagkatao. Pero ano wa siya mo tingog ng hagay lang mo hilak siya, di ba?
0: Tuwad.
1: Unsa?
0: Tuwaron ang bata. Nahinumdum na ko. Pareha sa gibuhat sa mananabang akong nakita nga may paanak. Gituwad ang bata. Unya, pikpikon.
1: Ang akong anak.
0: Uyala. Nakabati ka. May kasika sa unahan. Tingali sila ng kanangan ng hita na to.
1: Unsa?
0: Dili mahimong maabsan ka nila din ni Ella. Sa may itong buhaton. Unsa man, makahimo ka pa mas pagbarog, ha?
1: May busog na sa mga kudian. Manganak na sa ko na.
0: Unsa? May Ginoo ko. Silagyod. Nagpanawag na si Sir Orlando, di ba?
1: Pero na, magawas na ang kaluhan ni Paul nang tabangin ko.
0: Tampay. Ibutan ko na ning usang kabata sa imong kilid, ha? Aron, masaw na akong magawas. Kadiyot sa...
2: Ella! Hain ka! Ella!
3: Sidis!
2: Lalutsan mo. Tungkol sa iyong kalanghag, mga animal. Dili mahimong layasan ko ni Ella. Dili mahimo. Kinana makita na to sila. Magbuwag tas pagpangita nila. Ikaw, Tinoy. Dito ka napita. Ikaw, Guryo. Uban ako. Dalit ang napita, magita.
3: O, sir. Kita uban din. Uy, Tinoy. Sanong ka tingsigal ang matatol ito?
2: Why mo balik ninyo nga dili ikauban sila si Sedes o Gila? Kundi mo gustong mabatay!
4: Matuman!
2: Kariyot lang! Nakabati mo ito! Tingog ka ito, di ba? Di ba?
5: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by iBerry.
6: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok nga plema, afford pa.
5: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
7: Ang drama kadaguluhan sa tanambakak ikaw ang tinuod. Sinawato ubos sa direksyon ninyong lagad Francis Iliaga Espanes. Ipasunday karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama kadaguluhan Idol ko si Taray. Ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026 anha sa Central School Poblacion, Consolacion ubos sa pagdapit ni Consial Philip Sabra o Mariayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anhan usab ipasunday biya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consial Filma Alicante Manigbas og family.

0: Ni Ana, ni Ana na. Himi ka wasa kita ng bata. Nagaling kawas ka na.
1: Yolo.
0: Di Ana sila. Matultulan na nila nga itong nahimutang.
2: Ay, Jesus.
0: Shhh, baby. Baby, pag-himo ko na. Ali, gitog lang ka. Buston taon na ka, ha?
1: Ngakon ko po. Ipotan sa bata na. Pagdali. Huwag biyak na kamugikan din eh.
0: Unsay ka mo. Unsay ka mo, ha? Ikaw di ay.
1: Sili na ko makahimo sa pag-alaktan. Luya na kayo ko nang...
0: Ela, din ito ka mahimong biyaan din eh.
1: Biyain ako ninyo. Ikaw nang bahala sa akong mga anak. Isalig ko kanimo. Si Piolo.
0: Ela.
1: Akong anak. Si Paul. Ang busy Paul. Ang...
0: Day.
1: Lakaw na. Lakaw na ng biya na. Dilimay mo. Maabtan ka mo. Orlando. Biya na nang. Talita ka na.
0: Oo, day. Pasailong ako. Piyolo. Piyolo, biyaan na nato si Mama ni Budog. Ayaw na paghilak, ha? Ayaw na giyaw na paghilak. Karundili, taong tamasakpan.

0: May naging kun nga nagsandi sa dakong punuan sa kahoy, sir.
1: Oh. Ella! Ella!
0: Oh, sir, nakitugo si Mavir. Huwag nakakusi yung siyang bata.

0: Sipul na kini. Hayin ang iyang kaluha. Hayin si Piolo. O ganong wak mong hila kining bata?
1: Sir, mito ay na ang uli ba mo, sir?
0: Oh, no! No! Ila! Ila pagbata! Ila! Pangitaan ninyo si Ceres. Pangitaan ninyo ang akong anak!
1: Yes, sir. Dali na. Magbuwag kita. Tinoy, dito ka na pita. Naliko! Naliko!
0: Ila! No! Dili mahimong muunong ni mo kining akong anak! Dili ko mo sugot! Tinog! Hilak bata! Dili ka mahimong mamatay! Hilak!

Ginoo, Ginoo ko kahangang na. Kakapoy na yung dinagan. Mayo na lang kami, kami patuo na ang bata. Huwa na siya muhilak na akong gigakusog maayo. Gitok na ang tingali ni siya ganina. Diba, kadiyot, kadiyot lang. Muginhawaon ako kadiyot lang gigayo. Oh, serbato sa sakyanan. Nasa ato pa, dool na ko sa kalsada. Dool na kita sa kalsada, dong piulo. Makapalayo na kita ang talgikan din ni dong. Bahalag hangak, mumpadayo tas paglakaw. Ayaw ka bala ka, Ella. Ipaniguro ko ni mong dili na makita sa imong mana kining iyang usa ka anak na di anak ko. Misaad ko ni mong ako na ibahala niya. Busa at timanon, panggaon o mahalon ko siya sama sa matuod kong anak.

0: Hindi ana kita dapin sa kalsada. Salamat, Diyos ko. Hinaot pa unta nga may muagi ng sakyanan. Bisan unsa, mangayo tag panabang aron pa sakyon ta. Og hingpit na tang makapalayo gikan dinhi. Oh, may nakita na kong kahayag. May sakyanan na tingaling nagpaingon dinhi, Biolo. Ay, mulabang tangdaan aron ato mapara. Ay, maluoy lang unta ning sakyanan na. Unta pa sakyon lang unta ta. Wa tay bisan usa ka sinti mo nga bitbitra ba? Wa na ko makahimo sa pagdasabag sa imong inahan. Lakip na sa ako sa atong pagdali-dali. Oh, may sakyanan gyud. Di anag yun, magkita na nako. Akong parahon.
1: Sigis!
0: Oh! Tinoy!
2: Masamu, ha?
0: Ay, Goryo, maluoy taon ta. Pasag din na lang, Miss Bata. Goryo, maluoy ka, uy. Ayaw humigpogi nga makapalayo, me. Maluoy kas, bata. Mihunong na ang sakyanan. Tinoy.
3: Sakay.
0: Ah?
3: Kung ayaw na yun pagpakita pa na mo, ha, bisan ka rosasias. Kasi hindi yun nga makita ka na mo pag-usap uban sa bata. Dili na kong makatabang pa ni mo ni Anang Higayuna.
4: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
5: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. Ukal ang bagtog nga plema, afford pa!
6: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This newscast is brought to you by iBerry.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige kagaw, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jod! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba adobo ka direkta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: mahal. Kaigalan, ayo sa'yo pasbog paminaw uman pang mga sumpay na itong sudilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Joel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, ay sa
1: kiningi bati ko. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ito mga balitang lokal, Cebu City Agriculturist Julito Baclayon mo kumbinse pagbalik sa Konseho sa Syudad paghahirog pondo alas sa baga mag-uuma sa Dakbayan. Samtang suspect pagdagit nito sa kalalaki sa Banila ding Dakbayan sa Sugbo na ilhan na sa kapulisan. Dugang pag mga balita, kanhi man daw si City Mayor Jonas Cortez mi apil na kinipagbalik sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan kon PDP laban. Samtang Visayas grid gipabos gihapon sa yellow alert status karong adlawa. Mga balita usab dito sa kauluhan ng Makati Business Club usab sa mga dagko nga mga grupo sa mga negosyante mi auhag ug sa ka independente o credible nga liderato sa Senado. Samtang sa kahintang sa panahon, low pressure area sa silangan nga bahin sa Mindanao, posibleng mahimong tropical cyclone sa musunod 48 oras. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kaya atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Ano mang uri ng sakit.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: makakapag mo natudayon na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
8: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
9: Kaning dati ay sa isip ipano? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
8: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
9: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school? Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh, ani mo, Plenty? Ay, galimti!
10: Good afternoon! Time check! Siesta time! Kapuya bitaw guys, ganahan ko mahimo na lang kong baby. Specifically, ganahan ko mahimong newborn baby nga nakasulubog EQ Dry diapers. Kaya padayon ng ilang comfy sleep. Tungod ang EQ Dry na ay new messy poo packet. Maong bisan rani ang poo og nakahigda si baby, likay sa paglaho sa iyong likod. Mao bitaw, don't switch diapers, mommies. From day one, EQ Tinio ang comfy sleep ni baby. Use EQ Dry. Available in supermarkets, pharmacies, and retail stores nationwide. Unta na ay pang-adult ani, no? Joke! Here is our next song.
11: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang
17: ilan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
18: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
19: Tunay Natural at Rinal.
18: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: At oras karon, alas 12:40, size na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, tas bomb pressure si Badugoy, kabadunay, hypertension. Basin tas imin sugar og basin may diabetes kanyo ra ka may bow. Ang tas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis ng arterial wall, sumapalapot sa imong dugo nga sa nakarason. Nga na magka-hypertension ka mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaos imong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease. Dilipagkais mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga magrabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dito kinis quarantine, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapalindot ni simong katulog, makapugong pagyod sa hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa pagklinika, de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Naakinin mo tang sa may Diha Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. Naminaw na to karo si Jenjen Alasola. Bansad sa iyahang mga kaubanan karon, maayong pagpaniudto ninyo dinhang tanan. O karon sa detalye na sa ato mga balita, Cebu City Agriculturist Joelito Baclayon mukumbinse pagbalik sa konseho nga pagahin og pondo alas sa mga mag-uuma dinhi sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
13: DYHP Tatak RMN Report.
22: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 kumbinsihon pagbalik ni Cebu City Agriculturist Julito Baclayon ang konseho sa syudad pagahin og pondo alang sa mga mag-uuma sa Dakbayan. Atol sa usa ka executive session sa City Council ug mga adlaw, subling presentar ni Baclayon ang iyang proposal uban sa pagkumbinser niini nga aprubahan ang iyang gipangayo nga gahin. Kining kay igong gitangtang sa konseho ang 35 milyon pesos kay iyang ipasukip sa aprubahan supplemental budget kun SB1 sa kagamhanan sa Dakbayan. Matod ni Baclayon nga ang maong gahin alang unta pag-mitigate sa impact sa nagpalayon kainit sa panahon, partikular na sa katusan ka mga mag-uuma sa syudad kaysa mga pananom ng mga lagutmon o tanon o guwan pa, gingon sa City Agriculturist na apektado na. Nasayaran ngayon sa labing uhang report na ginusod ni Baclayon ngayon sa City Council nga ang pananom sa kapin sa 600 ka mga mag-uuma gikan sa 19 ka mountain barangay sa syudad ang apektado na sa nagpalayon kainit sa panahon. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagan ito sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, anaani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na nasa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nesbitang Lungsod at Masa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balones, DYHP. Tatak RMN.
13: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
23: Radyo mo nationwide.
0: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The Wonderful Supplement.
17: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken twice daily.
16: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
23: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
24: Rexido Forte!
25: Mas paspas, banat sa upat!
26: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
27: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: This time check is brought to you by iBerry.
28: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
29: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
30: May buhay sa makabuhay.
17: This time check is brought to you by iBerry.
16: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
23: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
24: Rexido Forte!
25: Mas paspas, banat sa upat!
26: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
27: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
32: Ganyan ang Pinoy!
33: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
34: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
21: At oras karon alas 12:54 na. Sa di pa sa dugang nato nga mga balita, mga tiba ilhan nga ikaw adunay daghang tuksin sa bulawas mo dili ka regular, magpagawas imong hugaw. Dugay ka mahilisan, magbuto di muntian, makasinati kag insomnia, kanunay ka magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan. Dili paginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingman ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag tanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayo nga panlawas. Paginom at agadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule sa nilain nga mga butika dito sa Sugbo. Ingo marasab sa uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Naminaw na to karon si Chacha Boyles mo. Greet nga to ni Nanay Eri, Vanessa, Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette, Ola Boyles sa Ubay Bohol. Padayon ta sa ito mga balita, suspect sa giingon nga pagdagit sa kalalaki diya sa barangay Banila ding syudad. Gakuan pa kinig CCTV sa CCTV camera na ilhanas kapulisan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
3: CYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Doon na ilang person of interest sa ito mga pagdagit sa usaka lalaki na nag-viral sa social media ni Atoga Mayo 11, 2025 sa may barangay Manila sa Sulat sa Sugbo. Si Polista Major Eric Huyon ang hepe sa Mabulo Police Station Midbutiag nga human nila makita ang video diha sa social media nga ni Katap o ni Anik ni daghan ng mga komento ni himo dayo ng investigasyon ang atong kapulisan o ni gawas nilang investigasyon na ang maong biktima o ang suspitsado kining person of interest managkaila na patat pa niya ang nigawas na ilang nga pakisusi na netong tuluka buwan ang nakalabay ang maong person of interest ni kining Prinda Chris o ganoha ka mga sakinan nag-iagi nilinga mga biktima valor 1.8 million pesos ang biktima ni Rita Rosab kini sa duha ka mga sakinan nga to siya nga financier na may dibayad din nga to sa person of interest apan human sa tulo ka buwan nga pagprinda sa mga sakinan din sa matag buwan mo interest kini og tag 50,000 pesos ang duha ka mga sakinan nga giprinda. I gusto na sa financier nga iuli na ang mga sakinan o ibalik po ang 1.8 million pesos apil ang ihang interest nga 150,000 pesos. Dito na naitabo ang pananglanis aning gaduha. Gani makita matod pa sa video nga nagtinawaganay o telepono kining person of interest o ang asawa sa biktima. Kaya ay may nakiksabot ni na ihatag niya ang 150,000 pesos nga interest sa giprinda o gusto niya nga iulit po ang sakinan kay iprinda po ni sa lain po nga financial kasamangkin na rumakabayan siya sa iyang 1.8 million pesos nga nahatag at tungunang giprindahan ini. Mm-hmm. Apan natingalan na lang ang mga nabiktima nga naabot ang Osaka van o Osaka Toyota Vios na color gray o gagisood na sila niini o gipugos sa pagpasakay o gidalangan to sa Dakbayan sa Naga. Apan nagkikitingan ang niling maong na biktima nga pag-abot ka to sa Dakbayan sa Naga katong iyang ikahistoryan nga maoy nagprenda sa sakinan. Wa naman ito sa sakinan. Siya naman lang usa ang pakainaog ito sa Dakbayan sa Naga. Ang gihimo sa maong na biktima report siya nga to sa Naga Police Station na ng pagka-alasize ang takna sa buntag nito ga Mayo 11 o nagpakuha siya siyang asawa. Ang nga kapulisan, may panahon pa karoon silang investigasyon kung mahuman makakuha o informasyon na ang katong na duha ka mga sakinan nga giprinda wa kini mga dokumento o posibleng kinawat kini o makaha kinarnap kay dunay mga kasayuran nga nadawat karon ang mga investigador na kining person of interest na nabigit sa rentangay o rentanla na mudo sa mga karnaper na mukuha o mga sakinan o giprinda nagto sa ilahang prindahan unya ila na kining iabandonar o musibat na sila kasamangken.
21: Mura rin sila nagunay-unay na kasama Arnold.
4: Unay rin ni sila kasamangken. Mm. Kaya kining biktima, pamasali siya. Bitaw ka na bitawang dealer po o mga sakinan unya sa gihimo nga background investigation na apoy mga kalabigitan sa ani nga mga sakinan nga way mga papilis.
21: Mm-hmm.
4: Mo abang ni siya o mga sakinan unya iprinda o makaibalik niya why kalibutan ang tag-iya sa sakinan na giprinda na rin o baka ibaligyan na ang iyang giabangan nga sakinan. Kasama mo sa Mabulo Police Station, ang inyong Radyo Man, Albu Samantri, YHP, Tata Karamen.
30: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Radyo mo nationwide.
5: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody, every bubbly. This newscast is brought to you by Semanticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: No one ana makaugana sa kama?
8: Basin ug
7: may diabetes ka?
8: Mag TTX 500 na.
7: Ang TTX 500
8: adunay powerful extracts,
7: no phytochemicals,
8: ug antioxidants,
7: nga gikan sa palaya,
8: ug desugared sugar cane,
7: mga organic compounds,
8: nga effective
7: batok sa sakit nga diabetes.
8: TTX 500
7: sa mga
8: TTX 500
7: ang tubag
8: kontra sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500
8: epektibo
7: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
8: TTX 500
7: Imo sa the sugar sugarcane extract
8: ug anti-diabetic property.
7: Gikan sa palaya.
8: TTX 500
7: garantisado.
8: Highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
30: Said Health Report.
9: Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kada nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
21: At oras karon, alauna, dos na sa kahaponon. Mosunod na balita ito kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani, labinanin ni mga orasa, gikan ka nga nakapaniudto. Onya, relax jutay para mubalik na sad karon taon-taon ha, sa afternoon nga shift sa imong trabaho. Onya, para magpabilin yung ka nga energetic kanunay, hala inom ni ining Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao kining pinakaunang kape. Gadto ra si sagol nga vitamin D3. Mao ra kakapina ka maka vitamin D3 pagyod. Plus gidugangan kini og reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Nga gitawag kini mga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagyod kini og mangosteen, fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kini dali kapakadaos sa ato mga cellula. Gumikan usab sa sobra nga free radical sa atong lawas. Mao na mga piga nita sa isa buntag ang atong imnon, sa is buntag, aribas udto or kanang hapon coffee break. Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, makavitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa linain nga mga butika pila sa Dina sa Life Extension Clinic. Naminaw na to karon si Mika K. Dina sa Naga City sa Maytuyan. Unya, iya sa mga kaubanan din na. Hi, Mamika, kumusta? Unya, naminaw sa nato karon si Jamil Diesel. Shoutout nga to ni... unsa nga, ani? Kusog na ko ng ilang radio matudpak. Minaw sa DYHP samtang nagbuhat o gapayag. Gikan diri sa Inabanga sa Bohol. O is kasamang Alan Polistiko narabas Bohol day karon nagsuroy-suroy. Arita sa detalye na sa atong mga balita. Oga dugang pa nga mga detalye do katuig gikan sa iyang pag-resign gikan sa political party. Si Kani Mandawi si Mayor Jonas Cortez ni paibaw karon nga ni rejoin o ni balik siya karon pag-join sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Si Cortez mi paibaw sa iyang pagbalik sa partido. Pinaagi sa iyang post din na sa social media kagahapon. Din iya ang gibagong iyang commitment gato sa partido, labi na gyud ang prinsipyo nga mga prinsipyo ni ini ingon man ang iyang suporta sa usa ka federal form of government. Si Cortez nagpasalamat usab gato ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nga maoy ni papanumpa kaniya sa iyang pagbalik isip pa member sa PDP Laban. Ang kani mayor una nang ni-appeal usab sa paglusad sa Dinis Kabisayan sa Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics Conrage Coalition din sa Subo ni Anto Nakalabay ng mga simana. Nagipanguluhan usab ni Duterte. Ang coalition din sa Visayas naglangkob og 111 ka mga grupo. Appeal na niini ang kalyado sa mga Duterte o ingon man ang mga political parties ng PDP Laban, Partido Reforma o ang Reform PH. Samtang sa Pikas gabayan ang Visayas grid. Ibutang na usab sa yellow alert status. Pipila ka oras ni ining adlaw nga Lunes, gumikan usab sa nagpadayon nga mga pagpugos nga mga outages sa mga major nga mga coal plants dinhi sa rehiyon. Ug ang ipaabot nga high system demand sa advisory nini ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP ni butiag ang Visayas grid gibutang na usab sa yellow alert status nga nag-indicate og pag-operate sa margin nga dunay kakuwangan aron matugbangan ang transmission nga requirements sa contingency dinhi sa Kabisayan o Visayas grid gikan kini sa alas 4 sa hapon ngadto na sa alas 8 sa gabi nga mapaubos sa yellow alert status ang Visayas grid. Subay usab kini sa available nga capacity nga na record sa 2,664 megawatts. Kung itandi nimo sa peak demand nga 2,483 megawatts, doon ay kinatibukan nga 874.1 megawatts nga nagpabilin nga unavailable sa grid ang NGCP ni hatag sa mga rason sa yellow alert declaration sa taas nga demand ni ining kuryente sa ni ining mga oras ingon man usab ang nagpadayon nga mga outages sa Therma Visayas Incorporated TVI1 sukad pa nitong Mayo 12 ni ining tuiga ang TVI2 sukad sa Marso 24 ingon man ang Panay Energy Development Corporation Unit 3 sukad sa Mayo 6 ni ining tuiga.
30: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Radyo mo nationwide.
30: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
1: Namagong ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murang perminti. Kung madunlan na inikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karoon, di na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
30: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pag-protektar sa atong kalawasan.
2: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
2: ang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Balita! Di pa sidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
15: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
14: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
15: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
16: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
14: Oh, ani mo pretty? Ay, galinti.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
17: Life Extension Vitamin D3.
19: Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors.
17: Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
21: At oras karon alauna 11 na sa kahaponon. Ang mosunod na balita atong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang Pag-inom mag 2-3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3 iguna kaayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kung taas ang level sa Vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells magka-function na subkini o maayo. Makapaduce kini mga panagamo patay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna kadalaw ginapag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Kay recommended sab kini sa mga medical doctors 100% kini mo sa Amerika sa Life Extension Foundation. Number 1 kini nga tatak ang Vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka makavisit sa mga Life Extension Medical Clinic kay mga tagilig libre quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, nani may mutang diri sa may Usmania Boulevard, Buyon ining Sibudok o Cebu Gospel Church, Dias Consolacion. Life Extension Clinic, na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, na Baguete City, naki na may mutang diri sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po din nyo makontak ang hotline sa Life Extension Clinic kung doon may gusto pang ipangutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 din na siyang tagsatag sa kamanga panimalay. Sa pikas gabay ni kabakanunay nga makonstipated, pag-inuman ng Super Fiber kay makatabang kayo kini contra constipation. Ang Super Fiber sa iyo na po kayo ni Andamon. Tungkol kayo saman ni siya kasashay nga powder ang sulod. Kung wala ka sa kabaso nga tubig o niya imong imix dito ang Super Fiber. Pwede kang mainom kung nari sa buntag before mamahaw. Kung nari sa gabi ka na before food ka nga matulog. Para mas nindot ang epektos pag-take nimo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ni sa mga butika pero subdi na sa Life Extension Clinic. Naminaw din nato karon si Maricel Tanodra dina sa Barangay Bakit Gilgan City, gikan ni Maricel Tanodra Hemarino o Leoncio Hemarino. Ay, may hapon ni mo din ha, Ma Maricel, no? O sanis ato na meet dito sa Gihulgan atong kasal ni Radiman Benji Tanghian. Benjamin Romano Aberilia, naminaw sad karon kuyog sa iyang hinigugma nga si Diane Dante Okias, gikan ni Benjamin Romano Aberilia. Og ingon man usab si Ma'am Mika K. Yan ay kunong mga kaubanan sa Purok Danggit. Di ba ito Purok Black ka tagin niyo, ma'am? Naari kas Purok Danggit? Okay. May pagpaminaw ninyo din ang hurot. Dugang pa ang mga balita ang qualified ng mga traditional ng mga public utility jeepney. Ingon man, mga modern POJ drivers. Padayon nga naglinya karon sa Buatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Karong adlaw para mo claim sa ilang 1,500 pesos nga cash relief assistance ubos sa fuel subsidy program alang sa mga public utility jeepney drivers nga napektuhan sa pabiling nga taas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Samtang ang LTFRB 7, ibutiaga mga drivers katong wala pa maka-claim sa ilang financial assistance nga itong Biyernes, mahimo pagyapon nga makabisita sa ilang Buatan para makuha ang ilang subsidy sa labing dali nga panahon. Mga balita usab gikan sa kauluhan ng Makati Business Club kon MBC. Usa ni siya sa labing dagko nga mga business group sa kauluhan na mahayag nga dunay panginahanglan karon alang sa saka independente o credible nga liderato sa Senado samtang ang nakakonvene na kini usa pagka sa ka-impeachment court para sa trial o husay sa mga reklamo batok ni Vice President Sara Duterte. Sa ilang statement, ang MBC ni Butiag nga ang pagpabalik sa credibility, ingon man ang integridad sa Senado mag-agad sa usa ka Senate President nga mo-serve sa institusyon nga dunay moral compass. Administrative guardian, ingon man, sakto usab ang credibility ni ini. Nabalaka ang MBC nga kon makita sa publiko nga ang usa ka Senate President partisan o dunay dapig-dapigan, dili patas o dili neutral, o ga wala makabaton sa gikinahanglan nga independence o moral ascendancy nga mubarog sa maong posisyon nga require unta. Mawada na sa pagpagsalig ang publiko. Ang statement sa MBC, giluwatan ni ini human ang Senado nakakonvene na isip sa ka-impeachment court alang sa trial ni Vice President Sara Duterte labot sa mga aligasyon nga nakahimo kini culpable violation sa 1987 Constitution, graft and corruption, ingon man ang betrayal of a public trust. Katapos ang balita sa kauluhan ng Low Pressure Area, galimutan karon sa silangan nga bahin sa Mindanao. Gawas pa sa Pilipinas, posibleng mahimong usa ka tropical cyclone sa musulod nga 48 oras. Matod sa pag-asa, posibleng musulod kini sa Philippine Area of Responsibility sa adlaw nga Biyernes o kasi Sabado. O kung kini makasud na sa Pilipinas, tagaan kini sa local name nga Doming nga maoy ikaapat nga bagyo nga makasud sa Pilipinas. Ang maong nga weather disturbance, posibleng maabot sa severe tropical storm category or mas taas pa. Apan magpabilin kini nga layo gikan sa Philippine landmass o layo oras kayo taan samtang anaa sa par. Apan bisan pa man ini, posible nga kini maoy maka-trigger sa pagabot na si southwest monsoon o habagat sa sunod semana. Ang extension sa LPA magdaos sa kini mapanganurong kalangitan katag nga mga pag-uwan sa Palawan ingon man ang Mindanao.
3: Radyo mo nationwide.
13: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
20: Radyo mo nationwide.
21: At oras karon, alauna, 17 na.
22: DYHP abroad ngayon.
23: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing ang tiga mau tiga pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, sobra sa 900 ka mga gidudahang Ebola cases nga naglakip og 101 ang kumpirmadong nga kaso ang nailhan sa Democratic Republic of Congo. Gipaibaw kini ni World Health Organization ug WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus. Una nang nitumaw ang Ebola outbreak sa Congo o Uganda, nga gadeklara na isip Public Health Emergency of International Concern sa WHO humanatala ang 80 ka suspected deaths gumikan sa maong virus. Nasairan nga usa ka panel sa mga eksperto nga gipanguan sa WHO ang nagtagbo na rutokyon kung aduna ba'y bakuna pagpugong sa pagkatap sa maong virus. Kasama mo sa abroad ngayon, ganyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak RMN. Katong maong balita, ang hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tigamauti nga para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga tsikiting ug Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
21: At oras karon, alauna 19 na, yalamino na karon si Sally Alfante din sa Purok Tambi, Sabtoy, Naga City. Ingoman si Perfecto Jamil, nga naminaw sa nato karon. Ato balita sa abroad, mo rekompleto sa ato mga balita o sa nini mga orasa. Unya standby karon taud-taud ha kay human lang sa tung pipila ka mga kung pipila ka gutlo mosunod na pod ang ato drama kini ang akong suliran. Uban ako diri sa control kasama Nestor Homicilio, Nems Quiñones, ako sa ning Radio Man Ken Galinea. Pabuta kay mosunod na pod ang atong drama kini ang akong suliran.
4: Radyo mo nationwide.
5: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
21: At oras karon ala una 20 na.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon.

0: Gal.
1: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
2: Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran.
4: Sa atong pagkaimugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
2: Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran.
5: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
6: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
7: Uy, nga naman, Marie.
6: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
7: Mauna diya, Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo, ha?
6: Yun sa maninyo, Marie.
7: Nag-unifits me, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifits ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifits, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
6: Unifits?
7: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napuka bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
6: Kadako di ay, Marie. Tudlong iko.
7: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
8: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply Branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zipol Building, Alim Street, Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray Purok 3, Buray Parana Samar. Hunyo 21, Hinabaan Barangay 1, Hinabaan Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
9: Adto og palit na mo.
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
11: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Ganya ng Pinoy!
1: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support.

0: akong mga mata, mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Sa Laypod, ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni sir nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo imong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo takuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta mag-log yun ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin yun kayo ni siya.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
12: Para sa Janice, okay pa yung muman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
11: TTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
14: Balita! Di pa sidunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
15: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship at yun ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
14: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
15: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
16: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
14: Oh, ani mo pliti? Ay galinti.
11: TTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. TTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. TTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
13: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
11: TTX 500.
17: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O TTX 500, dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500.
13: Pumali sa mga butika.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
18: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Said Health Report.
10: Health Report.
20: Nagpa-laboratory ko. akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Ba, sugar ko kusog. 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
21: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
22: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
21: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
22: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
21: Heavy duty linis, bawat pahit.
23: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
25: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, mahuhupong mo sa mayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay akong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.

0: Mayong itlong ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Doktora ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Belen, itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kapuyo nga mimaltrato nako. Aron inyong hisagtan, ingon ni ining mga paghitapo.
1: Belen, mag-ipo na lang ta.
0: Ha? Huh? Bago pa ganit ta, Tony?
1: Dili na ta mga bata, oy nga, ipaagi pa nato guya-buya ba? Mahal ko ni mo. Mahal sa ti ka. O sa problema na?
0: Kung may gusto ni mo, sige, magtipon ta.

0: Ласка, Туба. Sa'yo pa kayo.
1: Tuling sa pa! Ginang manguot man ka?
0: Ano di? Nag-iipunan ko ta.
1: Bisa na! Dili pa ko andam. Naibawgit ka nga na ako'y trauma, ana, di ba?
0: Ako'y bahala, ana.
1: Dili lagi.
0: Ayaw pa, sumapakot. Dili ka pwede mo baliban na kung pinag-iipunan ta.

0: na maayo, no? Wala ni sugot lang sad ka.
1: Oo, kay nasukot naman siya na ako. Matlok man ko ni Tony Day, uy.
0: Isumbong na, uy.
1: Asa mo ko musumbong? Musumbong ko kay dili ko gustong magpahilabot sa kong katipon. Dili ka kuhin mo ang katawanan anak nila, Day.
0: Day Belen.

0: Sugod karon na. Di na ko gusto mo gawas ka.
1: Ansa? Mag-usa bang ko din hisbay?
0: O, pagitang lingaw ni mo. Basta kay ayaw paggawas ha, kung dili ka gustong dunay daot ang maltabo ni mo.

0: hamaptos ko. Masig malipay si Tony kung mahibaw siyang hamaptos na ko. Tingalig mausap na siya.
1: Bugo!
0: Tony!
1: Bugo kang dako! Ano nagpamabdos magka, ha? Uy, ipakuha na, ha? Ipakuha na!
0: Dili! Dili ko masugot! Bahalag biyaan minimo, basta kay dili ko na ipakuha nga akong anak!
2: Si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
2: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalifikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
4: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
5: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimti.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mo pag-inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga. Paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jut! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
15: Extra. Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
16: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
17: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
15: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
17: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
15: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
18: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
19: Uy, Marie, maundang na lang siguro kung pamuhi o baboy. Uy,
20: nga naman, Marie.
19: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
20: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
19: Yun sa man ninyo, Marie.
20: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindupagil kayo ang tubo sa baboy.
19: Unifins?
20: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin na among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
19: Kadap ko di ay, Marie. Tudlui ko.
20: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
21: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply Branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zippel Building, Alim Street, Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray, Purok 3, Buray, Parana, Samar. Hunyo 21, Hinabaan, Barangay 1, Hinabaan, Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
22: Adto, upalit na mo.
23: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
24: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
23: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Alfuerto, 90 anyos na. Apan ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, pwede na iya.
2: Pwede na, mamakas, tuloy mo ito.
1: Ano ka, no, binta na ka.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
8: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Salayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
11: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
10: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
11: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
12: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
10: Oh! Ano mo, Blaine?

0: Bisag bagwa naming Tony, pero gaana kayo siya og kamot. Sayon ra kaayon niya ang pagdagmala ko, bisan pa og mabdus ko. Hangtod nga ng anak ko. Unya. Dung, mutrabaho na lang ka ko. Pero magatabang ko ni mo bas, gastuhan din his pie.
1: Huwag ko magkinala sa mong tabang lagi. O gusto pa, di ba umang kang dili ko gusto mo gawas ka, di ba?
0: Pero Dung, looy mangkot kayong atong anak. Gusto sap na ako siyang isuri nilang mamagpapa pa.
1: Ako rin bahala na.
0: Tony!

0: 나? 어? 아싸나코가 나가? 이 누구? 너니!
1: Kalmalang.
0: Usaw na ko pagkalma nga wak man din hingatong anak.
1: Ay, mabantayan ako sila, Inoy. Arwa na kaya rason nga mugawas pa.
0: Usaw!

0: Tanan sa si Tunis kawasak. Gawasong to na ko.
1: Ayaw pa. Asagdira na siya diha. Mo file ko restraining order. Aron dili na siya makaduol pa na ko.

0: Bisag na anak ko sa puder sa akong mga ginikanan, sige paghapon siya og samok na ko. Ang ako mga pangutana mo kining musunod, huwag nang pangutana, dili ko gusto magpahilapos sa akong katipon kay na ako'y tromaan ng butanga. Obligado pa day ko nga magpahilabot niya tungod kay nag-ipon na mi. O pwede ko nang maapil sa akong ikaso niya. Ikaduhang pangutana, pila ka tuig ko niyang kipriso sa bahay kay dili siya musugot na motrabaho ko. O gibaharan ko niya nga doon ay daot ang may tabo na ako kung musupak ko. O say pwede na akong ikaso niya. Ikatulong pangutana, doon ang may anak, ugwa ko mahibaw kung asa niya gida. Unsay paagi para makuha na ko balik ang akong anak? Ikaw pa itong katapusan. Ni-file ko restraining order kay hangtod karon magsigig hapon siya og samok. Pero kung mugawas ko, muduol hapon siya. Muatras lang siya kung masyakit ko. Unsay laing pwede nga paagi para dili na siya makapaduol pa nako. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Belen.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batan og akong tingog, ako today ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Of course, ang mga medical ng mga pangutanag, mga problema, kaya nang tubagon sa ako ang partner sa kahanginan nga si Dr. Rene Obra. Busa guys, unsa naman inyong ipaabot, ipadang inyong ang suwat sa suliran underscore 612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan niyo pagpadala ang inyong suwat o mga suliran diri na mo. Among hangyo lang yun ninyo guys is kompletoha ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana o mga problema para as mas klaro o mas masabta na mo, no? Kung unsa inyong mga giagian in life o mas klaro po namang mahatag ninyo o ang among mahatag na tubag, ha? And. Ayaw pang luod guys, kung pananglitan, nagpadala damog suwat unya, feeling ninyo wa man ni gi-air, wa man na mo gipalutaw sa kahanginan, ha? Guys, kibaw ba mo nga daghan? Of course, numapasalamaton ka ita. We are very grateful and we are very thankful sa ato ang mga letter senders nga mupada sa ilahang mga suwat. Diri nato, daghan ni sila, ubay-ubay ni sila, mauna nga paabot-paabot gamay sa mga nagpada na sa ilahang mga suwat suliran kay, who knows, no? Next time, inyo na po nga suwat ang amo ang mahatagan og higayon nga ma-air, no? Mahimo ang drama sa kanginan og ma-portray sa ato ang mga artista. Shout out sa ato ang mga scriptwriters, ato ang mga artista, spinner, editor, no? Ang ato ang director, of course, no? Og ang mga artista nato, no? And punto legal man ta karong adlaw si Belen. Di nato isulti taga-asa siya. Ako rin nahibaw. Punto legal kabahin sa iyahang kapuyo nga agkuy sa ato ang drama. Kakita, hindi takakita, pero ka-imagine ta. Unsay iyahang giagian. Kay gaan kay kamot, tawhana. Sige lag, no? Panagmal, bagagnaong. Uy, mupasakit niya, in other words. Uy, huma naman itang Women's Month. Napa may naabusar dire. Atong itagos pangan nga sa Bele, si Bele, no? Kay maski pag nihawa na ni siya, sigihan gapon siya samok. Nanan yun, Adam siya mga ginikanan. So, una niyang pangutana guys, dili siya gustong magpahilabot sa iyahang kaipon kay naa na siya'y trauma anang butanga. Obligado ba di ay kuno siya nga magpahilabot tungod kay nag-ipon sila or pwede ko nang maapil sa iyahang kaso. Pwede ka mo balibad kay ang kana mang ganing minyo, pwede mang ganing mo balibad, kay di mang good na. Yes, that is true. Between husband and wife, obligado ta nga makighilawas, carnal knowledge, kay that is a sign of love, no? Respect. And the purpose sa kami niyoon is to enter into family life para mabuntis, makaanak. Pero, di sad sa tanang higayon. Only when, okay po ta. Kaya di ba sa tanang higayon, fighter ding atong lawas, ha? No? Kay kita pa'y nang laba, kita'y nagluto, kita'y namlansya, kita'y nagsabog tubig. O, guy, kakapoy na pong higda, tihay agpata. Uy, dili man na ingon ana. Dapat consensual yun na ang act of sex, ang act of making love. Legal nga termino, carnal knowledge. Samot na ng inyuhang kondisyon or sitwasyon nga di man kaobligado. Nga no? Puyo man mo, di man mo minyo, no? Wa may balaod mag mando nimo, di ba? Di man gani makapugos ang balaod kong ninyo, kamo pa. Consensual man yun na ang kanang pagpakighilawas. The moment mo di ka, that can even be tantamount to rape. Na amang gani marital rape, kana pa bang sinyong sitwasyon? Plus, kung na-trauma ka, di sagid ka niya pwedeng mapugos. No? Dili ka obligado, anak dihang dapita. Di na nato ipamugos. Ikaduhang pangutana. Pila katuig ko niyang gipriso sa balay, kay di siya musugot. Nga mo trabaho ko. Guy, insecure si kuya. O di, bahag, kay gibaharan ko no siya. Nga dunay dautang mahitabo niya, kung musupak siya, unsay pwede niyang ikaso. Abuse mang yun ni. In all forms, no? Gaan siyang kamot ni mo, manapat siya, physical abuse, no? Katong pogson ka, that's even rape, my dear. O ang kanang di ka patrabahoon, that can even be an economic and psychological abuse. Kay baharan pa kaniya, kumplitos rika kung asa niya gidala, unsay paagi para makuha na kubalik ang iya hakunong anak or makubalik ang akong anak, no? Sa iyang pangutana. Of course, kinahanglan yun ta nga maniid, muagutas pulis, para mutabang ug pangita, we can file a petition for habeas corpus and custody, labi na kay di mo minyo, ang primary custody in town sa bata, na agyod nimo. Dapat na animo ang inyong anak ug dili niya kay ikaw man ang inahan. Pwede ta makafile og habeas corpus. Hopefully, makalocate lang ta og asa siya, at least ihang mga ginikanan, baron o diyang parinti, ug ang kapulisan, may mangin sila mangita og asa, no? Kaya naman ay mga connection sila din ha. Mudangop na lang yung kapulisan ug sa DSWD, base magkinahanglan sadta sa assistant sa usa ka abogado para mutabang na itong file o kaso. Ikaupat, o katapusang pangutana, ni file na ko o restraining order. Kay hangtod karon magsigi gihapon siya o samo. Pero kung mugawas ko, muduol gihapon siya. Muatras lang siya kung musyagit ko. Unsay laing pwede nga paagi nga dili na makaduol na ko. Now, kung naanay restraining order, I think it's called a permanent protection order, either permanent or temporary. Kung temporary pa na, himuon na natong permanent. And ang violation ana kay supposed to be, there is a certain distance nga diha ra siya taman, di siya makaduol gyud nimo. Di siya pwede mo communicate, mo text, mo tawag, mo hulga, samot na pagduol nimo. And a violation of a protection order may even result to imprisonment. Naamang kaana, isumbong i-blatter sa pulis, madakop na siya dayon. Pati lawon ta nagtagam ang kanang imong kapikas nga magsikig haras nimo. Ibog man di ay siya nimo, nahigugma siguro na siya nimo, nga nung wa mang kaniya gitratar og tarong, no nga nung nangabusar man siya. Pero may nalang sad yun, and I'm very glad, Ma'am Belen, nga ikaw, you did the right thing. Nga, ning palayo gyud ka niya, ni-decide ka nga muadto kasi mong mama, nag-file kag temporary restraining order, but I think it's a permanent protection order. No, pero pareho ram na silag effect actually. No, and that is the right thing to do. Atua lang nga i-enforce na to ug makasabot ka kung unsa gyud po ng imong katungod, no? Now that you have a permanent protection order. Violation gani ana guys, kinahanglan gyud nga isumbong na tong pulis kay pwede gyud sila madakpan or dakpon on that basis, no? And I hope to all the women out there nga naminaw karong adlawa, palihog sunda si Belen nga wa mo agwanta, wa mo antos, ning lakaw, ning biya, ning file og protection order. Because no woman, why babay, no, deserves to be abused by any man. Learn to say no, and let us always make sure, no nga, at some point in time, we will eradicate and stop any and all forms of violence against women and children. Hunta ang ato ang pagselebrar sa Women's Month, dili tungod kay daghang naabusar nga mga kababainhan, kundi gi-celebrate nato. No, how beautiful and magnificent it is to be a woman. Mga sukindig Panginao, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulun-an karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Nationwide. Tataka RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atun ka natin sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, gilibkas na sa nasod ang temporaryong ban nga gipatuman sa mga poultry imports gikan sa Belgium. Kini man sa gihimong review sa gobyerno nga ang disease control measures batok sa bird flu virus sa mga nasod, hulagway ng sufficient o igo na. Formal nang gila sa DA ang regionalization protocol sa Belgium alang sa naasong virus, sinungdan nga mitugot na kini pag-resume sa imports gikan sa zones nga gikonsidera nang luwas gikan sa maong virus. Katong maong balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awen. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokining Osaka si Lahis nga nagtuyo sa Cebu City. Ang tumatatampo, nagtasingan nga Emil.

0: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaigsukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayos mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500,
2: ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabalik sa mga butika.
3: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay Vitamin D3 pa ka.

0: Oh, Dana, anak. Kumusta naman yung pagtuon?
1: Okay naman pa. Gamay na lang kung antos na og, graduate na ko.
0: Mao ba, namay noon.
1: Pa?
0: Ano?
1: Mananghid ang tako ni mo.
0: Asa mo na?
1: Pwede ba na kung dadon din sa ato sa Jerome? Aron ako mapailaila ninyo?
0: Jerome?
2: Uyab niya. Mag-usa naman dahil kung na sila kabuan.
0: Uy, unsa gud eh. Kung mo na dadana din sa ato, aron mailaila na mo ni mama mo.

0: Pa-Emil, ma-Susan, si Jerome Day, akong ayab. Jerome, akong parents.
1: Nice meeting you, Tito. Ta.
2: Nice meeting you too, Iho.
3: Unsa na mag-graduha, Rondong?
1: Second year college na, sir. Same course namin ni Dana. O, usa ko ka working student.
3: Oo eh, mau ba? Working student.
1: Yes, sir. Gamay pa kay ko sa diyang namatay si Papa. Unya, upat mi kabuok managsuon. Si Mama pod, way regular nga trabaho. Sideline-sideline lang.
3: Mau ba?
0: Mao ni reason kung ano nakagusto ko ni Jerome pa. Kay bisag, daghanog hindrance ang pagtuon, pero ipadayon gihapon siya, ug nagkugi. Aron lang matuman yung panganduy nga makahumanggit siya.
3: Well, saludo ko ni mo ang butang nga dong. Basta kay isa adlag na ako, nga di ganin mo pasakitan ng akong anak. Nagkasabot.
1: Yes, sir.

0: Day, basi yung dugay ko mauli o kumaha. Ayon lang ko pabuta ninyo panihapon. Dagan ko kinahanglan nga tiwas sa opisina. Nakoy giapas nga deadline.
1: Nahala, sige. Pukawa lang ko kung muabot na kahain ka sa butumon ka aruin mainit na ko ang sudan.
0: Ayon na pag-una na. Magpalit rin ko sa gawas.
1: Sige. Ikaw, good.

0: ikaw ha. Nanalunyo ka ng imong pasangil sa iyong misis nga mag-overtime ka sa trabaho. Pero di ay, wala siya mahibaw nga nibalik. Nibalik kasi magkasilahis.
1: Amot ba? Bisa ko sa nagugpugong pero murag naanagin siya sa akong dugo.
0: Oh, di ba sila ang ikatingagod? Inoon, nindo. Libawan mang daan yung misis sa una. So, pumagasal nga, silahis yung ba? Pero kini saan magkaniya sila ng imo siyang ipagkasalan na mag-usap na ka. So, nagtuo siya nga, niundang na ka.
1: Di sa kumagunahon na nakaroon. Hanggang kung gustong mahitabo, nga mahatagan ako o kagawasan ng lawas ng panginahanglan ako karon.
0: Wow, kaya na. Ay, kabalak ka. Nako'y bagong bagets. Gikuntang ito na akong daan nga, mag-ready na aning orasa. Aron, di kasong oras. O sa hotel ang mag-abot.
1: Taon-taon na saan nga huwag kong magkagamit ng lalaki. Gimingaw na kay ko. Sood lang.
2: Hi, sir.
1: Jerome, ikaw?

Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inumsong Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag ubas na utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisanding sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Sakit na dito ayo akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayon ako. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin, tanakapin, sabay na bis ka.

0: Tito Emil?
1: Ginoo ko.
0: Tito, unsay bot ipasabutan eh.
1: Ayaw kong pangutana, ana. Ito mo'y angay na kong pangutanon. Unsay bot, pasabot ni Muwani. Nagbinuang Grace kong anak.
0: Tito, wako'y gilimod ninyo sa kong kahimtang. Mas dali kong makwartan eh. Nini pagi ha. Di ko kinahanglan muundang sa kong pagswil ha. Gani, makasuporta pa ko sa kong mga manghod sa ilang mga panginahanglan.
1: Di ko, ani.

0: palagi naman eh. Wailay, may bawaan eh. Di ako sana to.
1: Jerome.
0: Isahan ako. Satisfied ka. Basta hatagin ako sa kambayan.
1: Jerome.

0: Dong, wa ko makapantay sa oras sa imong pag-uli.
1: Oh, wa na lang di ka pukawa kay nahinanog na kapag-ayo sa diyang nabot ko. Today, gusto ko umupahuway, tibuok adlaw ron. Kaapoy kayong lawas.
0: Ah, sige. Pukawa na lang yati kainigting kauna.
1: Ay, ayaw, ayaw. Mubangon ako kung gutuman ko.
0: Ah, nahala. Sige, ikaw good.
1: Naunsaman ko. Di mawas kung manahuna ang itabot na mo ni Jerome kabi. Lahi ito siya. Lahi na satisfaction niya ang natagda ko. Ay, kagkapis kong lawas. Mabahuwayo na ko.

0: Säästä mun ei. Tästä kumpa huuenu nää. Mun bangun kumpi. Kei mure guttum nämän.
1: Nagdago pizza, tita. Para ninyo ni tito.
2: Ay, naunsa, nagasto-gasto pa mang bidka nga naamay pagkaon din sa bay.
3: Ha, kapita siyang giingnan, ma. Ganahan magkit siya nga na edad on din kay maikaw ba siya niya ni papa?
0: Usay na.
1: Oh, hi, tito.
0: Oh, Jerome.
3: Pa, nagdaog pizza sa Jerome para ninyo ni mama.
1: Kaon, tito. Naibaw kong gigutom na ka. Ingon magod si tita nga tibok adla ko nung ka natuhog. Ka pwede kayo ka, tito?
0: Ha? Kwan, kakapag yung tuod ko kay daghan kong trabaho nga gitiwasom si Nagapon.
1: Hmm, o day. Sige na, tito. Kao na.
4: Unsa? Uyab si mong anak ang boylet?
0: O lagi.
4: Hala no. Kada kung sa ka na himon ba si mong anak? Uy, Emel.
0: Pero, abri mo, sa tinuod lang, huwag ko magkasabot sa kong kaugalingon. Sukad lang ang hitabo mi ni Jerome. Di na siya mawaas kung una-una.
4: Oh.
0: Murag halos kada gabi magpangitaan ko niya.
4: Oh. Email!

0: Kabila ko, di na ni Mausman. Tito.
1: Mabuan ko ni Mujirom. Ikaw rin nakapabuang na kong sama, ani. Di na kamawas kong nauna. Usap ay gibuhat ni mo na ko.
0: Wara. Di lang ko gusto nga mausay kang imong gibayan ako. Gusto ko nga maayong akong servisyo. Di ani mo.
1: Jirom.

0: Tito Emil, si Nana, nagduda na ba ako?
1: Sa ibot mo ipasabot.
0: Juan, but kayo yung time niya? Straight na ba itang magsig kita?
1: Ay, sige lang, sige lang. Higkabalak ka. Pag-amping lang yun kay mag-amping sa ko. Oh, si Susan. Ah, ganiha pa mo na siya sige tawag. Nanong magka. Hello, Susan.
2: Emil, apas ang imong anak. Gigantong nanawag na akong ganaghilak. Nagbinuang ko nun sa Jerome niya.
1: Unsa? Sige, sige, sige. Akong tawagan. Bye. Jerome, baka kamasung.

0: this kung anak din eh.
1: Ito?
2: Wa man. Akong gisiguro nga, way makakita na ko.
0: Mato ni Susan, naghila ko nung nanawag niya kay ginuangan ko nun nimo.
2: Unsa dito?
0: Mato ni ko. Patiksan lang niya, tika. Kung kanon sa kasunod nga makita nimo, makikita nimo. Sige, sige, bye. Ay.
3: Pa Emil?
0: Dana.
3: Kamumi ka o ba ni Jerome diya sa kwarto?
4: Ito, imong wallet na... Dana?
3: Oh, si buti pa sa botani?
0: Dana, mamaulita. Ato ta sa ato magsulti.
5: Sabay na hitabo. Masaktan po ninyo kung nga lukta po naman ninyo ay naglalis din his ato ron.
3: Si Papa, Ma. Siya ang kabit ni Jerome.
5: Emil. Emil, tinuod pa ni, ha?
0: Susan. Susan, pasilu ako ninyo. Huwag ko kinituyo, ah. May bao na kang daan sa kong pagkatao.
5: Pero abi pa na kung nag-usap ka na.
0: Bose ako pagtuong nga kayar na ako siyang wadon. Pero, Susan, niya na siya sa kong dugo. Di na siya mawa na ako. Sa sige na kong pugong, mas musamot kong giganahan. Masilo ako ninyo.
3: Pero pangano si Jerome man? Sa kadagang lalaki, ganun ako pa magyong imong napili ng pasakitan. Ganun man pa.
0: Anak mo, silo ako.
3: Basta ilo, apat ko pa. Pero walang dilipan ako kaya sa pagkakaroon. Sakit kayo, imong nabuhat, Ma. Huwag ka butangas ka sakit.
5: Emil. Sa pila kayo gayong gipasa, ilo, tika, o gisabot, tika. Karoon mo na dilipan ako kaya. Mahal, tika, pero doon ay limitasyon ang akong pagmahal, Emil. Dili pwede nga magsigi kung pasaylo ni mo o niya magpakasaan sa kagbalik. Sorry, Emil. Mubiya ko din hiugdadon ko ang atong anak.
0: Susan. Susan.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
5: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at orihinal.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mau ka mga higalan kaagi ni Emil nga taga Cebu City ban sa awit nga iyang kipangayo awit kada kalohan, please forgive me.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Said Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nila Intinado, 44 Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala akong siguro na dinutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naigit pamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
9: Makabuhay! Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, naging siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: o garong, sulay sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Makasinabot kita dadapita, Mitchell. Ikaw hatag protection sa mga dalagon. Kahit kami hatag sa imuha, dagan swelte! Ang dalagon, puguak sa imuha, dagan kayo galasya.
2: Okay. Isalig ko ni mo, madam. Og bangag sa ilong. Daku kini kong garbo nga maapil sa listahan. Isip protektor sa inyong sikritong grupo sa mga dragon.
1: Ah, salamat. Ako daku salamat. Ako lipay kayo ba? Ako lipay. Welcome to the group, Mitchell Kaspal.

0: On sy moet toe jou nego, by search.
1: Sermidor, bayin sa mong amigo nga si by Misael ba?
0: Aha.
1: On sy balita bayin siyang kaso, sir? Sermidor.
0: Naglaom pagiday mo. Nga makagawas pas bilangguan si Misael.
1: Pero, gawin mo niyong ipasalig, di ba, Sermidor?
0: Mahimong ipasalig ko ang tanan. Bisan pagani ang tibuok kalibutan o ang langit o ang yuta. Apan mahimong diha aliyod kutob sa pasalig ang tanan, by Sarge.
1: Naloy taon ko si nani by Misael, sir. Duol taon ako nung magsusi ba kung sayang mahimo o kitsay makatabang?
0: Malagi. Pero saon man, kaya kundi tabuligan sa mayong kapalaran, ang saad, kutob na gina diha sa panaad.
1: Kaloy taon ni ng DB eh.
0: Ang labing makaya kayo na kong mahimo, maulang ang pag-ampo sa Ginoo. Naunta makabot ni Misael ang hustisya. Kana lagi, kundi giyod siya mo'y tinuod nga kriminal.
1: Lidor, kampantigin mo nga inusinti si Bay Misael oy, sa krimen nga gipasangin niya.
0: Ayaw po mo galimot, nga usa siya ka-vigilante kani adto sa panahon pa sa EGK.
1: Oo, lagi. Awsam gani kasi ang agawon atong panahon na, sir.
0: Inahinay ang imong ba by Sarge. Bangag sa ilong. Tingalig mulot tao ka nalang unya sa dagat nga wa na'y kinabuhi.
1: Makako ka na, Major?
0: Anong dili maguno?
1: Uy, luya di tao na mo nga giisip ng mong disipulo ka niya to, no? Nga loyal ka ni mo, Major?
0: Mahimo yung kinat ako. Kung ako na kanang gibuhat by Sarge.
1: Major?
0: Nakuyawan ka? Nakulbaan ka ba? Ha? By Sarge?
1: Why di kulbaan na Major eh. Why di makuyawan na?
0: By Sarge, niyas akong mga kamot ang inyong kapalaran. Isan pagani ang inyong kinabuhi.
1: Ha?
0: Kadlokin ninyo ang akong tingog. Kaya nga kung kasuko, maghatod ngadto sa kabatayon, alang niadtong masinupako na akong mga disipulo.
1: Di man miilaw si mong mga kamot, Major.
0: Di ka napita na sayo, by Sarge. Kaya samtang buhi pa ka mo, o samtang naapa ko sa servisyos gobyerno, sa mara nga naglatay sa usa ka lugas lanot ang inyong kinabuhi.
1: Medyo.
0: Kahadluki ko ninyo. Kurog mo sa akong tingo. Kaya nga kung kasuko, maghatod nga dus kamatayon. Alang sa mga masinupakon o gustong musukol.
1: Iyay, gigunitan gaday niya sa among mga liog. Ang iyang pagbuot gaday mauwi matuman. Gisip gaday niya nga iyang mga disipulo. Pero sa diyan nadakpan si Bay Misael, walang gisinay mo aron kini makagawa sa prisuhan. Kung karon, baguhay lang, usa sa mga kauban nga snatcher, iyang gipatay.

0: en visita a los piscinas de Orden.
1: Que chama que con visita? O ganon tu amas o piscinas de Orden?
0: Es que leñita yo amo.
1: Ako nero mahibawan. Tu amas con las piscinas de Orden.
0: E pa confianza, amo Misael.
1: Salamat, boy.
2: Naghahayod kayong salamat sa pabor ngay mong gihatag, Warden.
3: No problem, General Bart.
2: Okay. Ito ang nasa gawas ang Warden akong higala. Magkasulti kita karoon pag-ayo, Misael.
1: General Mart.
2: Retirado na ko, Busa. Mas pabor ko ngay Busang Piton o Sir Mart. Kaysa General.
1: Oh. Okay, Sir Mark.
2: Kena. Bakit ay gusto kong mabati? Tuo di ay. Kumusta?
1: Niya. Nagkanto sa kapait nining akong kahimtang. Unfair kayo kay napasangin lang ko sa nga wag na ako mabuhat.
2: Di ay ba?
1: Oh, unsa may tuyo ni mo na ako, Sir Mark?
2: Gusto ko lang ikaw nga makahimamat. Nakaila kayo kunimo nga lahi ka sa mga badlungon nga kung nailhan, Misael.
1: Sir Mark.
2: Ang imong talagsaon nga prinsipyo, may akong gibiliban pag-ayo.
1: Sir, dautan kong klaseng pagkatao. Nakailagi ka na ako. Kay aktibo ka pa sa serbisyo nitong panahon sa EGK. Papanang akong kasing-kasing. Nagtangag o prinsipyo diha sa pagkamatarong.
2: Misael.
1: Dili na ko ikalimod, sir. Nga dautan ko. Kay dili man ka na matago. Kriminal ko. Bati ang akong imahe sa mabuot ng katilingpan. Apan ang nakapabilang ko na ko mau ang sa nga huwag yun ako mabuhat.
4: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan magset panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Na ako nanguma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
11: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
10: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
12: Mao ka na igibiliban ko ni mo, Misael.
13: Palihog, diretso ang iwang tuyo nako, Sir Mark.
12: Sa ako nang giingon, ni ako kay gusto ko ikaw ngay kahimama. Buot na kong kilatison. Ang giisip na sagbot sa katilingban. Apan ilawom di ay sa kasing-kasing niini, nagpahipi ang kamayong tao o kaaway sa matuod nga nagbuhat o dautan.
13: Mahilig kang mga pasikot-sikot ng mga pong, sir.
12: Misael, dili ka bag-o, alang ka na ko. Karon palang gani, di ka mahimamat sa personal, apan, dili ka yun bag-o, alang ka na ko.
13: Sir Mark,
12: mahimong maisip ka nga dautan sa mga wa makailakan nimo sa hingpit. Apan lahi ka, Misael. Kay dili ka gagaw.

Malipay kayo ko nga kung himamat ang PDL nga si Misael. Kinahanglan nga mapadali og hikay ang iyang hingpit nga kagawasan. Magamit kayo na kung siya alang sa kong krusada nga kausaban paingon sa kalimpyo batok sa illegal nga drugas og kriminalidad. Nakuon niya og mamahimong kaayuhan si Misael kung gawas no na niya siya. Apan manghinaot lang unya kung nga dili unya niya balibaran sa kong ihangyo kaniya. May mga tao nga ni Ali og akong kaho sa ganan. Liyang akong baos! Naigo ko sab ang tulog ka mga tao.

0: Daddy Mart? Dad?
1: Aliyah. Iha.
0: Salamat sa Diyos, kiluwas ka na, Daddy.
1: Oh, praise the Lord. Hallelujah.
0: Naoperahan ka na. Upat ka mga balang nakuha kita sa imong kaluwasan. May gani kay pulos dili mga fatal, Daddy.
1: Mga tao nga miambos ka na ko, iha. Unsay balita nila. Kumusta sila?
0: Sila mo'y waiswerte, Dad. Sila mo'y imong napatay.
1: Oh my God. Intaw no sab sa ilang mga pamilya nga gibiyaan.
0: Dad, self-defense ang imong gihimo.
1: Ako mga pasubo alang sa ilang mga nagbangutan in taon nga pamilya. Og ako mga pag-ampo alang sa kapahuayang dayon sa ilang mga kalag.
0: Daddy Mark.
1: Naapakoy misyon nga isangon ng Ginoo. O tingali, ngaya pagod akong gipanalipdan.
0: Daddy.
1: Gusto ko mapatuman ng krusada sa tong katilingpan. Gawa mahuman sa miaging administrasyon.
0: Dad, mahimo ba? Kalimta na lang na ibang bahina?
1: Iha, Aliyah. Hindi kita magpakabutabungol sa mga pangita po karon. Wala'y kukahadlok na mupatay o mga inosinti ang mga drug addict ng mga sugapa na sa illegal nga drugas. Kinahanglan nga banhaon ang vigilante. May nakita na kong tao na mo'y maghatag unyanin o katumanan. Hapit na, Aliyah. Hapit na.

0: Bay, Bay Misael. Bisita gyud ko nimo, Bay.
1: Salamat sa imong pagduon ako dinhi sa City Jail, Bay Sarge.
0: Bay, kung mahimo pa lang itong bisitahon tika diri pirmi, kanang kadaadlaw gyud. Ako ginabuhaton, Bay.
1: Salamat kayo, Bay Sarge. Ano siya na ibalita sa gawas?
0: Ang litis karon, Bay, Bay na itong ambo sa retired general.
1: Ito ang sabi si Sir Mark. Dinisigi ka. Nakikita na ako sa wapa ang maong hitabo, Bay.
0: Ha? Kaya nga naman, Bay. Oo siya yung tuyo ni mo.
1: Nagihimamat siya na ako. Huwag. Nasabot sab na ako. E gusto ko niyang tabangan araw nga makagawas ko gikan din sa bilangkuan.
0: Kana? Mayong talaga?
1: Oh, tuod si Mama. Kumusta lang akong inahan?
0: Ay, ani kay sikay ang taon, Bay. Dako lang unaon na ito nga mudoaw ni mo din eh. Apan, pirmigi apa sa kwarta.
1: Ang taon sabi sa kong inahan.
0: Mau lagi? Kurtahan pa lagi yung tako, Bay. Tagaon ta na kong kwarta yung inahan, Bay Misael.
1: Tuod eh. Kumusta na si Major Gaspar?
0: Bay Misael, giang kong kita niya nga iyang kong mga disipulo.
1: Usa?
0: Umansin na ito buni mo, Bay, nga gipasagdan lang kaniya. Anam anam krawadaan ko bilye ba ito niya eh?
1: Bay Sarge.
0: Bulayan pagid, Bay. Siya pagid mismo ang nangunay o pusil o patay ni Celestino. Kung alias Buhilas.
1: Daan pagid ko. Mukamit siya mga tao aron iyang panghuwartaan. Apan una yung rasab niya pagkahuman. Aron sa pagpahumot sa iyang pagkatao isip usak ka opisyal.
0: Gusto ka ba, Misael? Sa bahis ko kita, Ona?
1: Gagaw siyang klasya sa opisyal, Bay Sarge. Gagaw si Major Gaspar.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod kanato sa SED Marketing. Ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nitala ang nasod og nagkalambong ang interes sa mga konsumidor ngadto sa mga hybrid o electric vehicles kun EVs subay sa pagtinguha sa mga motorista nga malaslasan pa ang presyo sa mga produkto ng petrolyo. Ipakita sa 2026 Global Automotive Consumer Study nga nag-cover og sobra sa 28,000 ka mga respondents gikan sa 27 ka markets. Nakip na ini ang Pilipinas nga adunay paglambo sa pag-shift sa vehicle preference alang sa mga Pilipino. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic sa mga kasama mao labi ibiktimong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Co Jigsaw adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Co Jigsaw nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexino Forte.
7: Mas paspas, banat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta Right Med. Kay gusto namong maulian kamo.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
14: This newscast is brought to you by Sanmig Light. Live light. Drink light. Sanmig Light. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: pangihigala at ang iyaguban pa mga sumpay ni ngatong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvel Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Talik kayo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Ipagkagin ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pagugtango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ngano ka sukaon man ka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
10: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na.
11: Said Health Report.
12: Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
10: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
14: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
15: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenya, Iloilo.
16: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
15: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Palingaw, muli huk ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
19: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gon nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Unsa? Partuon ko sa barangay?
2: Oh, manay gisultis mga tanod nga may abutin his paya gabi ibay. Nagduda man sila nga na malbal ka gabi i.
1: Unsa bay?
3: Diin magid ka gabi i, Johnny. Unsa man ka? Naongo ka nagyod.
4: Bitaw gaw. Ngano bang nabuntagan magkasilaom sa pansyon?
1: Ay, di haralagi taong kusminteryo. Di man mo kasabot sultihan. Gigukod ko sa mga tanod gabi i. Kayo si Lula nga tindira kandila o buwak sa gate sa menteryo, nakakita og ungo.
4: Unsa? Ungo?
1: Oo. Ako sab, nakakita ko.
3: Ayun sa mitsura sa ungo nga imong nakitaan gabi eh.
1: Akwan, parehas og purma ni Lulo sa una.
3: Unsa? Ay, wak na. Tinuod ko tingali nga may bango na si Papa gikan sa mga patay.
2: Bida kuya, wasod anak good. Mura na tayo nagsalida sa sine. Kanang parehas anang zumbi-zumbi ba?
4: Pero klaro man sa panugo ni Lulo nga, di siya magpahimbal sa mar. Aron kumplito siya nga mubangon gikan sa mga patay.
1: Ah, na, tuon mo itong Lulo eh. Si Pacman to. Pero...
3: Pero unsa?
1: Ang akong nakitaan gabi nga nagtuntun sa ibabos bato nga nagsulob og itom. Unya, nagkayab-kayab sa iyang bukton. Mura mo yung si Lulo.
3: Agoy. Mabiya na gid ko ining dapita, Poldo. Tabangi in taon ko ninyo nga mahalin og dali ka ng among yuta.
2: Manang, mutabang kong pangitag mo palit ha. Pila may komisyon?
3: 5.
2: Jesus, alam.
3: Sige, larga!
4: Onya, Jani. Ano may plano ni mo?
1: Aw, dawato na nga akong pagkaungo o kaliwat.
2: Onya? Onsa man? Matugas barangay hall, bay?
5: Bay, Jani. Anong tao din sa barangay hall, uy.

0: Ana sudah kita dah. Ah, hello, hello. Onsa iyong gitapukan din he?
1: Ayo, ayo panggil kita sa ugo ha. Mohon pala lang pardon sa anak ni Kanjo ha.
0: No? Makatakor do bini ako tinanawan. Ayaw mo mapalagag ukap sa inyong mga baba, oy. Ah, kapitan eh.
2: Oy, Adone! Oy, kumusta, kumusta?
0: Kap, iagid ko, Kap. Aron mahusay ang akong ngan din sa itong dapit.
2: Ayaw na. Ato ning ablihan og pormal. Napag-abli og husay, ha?
0: Kap,
2: husay yung tanyan
0: eh. Di nang kinanglan, oy. Na, naman ang mga marites nga mo'y sinugdanan sa gubot.
2: Oy!
3: Dili ko marites. Tinood yun akong nakita, kapitan. Ang ungo, may dupa na sa bintos, ibabaw sa pantiyon.
0: Nga, onya nang sigurado ka nga, ako ang may dupa.
3: Di, noon.
0: Oh, noorom din, no?
3: Lala, ay patakag sumbong sa mga tanod. Uy, pakauaw man ang imo. Unsay pakauaw. Naklaro man kayong na ay nagdupas ibabaw sa pantiyon. Hayagod kayo ang buwan at tuga. Muna og si Pilugin ang nagdupa. Pero patay na mas pilo. Mao nga ikaw nang nagdupa dito.
0: Naklaro ba ni mo ang akong naong-nang?
3: Awa lagi. Pilo, ikaw may midawas pagkaungo ni Pilo. Mao nga ikaw gayon ang nagbarog dito. Ikaw nakasunod sa iyang pagkaungo.
0: Di may ayo, di may ayo na. Kap! Ako ningikihan si Lula.
3: BSI. Nanong ako may imong ikiha, nga ikaw may balbal.
0: Unya, nagkakita ka nga, doon ako'y gibalbal, ano?
2: Ikaw! Ikaw ang mipatay sa akong anak. Ikaw!
3: Hala, nanong kamahal, bakit gibalbal ay?
0: Wa mo ebidensya nga ako may mipatay sa imong anak, oy. Uy, nakakita na ako nga gikuhaan anak mo siya kasing-kasing. Pulos pa sa angilan ng inyo. Tungod kay nabaniog man nga kaliwat mi ungo. Pero doon ang bago'y gibalbal din is atong dapit sa unang panahon. Wa man, di ba?
2: Duna!
0: Ha?

0: Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act.
7: Diabetes. Usa ka sakit nga lisod og delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing. Kidney. Atay. Ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
8: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargado!
10: MaxVit Kargado!
11: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
12: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Ang lamig!
14: Dika, yakapin kita.
13: Sarap ng feeling.
15: Everest Air Conditioner.
13: Han, ano ever best place mo in the world?
14: Siyempre, right here with you.
13: Aww.

0: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
2: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
3: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
4: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
5: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
6: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
7: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier, padayon gihapon ko.
8: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
9: Puyawang danoy.
8: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
10: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
11: Tagad na kaon nga oily food, maka-acid na.
12: Pag may acid, Supra-Sid.
13: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate aron mahupay ang sakit sa tiyan.
14: United Home.
15: Unilab yan.
16: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Doon na igibalbaw sa unang panahon. Ang akong pag-umagon.
18: Unya, Noy. Doon ay nakakita nga ang akong apuhan ang nagbalbal.
17: Wa, pero...
18: Wa, mangkaha. Aw, way gibalbal ang akong apuhan. Uy, unya, bahin sa'yo mong anak. Patay ng akong apuhan, uy. Busa, dili siya ang nagbalbal sa'yo mong anak. O kung ako man ang imong pasanginlan... O niya na kumuhang ko nga, ungo ko, kung makitaan ko ninyo nga nagkit-kit ko o kasing-kasing sa bata.
17: Ikaw ang ungo. Ikaw ang mibalbal sa akong anak.
18: Kap, nawala kap.
17: Oy! Kadiyo! Kung way ebidensya, way kaso.
18: Bitaw.
17: Pero, oy! Dati kong ebidensya din eh. Picture pa ni Johnny nga may kaong bata. Kay diha, diha dayon. Ako siyang dakpon!
18: Oh,
19: Maoy!
18: Abay, mik-mik. Mauna. Ebidensya ang una, ha? Ayaw ang pagkiha, uy. Pero, labaw sa tanan, andama ang pagpalubong sa imong anak, uy. Aron taon, ako naning maandam ang iyang luganan. Ako bayay si Pulturiro karon dinhis atong miteryo. Ang tanang lubong, muagi na nako!

0: pahayag na ni Johnny? Mayang adlaw! Maayo!
1: Uy! Miss! Nialagi ka din eh!
0: Doon ako'y tuyo ni Johnny?
1: Ako? Doon ako'y tuyo na ko? Uwa?
0: Uwa ako'y tuyo ni mo. Naba si Johnny diya siyang payag?
1: Awa siya diya. Tuasa sa barangay hall kay doon ay husay.
0: Onsang husaya? Doon na siya kaso nga giato ba?
1: Saon nga siya may nakadawat sa bato ni Lolo sa pagkaungo.
0: Tinuod yun ka doon ay bato? Nakakita ka?
1: Awa ko makakita sa bato, pero nagkakitaid ko sa puting panyo nga giputo sa bato nga gibili ni Lolo niya.
0: Tinuod ka?
1: O, lagi.
0: Simo na ako na. Ungokit ka ang imong igagaw?
1: Kwan. Muraman, judog. Ungokit.
0: Unsa? Wala, no? Ungokit si Johnny?
1: O, lagi. Masa pa ba imong ipangutan na, ha? Ako nalang tubag.
0: Si Johnny nalang kong pangutanon kay ako man siyang videohan.
1: Ako di ay. Di lang ko ni mo videohan. Pusikot to, sad ko.
0: Oh, igagaw makas nakadawat sa bato sa ungo, no? Mao nga ungo sa day ka.
1: Dili. Ang maungo ka na ramang mudawat sa bato sa ungo. Ako kay Wakman, mawadi ko ungo. Layo naman sa mga akong pagkaparinti sa mga altruso.
2: Poldo! Uy, may kasulti di ay ka.
1: Mahon na yung bisita ni Dindo Pater, tiya.
0: Best friend mi si Dindo.
1: O nag-interview siya sa mga kahibulungan o makahadlok ng mga pangitabo dinin sa tundapit.
2: Maumba. Ay, Poldo, dali na. At tanawin ko na unsa na ang lubong ni Papa Pilo.
0: Mauban ka ninyo?
3: Abay, yan lang naman talaga sa minteryo. Bilo ko gusto kang magpawasapot.
4: Anera ko magpawasapot sa minteryo, abay.
3: So, manugutawan naman din, he?
4: Doon na ilubong doon din, he?
3: Oh, unsa?
4: Ang pansyon nga bakanti ba nga kung nakatulog ang gabi, eh. May ilubong karon. Oh, murag ko, abay. Murag dato kayo ang tagdungon.
3: Mao ba?
4: Dali na. Ato rin nga doon. Akong tanaw ng trabaho sa mga masador din dito.
3: Oh, sige. Bili ba ginakon mo mudag problema, abay? Naliman ka. Gikan ka sa husay nga ikaw ang ipakauwawan. Pero karon, muraragoy na hitabo ni mo, bay.
4: Watay makuha kon magulguol ta, bay.
3: Oh, unsa man? Kita gyud mo pintal sa pansyon, bay?
4: Oo, kita. Mao man ang usa sa atong sideline din, eh.
3: Oo, na.
4: Niya na ang maghatulog lubong, eh.
5: Uy! Kajali, ikaw!
3: Poldo?
4: Poldo, eh.
5: Gaw! Uy! Tia! Niya ka?
0: Hindi, ese ko gupo.
4: Niya, sari ka? Milchik?
3: Niya mo din yung gwapa rin, eh.
0: Ay, salamat, Mikmik! Gwapa kita ko, no?
5: Gwapa, uy!
2: Poldo! Johnny! Dali! Dali po dali sa lubong ni Papa Pilo!
4: Ang samnas di Alicia? Nga nung muram na giabak?

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati kani o, pag-check up ko dito. Tapos duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kapi nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya og to inom na pod ko 3 times idi kapi jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
4: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
9: Tosiran Forte. Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it.
12: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
13: Lumbi pudding San Miguel litro. Share taning litro ha. Uy Carl, palihog sa kinilobi.
14: Carl, palihog gani sa litron.
15: Carl, palihog pud ng bupis, please.
13: Oh, nganong di man maabot na ako ng San Miguel Litro? Oy, i-share pud ba?
16: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
13: Ihatagan ni Carl ang bill.
15: Carl? Asa man si Carl?
16: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
3: 10 years kay kan karon. Paboton gyapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gyapon ko.
5: Imi maluoy ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipangita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na akong makuptan ani ana sa akong mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni akagihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
4: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapang. Sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya karako. Mauniya. Gipaabot pagyapon

Ang ninong sa kagahapon. Mutuo ka ba sa pulutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Ang ninong sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Alduin Nakurda. Ang ninong sa kagahapon.

0: Andin. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kalikon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato ng kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Kay mag-all. Sana all.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sabon.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
6: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at orihinal.

Pero, sige na lang. Magamit man sab niya ako. Mangita na ko pension house or nga makailis na ko o makaligo ko. Bantay ka lang yung bayuta ka. Dumtantag ko ka. Balik ko taka kung maksud na kong balik ang tabaho. Nakasiguro ko. Dawaton ko ni Mr. Banson. Kay nakagusto usab siya na ako kani ato. Magamit ko yun gihapon ang akong kagwapa. Dili ka na ako, Josh? Pwes, may dagkan pang mupunit na ako. Dili ka ikaw rin dato. Makabangon paghihapon ko. Magkwartahan raon niya ako pagmasab. Bisan mo pakwili ko. Og naibaw ko nga hugaw na kong tanawon. Pero gwapa paghihapon ko. May daghan magani gihapon mulingi na ako. Tuwag kay gwapa ko. Kung ako'y wailigo, pobre ra kong tanawon. Pero kung kamo mo'y wak na'y kaligo, makilimos na mong tanawon.

0: Chindi, kao na. Maliit ka na sa mong trabaho. Ay, nalikod na.
1: Unya na lang kumukao, Nay. Naluto naman ng gilugaw na ako. Hatansan ako sa Elaine, unya ako sa ngungituin.
2: Ako na. Maliit ka na.
0: Ay, ako na lang hungits, bata. Ito na lang unya na siya din.
1: Ayaw na, Nay, uy. Di ko mo duty, Ruin. Mas mahinong danon si Inday Elaine. Makatiman ko blaing mga tao, mga pasyente. Unya si Inday na hinoy dili. Grabe po, eh. Sige ha, tanon ko na sa iyang kwarto. Excuse me.
2: Kabutan sa ko, amiga.
0: Ay, tinuod na.
2: Swerte kayang lalaki nga makapanagiyan ni Jeannie, Nay.
0: Kung ba, oh? Swerte ka.
2: Kung saan, Nay? Ano? Ako may naswerte.
0: Ay, suod ka may higala. Huwag iisip ka na niya. Kamu ni Inday Elaine ngayon ko galingong pamilya. Hinaot ka makita mo na ka na din.
2: Nay, si Nanay, ikaw na ha? Sa kalugay na natong ikauban si Jeannie, karon na hinunin mo butang igmanli siya nga mong kasuod.
0: Ay, ganong dili man taon, ganong di man. Huwag ka ni pangitaon pang Jeannie, o di. Buutan, kugihan, guwapa, o usap pa kanas.
2: Ang problema kay huwag ko mangita og laing manginan sa kong anak, Nay.
0: Deb, dugay nang mibiya ninyo si Amy.
2: Pero ako paghihapon isira ang posibilidad nga may mong bubalik pa si Amy, Nay. Dili ko gusto nga may lang manginahan sa akong anak. Gawa sa matuod niyang inahanay, si Amy.
0: Deb.
2: Damgo ko gihapon nga usan ng mga adlawa. Bubalik siya. Ug may usa pagbalik ang mong pamilya. Ni anao niya higayunan, Nay. Dili ko nagibuhian pa si Amy. Pakaslan ko na siya.
0: Deb.
2: Mahatag ko pa niya ang mga gikinahanglan niya, Nay. Dili na gid siya mubiya pa.
0: Deb. Mibiya siya kay materialistic siya. Mas giuna pa niya ang ambisyon kay ninyo ngayang pamilya.
2: Pero nakasabot ko niya, Nay.
0: Unsa?
2: Nagdako nga ahaw si Amy sa tanang material nga butang. Mao nga nakasabot lagi ko niya.
0: Oy, Dave. Dili ka na igong rason. Aron biyaan mo niya.
2: Igo na bang rason nga mahal ko gihapon siya hangtod karon, eh?
0: Dave.

0: Come in. Oh. Ooh.
1: Hello, Mr. Benzon.
0: Ah, Amy. Oh, come in, come in.
1: Oh, ooh. Thank you. Thank God. Wede ka malimot na ako.
0: Oh, you know, you're unforgettable.
1: Yeah, I know.
0: Ooh, so what brings you here, huh?
1: Mr. Benzon, remember sa mong offer na ko sa una? Nga andam ka mo dawat ako anytime nga mubalhin ko din sa imong kumpanya, isip imong sekretarya?
0: Oh, of course, of course. I don't easily forget.
1: Andam na ka mo trabaho ka na nabos ka ni mo, Mr. Benzon. 24/7.
0: Ooh, really?
1: Really? Mm. Ganahan ka na, dili ba? Nga mag-uba na ta ka nunay? Nga magkuyog na ta, bisan asa ka paingon? Kay imo na unya kong sekretarya.
0: Oh, that's so good, so good.
1: Uh-huh.
0: Bad, too bad.
1: Unsa? Pero nga naman, may problema ba, Mr. Benzon? Ang imo bang sekretary? May mong assistant secretary na lang ko niya. But of course, due to my experience, I may be your assistant secretary, pero mas labing maayo nga ako ang kanunay ni Mundat sa imong mga lakaw. Because I am more than capable.
0: Ooh.
1: I could be of service to you 24/7. What do you think, Mr. Benzon? Himuon papagihapon ko ni mong assistant? Himo nang isisanti ang imong existing secretary karon.

0: kinaurasan. Animal ta tiguang. Tiguang naman untak pero kakuskan pa. Nauna pag ikon niya biras akong buhok, huwag akong makabantay. Shit! Oh, nagkisip pa ang pag-una ko si Nina. Huwag pa rin ko makasun ang trabaho. Pusit! Iyon na lang ko ng maong pension house. Dara ko plate.
1: La, ma'am. Makuhang 20 ang sukli, ma'am. Kuhang, ma'am. Wa na ko ilaing kwarta, ma'am. Di nga umanggod kayo, ma'am. Ikaduha pa na kong pasahero, ikaduha pa ka.
0: Usa! Hadili! Kitara sinti mo ron, mahinong dano na. Huwat ako, kay magpasinsiyo ko sa cashier.
1: Sige, ma'am. I-waiting na lang ako ni taxi, ma'am. I-waiting na lang.
0: Usa! Waiting! Akalit siya ba ya, oy? Ayun na lang, oy! Diyan na lang ni mo! Wisit! Kabusit pa yagin, oy! Orang kinahanglan naman yung kumubalik, anis uno. Mga plena lang kung laing trabaho, ani. Wisit! Umay kumaanan, ugag ba yung swildo? Sige, sa pabay, may muna kong duulo na. Anong nga makasuhod kung dali ka trabaho? At dili magsalig sa sweldo? Kay makahatag pa ko sa akong extra service? Uy, visit! Malbiyani, uy. Wala naman ko'y kalainan, ani, so sa kababayang bayaran. Da, pero bahala na. Ning paagiha ko daling musaka. Busa pahimuslan ako ang higayon, nga batanon pa ko. Ah, gusto. Sa casino. May daga mga kwartahan nga nagtapok dito. Ato ko dito mag-standby. May mga nakailanan ako dito. Mamasin ko. O sa samang higayon, malingaw pa ko. Ah, gusto. Ipamasin ko ning pipila kalibong na anak ko. Ipusta ko ni karon aron mo tubo.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige kagaw, inanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. OG. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds. Panduway First Five. Brought to you by Panduway. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
8: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kajut
11: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
16: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
17: Mayod habang ako sa Radyo Mag, Josephus, J.Q. Ganos, ito ka Diyos, balik na rin ako na itong gato sa Betex sa 500. Minimum mga taon, ang naanang edad, mag-Betex sa 500 ka. Ang Betex sa 500 naman superior at advanced by the President of Sinula, Aparece que nos va a pasar ahora mismo fue running hours de para mí se fue siempre. Y el mismo aviso sama con el alcohol o ang pagparabako. Sa to nga balita papagili sa 14 años na PWD magiging nasunog o naangol sa natumong sulo sila kapalimahay sila si Miguel Tacna sa Udtong dito sa may sa Upper Luan lungsod sa Santa Fe niya itong laging adlaw ag bitima halayan sa palag John Bean in 14 años sa panibunog lumutlo sa nasputag lugar sa nika ilumos sa PWD sa sequence and decision sa kabayuhan dito sa Santander Fire Station na kiling maong biti maging magluto na ito ngayon na sol sa ilaga o sinasol sa ilaga parimahay dihang kahit nga binako ang kayo hangtod nga na dalig kiling nga mikailang sa ilaga parimahay na inimo sa mga light material sa nagawa sa resolusyon na wala sa balay ito ngayon ang ginikanan sa bigima ato sa mauga insidente ang nahan nga si Janet tingong nito nalabas sa singis lang na primahay, di kaya sa primahay samtang amahan, nalabas ni siya po siya ka-construction worker at matagawa sa biktima gila na ko sa mga poleraria dito sa Miskutan niya lungsod. Matagal news break, karoon ka po na, dito sa Detex sa Fire and Read, at Detex sa Fire and Read Campion, na protection may 1.3 million ora kinin sa antioxidants sa biktima gila na kontra sa mga free radical sugar solution. Sa Detex sa Fire and Read, at ang panit roll-down, internal organ ay hon ang detect sa fibre di libre sa betas sa quadrilateral disease glaucoma cataract cardiovascular disease quadrilateral disease kidney disease kasi progression ng PCDP insomnia acute pancreatitis GERD ang detect fibre ang sekreto sumugod guwapo
16: RMN Newsbreak.
13: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
18: Basta right med, dito ko sa kilala ko na. Kagmasaligan ko, kaya basta right med.
19: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
22: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
23: Kargato!
24: MaxVit Kargato!
25: Unilab quality yan.
22: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
26: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
25: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
27: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
4: Carl! Palihog gani sa litron!
5: Carl! Palihog po ng bupis, please!
3: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, babe!
6: Kung barkaday, paringas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. Birch Tree.

Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubos sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alguin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Oh, nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi, matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
1: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
2: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
4: Basin og
3: may diabetes ka?
4: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
4: adunay powerful extracts,
3: no phytochemicals,
4: ug antioxidants,
3: nga gikan sa palaya,
4: ug desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga epektibo
3: batok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500
3: sa mga
4: DTX 500
3: ang tubag
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500
4: epektibo
3: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: DTX 500
3: imo sa desugared sugar cane extract,
4: ug anti-diabetic property,
3: gikan sa palaya.
4: DTX 500.
3: Garantisado.
4: Highly recommended.
3: Sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
5: Oh.
7: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: bubbly apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: EX Almaca Buhay Plus, dietary capsule, uhol, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka. Tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
8: Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
11: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
10: Visit Playtime.

0: playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
5: Wow.
4: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
3: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
6: Aww.
8: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pechang na pagkasunduan.
10: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, dito ako, believe.
15: Set Health Testimonies.
16: Health Testimonies.
17: Napamatundaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
18: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
17: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ay, si Kara lang mahimo na kong ihatag ang Kuya Hans. Dili na kong masugod na hangtod si Ayesa, ang kunon pa niya. Gisalig ko na si Kara kang Kuya Hans sa unang panahon. Pero wa niya kinima ang pingig maayo. Ginoo, ihatag lang ako si Ayesa. Please.
3: Ra! Ken, itawa na ka na ni Ray. Magsugo na ko ng shooting. Ikaw na lang ang kuwang.
2: Ha? Oo, sige, sige. Musunod ako karon.

0: bedroom sa suit sa kwarto ni Sir Hans. Ang ako lang kun inig-abil sa pultahan. Sugatan niya akong labay o butang. Ah, husto. Mananghilag tangdaan. Sir Hans? Sir? Okay na ka di sa sod? Sir Hans, musod ko ha? Ayaw bi akong labay ha? Kaya nagdabi ako pagkaon ni mo. Iman na ni pa ni hapon o pamahaw ka ron. Uwa man matubag ha? Uy, noon sa magkano siya sa suod, no? Sir, musuod ko ha! Sir? Oh, wala. Huwag magkini siya matubag. Uy, ito naman kiting halin na hitabuin niya. Sir? Oh, uy, kagubot ba din sa suod? Oh, nagkikita naman din at siya. Nag-atubang sa pungpung. Oh. Ah! Uy, katagan ko din yung bilto. Ang lumisit ang bilto man din yung imong gibuak. Maayo kay niapay misang gamay nga kahoy. Eh, ano na lang ako ibuta ang pagkaon. Sir, niara sa lamisa ang tray sa imong panihapon o pamahaw, ha?
1: Gawas na.
0: Oh, sir. Tawag lang ko kun. Gusto na kang ako limpyuhan ng imong kwarto. O niya, at kaon na. Kay musamot niya kagaluyaan ako dili ka mong kaon. Makapraning na ba ng kuwang tas kaon?
1: Gawas na.
0: Ingon bito ko nga magawas ko. Salamat nga. May kalma na siya gamay.
2: Ngayon nasandig mo ka niya, ha? Sa pultahan sa kwarto ni Kuya Hans.
1: Gipasa kita na sa baka niya?
0: Iaram kong gipagawas.
1: Ganun, mura makakahilak ko.
0: Wala ni Uy. Naluoy lang ko ni Kuya Hans ni mo.
1: Dili ka angay maluoy niya. Kay iyang pasakitan.
3: Sir Ken!
4: Nana!
1: Ayaw pa apu pa ni Kuya Hans, ha? Mutabaho una ko.
0: Unsa man kay naaswa na una ni Hans karon, no? Ang kasal kiting halin nila ni Kara karong Sabado.

0: Okay. God.
1: Oh, thank you, the rag.
2: Ew. Kasakit na sa kong tiil, Kent. Hey. Naunsa ka? Ilo mo na kaayo ka?
3: Iyalang ko tagda. Doon na lang ko'y gunaw na.
2: Ex ko ni mo. O nagkaila na kaayo ko ni mo. May problema ka, di ba?
3: Wakay katabang sa akong problema.
2: Ano ko tong wa? Nag-uol ka sa batasan sa imong kuya Hans, di ba?
3: Nausab na good siya. Wa na siya magunaw na guugma.
2: Tungod kay nawa na ang babae nga iyang gimahal. Normal ra na.
3: Lahi good siya. Kaya uban, kung mamatiyan, mudawat man dayon. Pero siya.
2: Tungod kay in love siya ni Kara, ukusaray sulpan anak Kent.
3: Unsa man?
2: Ang makatambal sa gugma, gugma na sad.
3: Unsa'y but nung ipasabot?
2: Kung ma-in love o balik sa laing babae si Hans, mabalik ra siya sa normal, Kent.
3: Oh.
2: Busa, paninguha ang ma-in love si Hans kang ayasa.
3: Dili.
2: Ha? Huh? Unsa'y dili, Kent?
4: Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang ilan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Dalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural at original.
18: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
14: Vitamin D complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang ilan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
19: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
20: Basta right med, dito ko sa kilala ko na. Kagmasaligan ko, kaya basta right med.
21: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
25: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod mahimong cashier, padayon gihapon ko.
26: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
27: Kuyawang Dan uy.
26: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
9: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
28: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
29: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
30: United Home. Unilab yan.
31: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Boom, boom!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
2: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: Dili kong sugot nga ma-inlove si Kuya Hans kang Esa.
6: O ganun dili man ka masugod. Mora na ang bugtong paagi nga mabalik sa normal ang imong makuhang. Si Ayesa lang.
5: Basta. Dili kong sugot nga ma-inlove siya ni Esa.
6: Huwag ko makauyon sa gipanulti ni Kent. Ano ko tong dili man siya gusto nga ma-inlove si Hans kang Ayesa? James! James, too big!
7: Oh. Saan ka? Kailan nagkaluko ng dagdagan ng murong nagipilo? Kaya pagkikay mong naong itong ganiya pagsultin yung Ken? Oh, tubig ko. Aro?
6: Ikaw ko na ibasa ini.
7: Saan may akong basahan?
6: Ang gisultin ni Ken karon.
7: Eh, saan may gisit? Gisit? Anong gisultin ni Ken karon?
6: Ni Prangka si anak ko. Dili siya musugot nga ma-inlove si Hans kang Ayesa. Ano man kuno na, ha?
7: Saan naman taon kagaway? Kakaroon, ha? Ha? Kakaroon, ha? Huwag kagagets. Di siya gusto nga ma-inlove nga iyang maguwang kang Ayesha. Kay, love mo na sa Ayesha.
6: Unsa?
7: Nakita, bitaw na ako, gaw, kung unsa ka pinanggan ni Ken si Ayesha, siya ang protektor ni Ayesha, di ba?
6: No.
7: Yes!
6: James, kinahanglang mag... Makauyab si Ayesa. Makauyab sila si Hans o si Ayesa.
7: Sa naman tao ni? Abinog ako ang gusto ni mong mauyab ni Ayesa. Si Hans, anong gusto ni mo?
6: Bisanhain niyang duha. Pero, mas dunay chance nga ipuli ni Hans si Ayesa kang kara.

0: Salamat nga nakahuman kiko kaon. Nakaligo pa ko. Anya, huwag yapon mo na mag-extra hands na ako. Pero, ano kung huwag siya manungwak na ako? Hala! Halawa niya. Huwag ba ka maglaslas yung pulso, no? Ako eh. Doon na rin ako nikitan sa Facebook na naghikog tungod sa kukma. Kailan lang mapugan ko si Sir Hans sa doon na yung huna-huna. Uy. Nagkaon pa rin ka, sir?
1: Ano? Nagtuo ka nga naghikog ko?
0: Ala, maya ba rin mo managanser? Nakatag-alay ka sa huna-huna.
1: Nagdali kagsud. Wa ka manuktok.
0: Ay! Oh, di ay no. bitaw, sir, uy. Mabitaw na huna-huna. Nahilo mong kagtaas-taas ng mga oras, good.
1: Ipusa na akong kinanan.
0: Ay, salamat. Nahurot gini mo akong gida.
1: Limpihon niya akong kwarto.
0: Daan pa ko. Tibuo kahapon, nasagod din siya mong kwarto.
1: Saman? Reklamo ka?
0: Ay, uwa, sir, uy. Ako mo gini yung trabahoon.
1: Oh, lihok na.
0: Ah, ingabit ako nga mo lihok na ko.

0: Salamat. Nang managid ko og labay sa mga buak sa kwarto ni Sir Hans. Hala? Ang swing? Hindi ka tayo na mga sagdot ng bagon-bagon, uy. Ako na nilimpiyuhan, uy.
1: Ano nila magas tuyo?
0: Oh. Hi, Kent. Naglabay ko sa mga nabuak sa kwarto ni Sir Hans.
2: Kumusta naman siya?
0: May kalma naman. Luuya sa swing, oh. Huwag na matiman.
2: Sila si Kuya at si Kara ang tiglimpyo din, eh. Kay ganahan mag kay si Kara ng swing.
0: Ganahan sa trabaho kong swing.
2: Ayesa. Huwag niyo ko ni mo.
0: Ano sa mina, Kent?
2: Ayaw buhi a si Kara siyang pagkatao.
0: Ha?
2: Pasagdantang mahanaw hangtod sa hangtod ining paya ang hanumana ni Kara. Ayaw sunda ang gusto ni Kuya Hans na mahimok ang ikaduwang Kara siyang kinabuhi.
0: Kent!

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ating fiesta!
1: Kinahanglan, extra nganda!
0: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Kadyot na!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Extra. Oras! Gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
10: DGX 500. Ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500. Ibo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
11: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
10: DGX 500.
12: O si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500. Pamali sa mga butika.
13: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
14: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
15: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sayon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Biodrop! Biodrop! Herbal Capsule.
19: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
18: Biodrop! Biodrop! Herbal Capsule.
19: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
18: Biodrop! Biodrop! Herbal Capsule.
19: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Carlos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
18: Biodrop! Biodrop! Herbal Capsule.
20: Day andat, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
21: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak o gayoma. Mitaas pag yadang yung blood sugar.
20: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
21: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
20: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
22: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
23: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon og exercise. Kay naaman ni Vitamin C, E, Iron ug Niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So wayi pud ninyo.
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Happy Fiesta!
24: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
24: Naana mga bisita? Kajut
2: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
24: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
25: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
24: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
26: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong alaksan, extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! New Alaksan X.
27: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
27: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
28: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
29: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
30: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
22: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
31: ACS. Kargado!
32: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
33: Kargado!
34: MaxFit Kargado!
26: Unilab quality yan.
32: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
35: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
23: Oras sa DYHP, alas 5.14 sa kahaponon.
35: Headlines.
23: Ulohan sa ato mga balita kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo, nagplano karon nga mobalik paglabay sa mga basura sa syudad ngadto sa lungsod sa Aloginsan. Ang PSA nanawagan sa publiko nga magbibilantayon sa mga ilad gamit ang National ID. Konsehal sa barangay, ang ipusil patay sa pamailihing mamumuno sa gawas sa Buangan dito sa lungsod sa Clarín Provincia sa Bohol kagahapon sa Udto. Firefighting drone equipment gitestingan sa mga lokal nga opisyal sa dakbayan sa Mandawi. Mga kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Campos, matod sa ato mga balita, news updates. Anong Lunes, mga kasama, Mayo 25, 2026. Kumusta man yung kahaponon karon? Kumusta man inyuhang andam para sa ring paninghapon na usap? Ngayong hapon sa mga naminaw sa ilang mga radyo karon. Hantod karong orasan, naglanog-lanog paghihapon ang DYHP. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ingon man sa ato ang digital platform, DYHP Arimensibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Panan nga nagpaminaw karon sa DYHP digital man o sa ilang transistor radio. Maayong hapon ninyong tanan. Karon sa detalye na sa ato mga balita, ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nagplano karon nga mubalik paglabay sa mga basura sa syudad ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
35: DYHP Tatak RMN Report.
6: Nagplano karon ang kagamhanan sa Bay Sugbo nga mubalik paglabay sa mga basura sa syudad ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Kini samtang hikay pa ang mga dokumento alang sa paglabay sa mga basura sa dakbayan diha sa Binaliw Landfill. Matod sa labaw sa Department of Public Services kung DPS ng Engineer John Paul Glaske, nga ngayon ang hakot ngadto sa final disposal site ang mga basura nga naa sa South Road Properties kun sa RP nga gihimong transfer station. Gibalaya gyud ni Glaske nga City Government nangita na og laing holder nga mokuha sa mga basura gikan diha sa reclaimed property.
7: Nangita na sa sila laing holder para muhaul ana padung sa Aluginsan samtang nagsulbad pa sa Binaliw, sir ba? Pwede comply nga mga papilis.
6: So, ang balang ka pataglabay sa Aluginsan ay umahon?
7: Kana, sir. Maragmone, gikokron, sir.
6: Si Engineer John Paul Glaske, kabarwala ni Glaske, mula na to 15 kaadaw paghakot sa mga basura niya sa SRP, kung kini ito ng hapon nilabay sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balonos, DYHP, Tatak,
23: at oras 5:17 sa kahapon no, nakig-meeting si Dr. Nikki Catalan o Dr. Sheila Fasol sa Provincial Engineering Office at mapaspasan pa o mapalambo ang mga proyekto nga infrastructure sa mga ospital o health facilities sa probinsya sa Sugbo. Usa sa mga priorities sa administrasyon ni Governor Pamela Badicuatro ang pagpapaayo sa healthcare facilities o pagpaligon sa health system sa Sugbo. Maton Dr. Catalan, ang pagpalambo sa healthcare dili lang kutob sa tambal o dugang manpower apan apil usab ang luwas ng mga pasilidad, mas maayong nga sistema o komportableng serbisyo para sa mga pasyente o mga healthcare workers. At oras alas 5:18 na, ang PSA nanawagan karon sa publiko nga magwinantayon sa mga ilad gamit ang mga national ID. Sabi uban nga publiko karon nga wa pa malusot ay ilang mga national IDs apan nanapod ay mailad karon gamit ang national IDs. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
35: DYHP Tatak RMN Report.
8: Nanawagan ang Philippine Statistics Authority kun PSA sa Central Visayas ngadto sa publiko nga magbinantayon sa mga transaksyon nga mogamit o mohibo og peke nga Philippine Identification Card o National ID System. Kini subay sa nagkadaiyang sumbong nga nagdawat sa buhatan kalabot sa mga fake IDs nga gilangkuban sa National ID. Gimugatan sa PSA nga ang ilang opisina lamang ang gitugutan nga makarelease o maka-issue sa maong dokumento. Ang masakpan nga nagprinta o nag-issue og National ID, grupo man o individual mahimong mapriso sulod sa tulo ngadto sa 6 ka tuig ug makamulta usab og moabot sa 1 ka milyon ngadto na sa 3 milyon ka pesos. Susamang silot usab ang atubangon sa mga magprinta, magtamper o manlimbong gamit sa maong ID. Gipasidan-an na usab ang publiko nga mahimong alerto sa mga text o tawag nga magpakaaron ingnon nga gikan sa buhatan sa PSA aron lang mukuha og importante og personal nga impormasyon nga gamiton sa pagpang-scam. Aron nga masiguro nga lehitimo ang ID, mahimo kining susihon ang authenticity ni ini pinaagi usab sa National ID check sa website ni ini. Nanginaot ang PSA nga makig-coordinate usab ang publiko o galing dunay mabantayan nga susama mailegal nga kalihukan aron nga mahatagan kini sa tukmang silot. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Rajuman RV Velocity WHP Tatak RMN.
10: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab o mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini
8: kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix.
0: At oras sa 5:20 sa kahaponon, mga kasama, oy atensyon, ala ni adtong mohabol pagid sa summer, labi na sa pag pahigayon mga summer activities, mga kasama. Gumikan kay ang probinsya sa Sugbo. Ni paimangno karon sa publiko kalabot sa pagdagsa sa mga jellyfish ning panahon sa summer season. Tungod kay summer season man, usa pagpangaligo o gadagat pag-refresh sa kaugalingon, mga water activities, sama sa pagkaligo sa pool o dagat. Apan tungod ng panahuna, uso sad kaayo ha ang pagpakita o sa mga jellyfish, sabay, bukya. Nga kung mapamutapot gali sa panit, magkatol, mamuwa, ang uban, maglisod o ginhawa, o posibleng mo resulta sa mas grabing epekto sa lawas, depende na sa jellyfish, no, nga nakatapot di asibong lawas, katunga. Poisonous ka ito yung box jellyfish, ka transparent, ka sa mga nistor, ang iyang color ba? Namura na pari, wala siya yung color mo, pari ni blender sa tubig. Ang kasagaran o ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo naghatag o giya sa publiko aron masiguro ang kaluwasan sa mga nangaligo. Lakip sa mga unang buhaton, aron matambalan ang mga labtik sa laway ni ini mao nga dali ang paghuga sa tubig. Ang portion diin natapot no ang laway or sting sa maong bukya, jellyfish or sabay. Kaya na ding hugasan og tubig. Gamitan og tubig sa dagat ang paghinlo sa sama. Lingon man ang paggamit og tweezers, gloves og tumoy sa card. Aron matangtang ang tentacles, mga gaway-gaway ni ini. Aron minusan usab ang kahapdo sa panit. Mahimong ihumol ang apektadong parte sa imuhang panit. Sa init nga tubig sud sa 20 ngadto sa 45 minutos na igo-igo pod no disalingon nga makapasok o gali maglisod og ginhawa, maghuot ang dughan, malipong, makuyapan, magsuka, magsakit ang unod kadi asa panit. Kinahanglan nga dadun dayon kini sa duol nga tambalanan subay niini giyawhag sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbon ang mga buot pa, mahimog mga summer activities sabi na sa pagpangaligog dagat ng summer season. Importante nga mahimong safe sa pag-enjoy. Sabi na gid adto sa mga tourist destination. At ora sa 5:23 sa kahaponon, kini nga portion dalit ka na to sa DTX 500. Ika naghambin pag mga sakit karong panahuna, mag DTX 500 na matag-adlaw. Doon na kinitsarantin ikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar, mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX sa 500, matag-adlaw, magkatabang ni magkapanilod sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o

0: Traffic Update.
1: At nakarong subayo na kadalanan din sa Dakbayan sa Subuog Metro Cebu area. Mga nakis natin mga pagbara sa dagan sa traffic o guman pang report karong hapuna. Radio Man Josephus Quijano, kasama GQ.
0: CYHP, Tatak, RMN, report.
2: Yes, alam mga sabag Radyo Manaida, sa itong kapagayin na dinis gawas kabahin na kamarasa sa kahapon ng Galones, itong unahon dinis sa may norte kabahin sa Dakbayan sa Sugbo. Aga North Recreation Area Corbora sa Paduwi sa Maywano Avenue Giswilig o Gidre sa May Plardel naka sinatin ni Karol sa Dagan sa Masakan Paduwi sa May Eskina Escortes Avenue tapos dire sa Paknaan o dire sa May Bagong Daan sa May Kansaga Bridge padong sa Tayuda Consolacion moderate heavy traffic Corbora sa Sab samtang ang Escortes Avenue sa Mandawi padong sa May First Mactan Mandawi Bridge naka sinatin ni Karol sa Dagan sa Masakan Corbora orasa. Samtang ang MG Kinko Avenue, kikasway Plaza de Bidin sa Modretra Andagan sa Masakinan, samtang ang Isos Minya, kikan rin sa may Recreation Area, musod sa Subtunnel, padong rin sa may SRP, nakasinata sa Mikaw sa Dagan sa Masakinan, karo gabarasa sa Kaponunda. Samtang ang Governor Kuenko ag Manila Dalamban Road, padong rin sa may Foodland, moderate to heavy traffic karo maurasa, padong rin sa may S Fortuna, sa habig sa Manday o Dirisab sa may kalubihan na talamang sa talamang na proper. Ang Pogjan Polisikan, ang kanin de la Montaña, gikan sa may Mabulo Church, padungin sa may IT Park, nakasinata sa Mikaw Sinaga sa mga Sekeran Karumaga Orasa, padungin sa Musol sa may IT Park, padungin sa may Barangay Apas, ang GY, ang de la Montaña, padungin sa may UP, Mudritra, ang dagan sa mga Sekeran Karumaga Orasa. Samtang ang Iskario, gikan sa may Osmeya Boulevard, padong sa may Iskario, Iskario Extension, maralang ang dagan kung mabuti sa may intersection kabahin, sa may Ramos Extension, sa may Juana Osminya, padong sa may Kaputao, Gaskina, Gordo Avenue. Samtang Mago Avenue, na slow moving ang masakaran, padong rin sa may General Muslim Avenue, Iskina Ichabis, o grisab sa may Iskina MG Kinko Avenue. Ang south kabahin, ang inbakal sa Ramoraza, may hotandaga sa masakanan. Ika rin sa may Pedro Rosario sa may South Bus Terminal. Padong rin sa may flyover, obos kabahin sa flyover Pampaling. Slow moving sa masakanan. Padong rin sa may daan, padong sa may SMC Sado, padong sa may SRP. Ang downtown area, Ureca Balacan, mundurito ang dagas sa masakanan sa Mabinik, Lon, Akosalim, Ligaspi. Dari sa may Panganiban o gabi sa may Pilay sa Karagabagrasa sa kahapon. Samtang dari sa may Rodriguez, slow moving ang masakan ang gikan dari sa may Fente. Walang dari sa may Verama Avenue. Ang Verama Avenue, Rekudao, kay Murita ang dagas sa masakan. Ang samtang Inviles, napigdaw sa may Scouts, dagas sa masakan ang gikan sa may Osminya Boulevard, walang dari sa may Iskina Banawa. May pilaka sitwasyon karoon, skadanan ng kamor sa loga Lones, gikatayos gawas alang sa traffic update. Inyo Radyo Man, Joseph Osiano, DYHP, Tatak, RMN.
0: Radyo Mo, Nationwide.
1: Ngayon salamat, Radyo Man, Joseph Osiano sa report. Samtang atong atabukan ang Clarín dito sa Bohol, yung may usa ka barangay konsihal, ipusil patay. Gawas ni sa usa ka buwangan, niya sa lungsod sa Clarín, probinsya sa Bohol. Atong sa taon sa kay motibo isa kani mo nga konsihal sa barangay di asa Clarín kasama mo sa balita Radyo Man Arnold Bustamante
0: CYHP RMN report.
3: Patay ang usa ka barangay konsihal human ni pusila sa gawas sa buwangan sa barangay Bacani lungsod sa Clarín probinsya sa Bohol alas 12:30 sa udto. Ang biktima gilang si Marino Adina Montoho, 37 anos konsihal sa barangay Kaluwasan lungsod sa Clarín. Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Clarín Municipal Police Station gigikan sa sulod sa buwangan ang biktima ug padung naunta kini nga mopauli sa kaysayang motorsiklo apan karit lang kini nga giduol sa wala bayling suspitsado gikan sa luyo nga bahin ug dayong pusil tumong siyang ulo nga resulta siyang pagkatumba uban sa motorsiklo. Uban sa pagpamusil, ang suspitsado midagan kini paingon sa gawas sa buwangan ug misakay sa nagpaabot ng motorsiklo paingon sa wala matinong direksyon. Gidali pa sa pagdala ang biktima sa tambalanan sa mong lungsod apan gideklara siya sa mga doktor nga dead on arrival. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jason Birondo, ang information officer sa Bohol Police Provincial Office nga base sa pagsusi sa mga sakop sa scene of the crime operation, nakakuha sila og duha ka basiyo sa kalibre 45 nga pistola. Gibutyag ni Birondo nga nagparayan karon ang gihimong imbestigasyon sa Clarín Municipal Police Station ug nag-backtracking sila sa mga kuha sa CCTV camera aron pag-

0: Nasa suspitsado, doon na sila inisyal nga lead kung kinsa ang suspitsado, apan nagdumili lang una siya sa pagbutyag kung kinsa kini.
1: Pagkakaroon sir, no, pagkakaroon nag-backtrack ang still ongoing ang investigation sa Clarin Police Station na sila yung mga pang-review ng mga CCTV footage kung inisyal na sila ay maraong lead sa pagpatay sa kagawad.
0: Si Police Lieutenant Colonel Jason Birondo, ang mga investigador sa kapulisan sa mong lungsod na higinabi na sa kabanaig pamilya sa biktima kung doon na ba kinihulga sa kinabuhi sa wala pa mahitabo ang insidente. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office sa inyong Rajaman, Arlo Saman, Tiliway HP, Tata Carmen.
2: At oras sa 5:29 sa kahapunon, samtang firefighting drone equipment gitestingan sa mga lokal na opisyal sa Dakbayan sa Mandawi. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galanea.
3: CYHP RMN Report.
4: Mga lokal nga opisyal sa Dakbayan sa Mandawi gipatan-aw sa kapabilidad sa moderno kahimanan lang sa pagpatay sa sunog o ang firefighting drone equipment. Si Mandawi City Mayor Jonky Uwano ug mga sakop sa konseho sa Mandawi misaksi sa fire demonstration gamit ang drone alas pagpaw og sunog labi na sa mga tag-as nga building. Ginama kini sa Taiwanese company nga dunay kapasidad pagpalupad hangtod sa usa ka gatos ka metros ang gihabugon sulod sa 45 minutos og gidisenyo alas sa firefighting sa mga tag-as nga building asa gad makita sa mga highly urbanized nga dakbayan sama sa Mandawi. Nagtuo si Uwano nga dunay paginahanglan alas pagsagup sa syudad sa modernong kahimanan o teknolohiya pagresponde sa sunog aron mas daghang kinabuhi ug kaptangan ang masalbar atol sa sunog. Subay nini tunan sa lokal nga kagamhanan sa syudad ang sugyot lakip na ang galastuhan. Safety measures ug posible nga pag-abang sa saka unit sa firefighting drone equipment ubos sa recommendation gikan sa Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection sa syudad ingon man ang konseho sa dakbayan. Kasama mo sa dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galanea, Tatak Arlimen.
3: Radyo mo nationwide.
2: At oras sa 5:30 sa kahaponon. Sa mga naka-view karon sa itong ang Facebook live program sa DYHP News Updates, maayong adlaw ninyong tanan. Eh, huwag kami nausap ninyo din ha. Adiya sa Ubay Bohol, yun man diya sa nila ni Chacha Boyles, pakigreet. Nanay Eri Boyles, o Vanessa Peralta Buslan, Amari Van, Nicolette Boyles, o Ola Boyles, o Minik Boyles, diri sa Ubay Bohol. Unya, happy listening sab, kasabang Aida, Guillermo Cahuelan. Umayang magamino sa Bienvenido Velasco, padayon mong paghatag sa yung information. Idol ka muna ko, namino ko kaninyo kanunay, Bienvenido Velasco. Daging kayo salamat, sir. At oras sa 5:32 sa kahapon, doon pa mga balita mga kasama, DYHP News Update sa pagbalik kuman sa mga pahinumdo.
3: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Ang husay!
7: So easy to use.
8: Everest Washing Machine.
7: Han,
8: sino Everbest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
8: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
9: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
10: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
11: Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
12: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
14: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
15: Tunay Natural at Original.
14: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon. Tingog ang puhunan. Lisod kong mabalda. Dili pwedeng mohunong tungod sa nagkaranlaing sakit. Sama sa sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon nako og Newsep Z Plus Forte. Nahibawaan magud nako nga kung padugayon nato, mas mudaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Newsep Z Plus Forte. Mag Newsep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligo ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Phenylephrine HCl Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Newsep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
20: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
19: DTX 500, mabalik sa mga butika.
12: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
1: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
21: May buhay sa makabuhay.
18: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan? Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
24: The original Koi Herbal Capsule.
25: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
26: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
25: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, murag taas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
24: The Original Koi Herbal Capsule!
27: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
28: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
29: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
27: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
28: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
29: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
27: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
30: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
31: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Prito ang ulam na masebo. Plato ang kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
30: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
31: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
30: Heavy duty linis bawat pahit.
32: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
31: ACS.
33: Ganyan ang Pinoy!
34: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
35: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
36: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
37: you need toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
0: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
3: ECS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
18: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himso kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aron malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon, labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kayo. Isago lang nimo ang usa ka sase sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
35: TYHP, una sa lahat, weather update.
18: Ato rin nawon ang lakaw sa panahon sa mosunod pang takna gikan karon. Weather specialist Janina Marte sa pag-asa magtan. Ma'am Janina, mayong hapon.
6: Mayong hapon, Ma'am Aida, o sa itong mga suking si Paminaw matong latest weather update. Nagyapang kita gina-monitor na LPA gawa sa itong Philippine Air of Responsibility. And as of 2 p.m. na nanidin ha sa may 1,550 kilometers silang bahin sa northeastern Mindanao. And for the next 24 hours, nakita ni nato nga na ay taas na tsansa na mahimong usa ka bagyo. Ug padayon gyapon nakapektar kining drop or extension aning LPA dinha sa masilangang bahin sa Mindanao. Ug para naman sa itong weather condition din sa may Central Visayas, makasilate gihapon kita aning panagsang madag-umon, ngadto na sa madag-umon nga kalangitan, nga nalay tsansa ani mga mulalabay na pagulan, pagpanugdong kilat, dala ani mga localized thunderstorms. Kwa pag gihapon kita ay active, na yellow warning, Montibok Visayas, kaya makasinati gihapon o hinay, ngadto na sa kasarangan na pagurus sa hangin, na magumikan sa silangan, ngadto na sa aninang silangan, diin atong kadagatan na magpabiling mulinawon, ngadto na sa kasarangan ang kahinta. Dinhi sa Sugbo at ng kalagatan kay Nay Pagtaob, unyang alas 6:10 sa gabi, ug muhuna kini unya sa launa say sa kadlaw. Temperatura nato magduwa kini sa 27 nga doon sa 33 degrees centigrado, O atong haring adlaw kay musalop karong alas 6:01 sa gabi o musilang kini o mas alas 5:21 sa buntag. O matong latest weather update, gikan dire sa buhatan sa DOST Pagasamaktan, kini si Janina Marte mayong hapon o bagang salamat.
18: Mga palingan salamat!

Puro specialist, Judina Marte sa Pag-asa Mactime. At oras sa 5:48 na sa kapuno naharang sa Bureau of Customs Port of Cebu ang doon container van nga doon ay karga ang mabalor o ga 1 or 11.6 milyon pesos nga illegal nga sigarilyo. Ipahay gayo ng physical examination sa BOC sa 40-foot container van o lain pang 20-foot container van nga doon ay 1,500 ka mga master cases sa kadaiyang klase sa illegal nga sigarilyo. Sa inventaryo, ang usa ka master case sa doon ay 10,000 sticks sa mga sigarilyo. Sa naglahi usab ng operasyon na sakmit sa BOC sa Mactan Cebu International Airport, ang 200 ka mga undeclared signature pads para sa vape devices ikan sa South Korea. Mato ni BOC Commissioner Ariel de Pomeceno, nasakpan nga ang bagahe gikan sa maong langyaw na kantidad og 66,000 pesos ang gideclare ng electronic customs baggage declaration form apan wa'y mga permit gikan sa regulatory agency.

4 horas a las 5:50 sa kahapuno, no kini nga portion dalit kana to sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang aron magpalig-on pa sa atong immune system nga kasama. Palig-on nato atong resistensya. Moinom ta matag adlaw Life Extension Vitamin D3 usa nga to sa duha ka soft gel matag adlaw. Apan katugay nakas nate og menstrual problem alang sa mga kababayen-an, ito magpawaan ini ha. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Nagpadayon ang libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini Osmeña Boulevard, Cebu City, buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, samtang sa konsolasyon na asakan sa GA-ADM Building, diya sa mga establishmento, mga kasama, tayo na kayo ng tultulon along the road at bang sa fast food, at baka ng Jollibee diha. Life Extension Vitamin D3, Lunes nga to sa Sabado, ang libreng medical consultation alas 8 sa buntag nga to sa alas 5 sa kahapunon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras alas 5:51 na, formal lang nanumpa karong hapon si kanhi Senador Francis Tolentino, isip bagong acting secretary sa Department of Labor and Employment con DOLE. Huli pa ni Tolentino si outgoing DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na niresign sa pwesto gumikan sa iyang kondisyon. Samtang ni paabot sa Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang pahasubo nga ito sa pamilya sa duha ka mga pilot sa Philippine Air Force nga nakalas kumanahag sa agasakyan ni ining trainer aircraft sa Tuba, Benguet ni atong nilakabeng simana. Gawas ni pasinugan usab ni PBBM ang duha ka mga piloto nga nakalas atol sa maong insidente. At oras alas 5:52 sa kahapunon samtang naumol na ang bagong komposisyon sa Blue Ribbon Committee sa Senado ang gipanguluhan ni Senador Pia Cayetano. Gipili isip bagong vice chairperson sila si Senador Rodante Marcoleta o Senador Jinggoy Estrada. Lakip usab sa mga miyembro sa committee sila si Senador Bong Go, Senador Mark Villar, Senador Robin Padilla, Senator Cheese Escudero o Senador Camille Villar o si Senadora Amy Marcos. Ang Blue Ribbon Committee, ang nagurang committee sa Senado nga nagaduma sa mga investigasyon kalabot sa giingo anumalosong mga corruption issues o ingon man ang flood control issues. Nga sa pagkakaroon, sibaw gihapon ang issue labi na sa katawhang Pilipino. At oras alas 5:53 sa kahapon samtang nipalag karon ang Malacañang sa aligasyon ni Davao City Mayor Basti Duterte nga nisamot ang problema sa illegal nga drogas ubo sa Marcos administration. Matod ni Palace Press Officer Claire Castro nga nagpadayon ang kampanya batok sa illegal nga drogas dihang YAA. May report na doon na pa'y nahita mga extrajudicial killings kon EJK. Ipakita usab ni Castro ang report kalabot sa pagkasakmit sa Kapin, 15 milyones ng kantidad sa Shabu sa Davao City ni atong Mayo 14 isip ebidensya nga nagpadayon ang operasyon batok sa illegal nga droga sa Pilipinas.

Mga kasama sa paugnat sa kusog o ng gold medal sa panalong pambansa 2026 na SACMIT o nalangkat sa Eastern Visayas. Nalangkat sa Eastern Visayas ang unang gold medal na nagsugod na sa pagsugod na karon sa palarong pambansa 2026 subay sa formal pagbukas sa Athletics Division. Giduminar kini sa performance gikan sa pambato sa Eastern Visayas sa 3000 meter run secondary girls final nga si Kersha May Taharos. Why nakapugong sa incoming grade 10 track star nga si Taharos ug nasakmit ini ang unang gold medal sa 2026 palaro nga pambansa ang ipahigayon sa Agusan del Sur. Giripensahan ni Taharos ang iyang trono kaman magkuha ang unang gold medal sa susamang event ni ato miaging tuig dito sa Ilocos Norte. Ang maong kalampusan, nagmatuod kini nga si Yagyapoy Reyna kung atong hisgutan ang natad sa track and field. Samtang sa pikasbahin, pabilin gapon ang full alert status. Gipatuman sa Police Regional Office kon PRO 13 aron siguraduhon ang pagpatuman sa hapsay nga seguridad sa nagsugod na karon nga palarong pambansa 2026 nga gipahigayon karon sa Agusan del Sur. Gibanabana nga moabot ngadto sa 16,000 ka mga delegado gikan sa 18 ka rehiyon lokop nasod ang nisalmot sa mahong sporting event. Samtang pinalahi ha, nga pagbukas sa palarong pambansa 2026 gumikan kay Airborne Exhibition ni Pahigayon. Napakita atol sa among exhibition, ang hulagway nga gihimong Airborne Exhibition sa Philippine Army Parachutist Team atol sa official nga pagbukas mga kasama. Sa palarong pambansa 2026, kagahapong adlaw. Samtang kinigipahigayon nito sa Dato Lipos, makapandong sports complex sa Patinay Prosperidad Agusan del Sur nga nakadapit sa atraksyon o nakaani o atraksyon gikan sa mga dumudoong labi na gud sa mga atleta. Samtang ipaniguro usab ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga padayon ang suporta sa gobyerno sa sports. Subay sa opisyal nga pagsugod na sa 2026 palarong pambansa, nagipahigayon karon sa Agusan del Sur. Alang sa mga atleta, gikan sa nagraiyang rehiyon, best of luck. Ingon man, amping safety kanunay, labi na sa mga sporting events nga pagasalbutan sa tanang mga atleta. Ato oras sa 5:57 na sa kahaponon. O yan na namino, may kanunay kasamang Aida. Sign on. Ito na sa sign off. Dito sa Inupakan Leyte. DYH pinagdanog-danog kanunay halos gyud. Okay, salamat Sir Antonio Codera Didasi. Uy, di asad sa Dagpayan sa Sugbo sa Sudlon 2. At ang mga mag-uuma diyan nga always nga nagpaminaw sa DYHP. Sa man ay naka-harvest na ni o baka nangani na ni karon or nananumpa. Maya magpaminaw, Dan Ryan Campos and Family Campos Family. O sa tanan nga mga mag-uuma diyan sa Barangay Sudlon 2. Sa tanan na ito mga farmers karon nga nagpaminaw. Adri sa Dagpayan sa Sugbo, taga-Aplan Barangay. Sa uban pang mga mountain barangays. Ayong gabi ini yung tanan. O niya always ay nga nagpaminaw di ay nakanunay sa DYHP Cup winning Macario. Di asa Barangay Sudlon 2 o mga kaubanan, Macario family. Kaya salamat ninyo din ha sa pagpaminaw.

0: salamat, salamat kay inyong tanan sa Ginoo.
1: So dako na
0: nagikatabang. Dako na kayong katabang, nako. Salamat sa DYXP, sa tabang.
1: So para sa inyong pasyente,
0: para sa akong colon pasyente, cancer. Colon cancer. Salamat, salamat kay inyong tanan sa Ginoo.
1: So dako na nagikatabang.
0: Dako na kayong katabang, nako.
2: Magkasama nyo nadungog si Rhoda Garcia sa ato ang paghatag sa tabang pag-turnover. No, aron sarang ang magamit usab niya. So, in town, matod ni Mrs. Rhoda, grabe kalisod po. No, limang kagmo, labang pagkadagatan, gikan sa isla, tabok papaingon dili sa Cebu. Sa diha na diagnose ni sa miaging tuig, apan gumikan kay nanadili sa Cebu karon asla sa dumlog, isa siyang igsuon sa iyang pagpamati kani Anto. Ngayon nga, testingan lang niya sa pag-anhi. Ito nga naabot ka din taon din sa ito ang sibiyaanan. Nakausap pa, mga sukintig paminaw, daghan, kaing salamat sa iyong makarunayon nga tabang kamoy usas mga rason. Nagpabilin ang DYHP nga ni Barog alang sa paghatag o serbisyo. Ito mga kaigsuunan nga sayod gida, wailang kadangpan. Sa panahon sa hagipot, no, sa panudlanan, labi na kung doon ay magkasakit, agad ng taon. Sa ilang masandigan o madangpan, dali sa DYHP mo nang daghan kayong salamat mga kasama sa inyong makanunayon nga tabang mga idol.

Mga kasama isip usa ka anchor sa istasyon, tingog ang puhunan, lisod kong mabalda, dili pwedeng mahunong tungod sa nakadaiyang sakit sa masasipon o binakay, pagbago-bago ang panahon karon. Kung doon ay sipon, doon ay uban nga tubig lang ang gigamit, ang uban sa palabin lang. Pero ako, sa tanang higayon, sa unang simptomas palang galing sa sipon, tambalan dayon na akong Newsep Z Plus 40, na ibawaan manggod na ako nga kung panugayon na to, mas madaghan pa ang virus sa sipon, muhinay ang resistance siya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasawayan na ako ang Newsep Z Plus 40. Mag Newsep Z Plus 40 na ang immunity para sa tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayoy mo ang pag-inom of every 6 hours. Penilefrin HCL Corphenamine Malate Paracetamol and Zinc ang generic name na Newsep 40. If symptoms persist, consult your doctor.

sa Lasay, Shetty na. Kasumailan namin namin din sa FB Live. Kasundun Uno, Sityo, Batang-Batang, Cebu City, Robert Langido. Salamat kay Sir Robert. John Benito, Bihag, Maing Hapon. Namin na po namin din sa Manatan, Cebu nga. John Christy Hembra, good afternoon. Kasumailan watching from Barangay Budlaan. Basta mo diya sa Budlaan, may mga kaminaw ninyo, labirang diya asad sa Lumboy, Barangay Baye, Astorias, Cebu. Watching, kasamang Aida, dayhan kayong salamat. May Arnel Espinosa, pag-greet mama o papa, nga naminaw karo, Adelaida, Delphine, o Gredigo Delphine, Roselieto Delphine, Purok Lumboy, Barangay Baye, Astorias. Inyan si Sarah May, Blorisha Alerta. Shout out kang Ivan Alerta o Gael Jack Alerta. Magkaminaw ninyo din ya, sir, ma'am. Salamat sa iyong pagpaminaw. At ang oras alas 8 na. Karong panahon na importante kayong protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok, ka Aedes aegypti, sa masa dengue. Mao nga ani ana, EXL All-in-One Skincare Oil. Aron naman ang lugtabangan tabatok sa mga kamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, di lang kini ba sa skincare, massage oil, dinamakili sa puro nga lemongrass, essential oil, mga halamang gamot, nga maoy natural and sacrificial property para mga protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients din, di makasiguro kaluwas, effective ang protection alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kaoban nimo, kaoban nato, kontra dengue. Excellent health, excellent life. Sa makabuhay, dagdag buhay. Samtang sa itong pagpangape, ha? Nagla karong orasa, uy, tugnog-tugnog daw, manggali atong palibot karon. May namtag kape, yun mga kasama. Kape nga naghatag ka na itong health benefits. Atong panglawas pa lang, EXL Coffee Mix 17-in-1. Perfect coffee, alam sa mga healthy coffee lovers. Sa nakari ginseng, doon ay antioxidant na mamatundaan sa pagtuon nga doon nakari beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o gaban pa. Naka-increase sa energy. Mita ng itag kape nga maghatag ka na itong energy kanunay, aari na ta, EXL Coffee Mix 17-in-1. Ayaw kami na usap diya sa Alsa Boys. Ayaw kami na diya, sir, sa Alsa Boys, diya sa my General Maxilong. Always listening sa DYH, bisan pa mag-unsa ka busy diya sa ipagpahigayon o mga car repair. Apa nagpaminaw sa DYHP, maayong pagpaminaw, salamat kaayo sa matagigayon, no? Always nga nagpaminaw sa DYHP, diya sa Alsa Boys.

0: Ato oras na pupos na ato partner sa Muscle Control kasamang Nestor Homicilio. Diway HP Digital kasamang Nemuel James Kenyone Sansmiller Site Chief Tech Robel Boysel Alantaladoa Oliver Atis Jerome Yap Udnya Alsa Boys Transport Cooperative labi na ni Boss Lanlan Perez. Good evening Sir Lanlan Perez. Boss Lanlan, maing gabi idiha. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpamina o mga aso ni Kuya Gulia at musunod na.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

0: ay masudlan og langaw ang inyong baba.
1: Pasuwi na ni Kuya Bulan.
0: Oh, sige! Panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko'y espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareha mo! Mao ni istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo! Kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo.
3: Isa mo ni may hatag na kumigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man tong nangablit sa akong likod? Ah! Agda!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Zed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
3: Bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
4: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakabulong nga butik sa inyong lugar.
4: DTX 500.
6: Sa Janice, okay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Biodraw Herbal Capsule.
11: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
10: Biodraw Herbal Capsule.
11: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
10: Biodraw Herbal Capsule.
11: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
10: Biodraw Herbal Capsule.

Crispy Baby Sursuri kayo medyo pagopagaw to mga bata. Nalipay lang kayo may nag-celebrate me sa mo ang pagka overall number one na sad. Thank you kayo. Salamat kayo ninyo ang mga kaisunan. Labaw na itong pasalamatan. Lord, thank you kay Lord. Salamat kayo sa tanan. Nga, ni imurasan mong kita gaanin ng usaka pa si Dungog nga sa Tibok Radio sa Cebu City. Kami ang overall number one DYHPRMN Cebu ug ang IFM nga gipanguluhan ni Attorney Rufel Banyok ang RMN DYHP Cebu ug ang IFM si Boy K, si Sir Boy K, si Sir Brent. Thank you kayo, Sir Brent Planyo. Salamat kayo. Nya, salamat po kayo niyong tadan ha sa paghimo na mo number one overall number one overall pag yun. Unya sa survey pero buyag lang grabe kataas ang ato ang ratings karon. Grabe kayo. Tungkol sa mga natural kayo nga mga komentaryo ni attorney nga wabay kanang way lipod-lipod pero way wala bay kanang pag-discriminate og tao ba? Kanapang imong sugsugon o imong pasakitan imong sa tao tungkol lang kay ana mauna di maayo na di na ma di na tamog ko ano na. Basta thank you kayo ninyong tanan. O nya salamat po sa ato ang station manager attorney Rufel Banyok o sa ato ang program director ma'am Aida Tampos. Labi lang yun ang Tres Maria. Salamat kayo. Ma'am Baby Abilianusa, Ma'am Paps Sakol, o ni Ma'am Aida Tampos. Salamat kayo. Hala mga bata. Hala, pabina mo kayo. Lingkod mo. Inumog doon pipi tabliya. Kaya the best kayo na natin yun. Ha? Inumog doon pipi tabliya. Ja. Salamatan sa nato. At ang mga programa, buntag. Unang radyo, unang balita ni Sir Arnold o ni Ma'am Ken Galidia. O niya, sunod na. Straight to the point man dayo ni Attorney Rufel Banyo kunya ato dayo mga drama kun ako ang pasultion o guban pang bahal ko nimo ug sa brand drama nga maskara ug tanan pang mga drama nga inyong gipamati hangtod sa gabi watch the style ug kining mga aso ni Koy Gulat ug ini kagabi nagyod straight to the point evening edition ni Sir Benji Tangian. Salamat kay natong tanan ha. Thank you kayo Lord. Salamat kayo kayo mag salamat Mama Mary. Okay mga bata, andiya kita sa unang adlaw sa kung aso ni uy sa tanang mga tao di ay ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer ngayon ni Bosa Eagle Camp. Anindot kay ni Miguel ang inyong mga tanong man ni grabe yun nga mamunga mutubo mutambok o guban pa natong mga kinanglanon o karsa tanong ha naagula sa ato ang Miguel Foliar Fertilizer. Salamat kay simple ra kay ng atan awal niyo instruction kung saan ninyo pag kutaw pag unsa pa na diha pag mix sa ato ang Miguel Foliar Fertilizer kayo inyong masubraan ang inyong paliya mamunga nagkapayas basta subraan ninyo mao na nga kinahanglan imo lang yun in natural kanang natural lang yun nga timpla niya mo ibubo sa ato ang mga tanom ligadira lay ato ang igamiton kama kanang gamay nga ligadira para dili kay nato babugatan na ato ang kamot. Hala mga bata mga kasama aniya kita unang adlaw sa kung aso ninyo ni Simnao na nga naguluhan sinuwat ni ini Ma'am Ingrid Vertodaso niya nga itong directrice si Ma'am Martis Barbalbor sa nga itong speed

0: Lapu-lapu siti. O nya nga tutug iya na si paribien ni ubadak ang kuang kumpare nga apil sa nagkugos sa mo ang gikugos nga anak ni Bro Joel Vince ang manager na to diha. O nya atong saon ba natin iya sa bangis sinaw dishwashing liquid way lain nga makalimpyo sa tuang karong panahon na abog tanan kay tungod manggod ni sa tuang mga palibot nga grabe kainit gamaing hangin grabe ang abog mauna nga itong mga plato gunsa pa na diha. Labi na yun ka ng mga kinana na to inigoban at yun na limpiwan pinaagi sa bangis sinaw dishwashing liquid ni Kuya Ricky Bangis Garing ang atong sound ba na ni baon ni iyang hakan ha ang baon ni atong lugo bangis sa hugaw sinaw pas upaw ang atong mga plato mauna di ha dindot kaya tong Miguel Polyar ay hindi Miguel kada bingis sinaw dishwashing liquid nya pasalamatan po dato ang ato ang mga audio editor si Kuya Ariel Mangkaw tagiyas King Building and Roof Installation nga tagiya ni si Kuya Ariel Mangkaw nya si manager chair sa tawagan niyo kun unsay mga problema niyo sa inyong panimay tanaw wala niyo ana amras Facebook ang ato ang King Building and Roof Installation ug sa ato ang YouTube YouTube naman sao na YouTube kaya ito karon YouTube naman YouTube unya kung ganahan mo ba ni nga lami kayo na si Dudong Lloyd Gabiana monay magdag maninga hot pas mama hot pas mama nindot kayo manining Dong Lloyd ay purabuyag lang Dong Lloyd o si Dong Randy Tayer kaoba na sila mga audio editor na nato dali. Okay mga bata aniya kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo ning si manauna nga naguluan si Bagwis o ang gamhanang lapis.
1: Bagwis na ipandi ha na asay kape mamupos ako sa mga tanom na to aron mabaligyan ato sa merkado ha.
2: Tabangan na lang ti kamo.
1: Ay unya na kun masudan na ng imuntihan. Painit sa diha. Apas lang unya nako.
2: Ah, ay, sige ma. Apas ako ni mo.
1: Sige, ato na ko. Apas tayo para dito sa merkado ha.
2: O ma. Ayaw na nadada akong basket ma. Kuray da ano.
1: Nala sige, ikaw lang. Ato na ko ha.
2: Amping ma. Love you ma.
3: Love you

0: ka ng tao nga ni Maui. Daghan na siya ng bunga.
1: Grasya na sa Dios na. Bisan tuod o gamay rani atong yuta nga katamnan, kaluis Ginoo, buhi o himsok ang atong mga tanom nga utanon, mga lamasan.
0: Bitaw ma, nagitay mabaligyan sa merkado. Salamat Ginoo.
1: Lala sige na, ikaw na ipamupuan ng kamatis ha. Nya ka ng silisan, nya sibuyas dahunan. Ako ining mga utanon nak.
0: O ma,

0: Ay, di ara nga tong presko mga lamasugutan nun, mga suki. Bago gining nagpopo, mga suki, presko kay gikan pa sa garden. Dali na mo mga suki kay mautan jud mo.
1: Di apa sa diri mga suki ha, preskong tao, panila, okra, palita, kalbasa, repolyo.
0: Pila kilo imo?
1: Dito sikados ni napay kamunggay.
0: Ops, ikaw pila.
1: Opo, dali na mo.
0: Pila kilo?
1: Presko kay ni, oh, dali palit na mo oy.
2: Oh. Adong. Pila ni tomatis?
3: Dong. Sibuyas dahon ako, dong.
0: Kadyo sa lula, ha? Unahan sana ko si kuya kay siya man ang nakauna. Kuya, pila ka buk tamatis mo? Barato na kayo. Kanang, para lang ha, makapalit big bugas magsunan si mama.
2: Buutan nga bata. Kugihan, mutabang is mama o panginabuhi ba? Dong, pilang kilo ni?
0: Gamay rin eh, kuya, kay gamay naman siya ng among garden.
2: Ako na lang. Hotdog ko rin palit.
0: Wow! Salamat kay kuya, ha? Ma! Tabangi ko, ma! Hotdog ko na ni kuya, kining tamatis sa magpalit.

0: Uy, mau ba? Hala sir, salamat kaayo sir, ha?
1: Oh, sige, sige, timbang ha. Kay, akong Brayton. Ingna kong pilatanan, ha?
0: Oo, oh, oh, sir. Sige, sir.
2: Kuya, salamat kayo, ha? Salamat, Jud. Si Lola, nasa dang akong atimanon. Ah. Lila, sorry kayo, ha?
3: Ay, way problema, Ondong. Nalingaw rasag kong tanaw ni mo. Kanindot kong tanang bata sama ni mo. Buutan niya pagkaanak. Kugihan. Oh. Kaluyan kaunta sa Ginoo, Ondong. Hatagan ka, Gracia.
4: Sa diri pa kong padayon mga bata pinumdod sa ta.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: kada ko na bato.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok, Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
8: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
7: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
8: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
9: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
7: Oh! Ani mo, Pretty?

0: ganya ng Pinoy. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: Be MX Extraordinary with MX3.

0: isang kong aso eh, karinyo.
1: Anak, sige na lakaw na kaklase pa ni mo. Malate na ka.
2: Oma. Nya, okay na ka diri ba?
1: Unak, uy. Pero may nabaya ni natong gibuhat, ha? Basta oras na si imong klase, biyaan man kunin mo din eh. Unya, okay naman kay gamay namin itong mga tinda, oh. Mahurot man ni Ron. Ah, kadiyot, daday bao ni mo, oh.
2: Salamat, ma. Ito na ko, ma.
1: Sige, sige.
2: Bye-bye, ma. Ma, mag-amping ka, ha? Amping sa pagpauli, ha?
1: Ikaw, sad, mag-amping ka. Uy, dali sa, kadiyot, tarungon ta na imong uniform.

0: Don Jose, patas iya sa gamay ang imong palit ni among humay. Uy, ubos po kayo, Don Jose. Maluwid na ka na mo, mga pobre.
1: Dili na nanay ko sa, ikaw na pobre mo. Dili na nanay ko sa, nga ko amo palit sa inyong mga ani. Ugway, magbuotay ko. Kung mauranay akong palit sa inyong humay. Alay kung dili mo, awayo. Hawa na mo din eh. Oh, kamo niya. O, sa lang inyong da?
2: Mga ripolyo, Don Jose.
1: Sige. Karon, ubos na akong palitan ang ripolyo, karon.
2: Aha, nga naman, Don Jose.
1: Ay nagpanguta na. Basta maunay akong palit. O ba ang istorya?
2: Pwede ba punaan lang ni mo bisag amay lang, Don Jose? Maluoy ka.
0: Bitaw,
2: maayo na lang na mo mga pobre taon.
1: Bagay sa ilong. Di na ko gusto lang ang istorya. Kung o yun mo, hala ipatimbang na sa akong mga tao. Arakin sa paniya! Paminaw mo, ha? Dili na na mausap ang ako presyo. Kung kinsa ang mupanayon sa pagdumo na rin ako sa ilang mga ani, ipatimbang na ka na. Kung kinsa ang dili o yun, mga bagag sa ilong. Hala, pamahawa na mo dili o pamahuli mo!
0: Ay, grabihag yung batasan ining Don Jose, oy. Uway kaluhoy na ito, mga pobre. Halos pangayon lang ang itong mga ani.
2: Maog yun. Paita yun yung pobreta.
0: Maog yun. Manakit mga itong kalawasan o tinanong. Pero palitom lang sa ubo sa inga presyo, oy. Paimuslan sa itong mga kabus nga mag-uuma.
3: Oy,
0: lumagwis. Ibong tagsat. Mo eskwela na ka, no?
3: Oh, Onoy. Ay. Mano mo ra mag-minghoy ang inyong mga naong?
2: Ay, minghoy gudong. Kay grabe, kamapahimuslanon si Don Jose sa pagpalit sa among mga ani.
3: Uy, mau ba ng tisa? Luoy ako ninyo, good.
0: Ang suman, hurot na yung tindas merkado ni mama ni mo, no?
3: Hurot na gitaon, Noy Amboy. Kay gamay naman lang to pagikan ako.
2: May pamudong, saktos presyong inyong halins maligya ninyo.
3: Kinagmay naman siya ng among tinda. Kanang manang, kay gamay naman ng among ani. Dili pareha sa inyong ani nga sinakodyon. Sige lang. Kanang, dila ta magpakawa sa paglaom. Dila ta munog sa pagpananom. Kay mao man niya ito panginabuyan. Kung mao siya niyang gikaon sa katawan, kay kunwa ta mga mag-uuma no, way kanaw ng mga katawhan. Mananay, kanang am-am na to sa kagulingon ba? Di ba no? Sige, adyos ako ninyo kay klase pa na ako. Bye-bye. Amping mo ha. God bless.
2: Mag-amping ka usab.
0: Eh, pastila ni mata. Bantay ka ni mata. Parang tiguang manulte. Parang kurek. Pero sakto sabi siya. Tinuod mo itong iyang ipanulti.
2: Sa laktod, kutubragyo din iyang atong kinabuhi. Kabus hangtod sa pagsaup sa atong kinabuhi.
4: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. basta naay alaksan extra.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Kung moingon si mama nga,
8: sige kagaw, imnanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
10: Ang iyang buot ipasabot.
11: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
12: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
16: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: sumpay sa kong aso ni Yoni Simonao ng kanaguluhan. Si Bagwis, ugang gamhan ng lapis din nilang sa mga aso ni Kuy Guliat, kinita ng talit na ito sa Aremen Drama.
1: Tatay mo tuman
0: ang putang bata.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka na sa SED Marketing. Ang tingamaw, tingaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nilambo ang ginaganon sa mga construction projects sa nasod. Base sa giaprobahan ng mga building permit. Ug balik 2% na itumuan sa Marso. Gikan sa malabing tuig nga natala. Gipakita sa preliminary data sa PSA nga construction projects gikan sa aprobado nga building permit ni abot ngadto sa kapin 16,000 ang ginaghanon nito Marso gikan sa kapin 15,000 nga ginaghanon nga natala sa mambuan nito miaging tuig. Apan nasuta nga ang balor sa mga mga proyekto ni tibugsok og jutay ngadto sa kapin 49 bilyones pesos nito Marso gikan sa 49.33 bilyones pesos nga natala sa mambuan nito milabayng tuig. Katong mao malita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninlot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o diyan sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Bate sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kay Impeng ni Ray!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo'y tinigong lab.
7: Sure ka?
6: Magkasalita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasi nga dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
13: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Again,

0: Hinab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay! Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali!
9: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
10: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
11: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ano niya. Kaya mo, Prince Charming ay. Sana all. Everyday na isundo.
1: Sus, wa na lang mo'y kwenta. Labi na ka, Jeneth, na si Jeffrey nga nagsigig sundo ni mo.
2: Aha, uh-huh. Correct. Siyempre, sure, mag-ayo na iyang kiki.
0: Tara. Tara na taipan imong kiki, Gwyneth.
3: Klaro kayo.
2: Og, mapula na kayods. Ipasa na ko, ha? Adi lagi sila magbahay. Ay, ginugat sa iyo og buhi sa ilang buhi. Ay, sis. Sorry, parental guidance.
1: Ambot, kimo bayot. Bye, guys.
4: Bye.
1: Bye.

0: Si Awa lagi gud ana mong kauban nga bayot. Gitripan gud mo.
1: Mo?
0: Oo. Kay ikaw man og ang uyab man ni Jenat ang iyang gitripan.
1: Oh, usod eh.
0: O kon dili na ko namin ninyo, naara ko no siya nga andam nga mudawat ninyo.
1: Sa to pa kabugig duha ang yan type.
0: Oo ko no. Bagaa lagi kabu ang bayuta oy. Malingaw naman lang sa dinoon ko.
1: Oh, nila ito sa parkingan. Oh, nila ang helmet, oh. Masaman, mahapit sa tagpangaon? Aron, busog na kayo nagabot sa inyo?
0: Sige.

0: Salamat sa paghatod sa kong anak, Anton.
1: As always, tita, pinanggagrinan ako yung mong anak.
0: Dili sigud mahitabo nga magustuhan ti ka para sa akong anak kung wapanay mo panggaa. Dili sad mo tugot nga makigminyo nimo ang among anak.

0: Anton, doon na. Mobalik na ko og largas gawas. Kani paabot na taon to ang akong bana dito. Pasakiton ra bato.
1: Kaluoy sa ni Tito Maui. Wa gid siya maayos yang sakit?
0: Wa gid nak. Luoy kaayo. Maayo gani kay ni sugot ra nga mo bakasyon ko dinhi sa Pilipinas. Ug tungod sad sa imong kasal.
1: Salamat, Maha. Og, please, thank you sa ko ni Tito Charles.
2: Gusto ta ka na mong pugnan, Ma, pero saan nga na masaya nagpaabot tao ni mo, na kinahilas dito ni mo.
0: Hey, maulaki. So, Anton, akong isalig ni mo nga akong anak, ha? Ayagid ko padungga nga imuning gipasakitan. Kung dili na mo magkasinabot, kung dili na kaniya, uli lang ugtarong nako, ha? Kung wak ka na mahigugma niya, dili kay buangon og pasakitan lang ni mo. Nagkasinabot ba ta, Anton?
2: Isaad ko na, Ma. Di ginamay tubo. Mahalo ng panggaon akong imong anak.

0: Pre, musta?
1: Ni ah, cuyak sang gyapon.
0: Baik dia kay guapo lang gyapon. Ako ani, ana ni samot ka guapo.
1: Ah, man eh. Mano kami nga awa ni mo, eh, hindi di ka palakan si iba.
0: Baik kay, nagkasuloy ka din sa office.
1: O lagi, nakituyo ni mo. Nakituyo ni mo, gnibusing sad.
0: Nga naman, nalang sa kay project?
1: Oh, ginagmay lang ko.
0: Oh, may ka na pre na kay dato na kay ka.
1: Dato. Sabi dato ba eh, ginagmay rin yung project na to?
0: Lahi gining magkinaugaling ko na tayo. Di na tayo mga mo.
1: Ay nga lang, hindi ka naman buhaton pre. Engineer ko ka. Ano ba naman trabaho eh? Pagnegosyo na lang. Pangutrataw mga projects, kaya na ni mo eh. Suwito ko ka na. Samot na yung nga trabaho, ah, ako pa ka, kaya na ganin ako, ikaw pa ka.
0: Oh, kung trabaho skills na iskutan, oh, kaya ka na ako. Ang problema lang ang ipuhunan, pre. Iba, nabiyata na mga clients, dilibya na mo full dayon bayad.
1: Mm-hmm.
0: Kinahanglan nga nasag yung kay funds to start the project.
1: Noon, sakto sa gabi, pre. Hapang itayo pagi, pre. Way dato kung mga pliyador ta.

0: naintiris ko glargas sa Amerika. Aron adto ko mo trabaho o makatigom ko para sa pagdikosyo. Ako kininggi open sa akong asawa. Mga kasama, atangi ang sumpay ni Suatampo ni Anton dinining atong tulumanon, Bagong Bayani.
1: Kunduna kamo isugilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Ben Haima. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murag nagsigin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas libis gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kog inang gimino ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausan man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa Diyos Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kap manen.
4: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: Amen! O amen!
5: Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuodin ng dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
6: Jo Marie?
5: Oh.
6: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
5: Brenda?
7: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX 500.
3: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na, 2 serans.

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pagsa ako, imutante. May paako na lang ka na patay sa imo. Pigte! Dadaga, papay. Ikaw pili lang, ha? Daghandiya lami-lami. Ayaw lang, Sabrina.
1: Lisod man doon ang kasing-kasing, daddy.
0: Ano lisod man, ha? Ikaw wapo man, bindi sa tipar. Ikaw bright boy. Anak sa kwartahan o inila negosyante. Mo ayaw pa kamuang sa babae na dili

0: Tinuon ba ang iyong mga antagonista? Mo'y midagit sa anak mong ulitaw?
1: Oh, supremo pidad. Og naamin sahay ang ilang supremo alang sa ato kapatiran sa espiritual. Bisahe nga, dalabahan ba? Ilabi ako mga negosyo.
0: Bistado ko na sila. Nailhan ko na ang supremo sa maong kulto nga sungayan.
1: Oh, senyor pidad.
0: Siya mao si Varsino. Akong suod kang higala. Og anak sa traidor ng Bersamin.
1: Osa, kisagala Bersamin, ha, suplimo?
0: Ipaigayo roon niya na to ang dekong panagtigom. Iskotan daw niya ng bahina.
1: Kala, maukala ba yung puhaton, Senyor Minal Pinapides? Ako paabot lang o sa padugang o niya update, ha? Ako bisik ayo karo ak padahon na.

0: Napadayag na magideen, dugay na kanyang tinabuan si Yuminar.
1: Pagyari ko, magtuo. Pisan sa una-una na lang, kita kong buhi day si Barsino. Ug iya din gipadayon ang kulto. Nga gipangamahan, kanhi sa maluibo niyang amahan. Nga si Bersamin, si Berguenza.
0: Señor Minor.
1: Wa pa may tabo, ganatay og ang kulto. Nga gipangamahanan sa mga Buenavides. Ilabi na karon nga niaan kita sa modernong panahon og sa naghinapos na nga bahin sa kalibutan.
0: Unsay mahitabo? Kung mo'y mubarog nga malaho tayo ng ila sa mga antagonista.
1: Pwes, dadun ko nga to sa impyerno ang dekong gubat batok sa mga antagonista. Hangtod nga ang talahorong Satano de Lucifero Sulfatos. Mauna ang mudeklarar kung si Kinsa ang nagmadaugon.
0: Supremo?
1: Muulbog yun unya ang dakong gubat. O ngulok! Batok mga ungulok! Arilok! Batok mga arilok!
0: Manimaos yun unya ni mo si Barsino. Mauna akong pangagpas.
1: Mas labing maayo. Kay tiwason ko unya sa pagluglog ang iyang liog. Ngawa ko maputol niya itong katapusan among inkwentro. Karon nga nasayod na ako. Mas pahugtan ko pa ang akong pagpangamahan sa kapatiran sa espiritual. Ug makita nila ang kabangis ni Senior Supremo Menard Buenavides.

0: Mau ka na ang duha ka mga doktor nga gituhuan nila ni Papa Melard nga sakop sa karibal nila nga kulto.
1: Ngayon ko lang na sila nagpanglingit nga naglakaw pa inon sa gawas aning labi sa ospital.
0: Murag dunay dili mayong mahitabo niya, Krish.
1: Ha? Huh? Isay pwede mo ipasagot na?
2: Doktor! Oh. Ayaw mo paggawas! Dinihala ka mo sa suod sa ospital!
1: Huwag siya maminaw ni Mucho, Marie.
0: Doon ay sakinan sa garage ng ospital. Nga mga sakay kadudahan ang mga lihok. Oh. Tingalig may plano silang dautan sa duha ka mga doktor.

0: at MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Dito ako believe.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yun ayaw akong hilid na nakahilid yung Cogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko na patik apa iwa naman kung ibati yan nakahantog ka rin nagmimitin ako antog ka rin ayaw na ko hunikan sa Cogon o Panyawan Pablito Simudlan amon isa isinta na kapin sabay na bispa.
5: Oy, concerned ako maong paminaw lagi magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan basig sayop na imong tambal basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ra ang tumaron pag Gremel S tablet the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025 Gremel S knows best unilabyan aluminum hydroxide magnesium hydroxide simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Jom, dili-dali ko tamang ilabutan ang bahina. Samok na kaayo.
5: Krisha.
4: Delikado kaayo. Tingali yung maangin paon niya hinuon ta, di ba?
5: Ah, sige, tana. Mupadayon to sa ward nga na imutangan ni Maki.
6: Gidakop sa mga pulis nga mga naka-details ang gawasan ni wardang usa ka nagpakaaron inong nurse nga doon ay dang injection na hilo ang sund.
5: Unsa?
4: Oh my God! Kakuyaw good!
6: Dako, agad kayo nga kong pasalamat sa kong private nurse. Kaya abti kayo nakabantay. Oh, Doc Pandayon.
5: Ganong kinahanglan pa man nilang buhaton ang pagpahilom ni mo sa dayon. Niang ko naman sinuipon yung sa plano sa mga antagonista. Sa tanang nahitabo, di ba?
6: Oh, tingali o di patungod na ako. Mahilom raman gidoon tatong isyo, ha?
5: Maki.
6: Uwa ko nila mapatay. Matirang matibay.
5: Ah, ang duha ka doktor nga mo'y nagmaniubra sa nahitabo, kunuhay ni Noy Ponyong. Nakita na mo ni Krisha, Maki, nga nagdaling ng gawa sa labi ng ospital.
6: Mga sumusunog sa satanista ang duha ka mga doktor.
5: Utsa?
6: Di na kumahin mo magdugay pa din hidong jumari. Miss Krisha.

0: Giliok na sila humadagpaila si Marcelo. Isip maoy nangamahan sa kultong sungayad nga atong kaatbang, Menard.
1: Simbergwinsa sila. Nahog na sa gumagamot ang duha ka mga doktor. Gamaoy ni man ni ubras kamatayon kunuhay ni Sofronio nga napalpak.
0: Maupa.
1: Mga patikan sila. Dili mahimong mamakak ang mga patik sa ilang mga kilid sa liog. Mga sakop sila sa kulto ni Barceno.
0: Oh, sigurado ka ba, cute?
1: Kumpirmado. Kay atong miyembro ng mga eksperto na yun, mao ang nikumpirmar.
0: Buhay pa ba ang maong mga doktor?
1: Simbergwinsa. Buhi pa sila. Apan hinahinayon ko sila sa pagpatay. Hangtod nga makaamgo sila nga ang mga buidabides maoy mas mulabaw sa tanang mga pinili.
0: Menard.
1: Ungolok uka. Arilok uka.
0: Ungolok uka. Arilok uka.
1: Nungaob uyaak. Rakutindasan kapmane.
0: Nungaob uyaak. Rakutindasan kapmane.
1: Jangan abas mulai.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot
4: lang! Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
2: Extra. Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot
4: lang! Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
9: Vitamin D complex, generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
11: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
12: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta right med.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagdago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita ang laki pag imo kanino! Listod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Dagag na kaon nga oily food. Maka-acid na.
7: Pag may acid, Supra-Sid.
6: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate. Ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
8: United Home. Unilab yan.
9: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
1: Put na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapi kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid roon eh, gani ay. Sa diya nga nagmintin ko, ana ay, pati na iyahari ang lawa. Magrapag yung ko ato mga gulo yun.
0: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
4: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
5: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
4: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
5: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
6: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
4: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti!
7: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
9: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud ako blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
10: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
7: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Ako si Michael Ginaingon. Dili ko gusto nga magkuba ang atong pamilya. Mao nga gidawat ko na lang ang imong gihimong bati nga binuhatan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalintan.
1: Ay.
0: Niya nagigutaon ko sa giestaran kong gamay nga kwarto. Usa ka buwan na lang akong paabuton. Mubalik na ko kasayin sa akong tapit. Hey, mingaw. Nakikita ko sa akong asawa ko eh. Uy, akong cellphone. Basin si Papa na puding nanawag. Og nagtaho na pud nga og mga sayot na chismis.
1: Uy, hala.
0: Si Bing mamaning nanawag? Ang akong pahungawanan sa gana, diri sa syudad. Hello, Day Bilma.
2: Dong Miguel. Magkita na sa tabi, kaya gimingaw na ko sa imuha.
0: Ugma na nang day, uy. Kaya gikapay ko sa akong trabaho ron. Pag off na ko, may lahos ko diri sa akong gipuyan. Pahuwis ako.
2: Ako nilayan na, be. Gilugtrabayo ko yung ako.
0: Ay na lang lagi. Kay gisiradan ang gate ni imbay nga akong iabangan.
2: Sige. Huwag maaar ito inigabi eh,
0: ha? Sige day. Tuog na ko day, ha? Sige, bye. Ay. Di ko gustong ikaw umani sa akong kwarto nga akong giabangan, Dilma. Kay kuyaw kun ani ka na magpundo. Manawag na ko pirmi si Papa o akong asawa. O bias ko gusto nga madutlan ko nimo. Igor, teka nga akong gipahungawan sa akong gana. Kailayo ko sa akong asawa. So, kinsa man siya nang nanawag, eh? Basin si Bilma, nanawag ubalik. Si Papa Pikong mandi ay ni. Hello pa?
3: Tuwa na sa nang tumboy nga si Gina, sinyong bay. Maya, wala, nagtinilapay na sa turon sila si imong asawa.
0: Pa, hindi lang inataon tumboy ang amiga sa kong asawa, oy. Og ibutang sa nato nga, tinuod ang imong giingon nga tumboy si Gina. Albisan to mutubay si Miriam niya, oy. Kung sigutay lamay ang tumboy nga, wak manay tumoy.
3: Kung tinuod nga tumboy ang iyang higala, ha? Kung doon na sila'y relasyon, okay rin ka. Nagkanuna yung ukayon sa tudlo ang ubo sa ibang asawa. Abay lang lagi og tudlo, ha? May lang tudlo mo'y iukay kuyaog ang tibuok bukton. Ay, baya, usao na lang. Duka magya.
0: Doon na ko pa eh.
3: Bayaan mo.
0: Bye.
3: Pagantay lang.
0: Kapo yung papa eh. Butang-butang nga magunyagsa ang akong asawa o ang iyang amiga. Kagwapa ang Gina niya. Tumboy lang siya. Na, di ganoon kumutuo. Ibu ba ito si Gina sa kuwa na tumboy na noon? Kung wapa ko sugta sa akong asawa kani adto, si Gina mo tayo akong pangyaban ba? Ahoy! Tawag na ko eh!

0: alam hindi ko eh. Kapiin naman di ay. Ay, nang burlens pa man di ko ay. Gulo? Si Gina, niasab sa akong tapad o nag-burlens pa nang nakatog. Nindutan niya klawas, ay. Huwag ang iyang upos, bugdo pa ka. Mas bugdo pa sa ako. Huwag ang duha niya kapubs. Utog pa sa ako. Ay, tigit katuhuan na tumboy ni siya. Gina. Gina. Uy, Gina. Uli na sa inyo, oy. Gabiin na. Jean?
1: Yala. Alo. Gabiin na, day.
0: Pag-ilis na, oy. Kinit-nit na. Kuhaan ko pa itong mga bata nga. Gibilin ako sa akong mama.
1: Panglasa ta de Mariambe. Panglasa ta ba?
0: Ikaw ba? Ayaw ba? Ayaw ba? Ay, mga tilapa. Gina, sando. Ay, ano? Sige ba, Gina? Ikaw itambal sa akong kahit na. Okay, tuwa pa sila yung akong bahay na. Ay, Gina. Ah!

0: ba iboy? Doon na day ingon anang nga asawa ba?
1: Eh, doon na ay.
0: Ha?
1: Ikaw gani, may jir-jir naman gani, gadin ni uglain nga. Pangita ka na butanga.
0: Oh.
1: Nausan niyong asawa. Hmm? Swerte lang ko kay tumboy niyang gibinuangan. Swerte ka ba? Tumboy niyang gibinuangan. Niyang ipahungawa niya si Angana. Ha? Ay, may naman tudlong tumboy. Pilar ko na. Usay, kiminking pa'y gamiton.
0: Hmm.
1: Punti lang gamaya.
0: Eh.
1: Pero, nila lang kay bata ba'y. Salakto pa kasulte. Parehas na. Nakasaan sa inyong kami niyoon. Mo na.
0: Ay, mura og may punto siya, debe.
1: Hmm.
0: Bueno, pugso na kong akong labaw nga mubalik na kong asahin sa among dapit og isurpresa ko ang akong pagbalik sa among ubay. Dili ko ipahibaw ang akong pagbalik sa among dapit.

0: kaibigan niya ng Pinoy.
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
4: Kining corned beef na lang usab, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Di man sa'yo pang okay ra.
4: Pero...
5: Sa

0: exercise na kagdud ka. Star Noodle Needs Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Palit na og Star NutriMates. Lamiang masustansya.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nakakaraan, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Namang mo mga melasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: Mura dark spots siya, anak.
6: Mm-hmm.
5: Tapos naglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala na mong putiya.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Aldin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Aldin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Aldin, barato na kayo.
2: Tatag ng Aldin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
5: Nya, karon nga ang biyahe pa uli sa inyo?
6: O, bay iboy, igusad nga inigabi niyo kumabot sa mong lugar?
5: Murang timing yung kayo. May ganyan kinisugot sa chair muli na ka.
6: Grabe, ako siyang gihang yung maayo eh.
5: Ah, ayaw lang pahibawa ba, ha? Nga muli ka sa inyo, ha? Aron imo yung magtuhan ni mong asawa ng dogs to boy.
6: Sa pagka tinuod, bay, no? Huwag ko'y pagduda nga tinuod nga ang kanunay nga isumbong sa kong amahan rin ako. Apang sa gihapon, tistingan kong uli nga way masayod. Muna ba?
5: Muna ba?
6: Hmm.
5: Sige.
6: Ato na ko?
5: Pagayo-ayo rin eh. Ha?
6: Oo, sige.
5: Muli, nasan ko sa mga probinsya, bay?
6: Okay, bay.

gabi na gyud ani kumabot sa mga probinsya. Adto lang kumulong sa tungod sa merkado. O adto ko maniha kong daan. Mag-tricycle na lang ko umupatol sa kamusityo. Ay, ano mo niyo eh? Kalikman ko yung kulbaan. Kusog kayo ang kuba sa kundugan.

0: Forbidden planet.
1: Ha?
0: Nakalitan ba ako ining kalit nga magbuto og gabi na kayo? Og may gini aka. Timing kayo.
1: Unsa? Unsa may akong natimingan pa, ha?
0: Ah, paminaw ha, paminaw ha. Tu aron ang tumboy sa inyong bahay.
1: Sa?
0: Nakasiguro ko. Wala. Nagtinilapay na turon silang duha. Ni Miriam, ng imong asawa, nagtsukulala papap na to sila.
1: Unya, ang amo anak pa. Asa man, nabani mo?
0: O, oh, di anak ko, di anak ko. Hala, lakaw na yun, lakaw na yun. Uli dayos inyo. Aron sa iyon, maaktuhan mo sila, si Gina ug Miriam, nga nagtinilapay.
1: Sige pa. Adto na ko, papikong.

0: 个东北狗没得了小门关啊！
1: 啊，sorry kaya, sorry pero karon nga ni ano ka, di na ko makadulong sa mga asawa. Mulit na ko, isulong na ko ang akong panty ha, kadyo sa...
2: Mikkel, dong pasilo ako dong! Pasilo ako! Dong pasilo ako, pero babae man si Gina... Nakasaman to ko, pero parehas man akong babay. Parehas naman akong gipahungawan sa kong kana sa sex.
0: Anong mangga magsulob si mong panti? Pamanti! Og sunda to si Gina! Og kamo niya pagtipog puyo! Pamanti niya ba? Layo
2: ka to, Gina, si mo ito. Ay, Dennis, katripe na rin, dahil.
0: Kuan? Hindi ako ni Moy!
2: Siya ba? Tima-tima naman itong ako ni Gina dong. Huwag man siya'y parehas ini-imo ang kaning ka-ako.
0: Ayaw lagi. Sige pa, Maria.
2: Mamuplaster ako kita, Bing. Isuit na na. Mamuplaster ako kita, ha? Ang dali-ali. Siya, Anak,

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kung tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kung anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: May nahitabo gyud namo atong higayuna sa akong asawa. Ako na nasing kipasaylo sa iyang nahimong sa. Kay tungboy raman sa dagang gikarelasyon, ipasaylo ko na lang ang akong asawa.
1: Bago ito magkasama ang kaagi ni Michael Dinining Tulumanon. What's the style? Gipasaylo na lang ang asawa i-style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.

0: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
2: Masinug?
1: May diabetes ka?
2: Mag-TTX 500 na!
1: Ang TTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palaya
2: ug the sugared sugar cane
1: mga organic compounds
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500
1: sa mabutika.
2: TTX 500
1: ang tuba
2: kontra sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500
2: epektibo
1: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
2: TTX 500
1: ibo sa the sugared sugar cane extract
2: ug anti-diabetic property
1: gigan sa palaya.
2: TTX 500
1: garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrope Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
12: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, dahi nagyan maglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
14: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
15: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
12: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
16: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni lugwa ang dako na bato.
17: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
16: Oo.
17: Ni
16: gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
17: Ah,
15: asin.
17: Okay.
16: Uh-huh.
17: Ya, sa karon, usan na gibati ni mo?
16: Okay naman ako sa karon. mao na ganit to nagpiti ako tulay mas man pero malabo ang linya.
17: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
18: Oo.
16: Oo. Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
17: Oh, sige. Pangalan nimo tinuod apil-apilido o taga-asa?
16: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
12: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Alalat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
20: Dili.
19: Puslan lang, way nagmahal. May pamatay.
21: RMN Production Center. Mudalit ka rin yun eh. Nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka.
19: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Arong matibway ni tanan.
22: Paidigo! No. Banda!
19: Bati asa ni mong naong huilag. May oy! Masakang sa tagay mo!
22: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
19: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
22: Dugo! Dugo!
19: Silang ko.
23: Di mo nakacheck ko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
19: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
23: Bunso?
19: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
24: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
19: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako gyud nang giampo no nga Lord, tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya utom inom na pugko 3 times ini kape gyud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello, hello, hello, hello! Mga ikala, kumusta? May ngadlaw ka na itong tanan? May buong tag, may ngoto, may ngapon, may gabi, may ubag yung katlaon. Yan na sa inyong ikalas, kangina Ray Arellano. Ubans kong partner, wala yung gwapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok!
1: Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Ang atong ang bagong produkto ng avocado coffee mix with guava.
0: Isa na ito, kalimtan mga igalan sa pag-inom sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay gawas nga makapalagsik na makapagana pa. Okay? Bueno, shout-out time. Shout-out nga ito ni Jewel Oliver, si Sanjo Limpangog, Jubinto Sumipo, si Ernie Cabaltera, si Pari Judito and Flor Samong Diaz Danao, si Manang Agustina sa Valencia Negros Oriental, si Gloria Panday Diaz Valencia Negros Oriental, si Nining Tobel and Family Diaz sa Negros Oriental, si Consihal Corazon Rodrigo Diaz sa Santa Fe Cebu, o ni Sir Richard Lopez Diaz sa Cahil Bourbon, gikan gini sa among BSI founder. Pag-aag sa ilo, hindi kami magawas dito. May lahat nga mo writer dito, OG Kumpo Rakasa. Shout out to sa diyan, Alpaco, Desna Alpaco Naga, si Pini sa iloon, si Tubo diyan. Diyan sa Tubo, si Fernando, Barangay Captain Alil Canoy, o sa tanan nga barangay kagawad, gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno, mga ikala, dito maglangan natin ang inumduman ng nangagi nga gusto ni Raina Tara nga muadto sa tawhanong kalibutan agi sa nakugsalamin nga portal. Pero wa siya mulaom nga madanya sila si Bugard ug Lalat kay bahandi malang ang kaugaling og interes ang gipalabi. Unya sa lain paano sab da abdan ni Kukak ang kadubo nini ni Haring BBT nga si Bitoy ko. Nga nagigda sa bahandi nga Bulawan og brilliantlist nga nagkaon-kaon pa sa pagkaon

0: cuarta, ánimo.
1: ¡No, no, no, más!
0: ¡Que tengamos cuarta! ¡Juan María! ¡Uya! ¡Paga en la calle! ¡O pamite!
1: ¡Angancha, Ilón! ¡Agüe!
2: Diego, ayaw na una, naguna-una, agud. Ni ata din, di ba? Aron maglingaw-lingaw ta?
1: Bitaw, bedigaw!
3: Gusto ka takla.
4: Let's enjoy, hijo Diego. While we can.
5: Kano siya pa man din ta maglingaw-lingaw? Kundili na makahimo ang atong lawas? Di ba?
0: Ako, Sir Kules. Ako, ako na rin po ninyo.
4: Uy! Hala! Si Gia, nalubos!
5: Hala! Taba nga, Dayon!
3: Saubong ako, Dayon! Ops!
1: Hala! Midahin si Benjigo!
4: Asa na mo naging mong gingon, Hercules? Kaya ikaw ang manalipod na mo!
0: Don Arturo, di ko kamangulang ko, Don Arturo. Pero di sab ko, malunod, kay mura magong papel. Pulutaw lang.
1: Ako sab! Mulutaw na sab ko! Murang salbabida ba?
5: Tempa. Ganong may katawa ramang katakla.
4: Oh, Don!
2: Tungod kay hanas kayo ng mulangoy si Gian, Doña Maria Picat.
4: Oh,
3: ay, naman itong atong luwason.
6: Nang Gian, niara ko babaw swimming pool.
3: Uy! Maarmag ako niya sa babaw!
6: Nagawas naman ko, Kuya Chico. Ay, Nang Gian.
3: Tumauli ka mo lang, uy!
6: Maulod. Ay, Nang Gian.
3: Inyo rin kong giate ka? Banga sa ilong!
6: Gusto man ni Happy, Kuya Chico.
4: Oh, no.
0: Ano yung betika, oy?
3: Bangang sa ilong.
1: Wala?
3: Ang langgam tapian.
1: Sibin-sibin-pong. Daos pulito, ani.
3: Daos pulito.
1: Daos pulito.
3: Kabayan to sa...
1: Daos pulito.
3: Kabayan to sa utang niya.
7: Unsay sunod nga mahitabo?
8: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
9: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipang-inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, og ako ang takuig ipang-bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisig yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Pagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
8: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, Bila-Bila Herbal.

0: para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
2: Katuhinan sa wala pa to magamit kape. Kaya unya, nalagi magsakit sa kong lawa. Unya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh. Gani ay.
1: Ang bukid sa kulian?
2: O kato ganing ama nga mo rin na.
1: Ang bukid sa...
2: Ganing.
1: Sundan?
2: Niya, o sa uwap ako nagamit. O magsaka ganing ko, maglisot.
1: Taka ka sa bukid, ikigod ka saka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko naihahay?
1: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
2: Makakat-kat ko ba?
1: Tanong mo yung
2: sa mga marahin. Magrapag yun ko atong mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
1: Hindi pa ka nalim mo na
2: yun? Siyon.
1: Lido?
2: Alberto.
1: Pilay mo idad?
2: Ah, anak ko, nabinta na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
3: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila-Bila Capsule o Coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting nga na ikuguan, ning kapsul o coffee, nga Paragis Bila-Bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
4: So, ingon ana. Paragis Bila-Bila.
3: O, Paragis Bila-Bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
4: Bila edad din mo ron, ma'am?
3: Ako, 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
6: Doon na! Milupad pala yun ang langgam sa piyan!
7: Pati si Bitsi Bitpon!
8: Tao, Chico!
7: Lang?
6: Insikigagaw kong budlat!
9: Ay!
8: Tao!
9: Pamangkin ko!
8: Tia! Tia!
9: Hey, pamangkin! Pamangkin!
10: Oh, niya ka ba lagi insik?
8: Taas niya sugila nun! Tod, ang akong personal driver, si Pedro. Matod niya, hi ninyong tanan.
9: Hi, Jito.
6: Sabot sa kanang amang, no?

0: Sigurado ka ba yun sa imong desisyon? Mahal nga Reina Tara?
1: Oo, Harry King.
2: Bawi yun.
0: Pero, makalapas ka sa balaod na itong mga duwindis.
1: Nasayot ko.
0: Tingali o ipuno kini sa nimo alang sa imong impeachment. Kung masayot siya rin bibitinining tanan.
1: Andam kong manubag. Lamang maluwas ko ang mga puti o matarong ng mga duwendes. O mabalik ang progreso o kaangayan o kalinaw ning kingharian.
0: Mahal nga Reina Tara!
1: Mauna lang siguro kini ang buktong paagi. Aron magkakas.

0: Nakita na po, kalit niya di po ka ang mga mata ni Haring Bibete.
1: Imaan lang ka na. Napadong na ang iyang kaayuhan.
2: Unsa

0: Ang bingbang! May lang tama!
1: Adios, mga puting duwendes! Adios, Hariki!
2: Adios, Samurai Nadal!
1: Musod na ko sa dakong samin!
2: Ayaw!
1: Hariki? Ngano?
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangguko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila

0: problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga-barangay Danao, Mati City, Davao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit mong hawak, ana?
1: Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, yun.
2: Ano pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung nindota, 100% yun sa akong ibati yun, wala gito siya.
2: So karon gimintay na lang nimo?
1: Gimintay na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
0: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Luya ka ba?
4: Aduna ko'y gibati.
3: Way gana og masakiton?
4: Kalisod na ko.
3: Ang tubag sa masbuhi og lagsik galawas. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
4: Maraming salamat po.
3: Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ania na ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Albert nga tagadumagin. Rupong ang akong mga tiil o mga pagkakit. Ilih na pagkadumag na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi. Kalapay bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
11: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
11: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar ug ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
12: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
11: Pagkataasa di ay, no?
12: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
11: Daghan. Ngayon tong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
12: Mauraw ta na.
11: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sasulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
12: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
11: Muday na.
12: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detox 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
11: Husto.
12: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
11: kondisyon,
12: wala
11: kas
12: kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
8: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mabali sa mga butika.
11: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up o mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
12: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung pala kaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
11: Unya, Doc, kini pong acne.
12: Dagkong bugas-bugas.
11: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
12: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
11: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
12: Sobra nga tambok.
11: Oh.
12: Sorry, Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Money rason. Sobra lang ang kaon ng kamay. Sa JP, ato hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
11: Hosto!
8: DTX 500!
13: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500! Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigin na kung tumarog Mighty C matag-adlaw na umpawan na dito akong gibati nga anemic.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
16: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500,
15: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
16: duha sa gabi.
15: 2 weeks pa lang
16: may alibyo na.
15: Pag 1 month ka pa,
16: naayo na ako.
8: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
11: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Generoso.
12: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang ana inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
12: Sa pagatino, Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
11: Gusto.
12: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimo og balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis. Mm-hmm. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom og pagpanigarilyo. Usa-usa nato Sir JP kung mm-hmm. unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500. May tisi sa atong lawas.
11: Kana?
12: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mumukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Mm-hmm. Nya mantikaon na sabs gabi. Ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
11: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
12: Mm.
11: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
12: bad sa cholesterol.
11: Bad cholesterol. Mm. Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
12: Mm.
11: Kundi sa medium sized arteries pod.
12: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir JP.
11: Mm-hmm.
12: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
11: Gusto.
12: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
8: DTX 500.
17: Kodis Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ako ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
18: Dua kapsul buntag sa gabi.
17: After 3 weeks lang
18: 100 na lang akong sugar.
17: Active wujud kayo yung DTX 500.
8: DTX 500. Pumali sa mga butika.
11: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
12: Wow, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
11: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
12: Mm-hmm.
11: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis.
12: Mm.
11: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
12: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
11: Hmm.
12: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
11: Kampiyon.
12: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
11: Wala kay reserve.
12: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
11: Oh.
12: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
11: Oh, kapatsadaha.
12: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mauna'y usa sa mga rason, nga nung giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
11: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
12: Mm.
11: Kung aduna mangani usa ka organ, naa'y sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
12: Importante gyud Sir JP nga minom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang.
11: Mm-hmm.
12: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
11: Gusto.
8: DTX 500.
19: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500. Pumali sa mga butika.
20: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong May 27 to June 5, 2026.
22: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Loida, na may lang naabugog taligsi.
24: Ugon nagsiponon nako.
23: Pati ko og Mighty C,
24: 2 capsules 3 times a day.
23: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
24: abog og taligsi
23: ko nang masuklan.
24: Epektibo kayo.
23: Ang Mighty C.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang baho sa ilok dok, dili jud ang malimod.
12: Mm.
11: Naajoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
12: tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika dio fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok no og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok
12: nga
11: adlaw.
12: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imong ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
12: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
11: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
12: Inom ka og Extend Food Supplement.
11: Ay, perfect.
12: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
12: Hello? Tay, pwede ka na.
11: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
12: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
12: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
11: Gusto.
12: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
12: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
12: Mao jud, Sir GP. DTX premium coffee, DTX coffee mix, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si John, usa ka full-time law student. Masayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako no sab si Dr. Ramil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
11: Basta gani cold press process. Buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
12: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong pagahistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga naay gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel gyud na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan sana man lang tong mga mikrobyo ato.
11: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na jud problema ha.
12: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na dito, Sir GP. Ang wala na matay ato is ang D3Bio.
11: Ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
12: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3Bio. Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas gipalig niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
11: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
12: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
11: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
12: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
11: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika. Ang virgin coconut oil.
12: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyudto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
11: Mao, before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala kamukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
12: Kanang kasigi kagka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghano nila pinaagi nining D3Bio. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
11: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
12: Og dili ra diha, Sir GP. Iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
11: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
12: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
3: D3Bio!
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Alam mo lang akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3 nga may BCO.
4: Ang BCO
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio!
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad.
11: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
12: Kayang-kaya, Jude. Walaon ang baho, Sir GP. Tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
11: Unya, all natural pa dyan ni Doc. Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba. Nga makadaot sa imong panit. Naan ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
12: Lahira, Jude, Sir GP. Kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
11: O bitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na dyan klinika Dio Fresh.
12: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
11: True.
12: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
12: Dala na da, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, Judy, rin Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
12: Najay pa naon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
12: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
10: Magabutiga.
11: So ang pinaka-advantage doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
12: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
11: Of course. Pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
12: Oo, nindot na.
11: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
12: Mm.
11: May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
12: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix naay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
13: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
14: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong May 27 to June 5, 2026.
22: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
14: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
25: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
11: Palaka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
11: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
12: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
11: Ako dok mag D3 Bio ko dili na mag D3 nga plain kay ang D3 wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man ka ana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos imo ang LDL o gapataas sa imo ang HDL, kiniwala sa plain D3 ug naalamang sa D3 Bio dok.
12: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy, kay syempre energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pagipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
11: Oho. Unya, iya ha kinigi paubos ang stress atong atay.
12: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imo ang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang palig-unon.
11: Muni gwapo.
12: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 muadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil muadto sa imuhang masilula para sa imuhang passive immunity.
11: Wow.
12: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa silula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
10: D3 Bio.
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio og ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
11: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili puni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
12: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio, kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
11: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
12: Mao na kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
11: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
12: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
11: Ayaw, abusoho.
16: Kamu ba itig gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
17: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong May 27 to June 5, 2026.
22: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: now. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Diskarteng bisdak na ko, ana.
5: Rexidol Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe. All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Armor up for adventure with Biogenic.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang anda.
12: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
14: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
17: Cargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Cargado ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
18: Cargado!
19: Maxvit Cargado!
20: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala kumustag maayong gabi kanatong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sensory Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yadong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. May 25, 2026. Laisuwat tampon o sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Jenny.

10 by Jen alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o bakaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, makapromote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og siyempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita

lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Again, kita kids na sa Buaga City karong May 30, alas atong Nan's Medical Mission. Sa Buaga City, sa Philippine Red Cross Function Hall, sa Petit Barracks, Barangay Zone 4, sa Buaga City. May 31, April, sa Buaga Sibugay, Covered Court. Poblasyon April, sa Buaga Sibugay. June 1, Pagadian, Covered Court, Plaza Luz Compound. Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave, sa Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makongihon, Molave, sa Buaga del Sur. June 3, Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno, Front, sa Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, Calamba Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. June 5, Oroquetas, Salamantas, Riverside, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroquetas City. Kita kids, og remember, matag lugar, aduna kita ipanghatag nga, gidyug water, alang sa mga diabetic, 100 katao ang unang makadawa sa atong gidyug water. Stand by Jan alang sa imo sumad. Dili siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

Gani. Bisan wa na sila samahan sa bata. Mag-anahaan gihapon kinis balay para makita ang ilang anak ug muhatag sayang sustento. Ako sa pikas bahin, timing-timing gyud ate para dili masapnan. Gadugay nga gadugay ang among relasyon ug palangga gid nako siya ate. Apan kinilaging ulitaw ta, dili maiwasan nga matintal gihapon sa uban. Ingon pa nila, marupok ko nuko ate. Kay dili sa pagpanghinambog, daghan kog ex. Apan kining akong mga ex, kung magkita mi, kami gihapon. Mura bag uyab kung magkita. Kung dili, dili pod. Basta makagawas ko sa balay sa kong amo, ug muli ko sa amo, naapoy mga babae nga kapailad na ako ate. Maunang kanunay gig kong naay ka-flirtan sa cellphone. Nighttime nga, nahubog ko. May pauli ko sa balay sa kong amo. Tungod sa kahubog, splak ko diretsyo sigdaanan. Wa ko kabantay nga, natulog ko nga naa sa kilid na ako ang cellphone. Wa na ko nabutang sa akong bulsa. Kinipong akong karelasyon na akong amo, nakakita og chance para kubian ang akong cellphone. Og dito niya nakita og nabasa ang tanan akong pag-flirt sa ubang mga babae. Grabing away ang nahitabo ate. Nahuwasan kog galit. Sa akong kahubog na ito'y gayuna. Nagmahay siya nako ate. Matod pa niya. Porket single mom siya. Ako lang kuno siyang ginadula-dulaan. Ipaikot ra kuno nako siya ate. Kinipod laging dali rata matintal. Bisa di bala paskan yun. Bisag nasap na nadili gid mutugan. Defensive gid ko kaayo ate. Nagbuhat gid kog mga rason nga makalusot ko. Pero maulagi, pag nanay lamat ang relasyon, questionably na ang pagsalig. Bisag wa na ko'y gihimo, iyan akong dudahan. Busa magsige na lamang mig-away. Hangtod maabot pa sa sinokmatay. Busa ginabalik pod nako sa iyaha ang papamasangil niya kanako. Ako pod siyang ginaingnan nga siya gani. Gaadto pas balay ang amahan sa iyang anak. Magkita gihapon sila. Ginabali nako kaniya ang iyang mga ginaistorya nga rikan nako ate. Apan matod niya, magkita man o mag-istorya sila sa amahan sa iyang anak. Apan wa na kini Malaysia kay bisa natapos ng ilang relasyon. Apan, wa matapos ang ilang pagkaginikanan. May abot kit sa punto nga on and off ang among relasyon. Hangtod na ka-realize ko ate, nga di na pod ko batan-on. Gusto na pod gid ko nga magkaanak ate. Butang nga dili mahatag kanako sa akong uyab. Kay lagi, pila naman may katuig nga nag-uban. Apan, wagid ko niya mahatagig anak. Busa nagkadugay, nagkabugnaw ang among relasyon. Ate R.

Ate R. Ambot ba? Bugat kaya akong kasing-kasing. Para na ako bugat kini nga problema. Ako gipasabot si Jane. Na ako ilaing cellphone ate. Moy akong gigamit para makipag-communicate kang Jane. Para lang yun nga malikayan ang kasamok ati R. Padayon gihapon ang among relasyon sa akong dating hinigug mga single mom ate. Apan, mao kini ang naghatag og problema kanako karon. Unsaon ako pagpakibulag? Kay gawas nga mahadlok ko ngayang buhaton. Sa tinuod lang maluoy pod ko niya ate. Apan, gusto ko makabaton og sariling anak. Butang nga dili na mahatag kanako. Sa single mom akong uyab. Samtang si Jane, willing, ihatag ka na ko ang akong pangandoy. Unsabay ang ngayon kong pagkabuhaton ate. Palihog. Tambagi ko. Sa ngayon kong pagkabuhaton. Dinhi na lamang ko kutob. Sincerely yours, Jen.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sigisigi ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nance capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit kaning Nance Coffee, ang na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa so, Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Daghang salamat kanimo dyan. Sa imo papadangat imo sa watampo ni aton tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kalami po sa imong problema, oy. Daghan ang nagmahal. Okay, dali una kita sa ito mga text and messages. Sa ito, sir, 917-159-5812.

Ate Arlene, okay, kasulti sa Lord Sender. Kinahanglan niyan tug-anan sa tinuod ang single mom. Gusto po siya nga makabaton og sariling pamilya. Gusto siyang makabaton og sariling anak. Makasabot rin na sa hinay-hinay, ate. Juvie of Manhoyod Negros. Ang lahat ng ating pinagdaanan dahil ikaw lang. Ate R, para sa letter sender. Wala na lang siya bulagan, ate. Dili lang siya pasapon. The I from Maria of Cortez, Bohol. Ate R, musugot siya og sa dili. Kinahanglan gyud siyang mo-decide para matapos yung problema, ate. Kinsay bugat sa iyang kasing-kasing. Renaline of Badian, Cebu.

Again, thank you so much, Jan. Sa mo papadangat, mo suwatahan po niya atong tulumanon sa answer li Ate Arlene. Well, akong paminaw, in love ka sa single mom. Kay maluoy ka niya o di ka gustong masakitan. Ang problema, dili siya ang tubag sa ibang mga pangandoy nga makabaton o sariling anak. Si Jane ang makatubag sa ibang pangandoy. Kini lang akong ikasulting anak kanimo. Dili ka gihapon, kompletong magmalipayon. Kung sulod sa imong kasing-kasing nangandoy ka makaanak na dili pod mahatag ni single mom. Mao kanay pinaka-importante o bugat nga rason nga no nga kinahanglan ka mo kala sa inyong relasyon kay gusto ka makabaton og anak. Nasayod ko makasabot siya ni Ana. Kaya ang usa ka lalaki, gusto gina makabaton og sariling anak, makabuo og pamilya. Apan, kundi kini mahatag na single mom, wa na rason nga imo pang dugayon. Basi mo abot ang panahon nga sa Jane na po dani makahatag ni mong anak, magmahay ka. Again, kinahanglan ni mong pasab doon sa single mom. Nga doon nasab kay kinabuhi. Nga gusto ni mong i-build para sa imong kaugaling.

Again, thank you very much, Jan, sa imo pagpadangat ni mo sa watampo ni atong tulumanon. Manghinaot ko nga makadesisyon ka na para sa imo kaugalingon. Standby karon taod-taod alang sa atong Health Education Program at Doc Jan Paul de Asis. Mosunod gilayon ang Malong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga nga salamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan, makaya na akong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
4: Ako si Edward Pasagdan, nagahingog City, Barangay 24, Puro Pono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ako gibatik. Doon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naatan na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron kadang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, silawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako gibuhan. Akong gibati dayo niya, lagsik man ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alang sa To Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul the Assist. Doc John, kumusta?
1: Yes, at Arlene, and mga kanans, welcome again sa ato ang Nans Health Education Program.
0: And amo ipaybalo ni Doc John Paul the Assist nga doon na napuntay, naka-schedule nga medical mission para sa ato ang taga Mindanao. Yes, magsugod din sa May 30 na sa Zamboanga City, diya sa Philippine Red Cross Function Hall.
1: And then May 31, diya kita sa EPIL Sibugay.
0: Yes. Pagka June 1, dito sa Pagadian sa Covered Court Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, Molavi.
0: Diya Carousel kita, Garden.
1: Oh, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molavi, Zamboanga del Sur.
0: June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno and Front, Barangay Hall, Torno Dipolog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, sa Barangay Hall of Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Yes. Pagka June 5, dog, dihata sa Oroqueta sa Lumantas Riverside, Orok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. So, I think ang last na tong location sa Sibugay is dito mas sa Radio Sincero. So, pass mo dito gihapon, dog. Anyways. Ate Arlene, magkainom og service care ang 14 years old. Wala siya gidugo, mga 8 months na. Oy, gikan sa iyang pagadalaga. Nining ni sa hinatuan.
2: Okay, mga kanans, no? Kumbaga sa iya, problema sa hormonal imbalance. Kanusa ba pwede makainom ang mga kababaihan sa Cervicare brand herba capsule? When the time nag-start na, no, mag-function ang iyahang reproductive organ, mga kanans. So kumbaga sa dali na to mahibawan, mga kanans, once na mag-start na siya sa pagdugo, and then after mga pilado yung kabulan na wala-wala na iyang pagdugo, pwede na siya makainom sa Cervicare brand herba capsule. Kay mao mang yun ni ang purpose sa ato ang Cervicare brand herba capsule,
0: yes,
2: na maprevensyonan palang daan ang mga nagasugod na mga problema sa panglawas sa mga kababaihan. Kay dili na to gusto na sa ulahi na mahibawan pa na teenager pa na naana sila'y mga mayuma, na naana sila'y mga ovarian cyst, na ano'y mga polycystic ovary. Og dili nato ni ikadinay kay naa nagyoy ubay-ubay ng mga teenager na nakitaan during sa ilang pag-ultrasound na anaay mga ovarian cyst, polycystic ovary. Kay tungod kini sa hormonal imbalance na na-ignore nila before. Kaning ingon bitaw na, ah, okay lang na siya, na malayagan siya, kay inana namang yun siya. Dili na siya normal, mga kanans. Balikon ko, kanang ingon bitaw na gilayagan-layagan, dili ka na siya normal sa mga babae. Bisan ka ng ingno ninyo na monthly ang iyang pagdugo, pero ginadismenorrhea, dili kini siya normal, mga kanans. Ang normal sa babae, regular ang iyang menstruation, limpyo ang iyang pagdugo, walay amoy ang iyang dugo kung simhuto niya, mga kanans. And then, kung dugon siya, yes, naamagin siya mabatsyagan na medyo sakit gamay sa iyang puson, pero tolerable siya, mga kanans. Dili na to siya matawag yun ba na dysmenorrhea. So naa siya mabatsyagan na pain, pero makabalik pa siya, makatrabaho pa siya, mga kanans. Kung ikaw anaay problema sa imuang hormones, irregular ang imong hormones, ginalayagan ka na yung mga apulapul, na yung mga itom-itom ang imuhang pagdugo, I recommend ang pag-inom sa Cervicare brand herba capsule. Sa iyaha, medyo bata-bata pa si mga kanans, I recommend na imnon niya matagabi, pwede one capsule. Pero kung nag-edad na ka, din dako ang imuhang timbang. Okay ha? Kung dako ang imuhang timbang, din 15 years old ka, dako imong timbang, I recommend one capsule 3 times a day.
0: Okay.
2: Pero kung gamay ang imuhang timbang, andi nag-edad pa kag mga 11, 12, or 13, pwede matagabi once a day ang pag-inom.
0: Okay.
2: Then natin mga specific na mga pagkaon na kung pwede likayan usa. So, unsa ba kini na mga pagkaon? Usually, mga pagkaon kini na naay mga sagol na mga synthetic hormones, mga kanans, or ginatawag na ito na mga change hormones. For more information with regards sa naay mga hormonal imbalance, kung unsa ba ang angay nilang kaunon, kay naay mga pagkaon na dili na ito, pwede yun na isulti diri sa review. Kay naamoy po'y business, ana siya, mga kanans, no? So, add to na lang kita sa ato ang mga wellness center, or during ba sa ato ang mga medical mission, mga kanans. Kay dato, at least dato ma-open gyud nato tanan din
0: ang mga bawal.
2: Yes, ang mga bawal, matagsa-tagsa gyud. Din kanang inyo ang mga personal na mga pangutana. So makahatag yud nato og insakto ang iyang mga tubag makanan. So ato ang wellness center diri sa Malaybalay, anaa siya sa Malaybalay Sumpong mga kanan. At bang sa Betel Hospital anaa diya yung NANS Wellness Center. So anaa ko Lunes og Friday mga kanan. Mm-hmm. And then sa ato mga medical mission sa ubang lugar at ang atangi lang ninyo kay ginahanayan ay ginaplaster pa nato mga kanan.
0: Okay, Attorney Nandok Jan, buntis ko unom kabulan na ako'y cyst sa akong private part sa gawasanan gets bata. Dako na murag Julin ka dako. 5 years na nakong gidala-dala og unsa may angay buhaton. Actually, ang pinaka-best mong buhaton ato gikas doktor obigay ni ila nang suyupan.
2: Okay mga kanans, oh. No? Possible mga morning itaw na ito mga Bartholin's cyst yung mga kanans. Mm. Pero sa imong manggod is naamanggod ka sa imong pagbuntis karon.
0: Yes.
2: So meaning to say, medyo limitado yung treatment na ihatag sa imong mga kanans. Pero kung after sa imong pagpanganak, so diya, makahatag na kita o mga full blast sa imuhang treatment. For the meantime, kay 6 months pa ang sa imuhang pagbuntis mga kanans, pwede naman ka makainom sa non-serva capsule. Pwede imnon 1 capsule 2 times a day. Mm-hmm. At least, dili siya matrigger yun ang imuhang sisaya agianan sa imong puwerta mga kanans. So balikan ko, non-serva capsule, 1 capsule 2 times a day. And then, pwede po na mubisita ka sa imuhang
0: yes, obigayni
2: mga kanans.
0: Kaya ang mga obigayni, doon sa technique anak, Doc. Mm-hmm. So, pwede nila, nila mapahiyos.
2: So, depende siya, no? So, muna siya na kinahanglan na ay assessment. Makita sa ubigay ni kung unsa ba ang
0: yes.
2: dapat na pagabuhaton ang the best para sa matag pasyente.
0: Okay. Ate Arlene and Doc Jan, na ako'y polyps. Actually, mo ginikasagarang problema sa mga babae. Ako personally, Doc, ako yung i-recommend ang Cervicare para sa kababayenan. Kikini siya ang klase sa herbal food supplement nga grabe ka-effective kung mahisgutag mga problema sa kababayenan. Tanang aspeto, muna nga, kumparihaan ni polyps, unya, doon na po'y mga cyst sa mattress, kinigid ang pinaka-best nga buhaton, Doc.
2: Yes, Ate Arlene, no, ang ginatawag na ito ng mga cysts, mga polycystic ovary, mga kanans, resulta kini siya sa hormonal imbalance, kumbaga dili regular ang iyang menstruation, and then na yung mga apulapul na yung mga itom-itom. Dok, asa ba di na nagsugod yung polyps sa mga kababaihan? Ang polyps, manggod mga kanans, no, sa normal manggod, sa function sa reproductive organs sa mga babae, ang ovary sa babae, nana sa panahon na mangitlog siya. Pero bago na siya magpangitlog mga kanans, magpaburot na siya sa imuhang ovary. Muna ginatawag na ito ng mga follicle cyst na dadto mugawas yung egg cell ni mo mga kanans. So meaning to say, kung ang pasyente dili siya mangitlog every month, there's a possibility mga kanans na ang imuhang follicle cyst mugahi to siya. So paggahi to niya, mahimo dayon siya sa ginatawag na ito ng mga ovarian cyst kung isa lang siya. Pero kung nagdaghan na siya, muna siya polycystic ovary. Unsa hinungdan, wala siya nangitlog every month mga kanan. Sumoto siya na ma-develop yung mga ovarian cysts or polycystic ovary. So unsa ba dok ang atong angay pagabuhaton para makasigurado na ang babae maka-itlog siya every month. So Cervicare brand herba capsule kay maokini ang herbal na mutabang mo address sa naay mga hormonal imbalance. So kayang polycystic ovary or ovarian cyst, ano man siya, part man siya sa reproductive organ mga kanan. So Cervicare, 1 capsule, 3 times a day, sulod sa 28 days. Ang treatment tani is 3 to 6 months yun siya mga kanan. Kay hormonal man yung problem. And then mas nindot po, nasabayan sa pag-inom sa non-serva capsule, 1 capsule, 3 times a day, good for 28. Dok, how about kami na mga ano, nagainom og pills? Diba yung pills, gina-educate man yun na siya na makapaundang sa pagpangitlog sa mga kababaihan.
0: Mm-hmm.
2: Yes, mga kanans, insakto na sa yung pills is ginahatag para dili mangitlog ang babae. Para walay fertilization o dili mabuntis ang babae. So, dok, unsa mong buhaton dok, kay kung dili siya mangitlog ang babae, nabay possibility na pwede ma-develop yung ovarian cyst or polycystic ovary? Yes, there is a possibility, mga kanans, na pwede siya ma-develop. So, unsa bang amo ang angay buhaton dok na para makontinue na mo yung pag-inom na mo na pills at the same time, dili mataw-ataw po ang panglawas sa mga kababaihan. So, I recommend ang pag-inom sa pills straight siya for 2 months. Kung pwede, straight siya for 2 months. Then, pag-abot sa 3 months, pahulay usa. gamit usa og mga alternatibo na mga pamaagi sa family planning. Kay naa man siya yung mga uban pa na klase na family planning. Kay for the meantime, itreat sa nato og limpiyuhan ang sulod sa imuhang mattress. Kay para malikay nato yung ano ba, yung mga ovariances, polycystic ovary, or yung hugaw ang sulod sa ilang mattress. So after 2 months sa pag-inom sa pills, temporary stop usa, gamit usa og mga natural family planning, and then take Cervicare. 1 capsule, 3 times a day, straight ka na siya up to 28 days or up to dugo ng usa ka babae. After niya, gidugo na siya mga kanans, pwede na dayon mo balik na pod siya sa iyahang pills. Then after 2 months, Cervicare na po dayon. So ana lang na para dili lang gid kaayo siya na straight yun siya mga kanans, kay para at least maiwasan nato yung mga side effect o dili maayo na resulta sa hormonal imbalance mga kanans.
0: Pwede mo naman tayo kung oras sa atong Health Education Program ni Adang Lunes. Hangto na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
3: Yes, sa Tarlin og mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye-Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye-Bye Fever. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Good morning, my dear plants! Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
8: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit. Bango!

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang

Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:26 na sa gabi.

0: Pinag-puli-puli mga sukindig paminaw og dala sa tuang programa kasamang Nestor o niya sa Tony Buen si kasamang Zikyo o galing dili na madalas urasad no ni Tony Buen kasamang Nestor. Salamat kayo Tony Buen o Radio Man Zikyo sa kanang naang inyuhang pag-dumala down sa tuang programa murag tas-taas yun kasamang Nestor no. Sige ngos ka sa mga Nestor nga i-extend lang usa diha. I-extend lang usa imuha diha nga kanang na ang leave nimo kay aron nga kuan ka diha. Nawag pud si kasama nga Nestor sa insa nga sa mingon pud siya nga pero mas may gud bubalik na ka kay daghan kay gimingaw pos padidit. Kumusta to makiksunan to mga pinanggantig paminaw? Nga naminaw karong mga orasa dere sa tuang pagkulo kabildo. Kada gabi, salamat kayo ninyong tanan ha. Tuang mga kanang naang mga pinangga na to ang mga tigpaminaw. Kumusta tuang mga suking tigpaminaw sa nay nagsunod sa mga programas DYHP Arimen Cebu mga sukindig paminaw. Okay, onya arita sa atuang kuan ha. Arita sa mga isgutanan sa garon mga sukindig paminaw onya kana na sige lang ka sa mga Nestor uban kay gigahando man gyud aning padidit. Dugay-dugay na kuno pila na kasimana wa sila naka paminaw sa padidit. Karon taw taon na may giandam diri ka sa mga Nestor po. Arita magkasama sa tuang mga isgutanan sa karong gabi una. Arita sa tuang mga isgutanan karong gabi una tungod kay liderato sa Senado nagpabilin nga ligon sumala pa sa majority.
1: Straight to the point.
0: O ginagpabilin gihapon nga Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Kanita liwala mga sukindig paminaw sa hulga nga karong adlawa adunay change of leadership diha sa Senado tungod kay naningkamot mga sukindig paminaw ang grupo sa minority naningkamot sila nga mapulihan si Senador Alan Peter Cayetano kay gusto ni Senador Ping Lacson nga mabawi nila ang corona. Mabawi nila mga sukindig paminaw ang leadership diha sa Senado muna nga Senador Ping Lacson nangumbinser og maayo sa iyang makaubanan ng mga senador nga ilahang himuon nga Senate President si Senador Win Gatsilian.
1: Straight to the point.
0: Apan ang uban ng mga senador ha labi na katong 13 ka mga solid 13 matod pa mga sukindig paminaw nagpabilin pa nga ligon ang ilahang kanang naang pagtuo ang ilahang trust ang ilahang loyalty rather dito mga sukindig paminaw ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Straight to the point.
0: At ang hatagag pagtagad karon dere sa tuang pagkulo kabildo hakay ang gitudlo karon nga committee on the Blue Ribbon Committee Chair Person mao mga sukindig paminaw ang igsuon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga si Pia Cayetano.
1: Straight to the point.
0: Si Senador Pia Cayetano maoy chairman karon sa chairwoman sa Blue Ribbon Committee kasamang nisto sa moy chairperson karon sa Blue Ribbon Committee o niya ang pro tempore or kanang na ang vice mga sukindig paminaw sa Senate President mao si Senadora Lauren Legarda.
1: Straight to the point.
0: Panihatagag pagtagad karon kay ang kaning ni ang mga senador labi na ang grupo ganina lingaw kayo aligre kay gaganiha kay nagdahumta mga sukindig paminaw og mailog yun ang leadership sa kanang na ang Senado. Kay kani sila si Senador Ping Lacson, Senador Tito Soto, Senador Mig Subiri, o kaning uban ng mga senador nga naa mga sukindig paminos mayuri sa minorya. Kanibang naa kaning 11 man sila kabuo. Naninguha gyud sila nga mapulihan si Senador Alan Peter Cayetano. Nganuman, tungod kay dili sila gusto nga mabulgar mga sukindig paminaw ang isyo sa flood control. Kay kung si Senador Alan Peter Cayetano ang mahimo nga Senate President, o niya iyang igsuon, ang committee sa chairperson sa Blue Ribbon Committee, unyang assistant traba ang vice chair, sila si Senator Jinggo Estrada o si Marcolita mga sukindig paminaw. Delikado kayo ug mapatawag ang 18 ka mga ex-marines o si Saldico. Ha? Si Saldico o niya ang katop maisyo sa flood control. Muna nga mangutan na taba ni ini mga senador, hatagi sa ninyog chance si Senator Alan Peter Cayetano nga mo dumala sa Senado. Hatagi sa ninyog chance. Nga naman, si Tito Soto bitaw nga mao'y nagdumala sa Blue Ribbon sa kanang naa nga Senado o niya Swing Lacson mo'y gadumala sa kanana ang Blue Ribbon Committee. Wa may nahitabo ang investigasyon. Wa may nahitabo ang investigasyon sa flood control. Inyo mang gitapinan, inyo mang gitabunan ang korupsyon sa gobyerno. O niya, karon gusto ninyong kuhaon. Nga naman, ha? Di mo gusto nga maimbestigaran ni nga naman kang mahadlok mamo nga maimbestigaran. Apil mo, Anis Malita, ha? Kana pangutan na lang ng atua. Ha, pangutan na lang na astan duha ka mga tulfo, nagpakahilo mo. Kunsa man duha ka mga tulfo. Ha, duha ka mga tulfo, mga sukindig paminaw nga isog kaayo. Nga nung hilo man sa flood control nga anomalia. Nakadawat mog malita, mga tulfo. Kana nga to, pangutan na lang. Ha, hilo man. Mayra ni og kanang away mag-asawa kay isog kaayo. Mayra ni mga kapitan maoy doon nagreklamo sa barangay, road, kanang road right of way. Ha? Mga away silingan, away sa barangay. Murting isuga ni mga tulfo. Karon, flood control nga. Anomalia. Ha? Asa man mga tulfo karon, ha? Asa man na to pangitao? Pagkasayang sa kuang buto, mga sukindig paminaw ni Rapi Tulfo. Nagtuo man ko og kasaligan, pagkabahin sa paggukod sa mga korap sa gobyerno. Ah, nagtuo ko, apan napakyas lamang kita. Ah, samtang sa laing bahay, natong hatagag pagtagad kay nihangyo ang ombudsman karon ngadto sa sandigang bayan, nga mupagawas o ga precautionary hold departure order o na PHDO, batok ang Senador Rodanti Marcolita.
1: Straight to the point.
0: Giapil sab sa pagpangayo mga sukindig paminaw o hold departure o departure order si Congressman Mike Defensor. Akanhi Congressman Mike Defensor o ga mga pribadong individual nga sila si Joseph Espirito o si Aristotle Viray.
1: Straight to the point.
0: May kalabutan kining ni ang maong rekomendasyon sa ombudsman sa ilang gi-file nga investigasyon ang kasuhan nila og kasong plunder og indirect bribery si Senador Rodanti Marcolita.
1: Straight to the point.
0: Atumong sa maong departure at hold departure order nga babagan ang mga adunay giatubang nga makaso nga makagawasan nasod samtang maghiring sila sa ilahang nga kaso.
1: Straight to the point.
0: Nga tagag pagtagad mga sukindig paminaw kay aron gyud nga mohilom si Senador Rodanti Marcolita. Ha? Aron nga mohilom si Senador Rodanti Marcolita gihulga nila nga ilang kasuhan og kaso nga plunder.
1: Straight to the point.
0: Piha mga sukindig paminaw, plunder ang ikaso tungod kay matod pa si Senador Marcolita kuno ni dawat ani dawat og kwarta ni dawat og donasyon. Agikan mga sukindig paminaw sa private individuals atols kampanya ba to? Ha? Nga doon ay 75 million nga donasyon. Ha? Ilang akwa na nga donasyon ni dawat na o donasyon mauna ang ilang kasuhan. Ha? Pero kay balota kaning uban ng mga senador labi ha? Labi na Stolfo donar batay donatay mga kwan nga kanang naa nga dunay makontraktor di resibo nga ni hatag donasyon ni Tulfo. Unsa man ni katinuod, ha? O na, nga hilom kay mga tulfo kay panahos eleksyon, mga sukindig paminaw sa 2022, ang nga eleksyon paldo ng usa ka tulfo. O man lagi ni Gukla, nga no, si Marcolita nga, ha, si Marcolita, mga sukindig paminaw, bag-urang nahimong senador, ha, si Marcolita, bag-urang nahimong senador, nga nung maumagi ilang guklon. Tungod kay Marcolita, maoy vice chair karon sa Blue Ribbon Committee. Mahadlok sila mga sukindig paminaw. Mahadlok sila nga kanang naang ilahang tinudon ang imbestigasyon sa flood control. Mahadlok sila. Mautingali na nga kanang ilagyong pangita agbuslot para mohilo mga si Rodante Marcolita.
1: Straight to the point.
0: At kanihatag agpagtagad garon dere sa tuang paggulo kabildo samtang sa laing bahin. Low pressure area or LPA nag-anaa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Posible nga mamahimo o nga usa kabagyo.
1: Straight to the point.
0: Ato ang itse karon mga makasamaha ang ato ang buhatan sa pag-asa maktan. Kabahin na ning ilahang gimonitor karon nga LPA gawa sa Territorios Pilipinas o niya. Mahimo o ba kung nani posible nga mahimo nga usa kabagyo.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa lain nga bahin atong hatag agpagtagad usab garon kay hangyo nga TRO ani Senador Bato de la Rosa gibasura sa Korte Suprema tungod sa gitawag og lack of merit.
1: Straight to the point.
0: Ani hangyo mga sugindig paminaw si Senador Bato de la Rosa ngadto sa Korte Suprema nga mo-issue og temporary restraining order kung TRO mga sukindig paminaw kalabot ni sa kanang na ang pagpatuman sa warrant of arrest gikan sa ICC karon gibasura matod pa Supreme Court amo ni padayon sa tago di Senador Bato. Ang katong mga dumadapig ni Senador Bato de la Rosa moingon gyud nga padayon og panago. Panago gyud ayog surrender ang uban sad nga mga katong mga anti Bato, anti Duterte mga sukindig paminaw. Moingon sila nga to anas Bato nanalaw na nitago na. Aningon sang uban mas maayo mo surrender na lang ka Senador Bato. Mas maayo mo surrender na lang ka kay atubangan ning niyang kaso ni Mos ICC. Total lang imong amo Duterte magkuyog mo nito. Munay uban nga istorya sa uban nga mga antay or kaning niang kanabang suko mga sukindig paminaw sa mga Duterte.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatag agpagtagad karon dere sa tuang nga pagkulo kabildo samtang sa laing bahin nakigtagbo karon si Dr. Nikki Catalan og Dr. Sheila Fasyon agikan sa kaning niang konsultan sa Cebu Provincial Office ngadto mga sukindig paminaw sa Provincial Engineering Office aron mapaspasan og mapalambo pa ang proyekto sa infrastruktura og mga hospital og health facilities sa probinsya.
1: Straight to the point.
0: Usa sa mga prioridad sa administrasyon ni Governor Pambariquatro ang pag-ayo sa mga tambalanan, pagpalig-on sa mga serbisyo og health system sa Sugbo. Onya matod ni Catalan nga ang pagpalambo mga sukindig paminaw sa healthcare dili lang kutob sa tambal og duga nga mga manpower apan apil usab ang luwas nga pasilidad mas maayo nga sistema og komportable nga serbisyo para sa mga pasyente sa mga hospital gikan sa probinsya sa Sugbo.
1: Straight to the point.
0: Mas maayo nga importante kayo na mapaspasan na to ang atoa nga mga health facilities sa atoa nga mga tambalanan o niya mas maayo sad kung panindoto na to ato mga tambalanan mamalitag mga equipment diha kasamang nistor mas maayo po ang kinaiya kinaiya sa mga nagdumala sa tambalanan kinahanglan nga dili matapubre.
1: Straight to the point.
0: Amo sad ni manginaotan ni Dr. Nikki Catalan o ni Dr. ni kanang Governor Pambariquatro nga i-assess ang mga tao nga gibutang diha sa mga opisina labi na des tambalanan nga dunay mga pasyente nga kanang naang manghinauta nga kani wala na ni karong batasana kay panahon ni kani Governor Gwen daghan kay na nga mga maningka kana mga staff sa ospital mga doktor mga nurse mga midwife ang mga staff maninghag og mga masa abi kay pobre in town ang ospital singhagan. Manghinauta nga kinin sa panahon ni Governor Pambariquatro, dili kini mahitabo.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa lain nga bahin sad mga sukindig paminaw, formal nang nangnumpa karong hapon si gahapon mga sukindig paminaw. Karong hapon yun si Senador Francis Tolentino, isip bag-o nga acting secretary sa Department of Labor and the employment conda dole.
1: Straight to the point.
0: At ni hatag pagtagad garon kay katunto si Secretary Benvenido Laguisma. Siya man to ang secretary sa dole onya ni resign mga sukin digpaminaw tungod kuno sa iyahang kondisyon sa panglawas. Onya ang gipuli ni Presidente Marcos si kanhi Senador Francis Tolentino. Si Tol Tolentino mga sukin digpaminaw maoy gipuli niya manghinaotan Tolentino nga kanang naang ayuhon mga sukin digpaminaw pagdumala sa dole. Onya ato makaig suunan daghan gyapon kaig reklamo. Daghan gyapon kaayo og mga reklamo diha sa mga ahinsa sa dole kay daghan nato mga trabahante in town nga kana bitang mura gihikawan sila ang katungod manghinaot nga kanang na ang sumbong diha sa dole sa tuwa nga mga trabahante matagad mga sukin digpaminaw una importante kayo nahala. Ito ang mga kananaang mga kaigsuunan. No? Importante kaya na diasad ka sa mga nistor nga matagad ng ato ang sadole kaya daghan kang mamumuo in town. Matod pa wala sila mahatagi o kananaang hustisya. No? Paslas uban nga hataga hustisya. Okay, onya si kasaman Dixie Sumabal, maing gabi. Jewel Andales. Naminaw sa nato karon og kasamang Raul Anol. Kasamang Glinda Masong Lagos, oy kumusta na mo ha? Og si Elmer Montejo. Maing pagpaminaw ninyo diha og kasamang Erlinda Agbay, fellow Supong Bato. Naminaw sa nato karon maing gabi og si Frinalind Novinario. Og si Idiwaw Jima. Og si kasamang Mali Tanghia nagi kanang naang kuigagaw ni nga guwapa o niya gipakuratan niya mga kaparintihan kay nagpost man to og fariner nga army. Anya nakahibalo si Luuming ana to eh. kasamang Carl Omega, mayong gabi eh, kasamang Carl. Oy, kasamang Maricel Tanodra, mayong gabi eh, nimo di kasamang Maricel Tanodra og sa imuhang kadang naang pinalangga nga bana. Salamat kayo ha. Salamat sa imuhang kanang naang gift ni mo kasamang Maricel. Kasamang Jimmy Wood, naminaw sa nato karon. Kasamang Benji, kanang minority black sakop na sa... sakop ko no sa tanas. matod bang kasamang Jimmy Wood, ha? Katirin, Suiko, mayang gabi. Ay, kanimbahin, natod ka nato magkasama sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama. Ay, kani alang sumakiksunan nga doon ay mga sakit o balatian na gihambin sa kalawasan. Ayaw nagpasagdi makasama ha kung doon na mo'y mga sakit o balatian. Ang gihambin sa inyuhang kalawasan na inumta kanunay o tumarta sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, mayo sa gayo ni kay magkapagana sa kaon niya magkapanindot sa tulog. Puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga may gikinahanglan sa tuang alawas. Ang mga vitamina nga naa sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, makapabasog sa tuang panglawas, makapaligon sa tuang immune system. Kung ligon gani, makasama ito immune system, makasiguro ta nga dili dadali nga takbuyan sa mga sakit o balati. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, sa GV Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy. Pag-uban pa nga mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Aminaw sa day Juvian. Pinimod day Juvian, Romo, ha? Onya ato ang sa manilain din ni si Marata Alvin na minaw na ito kasamang Tess Barliso Caballero o si MJ. May gabihin mo di aday MJ. Ayaw yung papiring bian gyo na. Ania si Felicidad Morsen, ha? May gabi kasama, ha? Salamat kayo. Ania si Day Charlotte, ha? May gabi, salamat kay Day Charlotte. Ah, Supreme niya, Supro, saan eh? Supronio Almeria. Ah, salamat kayo. Okay, balik na karon to. Duman lamang sa mga importante kayo ha. O niya, sa to ang pagbalik ba kasama. Dugang nga mga pa-shout out o ga... Ha, ito ang mga isyo at itong hatagag pagtagan ha. Alas Jesse Quinta na sa gabi. Standby!
2: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
5: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
7: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
11: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: That news was brought to you by Centrum Silver Advance.
13: May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
14: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: That news was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
16: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na!
17: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Miracoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
19: Tagag na kaon na oily food, maka-acid na!
20: Pag may acid, Supra-Sid!
19: United Home Supra-Sid! Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
21: United Home!
22: Unilab yan!
23: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Kinibahin na mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit ng cancer. Wa na piling edad, gender o ka status, nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan og cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Konsolasyon sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
25: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab o mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy. Oh,

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko yung bisita. Daa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailit Chon humba adobo ka dere.
4: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit. Ubo!

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mantsa, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Danfor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
12: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
13: Tusiran Forte.
14: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
17: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexidon Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Happy fiesta!
22: Kinahanglan, extra nganda.
21: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
22: Naana mga bisita? Kadyot lang!
23: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
22: Wow! Mas maayo pa?
23: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
22: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
21: Naa. Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
23: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Ato ang attack na alas 11:14 na sa kagabion. Balik ta mga sugindig paminaw diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion na.
25: Straight to the point.
24: Onya ato ang mga sugindig paminaw ha to makaigsunan diha nga medyo. Agi doka-doka na ayalan sa mo katulog ha. Diri mag kuyogi sa tanin niyo ha. Kuyog ta alas 12 rabi daw ta kuto. Onya sayaw-sayaw sa taginagmay be. Karon dili kay dokaon be. Disco tak, disco chat chat tak ke semang nisno. Alah sige, sayau, sayau, sayau. Banyak ini bayi nasad makasama hatod ganato ha. Sa EXL makabuhay coffee mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1. Pasabot is 7 ka mga prutas o kutanon gisagol sa ato ang kape. Ang ato ang kape makasama ha. Nanay sagol nga rose hip. Nandun ay anti-aging properties. Nandun ay pain relieving properties. Nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Nandun ay sanay sagol nga luya. Nandun ay dulaw. Nandun ay turmeric ha. Nandun ay sanay siya ay kanang naang mangustin ha. Doon ay sa mangustin, mga sukindig po, doon ay kamunggay, doon ay tapul, nga bisaya, nga mais, doon ay bayabas. Doon ay nakanindot sa tuang kape, kaya doon ay siya ay insulin plant, doon ay barley, doon ay stevia, nga may kapalami sa tuang kape. Doon ay doon na usap ni siya ay ginseng, ang ginseng makasama makapa-abtik, no? sa tuang panglawas. Update gani nga tuang lawas. Magkasiguro ta makalahutay ta matag adlaw panikay-sikay. Makaigsuna na to ha nga mahigugmaon kayo nga muinom og kape. Panatalaing kape nga imnon makasama EXL Makabuhay Coffee Mix na ta ha. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix, ang ato ang kape mapalit sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, CHG Pharmacy, Alfar Pharmacy, kaman pang ang butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Ani ato sang i-check si Radio Man Juicy Puss, kihano ha, kinagasanbay sa Picas Linya makasama. Yes, sa Radio Man JQ, kumusta di ha?
0: DYHP RMN Report.
2: Yes, sa pagkasabag Radio Man DJ sa pagkapagalia dali sa gawas kamahin ng karmarasa sa naglaob na kagabi o nagpabihin nga malinaw na agdakbayan sa Subuk Metro Cebu area maginagmer karoon ang isang kagrispunihan sa tugamatugyanan sa palaw din sa agdakbayan ng Metro Cebu area. Samtang panigapon ang gimo ng mga random kipo na pagkabulisan sa naglalaing ng mga daan din sa siyudad sa Subuk. Sa report niya ito nga nakuha, at ay kiniusang 14 anyos nga patag lagingo nga PWD, umagini nga nabilis pagkasunog sila nga palibay dito sa may Upper Liloan, lungsod sa Santander. Ag biktima nilang sa palang John Vin, 14 anyos ang parigon o lumulog yung nasab sa naiskutan nga lugar o isang gingo nga PWD. Sigun sa investigasyon sa mga sakop sa Santander Fire Station base sa pabaisab ni Ipoto Mike Alalan, yung kining maog na biktima, nagluto at tungigiyo na suon sa ilang kusina, dihang galit niya may dako ang kayuhan po nga dalikiling may kailap o may katap sa lahing panimay, wa maka likwat o maka sipat kining maog na biktima, sanglit na minimum o light material sa mga panimay, o ilang panimay nga nasulog, ipotiyag o nigawas sa investigasyon sa tamuhan sa Santander nga ula sa balay ang iyang magigigana at tungigiyo na, ang biktima rato diha sa Ilaga Primay, ang iyang inahang nga si Galaga Janet gingong nanlabas sa pagiyang amahan nga si Irwin gingong natrabaho si Musaka Construction Worker. Aga panaglawas sa mga biktima ginagaroon sa mga puneralya dito sa lungsod sa Santander. On board sa patol, ang Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tatag, RMN.
24: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Osgano, sa imuhang report. Anya kini bahin asad makasama hatod ganato sa EXL Makabuhay OL ang atuang haplas no kon do na tay kape do na sa tay haplas alang sa mga kisunang naminaw sa garon ha ang atuang haplas mga kasama amayo kay ni alang sa makaigsuonan diha to mga pinanggandig paminaw nga nangitag haplas nangitag haplas makasama para sa mga panuhot panakit sa kalawasan ato makigsunan kasamang Nestor hang kanang naa nga nangitag haplas kaning haplasa gamita. Amani nga buhi ta kasamang Nestor kay kanang naa nga muraga hurot-hurot gyud. Ay sa nang ubang report yon nahon nato nitong pangabuhian ha kay. Ang atong haplas mga kasama mainis panakit sa kalawasan. Mga panuhot na to ha. Lagputon makasama sa tuang haplas kung kita kanunay nga mga haplas sa EXL Makabuhay Oil. O niya nakarindot ane kay all-in-one man eh sa to padalatanan o niya skincare oil pag yun. Bayo ni ha kay manutsuhot yun sa tuang kaunuran kung mga haplas na nining haplasa. May sanis pang laylay so mga lutahan. Ang tuang haplas mga kasama. Nakarindot ni ini kay kung mga haplas ka, dili ka pa akong uglamok ha. Kung dili ka pa akong uglamok, pagkasiguro ka nga malikay ka sa sakit nga dinggi. Nakanindot sa ane kasamang ni Sir kay humot ni siya nga klase nga pagka-haplas, ha? Dili sa pareho sa ubang haplas nga, manimawang haplas, no? Mahibawaan ka ng haplas ka tungod sa iyang baho. Pero kani, dili ka mahibawaan nga manghaplas mo ng kampanti ka, bisan asa ka mo suroy, bisan asa ka mo adto, kampanti ka o dili ka maulaw nga ikaw ng haplas, ha? Ainis katol-katol sa panit, pinakan sa gagmay mga mananap o niya sa mga pangagod sad, mayo kayo ni ang atua nga EXL Makabuhay Oil or EXL nga haplas ha. Apalit gapon sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, guban pang ang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Ah, may gabiin yan kasama Justin Loy ha, boss, may gabiin mo diha. Alanog ko no kayo sa asa manindi asa may shout out there is Kalahuan Sitio Tabay Loyo sa Barangay Hall. Alamat kayo kasaman Justin ha o sa mga naminaw diha. Ania sa di patamado sa tuang mga dugang nga mga pa-shout out atuwa sa nga i-check ang dugang report mga sukindig paminaw ha. At tagag pagtagad sa nini ang dugang report ha kay matod pa ha so kanini ang dunay report ron mga sukindig paminaw ha si Radio Man Arnold Bustamante ha radio in English man ka sa mga nisdo. Unsa man ni sa update ni no? Update ni mga sukindig paminaw ni adton to ang update ni adton duha ka mga lalaki nga gi kanang naang gi pasulod sa mga sakyanan o giingong gikidnap mga sukindig paminaw diha sa barangay Banilad ni anang alas 2 kadlawon no diri sa Banilad Cebu City. Ato ang kuhaon ang update nining maong report. Pinaagi ni Radio Man Arnold Bustamante kay van nga puti mga sukindig paminaw gisakyan. Muna bitaw sa una, doon na to'y mga hadlok-hadlok nga basta van ganing puti. Mudaga na dayon kay mangid na. Abantay ka to kasamang nisur nga mga bata ayaw pasagdi. Kay ayaw pasagdi na mga bata kay doon na'y van nga puti mangidnap. Doon na to'y mga sustorya ana sa una nga muna diya sa kanang naang social media pero karon doon na gitinuoy van na nga nikidnap mga sukindig paminaw. Kanang naang nga giingon nga gikidnap ba ni, giabdak ba, gikuha ba ni sila, gipasood sa kenan. Nining duha ka mga lalaki in town. Unsa may dugang update ani. Atong kuhaon pinagi sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. Yes, kasamang Arnold.
1: DDDYHP. Tata, RMN Report. Mikatap sa social media ang usa ka video nga dunay caption nga kidnapping alert in Cebu. Diin mi ani kini og daghang reaksyon sa Facebook. Naitabong insidente alas 2 sa takna sa kadlawon nitong Mayo 11, 2026 sa parking area sa Miranza Center sa Barangay Banilad sa Dakbayan sa Sugbo. Apan na post ang maong video kagabi Mayo 24, 2026. Makita sa video ang usa ka puting nga sports utility vehicle kuni SUV ug dunay duha ka mga tawo nga nagistoryahanay sa gawas niini. Ang nakatalikod nga nakuon og lawas nga nakakalo ang dunay gikaistorya sa iyang cellular phone ug pipinagagutlo ang usa ka auto nga color gray nga nagparking duol sa guardhouse hinahinay ni nga miatras ug mipaingon sa ilang nahimutangan dungan sa pag-abot sa usa ka puting nga van nang gawas sa mga sakay sa auto ug van nga gibanabana nga naa sa 5 ngadto na sa 8 ka mga tawo ug gipugo sa pagpasakay ang duha ka mga lalaki usa kanila giilang nga si Glenn dali nga mibiya sa dapit ang van ug ang auto nga gihulagway nga usa ka Toyota Vios nga dunay plate number nga JAQ 8686 samtang ang usa ka lalaki ang mimaneho sa puting SUV. Mihimo dayon og imbestigasyon ang Mabolo Police Station sa pagpangulo sa hipirini nga si Police Major Eric Hinguyon aron masayran kun unsa ka tinuod nga dunay nahitabong kidnapping. Mato ni Hinguyon nga gidamatod pa si Glenn sa mingaw nga lugar sa Dakbayan sa Naga na ang pagkaalas 5.30 sa kadlawon sa Mayo 11, 2026 og dito siya gihagbong nga nakatabon ang ihaganuha ka mga mata. Daling amiadto sa Naga sa deforestation ng biktima apan wala magpa-blatter sa insidente og igulang kini nga narawag siyang asawa aron dito siya kuhaon. Gibutyag ni Glenn sa investigasyon sa Mabolo Police Station nga ang iyang gikaistorya nga nakita sa CCTV camera nga apil sa gipugo sa pagpasakay sa puti nga van mao'y utok sa mga pagdagit kaniya.
3: Niingon si POI nga nagpaabot lang siya sa iyang asawang i-transfer ang kwarta para iyatag niya ni victim. Pero imbis na kwarta ang muabot, kato nung van nga puti o ang Vios nga mag-gray mo'y naabot. So mo itong makita ninyo sa video nga nai-alleged na abduction nga naitabo. Si POI mo ito ang kauban ni victim sulod sa sakyanan.
1: Natingala matod pa kini kay nganong siya lang aga ginalasan Naga samtang abaog lalaki gibilin sa Dakbayan sa Sugbo tungod ni giila karon sa Mabolo Police Station nga person of interest ang maong lalaki. Gipasabot ni Hinguyon sa mga sakop sa media nga ang biktima nga si Glenn o sa kini ka negosyante o gingong dealer kining second hand nga mga sakyanan.

0: Dito sila sa highway kay kanang na ang mga habal-habal na driver dito na po namo in town nga nitabang kasamang ni store sa mga wa naman katangas itos babaw kay puro na karganas mga dadunon ba kay apiki sa oras ang pag-abot nila dito dito sa amua anang adlaw Domingo. So muna dito ang kanang naang o kaninya i-credit na ko si Kwan ha. Ako ang ninong o uyuan Zumar Tanghi. Aning yahang video mo ni ang kanang pag-abot yod nila ni Attorney Rufil. At least gipakita naman no, ni Attorney Rufil. Ipakita naman niya itong ilahang kananaang pag-suroy dito sa Negros, pag-adto dito sa Amua, ilahang pag-vlog sa dito, makaubanan. At least dito no, makaubanan, ubay-ubay sila dito. Ha? Tibok pwersa kasama ni Sir Pia. Doon ay nabilin din eh. Sige lang pohon o pananglitan si kasamang Remart Pugoy, ha? Kasamang Remart Pugoy o ba kay Moraga kasama Ziral Albio, sila naman duhang mo ikuan dire. Na ulitaw, ha? Baka sa Attorney Rufil, baka. Alitag makabihag sila kasamang Nestor taga Negros, makabalik, maka adto. Katong wala maka adto sa Amua, ha? Maka sila na po'y ma-adto rito balik. So morning kana na ang bigo tok nang paminaw ni kasamang names kan tok no pagsugod lag abot dito morning amo ang lugar gyud no kani mo ne mo adito gyud sa mo ang balay no sila kasamang minister kani mo ni sila to pag abot ni nila nga uban nga mga tao to nas babaw kay ang sakyanan nga katong kargahan sa mga dadad uno na mo dito sa kanang venue dito sa likod-likod kay kinala sabot alas 10 sa buntag. Alas 10 sa buntag, anang adon Domingo, to anang magyunta na sakyanan para larga. Yan, abot sa dito, mga alas 9:30. Hanya mulakaw, pagod, layo kayong uba, nag-una na. So, ang kanyang mga nabiaan, ang mga nabilin, muna lang naabda nila, no, ni attorney, nila mga ni kasamang Aida, kasamang Ken, kasamang Arnold, dito sila, kasama Rajuman Zane, Idol Aiko, may ubay sila dito, muna dito, ito ko nung paminawan, kasamang names, me. Kanini.
1: May Rufil Banyo kuri guys. Kay kasal ni Binji Tanghian.
0: Ngunit dito sila Tony Rufil niya. Ngunit baskitan ni Dos Amo niya. Pasto may niya mong Karsada Town. At least makaagir ang motor.
1: Team New HP.
0: Ngunit dito mong baskitan na. Dos Amo yung bukid kasamang Nestor. Kanina ka ready na mga habal-habal ani taon niya kay mo adto nang babaw hatod sa mga karga ba. Mo ni ang kanan tugkaran dito sa amo. Mo ni ang mga team sa DYHP niya. Picture dito sa amo ang kuan taon.
1: Hello guys, so naaron si Attorney
0: Rufil Banyo. So mo ni dito, ang kanang na ang mo ang dapi taon dito ha. Walang yun, pinubre lang taon kasamang nisto. Niya makasulo dito sa amo kay habal-habal ramang yun dito amo ang means of transportation. Niya mo ni dito ang kwan, dito sa amo kasamang nisto, habal-habal, naidagko dito mga Rosie, Rosie nga 150, naiuban Rosie nga 175, Rosie 125. Monay, sagaran dito. Pero full pack mga driver dito sa mga. Kung mga silingan ng mga driver, muna, pasalamat. Kanang naang sa mga drivers dito nga kursunada kay kasamang Nestor kay Mumay. So, nagkahadlo kasamang Aida, tawag sila si Idol Aiko. Kay suran ka nga, upat sila kabok sa usaka motor. O niya, kuha ni Mospikas, niglingi ni Mospikas, pangpango. Naglingi ni Modri Spica, Skimba. Nili Skimba. Abot na dito sa patag. Pero muna ang kagian na pag-abot na sa muanin, doot na kayo dito ang nanaang talanaon o niya ka nang dito sa muang lugar, no? So muna, nga kanana muna sila dito. Uban ako mga kauban, mga uyuan, iyaan, kauban nila taon dito sa muan niya. Wag gani, ingong kasamang names nga. May manta kong muservisyo o balibol na may balibol sa inyo ha, mudula manta kong balibol. Amon ni anang kanan ang padulong na may likod-likod kasamang ni Sorkay. Ang distansya sa mga 20 plus kilometers man. Ha? Tingali gikan sa among balay, paingon dito sa Vinio, no? Dito sa kananaang Vinio, Vinio kasamang ni Storm. Muna nga, sa wala pa mga sa likod-likod, anang adlawa, nang adto silang attorney dito sa mua, kay ganahan nyo sila maka-adto. Paanala, sige, anya kay, gaandam tako ka nang naang kabayo dito kabaw. Mura magmusamot o kalangay o magkabayo at kalabaw kay sa nahinay biya mo daga ng kabaw anyang kabayo po basing mga hulog na hinuot tis na yung mga habal-habal taon dito na yung habal-habal taon no? Dito sa mua taon tis nakaanto taon sila dito sa mua pinubring balay kasamang nistor ha. Pinobring kananaang amuang balay dito. Dito sa Negros. Pero salamat may kay at least nakaabot sila dito niya ang pathway sa muang kapitan, amuang city councilor dito, Kapitan Luciana Montesino o city councilor Melbourne Bustamante. At least tagaan may pathway dito. Makaaging motor. Ulan o init. Makaagi kay sa una. Sa una, sa wala pa tong pathway o init, makaaging motor. Pero o dili gani, magbaktas. Yun me. Baktas lubong-lubong ug maayo pero at least karon ni nahinay nagka-improve o naay kanang development ba no kasamang ni store nga nakita niya puhon basig sunod balik niyo dito kasamang name sa mua basin og manginaota sa among kapitan na dito mga opisyales nga masiminto na nang among baskitan dito. Diyan sa inahinay lang ba? Karon, oh, putol, ha? Sunod, putol na sad. Mahuman, ramang yun. Abisa na mo bukid, nanay pathway, nanay suga, at is kirasan. Ha? Kanang naang nanay suga, ang kulang na lang diha kasamang nistor nga. Ha? Kanang amuang baskitan, masiminto na. puhon, ha? Puhon. So, kanay, monay ang katuntuang sakuan. Mauni ang katong pag kuha nilang attorney, no? Pag kisa man na iyahang akat ni si Kuan, ane, sakay niya kasamang Ken, may sakay, ane. Mauni niya na among Kuan. Kana na ang agianan dito. Pero pag abot sa mua, oy, lingkod sila dayon. Pag abot nila sa mua, lingkod sila dayon. Kay dulhog ka, sunag ka mo, dulhog ka mo, tungas bagyo, dili man ingon nga patag tanan. Amo dulhog mutungas sa kay matod pa nila murag yung ilang mga tiil murag mga tangtang kurog may ilang tuhod. Aga kurog ilang tuhod oy kay kanana na may bag na itong ngason na ay kanana bakile dito sa mua pero pathway lagi noon ma
2: usar na kargan mo
0: oh. Tiyaw mo na, nga, kargado kayo. Mga uling ni, mong ipangkarga dito kasamang nisto.
2: Okay na.
0: Mga uling, mga dadunon dito ba, ipangkargang uban, katong mga kulang mang motor, kulang mang motor kasamang nisto, munang gabaktas lang taon sila. Gabaktas, layo kayo, mga ilang gibaktasan. Munang salamat at pasalamat ko sa mga silingan na mo, mga kaparintihan, nga mga iyaan, uyuan nga nitabang sa taon ka sa manisurin. Anim doon sa amo, yun. Tinabangay, anya, bayanihan, yun. Binayi, kananang, why bayad nga kwarta ba imong swildoan? Why swildo? Kay imong swildoan, matag, murag, di taka afford silang kwan, oy. At least ang spirit kasamang nistor sa kanang naang tinabangay, kanang naang pag tinabangay, naagyo din, no? Bisa mga babay, apil ko sa maipi o si Irlin o sunod sa baboy kasamang nistor. Mone ang kanang mga baboy na mga gidala dito sa kuan, mone ang mga baboy, mga baboy nga gidala dito sa kanang naang dito sa Vinio kay Waman Minag Kiter o kanang nag... Kuan ra bitaw nami amo ang mga baboy nga mo ihaw dito. Kay og adto ka mubayad ka magpakiter ka puti mahala. Unya limitado ang tao kay limitado ang tao kani why limit na ma. Mabitaw tong kaingon sila ki. Grabe ang tao pura buyag mura magpista. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha sumona nga kanana ang this salamat sa kulang mama ug papa nga kanang naanga ni antos yung pasaw sa baboy kay sunan ka nang probuyag bay ubay gud mong baboy lang ipasaw. Asa mo na yung baboy yung katumpag dala na namo no sa kuan ni sa gidala ni siya mga 2 days before ginahinay na ni sa palakaw kay mo ni pasanon may tulo ka tao tingali kadaog ani probuy. Asa mo na nga kanang naang kuan dito this kanang naang mo ni kanang katong sumo makakuas probinsya ba pero katong uban nga taga probinsya pareho nako nga anak sa pobreng sampot makarilit yun sila ani. Bisan nagug pasawan og balanig tangkong og tahop kasamang ni sir okay na. So ano at least pasalamat sad mi sa mga kusinero, mga tighugas ha, nga kanana ni volunteer ba. Ha katutanan no kaning niya good nga katong mga tanan nga mga ni exert og efforts. Ha salamat amo nay kanana ang kanang naang ato sa probinsya kasamang nistor. Pero noon, og dili sa kahinabangon ato probinsya, dili sa kadugukos mga tao. Kanabang una, imong kinaiya, ha, kanang kinaiya, maumang yun na, no, kanang kinaiya ni mo, mauginay, usa nga kung anos probinsya, kay dili, ipapot na yun nga, abay kay probinsya, ni ato ka, wak ka dapita, ani ato ka, dili, oy, ha, kay ingon napito ni mo, kay mo ato para kaon, dili, inana, ato sa probinsya, ni ato ng mga tao, kay mo tabang, kay ni tan-aw nag-utang kabubuton. So kanin tanan nga ni adto dito bitaw mabitang gisuroy nako dito tanan anang gabi eh, kay kinsa tong mga tao nga naa tanan ang mga silingan iyaan uyuan ha kanin ni kanang samang ni sir adto kas probinsya Balaslon ni nimo ha Balaslon ka kanang mga ni anha diha no kanin mo ni sa kanang anang para luto na sila panihapon namo pagabot namo dito sa Vinio mo ni mga kahoy so nang kanang kahoy nga tulo ka kanter gon. Ako mga uyuan o giyaan, mga igagaw dito sa takpaw, sila'y nangahoy. Ha? Lain nga team ang nangahoy. Ha? Lain po'y tig. Ha? Lain po'y tig ka nang naangkuan sa... Ha? At least, kuan ba? Ha? Lipay, pero muna ang taas nga preparasyon, taas nga pagpangandam, huwag musulod ka salags kami niyoon kasamang nisdo. Adi man sad mo, kuan, huwag ka na musulod kag salags kami niyong alang-alang ka atos probinsya. Ha? Kay pananglitan o guwa kay saktong bala, wa kay saktong bala ipanabi sa gas mga silingan nga tugag-tugag sulos kami niyoon unya na puto sa utak. Muna ginhanglan nga og sa kuan pa ni gira pa musulod gas gira sakto ka sa bala muna pasalamat sa tas mga tao una kato mga dunay mga ni sponsor sad nako nga mga ninong mga ninang pasalamat sa tas mga sponsor dira nato kanang naa nga ipanglitok ang mga pangan pero at least, nagpasalamat ko nila kay balo sila o kinsa sila, di ba? Kasa, di ba, kanang naang Mother Juliet? Amo na, pasalamat ko nila, no? Nga, kuan sab, diha, no? Sumuni ang kanang naang sa, kuan, ano ni? Ilahan ang gikuan ang baboy, niya, kuan dito, at least, ha? Kay, ingaw magigit sila sa attorney, ako mga kaubanan, diris diwa HB, nga, maadto sila kay, mosaksi sila kung saan yung likod-likod, no? Sa pagpanihapon, morning, kasamang nistor, sa man ang likod-likod, yun dito, kay balo sila na likod-likod, pero wa sila ka, kung ano, kung saon na paglikod-likod. Ito sa mga, naamang yun, na bisan og naa sa beach, ang uban, katong ato ni yun sa beach resort nga cater, wala likod-likod, na, ha, cater, wala likod-likod, ang sa beach lang, kay kailan ako iyang anak, akong gihangyo nga magpahigayon tag likod-likod, ha, kay naama may mga, akong mama, akong papa, preparahan magyung kudag kong baboy probuyag ha dili lang sa pagpanghinambog. Okay ugadto ka sa beach good kun ipakiter nimo limitado ang tao nya ako daghan ko kaila probuyag dili lang paghinambog no nakita mas video na di man na edited ha mawita na dili man daghan tag kaila nya daghan tag mga silingan ha dito sa amo ha daghan tag kaprintihan kasamang nistor nya magpakiter ka dako kay gasto nimo kay mahal, iba nang naang magpakiter. So muna, at least, kung maginikanan taon, ipreparar, o niya, nangita ko og beach, resort nga, kanang naang pwede nga unlimited ang tao. Kutob sa mga ito, open gate, ha? Muraga, disco ba, open gate? So kasamona ang ano mga kuan dito, open gate to kasamang Nestor. Pero at least salamat sa tanga wa ta mahot dito kay kanang naang ka. Kay ngon kusiniro lagi nga base ug makuha na. Kano kanay sila oh. So nang kag mga luwag purting tag-asa kasamang Nestor kay init man kayo na no. Mga kahoy unya na ay mga babae sad na lain tay lighting assign sa mga tigugas mo na pasalamat gos ko mga kaparintihan iyaan maigagaw ha nga kanang naang sila mo na assign dito gasainan sila tigugas 15 ka buok 15 mo tighakot og kahoy polo ka buok 15 pod sa kanang naang tig sagob og tubig ha tiglala og puso kay nagana puso man amo dito kasamang Nestor tiglalag puso 20 ka buok ano na sila assignment ilaha para dili magka kana bitaw magkagubot ka sa manager o tiglalag puso na 20 ka buok lain po tig buyok sa puso kay og dili ipuso og katuro kaldero putin naghan nagdukot na daghan kay usik ba so mo nang dukot dito no pagpangaon anaan sila pagpangaon ay dito no mo ni ang pagpangaon dito unya kay mo lagi na nga kulang man tag lamisa pasalamat sa kong father ninyo sa Hilaitan church og ni Mamirian na sa tuya plido Mamirian sekretary sa simbahan nga gipahulamig mga lamisa nga tag-as kayo God kanang lamisa nga putin tag-asa gipahulami dito kasamang Nestor unom ka mga lamisa nga tag-as nga amo ang gibutang dito kulang ni awas ang tao probuyag mo na nga uban nagbarog na lang, nagtindog na lang kay mo na uban, maglingko dito, bit-bits bahawan, ana, importante, ulong imong bahawan, sudan. Mo na ampay sa uban nga, ulongon imuhang kanang bahawan para nga atukas layo, maka, atukas ngit-ngit gamay, maka pakal kag maayo niya, kinamot pag yun, ha? Na pasalamat os mga kusinero, mga nitabang tanan nga walay tulganay hantong nabuntak. Why tulganay gyud sa mga matulog niya nga why tulganay pulaw mo na nga di kabayaran ang kahago mo na nga ako ninggi kanang na ang gitimanan nga utang kabubuton sa mga kusinero tanang nitabang naghugas nakatampo tanan ka sumang Nestor ha kay listen mo nang kuanan nga sobra 150 ka tawo ang nilihok ha kanang na ang imuhang mga pinalihog ba niya madahan nimo nagbayad ha? Na utang ka bubuto na balas loan ka sa mang Nestor pero kaning bahin hatod ka na to sa DTX 500. Ang ato ang DTX sa 500 mga kasama kampiyon nga proteksyon kaya doon na ni sa 1.3 million orak units ng antioxidants. Efektibo kining panguntra sa mga free radicals o oxidation. Ang DTX sa 500 mga kasama maayo ni alang sumakaigsunan o sa batuan ng mga pinanggan tigpa minaw nga dunay high blood taas og blood sugar taas og cholesterol mag DTX sa 500 na ta ang DTX sa 500 mga kasama may usab ni sa sumakaigsunan dunay fatty liver disease cardiovascular diseases adunay problema sa kidney disease gallstone sa formation hyperacidity insomnia ato magigsunan nga dunay insomnia ayaw ninyo na og kanana nga pasagdi inom ta sa DTX sa 500 ang DTX sa 500 mapalit sila nga clinic og pharmacy diri sa Dakbay Sugbo na sa may Marijoy building Hakusalim Street Cebu City at bang sa The Freeman o Super Building og Luyo sa Gaisa Nume baka mo tawag mo silang numero 0975-079-5133. Ato makaigsuunan ha mga pinanggan digbaminaw ang DTX 500 mapalit usab niyo sa uban nga mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, onya balik ta karon to taod makasama human lamang sa mga importante kay standby ha. Alas 11:50 na sa gabi.
3: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: Maxvit Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,
4: pati sa lambingan.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Ubab!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
12: My budget? So

0: and sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Ato ang attack na alas 11:55 na sa kagabihon. Paligta mga sukindig maminaw, dere sa ato ang pagkulo kabildo karong gabihon na. Kanya naminaw sa din ato karon si Consel Arnel Bakilta. May pagpaminaw ni mo diha konsa, salamat kayo. Sa imuhang gilatos-latos good in town. Ang yahang sakyanan kasamang nisto. Gikan pa, salamat kayo Consel Arnel na Bakilta, mga Consel dito sa Muas Barangay Ternidad. Kasamang nisto. Mo'y paggamit tao niya para kargahan o latos-latos sa mga anya ng unay yun sa drive, ha? Salamat kayo, konsa. Mo'y saktong konsihal nga kanang naabang humble kanunay kasamang nisor. Why? Pag-usap sa kinaiya. Ha? Tabang yun, pailam yun, ha? Salamat kayo, konsa. Untang uban nga mga konsihal pareho niya. sila sa dambong sa sila, ng usinero sa sila si konsihal Radi Baidal, konsihal Luis Caban. Dito sila, konsihal Malo Mandak. Kanya Kapitan Luciana Montesino. Dekap, may gabi. Salamat sa guys mo sa kenan, ha? Daghan nito ni volunteers o si konsihal Milbon Bosamante, ha? Kanya si Governor Chaco Sagarbarya, pinagi ni Kanhi City Councilor Pipo Pasigna, ni padala po dito og tulo ka mga tent, ha? Kanang kanupi ka sa mga nisor. Kaya kuwa to, trapal raman tatu tanan na yung kunag kawayan. Laki-laki ang kawayan. salamat kayo ninyong tanan. Sa mga nakatampo, sa mga nahago. Salamat kay dili na to matag sa tagsa o kanang naang pasalamat ka sa mga nisor. Apan to ang gitiman ano. Nga kanang naang napatik sa tuang kagalamhan o kasing-kasing ang ilang kaayo o suporta gyud no nga gipakita ka sa mang nisto. Unya sa kuan sa di ay. Sila si kuan si Richard Bosamante di ay o si kanang naang Madam Tunit Bosamante, salamat kayo. Sa kanang naang banana cake. Daghan kayo nag-amot-amot or kanang naang nag-tampo-tampo ka sa mang nisto town. At least doon ay banana cake in town. Nakakaon ka ito kasamang ni Muel. salamat kayo sa kanang Tunit o Richard Bikiri. Naghimo taon ato. O kato si Rin. Sa ito'y Bikir. Ato, Remy Marco. Mantingal ito. Aparin dito ni mo kasamang Ronilo Marco. Nakinim bahin na saan magkasama hatod ka na ito o sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama. May kini alas o makiksunan, mga sukindig paminaw, nga dunay type 2 nga diabetes, ha? Kung doon na ganin mo'y type 2 nga diabetes, ayaw nagpasagde, ha? Kay mga anak na o ubang sakit, delikado kayo. Inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, napamatunan na ni, sa itong mga kiksunan nga ni gamit ni inay katong adun na sila'y diabetes, bitaw? Doon nag-i alibyo, databangan nga na-alibyohan ang ilahang diabetes. Ang atuang makasamang life extension, motumar ka ni palitan doon na kay diabetes, labi na doon ay type 2 nga diabetes. Kung inom ka o tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Pananglitan kung walay diabetes, pwede ra makasama o duha. Tulong o duha kada adlaw, no? Kung pang maintenance lang. Kung na duha, usa sa buntag, usa sa humagpanihapon. Kada humagkaon, 30 minutos kada humagkaon ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Kada humagkaon, pwede ra. Onya, nakanindot sa dani makasama kay gisuportahan ni sa daghan nga medical studies og sa mga doktor high quality limpyo potent formulation gikan sa USA. Onya, nakanindot ani sab kay certified da ILISIL aron malikayan ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama kanindot sa dani kay kanana ang mapalit ni makasama sa mga Life Extension Clinics and Pharmacies. Diri sa Dagbay Sugbo na sa may Sibudok Building, buyon diha sa may Osminia Boulevard, Cebu City. Sa Consolacion at Mang Jellybees Consolacion, padong kasod sa merkado. Sa Negros Oriental na sa Kamanhak Terminal sa Dumaguete City, mapalit ang Life Extension Vitamin D3. Ang ilahang mga klinik nagtanyag usab kaninyong libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Bisitahan lang makasama inyong bisita ninyo dito. Ina nakapaminaw mo sa DYHP. Bulahan doon na mo'y dakong diskwento, ha?

0: Anya si Chan sa Dalaga, sa Ladaga, naminaw na to Margarita Cugtas, ha? Ah, naminaw sa nato Meraluna Batukan. Ah, salamat sa day kasamang mga Margarita or Marga Cuevas, ha? Ah, salamat imam sa pagtabang sa na. Nini Salvador Biharias Ornopia. Anya si Silvia Reformado Phil. Ah, naminaw sa nato karon og si Mama Mary Chris, ha? Ah, salamat kayo, no? Ato ang mga pinanggandig pa minaw. O niya, alas 12:01 na mas kadlawon. Dali, rapunoy, ha? Dali, wala naman taka hisgot, ani, no? O padidit, no? O aning kalaki, ha? O rasa, kasamang nistor, ha? Padidit, na ba? O niya, agi at nga sa uba na to, ha? Salamat din kayo, dahil day Charlotte, ha? Salamat kayo, day Charlotte, sa support og ni Dudong Maoy, ha? Ang na minaw sa nato, karon, salamat kayo ninyo, ha? Okay, onya, wa naman tayo igong oras, ugma puhon na lang tayo magtiwas, ugma puhon na lang tayo maghisgot, makasama sa mga isyo, ha? Ugma puhon na lang sad kay medyo langanin tas oras karon. Ah, salamat kay ninyong tanan, ha? Tangalan na lang si kinatikong pwersa sa DYHP Remensibo. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyok, onya, akong kauban Andres Master Control, si kasama nga Nestor Humesilio sa Picas Lawa kasamang NEMS Quiñonesa. Ito sa transmitter site, ito ang Chief Technician, Bill Boisel, Oliver Atis Jerome Yap. Balik nas kasamang Alan Taladoa kasamang Nestor. Ako nalang yung boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Olpos Tanghian ang manamilit kaninyo. Magpasalamat na pinaagi sa manamilit nga pinaagi sa pag-ingon. Ang Diyos mag-auban ka na itong tanan. Tanan napit sa nang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang handa.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka dere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
13: Giniling, bomba!

0: Sa said pa niya 100 capsule plus mangustin og said garlic capsule. Makaayo kini mga kasama sa atong kalawasan, ilabi na kung doon natin pamatiyon sa atong lawas. O garo malikay kita, tabisan nun sa mga balatian sa kalawasan, kanunay na itong baunon, kanunay na itong imnon, ang said pa niya 100 capsule plus mangustin og said garlic capsule. Kung doon na mo UTI din ha, doon na mo ipamati sa inyong hampuson, sa inyong kidney, ayos at kalimot sa pagtumar sa said kugon mga kapanyawan. Ayaw gyapon kalimot mga kapanyawan ha, ang said panyawan coffee mix mga kapanyawan, ayaw gyapon kalimot ha sa pag-inom ni ini. Ang said panyawan coffee mix, adunay tulo ka mga special nga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants o purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo paligun sa ato immune system. Busa ka mo diha, himo ang partner gyud ang said panyawan coffee mix mga kapanyawan matag buntag. Samtang naminaw mo din ha sa ato ang programa ang kasika sa kabuntagon, ayaw kalimot sa pag-inom sa inyong said panyawan coffee mix. Ang pait nga lasa sa kape sa said panyawan coffee mix, adunay daghang benepisyo sa atong kalawasan mga kapanyawan. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape, makatabang kini pagpalig-on sa ato ang digestion, umuabag usab kini pag-release sa digestive enzymes nga mo hinungdan sa pagtunaw sa atong kinaon. Musayo na mo anang mga bisanon sa pangkape din ha. Said panyawan coffee mix na ha mga kapanyawan, imo ang partner matagbuntag din ha sa inyong pamahaw, bisan sa inyong hang pamainit o bisan gani sa inyong hang pag-snack lang. Said panyawan coffee mix. Kining tanan mga produkto ni sa said marketing, makahatag yun kayuhan sa atong kalawasan. Wala natin igong oras. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o wala pagbiya sa atong programa mga kapanyawan. Magdungog taog balik sa adlaw Martes. Dinigapon sa paborito na ninyong tulumanon, ang kasika sa kabuntagon. Hatod ka nato sa said marketing. Ang tigama og tigapurapod sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, said celebrity beauty kojic soap, said gugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa inyong kidney, ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Shout out di ay ta mga kapanyawan alang sa ato ang mga suking tigpaminaw. Ako kay bao di ay paminawon mandita sa ato ang mga driver din ha sa nagbiyahe na sa gawas ng bahin, mga taxi driver na to din ha. Mga jeepney driver nga sa iyo kayong mga mata, magbiyahe na sa kadalanan, dinhi sa syudad sa Sugbo, maayong pagpaminaw ninyo. Dagang salamat kayo sa inyong pagpaminaw ha, mga kuya, din ha, amping mo kanunay sa inyong biyahe. Shout out mo din ha, maminaw din mo sa ato ang programa. Muna, paborito na gid. Ang kasika sa kabuntagon, dalit ka nato sa said marketing. Kini inyong Radio Man, Marisa Abadies, manamilin ako kaninyo, mayong buntag mga kapanyawan, o amping ta kanunay.
1: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa mga kabubuton sa said marketing. Ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod ngay gayon. Sa samang takna o samang istasyon. Dinhilang sa DYHP-RMN Cebu. Ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa said panyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimong kitang himsog o luwas sa mga balatian. Hugyawan sa said panyawan. Ug karon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rigby o Sir John, alang sa hugyawan sa said panyawan.
2: Hello mga kapanyawan sa kamayang adlaw, kaninyong tanan, welcome sa ato ang tulumanon ang hugyawan sa said panyawan. Ito naman ang hatod ka na to sa said marketing, ang tighimog tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal. Ngayon na pamatunda ang makatabang gayunog dako sa atong kalawasan. Pinaagi kini sa mga produkto or shall we say mga ingredients. Ilabi na gayun kining panyawan herb. Ngayon na pamatunda ang kining panyawan, overall cure all ang tabang niini. No? Bisa kung saan ka matang sa problema sa panglawas, matabangan ka sa atong panyawan nga tanom. Gamit ang panyawan nga dunay mapait nga klase nga sangkap, nga diin mao kini ang maghatag og pagtubag sa mga bisan unsa nato mga suliran sa ato ang mga kahimsog. Bueno, sama sa nandan, kauban gyapon nato kini atong partner sa atong health, si Sir John. Sir John, masuk ka maayong adlaw diha kanimo.
3: Yes, may adlaw ng Brad Sir Rick, no? Sa tanan ato ating paminaw, kumusta ka buta?
2: Sa ato ang mga viewers and listeners, ang ato ang hugyawan, nagahatag o nagatanyag, kayuhan, alang sa ato ang mga kaisunan, labi na ka ito mga dunay mga problema sa ilang lawas. Gumikan kay kini

0: Dan nagpasalamat na pud ko sa tuang igsuon Sir John alang sa paghartag kanato og mga dugang impormasyon. Sir John, salamat kay sa kahigayunan nga nagkauban na pud kita nini nga atong tulumanon karon og hinauton ta nga atong mga viewers and listeners na pinakatunan sa tuang tulumanon.
1: Yes, salamat kay Sir Rick, no, sa another chance po. Rugo, ta plan pag-iapag sila sa pagsubaybay na itong programa.
0: Sa itong mga kaigsunan, diya, nga doon na pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa panglawas ni Manny Kanunay, nga isoon, nga doon ay pagtubag ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ilabi na gid kanyang itong SED Panyawan Plus Mangustin. Ilabi na kung ikaw doon ay hilanat, trangkaso, sipon, ubo. And of course, doon na po kita yung SED Panyawan with Garlic, nga napamatutuan nga maayo kini. Alang sa mga kaigsunan na ito, nga doon ay problema sa high blood pressure o usab sa high cholesterol. Doon na po kita yung SED Kogon, nga napamatutuan nga kining SED Kogon, makatabang po kini. Alang sa itong mga kaigsunan na ito, nga doon ay problema sa itong pag-ihi, mga problema sa itong prostate o guban pang mga parts sa itong lawas. No? And of course, ang itong liniment ay kalimti ang SED Liniment Oil o sa mga itong kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. Kini si Mr. Panyawan nagayon, kung ano na magali kayong mga ginapanghambin, panihang ang mga problema sa panglawas, timani kanunay, nga makatabang ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Gumikan kay ang SED Marketing ang tuyog tumong maula mga pagtabang sa mas maayo na itong kahimsog sa kalawasan.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus Mangustin, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix. Ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kajik Soap, hugyawan sa SED Panyawan. At nilang gihapon kini nga tulumanon sa susunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.
3: Aron kaharuhay matagang tam, ang gikinahanglan, SED Liniment Oil. SED Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dini na kita sa natural. SED Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dumog na mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
6: DYHP RMN Cebu, the official number one.
7: Radyo mo nationwide.
8: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctor. Makalit sa mga butika.
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
14: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa pangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.

Panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa, na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay ng masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: you need toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
1: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ECS!
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: Philippines are dime at sa 4:40 na.
7: Headlines karon.
6: Headlines sa mga berita sa Britang National. Sa Negad Bayan, Gawha Garidan, nga makagawa sa nasod si Senador Rodante Marcoleta. O lain pang ka mga individual, o lain pang tulo ka mga individual.
8: Kanay Senador Francis Solentino, gitudlong Acting Labor Secretary sa Malacanang.
6: Sa mga balitang lokal, duga mga POG drivers sa Sugbo, na kadawat og tag 1,500 ka mga ayuda o nga ayuda, gikan sa LTFRB 7.
8: Sa abroad, US President Donald Trump, wala magdali paggama sa kasabutan tali sa Iran.
6: Samtang sa barita sa negosyo, presyo sa mga produktong petrolyo mo sa kanasab, sugod karong adlaw.
7: Headlines karon.
9: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
7: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
6: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Minos Diaz.
8: Mabuhay Pilipinas.
6: Kung kayo na mga mahinong danon, ginawa na radyo.
8: Unang balita.
9: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Hato ng mga impormasyon ng inyong masayran.
8: Ang ayan mo
6: manungan, una sa radyo,
8: una sa balita.
9: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
7: Number one. Number one.
9: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
8: Number one.
7: Number one.
9: Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
7: Nationwide. Nationwide.
9: TYHP, unang radyo, unang balita.
10: Gising na, bango na,
9: sa unang radyo, unang balita.
6: Adlaw ra may galang Martes, pisa 26 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Sa ngaan sa kanitrukang parsa sa UHP, arami sa buka niya ang mga tigbarita.
8: Sinahagin yung Radio Man, kang galing niya.
6: Ako sa Radio Man, Arnold Bustamante. Anton Tami Galas, alasay, isang tak na sa buntag. Pagkatod ka rin sa mga labas ng mga barita. Magbuntag, sugmo ka bisaya ng Mindanao, lalapod ka na may galas sa tunga pagpanaguman. Nag-announce kami nga kamos kapis kay kami yan. Nag-announce ka na may gala nga Martes. Kumusta? Lain po God na may gala sa atong atulmanon unang radyo ng Parita Tuesday Edition. Kumusta inyong kamuntago ng mga kasama? Wabay problema? Atong pasalamatan atong labaw nga makagahom nga gihatagan patag laing adlaw, laing kinabuhi. Bada nga atong daigo nung pasalamatan atong labaw nga makagagahom mga kasama. Kaya nakapatapat na may galas buntag sa Martes. Atong iampo sa atong hatagan pata o taas pa nga kinabuhi. Pagbuntag sa atong mga silingan ng mga nakbayan, nakbay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Tulid, Udanao, Talisay, Naga, Karkar, sa nakbayan sa Bugo, Sa ato nga mga kasikbit ka mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Ipinagkamayan may gala sa Western and Eastern Visayas, galing urasa. Naminog na mati na may gala sa tulungan ng unang radyo, unang balita. May buntag sa mga nanay. Kananaroon may gala sa lantag-tag sa kamang kusina na ni Kasikay na. Nangita na may galag unsay lutuon karong buntaga. Ang ban may gala nag paanok na sa ilahang nga giluto nga mais. Bugas mais. Agi pahubsa na. O niya, magsugbag kanang buwad mga higala nga kuan. Kanang sa nga buwan. Kanang tamban. Kang lami ah. O baka magprito. Ha? Mga na yung pinaka-best mega lang ang kaunon buntag sa'yo. Ya, itlog. Ang itlog, mga higala, imong kwanon, kanang dili kaayo maluto ba? Malasado. Ay, naisikrito na mga higala nga makakontrol ka sa kwan, sa itlog. Malasado. Mabukalan sa imong tubig ka sa mangki. O niya, ilunod nimo pagbukal na ihapan din mo nag 7 minutes. 7 minutes. Imong haunon. Kung ano din mo, niya ibutang nimo sa bugnaw nga tubig. Imo na yung kwan. Dili. Kanang malasado nga kwan. Kanang dili itong loon ba? Makita nimo nga luto ang iyang kanang puti. O niya, may pagbasa-basa ang nastunga. Mama nila mag-importante ka ng basa-basa ang tunga. Lain na guna ko na rin ko ba, no? Kanang sa itlog ba? Kanang yellow. Manay na may ka lang, dili siya maluto o maayo ang yellow sa itlog. Kaysa mukhaong kami galag luto kay ng yellow. Wala kang kaugbunot. Grabe ka sapnot. Kanang may pagkabasa-basa ang tunga. Yellow paghapon kay makita di mo may gala may pagkakuan ba? May pagkapuwa-puwa. Ana. Mane nindot may gala ng itlog. O baka imong i-sunny side up. Ang sunny side up ay punluto kayo ang tunga. Kanang mukuan pa mulanay ang tunga ba? Mama na yung lami diha. Sa imo pagluto, may gala sa sudan. O niya, aripunta may gala sa kuan, buwan. Alami, gitong buwan, may gala nga may pagka crunchy-crunchy. Pero lami, gid ang buwan eh. Kanang buwan nga imong isugba. Butangan imong kamatis, buyas bumbay, suka. Ah! Magkiring-kiring ko. Kiring-kiring ka sa kalami. Sa may lain, may galang alami, isunan sa buntag. Ha? Ayan lang ng hotdog, eh, para bata mo na. Alami, tinuwa, sad. Tinuwa. Tinuwang isda. Kanang bisang unsa nga isda. Basta kay, alami, kay tuwahon, may gala. Kanang budburon. Alami na sana, tuwahon ng budburon, basta kanang presko lang siya. Ha? Kanang bagog yung kuha ba? Butangan mo, may galang kuan. Kanang siling espada. Tanglad, sibuyas dahon, sibuyas bumbay, kamatis, niya luya, dangan, hugaw-hugawan ni mong kamunggay. At kang lamias pamahaw. Manay pinaka-debes ng pamahaw bisang unsang isda. Kung wala kayong kwarta, lamay kayong lapu-lapo. Kaya mga isda, may galang kuan, isda sa bato. Katambak, kanang inana, may galang mga labi nagkuan, kanang tuna, ulos tuna. Oh, para itong pabahaw, ay lang sanang karni-karni, pwede mabuda ko atong tiyag maayo. Eh. Larang ko no, larang, oh, ay sanang larang, lami ng larang, unto. Kana maghigop kag sa bao, may galang hashtag imong lawas magtu ang singot. Oh, kana. Ang Odto Michael, alami ka ng linarang, munggos nga linatan, linatang baboy baka ha, baka. Pero I like to me ha, kaya mga baboy o baka. Kaya delikado. Ano may utan ka na. Ah. Labi ko na tanan, pero may ikapalit. Luya eh. Ah. Sudan nga humot-humot o baho-baho. Nadeha, labi. Okay, alas 4:40 na, standby. At i-check may ka na sa kasamang Jesse Samampong. Siya rin tayo ka ng presyo sa mga nagunang panaliton. Karong orasa may ka na di Ascarbon. Taas na nabang dollar may galang. At maapiktuhan mga kaning mga presyo di Ascarbon. At i-check sa kasamang Jesse Samampong.
7: TYHP, tutok presyo sa merkado.
6: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
4: Yes, mayong buntag kasamang Arnold Dave kasamang Ken. O mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RNN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangumpahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag-tag update sa presyo sa mga klasik-klasing mga lamas diri sa Carbon Public Market. Aos, usa gatos ang kilo. Bumbayng puwa, 80 ang kilo. Luya, 120 ang kilo. Pitsay, 80 ang kilo. Repulyo, 50 ang kilo. Sayote, 15 ngadto sa 40 ang buhok. Bumbayng puti, 120 ang kilo. Carrots, 120 ang kilo. Patatas, sitintay 5 ang kilo. Chili atsal, 180 ang kilo. Chili spada, 120 ang kilo. Chili kulikot, 300 ang kilo. Kamatis, 40 ngadto sa 55 ang kilo. Limonsito, 80 ang kilo. Pipino, 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong gawaman ni Risa, RMN Patrol, Radyoman, Jean Gallardo. Ako ang inyong Radyoman. GC Sumampong, DYHP, Patak, RMN.
11: Ining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na ang mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles og bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo buha mo.
6: Dan sa labag kasama ang Jesse Samampong, nagi kami gala sa Carbon Public Market. Inyo na bati may gala mga presyo sa lamas. Diri sa Surad, sa Sugbo, mga kasama. Samtang sa Bikas Bahay na itong oras, alas sa 4:52 na. Ito na kalamang ang gabi eh. Sus, na bibo mga higala ang Barangay Tisa. Gabi ka na rin rumble may gala sa mga batanon o kontra aning mga kwan, mga negro, mga, hindi man sila mga American, black American kasamang Ken, kundi kwan sila, murag lain ni sila nga kwan, para murag nasilingan na mo ni kausan ng naning nga klase may gala sa mga tao, grabe ni sila kakwan yun, kanang mag-away ni sila sila-sila ragani. Papua New Guinea. Taga Papua New Guinea. Nagkasilingan mo yan dito sa apas kasamang kinsus. Grabe ha. Mag-inom gani mga higala. Wa ginay adlaw nga kada inom nila mag-away gina.
8: Ano ka na nila dali ka sa mga Arnold. Kaya ba nila nanguha man sa lagbaga medical courses din.
6: Ah, mga scholar na sila silang nasod ka sa mga Ken.
8: Oh, ipada sila din he, kay mas bubarato man ang pag-eskwela ani din he.
6: Oh. Hmm. Na, siling ka na mo. Ang yun, ka na tapad. Tapad yun sa mambalay. Hmm. Kada Domingo, Sabado Domingo, so mag-away.
8: Mag-inom, unya, mag-away.
6: Mag-away. Sila-sila ra. Unya, mag-istorya ba na kinamay, amigo man nila ang kuan, kanang among silingan sa diha, mamuragihin mo nilang tatay-tatay, nanay-nanay. Doon ako nung sila'y kuan, alawan si kans gobyerno nila dito sa Papua New Guinea. Mga eskwela sa Darig Bidikal.
8: Okay, mga kaya sila murag mga exchange students kasama ang Arnold ba?
6: Nana sila na eskwela kasama ang Ken diha sa kuan, Banilad, sa UV.
8: Naa sa Banilad, usay, napunta sila sa Southwestern.
6: Sa Southwestern. Ah, na, na sila diha. Nila.
8: Basta na yung mga medical, nga mga courses, nga mga universities.
6: Tawa rin, no? Naa diha, may gala sa TISA. At doon nakalabay, murag Domingo, mati ka rin eh. Akong nainabi
8: ang... Ang nagsumay sa mga Arnold, yung paghuma, nag-inom?
6: Oo, mga ginana. Akong ihila, akong gi-story ang hippie sa Labangon, si De La Serna. Yung siyang buwakman mo kuandol, mo reklamo. Dari sila, pero nasitol man. Nasitol
8: sila.
6: Sila
8: sila, ramang
6: sila, sila. Okay. Kung kanadto pa ni, bahalag nasitol sila, ato mo sa kurte pagsitol.
8: Bitaw.
6: Alarm at scandal ang ilahang kasuhon ani ang duha kahabig. Why pasayloon? Silang duha. May ang nagkulata o ang kikulata hala pailag kasong alarm scandal. At ano patalaon ka sa mga NEMS? Kini mga tawhana, oh. Perting gubuta dito, eh. Sinumbag, eh. Tara. Klaro kay sus, tara. Oh, naglinabayag bangko. Naglinabayag bangko, mga kasama. Sa usa ka inanan din eh. Oh. Tu, ara. Oh. Kita ni muna. Oh, nabuko lang ko ano eh. Oh. Bang, bang. Oh. Kini tagam na ni. Kisa may naguna-unaan ni. Kini mga Negro o kini mga kuan. Kini mga Pinoy. Nagian ni sila may gila sa mga bata na ontikali. O niya... Gipag sukmag. Bastilan. B-boy na B-boy ang tisa kadali. Kadlaon na ni mga higala. O, padong na ni sa kadlaon ba? Wala po. Nakainom-inom na sadpon. Nakainom-inom na sadpon. Hubog na sadpon kaayo. Wala nga nagsinumbagay. Sa Buhisan din eh. Di Dennis, Tisa, Buhisan. Nainan ko, Andre. Buhisan ko na na.
8: Buhisan, pero Tisa, katong Tisa, TDB, maoy. Nag-post, anak ka sa mga Arnold.
6: Ha?
8: Nabitawarag po sa Facebook page sa TISA.
6: Sa na, Buhisan ko na. Buhisan na Sir Arnold Doy. Buhisan ko, no.
8: Pero Buhisan na naitabo.
6: Ang nag-post mangod TISA.
8: At katong TDB. TDB. TISA Daily Bulletin.
6: Muraginana. Pastilan.
8: Nangahubog na. Hubog na. Dapat na ninilay ka sa mga Arnold. Di na lang ni sila mag-inom. mag-inom ang gali.
6: Pero kung di na sila kainom ka sa mga Ken, buutan ka na sila, oy.
8: Buutan. Kita... Kasakay, makasuway biya kung kasakay na nilaw sa mga jeepney ka sa mga Arnold. Kuan gina sila kipi yung kaayo muling ko. Gadili makaigo. Kabutan kay mo di kabuak baso ba?
6: Tinood.
8: Pero inigaw mo.
6: Inigaw mo na, mawa sila sa daotang, murag mupuli ang daotang espiritu.
8: Guba pag yung bangko.
6: Awa ko daw, guba ka mga bangko. Dako kay damage si sila. Mga bangko, ano yung nangagupok? Tanawa ko na, oo, ipanglabay ang sus, Ginoon.
8: Ano ka na sila kasama Arnold, no? Maraming nga inid, basta magkainom ba? Inigig nga ulo.
6: Maraming siya, mawa.
8: Maraming gamay na kayong bikil din nga liya na alam. Kasama yung sinultihan anak nila.
6: Kasama yung sinultihan anak nila. Hindi kayo kasamot. Magmama, maraming na sila kasama kayo. Magmama.
8: Alagi. Wala na sinikain na sila kasama Arnold ba?
6: Ay, magmama na sila. Ya, sus bang.
8: Asa mo sila kaun-kaun sila babulgam, no?
6: Di na babulgam oi. Kana siya kanang buyo,
8: buyo. Kana dai pareha sa ato nga
6: apog,
8: no? Nga makita na to nga mag-usap-usap.
6: Na. Basta na anay kan kasamang kin maka-addict ra ba na? Akong lola ko sukay mo kala akong lola sa isang papa ba. Nitibo man to nga sa malnon.
8: Mabore mga ligon kana sila mga ligon ngipon
6: mo. Sa. Wa gyud mga hingaw ang ngipon. Kay nagmama.
8: Praktisado mo. Praktisado ang mga ngipon ba?
6: Why tartar mo kuha na lang kuha na? Kaya ngipon na na piting isuga ko na.
8: Magkaon-kaon, mag-usap-usap, basta nila, mag-inani, oh, mag-inanlay.
6: Pasti lang.
8: Mutay nila.
6: Gubot kayo.
8: Pero pagkauman na, sa tupawa din na sila mapablatter.
6: Dito, ginalagi na sila sa police station, gidaas sa police station, nasitol.
8: Kay kining presensya, abot sa presensya sa police ka sa mga ano, murag bawasan ba?
6: Kay kining mga, kining mga paponyo ganyan, hadlok pa sana sila ma- record ka sa mga kay mga
8: kay pabulion pa lang sa ilaha.
6: Ma-deport pa ni sila. Kung na mga kailan ni mga paponyo ganyan, yung na nga, ay mo ka, ay mo pag-wild ko mga hubog mo kay mga deport din mo.
8: Kaya sila makasiguro, makapugong silang kaugalingon, no? Parabag mo init o mayo ilang lawas kaya nakainom na, pinunalay.
6: Ano, madani mo na, petirigahan na, oh, mga Pinoy. Kanagana, gilamok-lamok, buksukmag niya.
8: normal, rani siya nga higayon, or doon na ba ni okasyon?
6: Kana, may ato pangutan ng anong, nana. Basig Sabado nights, tingnan nini, oh, sa magha.
8: Inom-inom ang Sabado.
6: Ano ba? Wait, tabay, klase pagkaugma. Nagian sa mga batanon, bikil tingal yung mga batanon. Mo na, Ron.
8: Sus ka, Kuya, o ano? Yung nabay mga sama.
6: Ang nag-post ko nung kay Tisa Daily Bulletin.
8: Na, TDB.
6: TDB. Okay. Ana, makita na nato mga igala.
8: Pero naman kayo nang angol, ani.
6: Ay, angol lang ko sa, ay. Nangaburot ang laong, ana.
8: Laliman ka ito na igibunala, no?
6: Ang loy, anak, ng tagiyak tindahan, kinaigip display niya kasamang ken, may pagkakuan, kuha, gihapak sa ulo.
8: Mao lagi.
6: Damage na.
8: Mga damage sinigkahuman ba?
6: Na makita na magiging ang kinsay nagkuan, Pinoy raba itong nakuha. Ang tag ma-identify ito para siya mong bayad itong kuan. Hala. Salamat kasamang NEMS. At osang i-check si kasamang Jane Gallardo. Okay. Sige. Ana lang. Naligri na po, Megala, ang Senado kaghapong adlawa. Arita, Megala, sa Senado kay naligri na sad kaghapong adlawa. Si Amy Marcos, may privilege speech, unya yanggi aligahan, Megala, ang mga minority senators nga nag-caucus. Unya ang gihisgutan sa caucus, mga Higala, mao ang charter change o kwan kini nga pag-usab sa patakang balaod pero gi pista dito sa Buhisan Shrine kasamang ken Buhisan Shrine asa ni dapit ng Buhisan Shrine basta na sa Buhisan o dito ineta mo dito sa Buhisan salamat kayo sa mga naghatag na tugan ha kanang mga information Ano tamo kagahapon may ganun na privilege speech si Amy Marcos o nga doon na siya ay kinini ang video nga giplay nga nagpakita may galang ang mga minority senators nagkaukos o nga gusto may galang usbon ang Batangang Balaod ang 1987 Constitution pinaagay may gala sa cha-cha Charter change sa baka CONAS Constituent Assembly Money ang nahitabo pero gisaway ni mga igala sa pipila ka mga senador ipa-take down mga igala o ipa-erase sa Senate record ang privilege speech ni Amy Marcos man dili tinuod nga nag-caucus mo nga nagsabot mo nga uban ni kan ni Speaker Bujiri Ingon may galang minority, fake news ko na. Fake news. Gipa-take down, gipakuha may gala sa Senate records. ang ihang istorya kagahapon nga adlaw. O niya, ni privilege speech po may gala si Senator Marcoleta kay nalutsan man siya or na gikuan man siya. Pailan man siya kasong plunder may gala sa ombudsman. O niya, kung mapailan kag kaso sa ombudsman, may gala ang plunder. Wara ba ni kuan? Wara ba ni piyansa? Mapriso ka aning kalaway, kaning kalakiha. O niya, niangkon, ang niangkon may gala, labi na si, o nahibawaan sa report si sa kuwa man talito, sa COMELEC, nga si President Ferdinand Bongbong Marcos, nilawat man sa doon kanang donation gikan sa mga kuan? Mga kontraktor? Ha? Ang mga kontraktor sa DPWH may gala, nilawat man sa si BBM. Nga, di mo mapail ang kaso katong BBM. Bisag, pa, di ba no, you know, di ba ni mo mapail ang kaso sa BBM Megala kay impeachable arman niya, officer. Ang presidente o vice president, ang kinini ang ombudsman o ang kining Supreme Court. Mo na sila mga impeachable officers. Di mo mapail ang kwan, para ma-impeach next year. Hala. Kuan ni alegre ni may galang atong Senado. Samta na paabot may galang sa impeachment proceedings o sa kuan gyud sa formal na nga pagsugod may galang sa pag-impeachment sa Senado may galang ni Vice President Sara Duterte. Standby sa mga balita may galang. Kamalamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Standby. Oras alas 5:05 na.
12: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The Wonderful Supplement.
14: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: The original Koi Herbal Capsule.
16: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
17: Wala sila na namugko ba sa may mga pamati nila.
16: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
15: The Original Koy Herbal Capsule.
14: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
18: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
19: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Kidroon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, anak ay.
20: Pwede lang, makakas pila
19: ko ito. Anak ko, nabinta na ko.
18: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
14: That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
21: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
0: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: Tas bang ibublad sugar?
3: Ato na kamay diabetes?
2: Mag DTX 500 ka!
3: Ang DTX 500
2: ato na kini anti-diabetic properties.
3: Sama sa
2: charantine,
3: gagapang mubo sa glucose,
2: visine,
3: controls blood sugar,
2: polypeptide,
3: gapareong epekto sa insulin.
2: DTX 500
3: highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Sa pinakadulog na patigis sa sugar.
2: DTX 500.
23: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
24: Dua ka capsule, buntag sa gabi.
23: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
25: This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed.
26: Zed Health Report.
27: Health Report.
28: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabutag-us kabulan. Ba, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
26: Zed Health Testimonies.
27: Health Testimonies.
26: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
29: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayo na ko. Gunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta. Nakapin.
25: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
30: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
31: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
26: Life Extension Vitamin D3.
32: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
33: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng magtake ng Life Extension Vitamin D3.
26: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
34: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
35: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
36: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
35: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
36: Para sa masulhay niyong pagpamuhin,
35: Super Fiber.
36: Mabakal sa mga butika.
25: This newscast is brought to you by iBerry.
37: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
26: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Soma sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Prostate cancer, ang delikado ug mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, nagipabuhan ako tumor. Diagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di kong katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw nang akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa kaluwi sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko pus ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupus na mayo ang akong tumor. Mauna itilibre ang akong kalipay, kasadya. Karon nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo nga tambal sa lawas sa tao. Karon nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayo na ko. Natingala gid siya kay nagpupus ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ko. Kamu nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na may ng lawas ko. Salamat po, Ginoo.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, murag niborot. Ya pag kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Yan, niagto ko sa doktor, yan, ningon ng doktor sa kuha, naday ko'y prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero murag na magyapag wala. Nahurot na gid akong kwarta, tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
6: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
9: Oras sa mga kasama na 5:17 na.
10: TYHP Bustamante ang Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
9: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gawag sa ombudsman ang sindikan bayan na mag-issue kinig precautionary hold departure order Matog ni Senador Rodante Marcoleta, huwag lang ito pa ka mga individual subay sa mga reklamo nga plunder o indirect bribery o kalapasan sa Presidential Decree Number 46. Ang anti-graft body dito sa uga verified ex-party application alas sa pag-issue precautionary hold departure order. Batok ni Marcoleta, kani Kongresista Mike Defensor Gusaka Aristotle Viray o Joseph Espiritu. Ang PHDO hearing ipaigayin sa 7th Division karong adlaw. Ang PHDO Osaka written order na magmando sa Bureau of Immigration edidaan ang Osaka tao sa pagbiya sa nasod kung ang kaso nga gitubang niini. Adunay silot nga unom katuig ug usa ka adlaw nga pagkabilanggo.

0: sa Korte Suprema ang resolusyon ni ini, apil na ang mga opinion kalabot sa pagbasura sa gipangayo ng temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa boto nga 951 ang Korte Suprema ni salikuan sa gipangayo ng TRO para mapugan ang implementasyon sa warrant of arrest Batukang de la Rosa. Sa main resolution sa Korte nga mi-deny sa gipangayo ng TRO na mahayag ang Supreme Court nga Senador Pacquiao pag-establisar nga dunay urgent need pag-issue TRO para mapugan ang irreparable injury Bato kaniya. Samtang si Associate Justice Maria Filomena Singh na mahayag si De La Rosa, pakyaso sa pag-satisfy sa mga requisites o kinanglanon ng mga basihanan, alas sa pag-issue o injunction. Itumok-usab sa Korte Suprema ang deklarasyon sa Malacanang nga wala kini kamanduan pagdakop kang De La Rosa, hinungdan nga wala igong sukaranan ang pangangko nini nga dunay paglapas sa iyang katungo.
1: Gibat kuin ni Senador Amy Marcos ang iyang akusasyon bahin sa gingog nga Constitutional Assembly plot nga gihunagway sa mga senador nga sakop sa minority nga propaganda tool o gangayang nga tangtangon gikan sa record sa Senado. At sa plenary session, gibanhaw ni Marcos ang akusasyon nga nagtinguha ang minoriya sa pagbawi sa liderato sa Senado para mamugna ang Constitutional Assembly o kapugnan si Vice Presidente Sara Duterte sa pagdagan sa pagkapresidente sa 2028 nga eleksyon. Si Senador Juan Miguel Zubiri gihunagway sa video nga gipresentar ni Marcos na klarong opinionated o propaganda tool bato kanila. Si Senate Minority Leader Vicente Soto III siyang panghina mahayag na samta nakadugog siya sa maong sugyot alang sa charter change sa panawala siya mutukik ngini ng mga senador. Ang uban ng mga minority senators ka sila si Sir Erwin Tulfo ni hulagway nini nga fake news. Si Senador Kiko Pangilina ni hulagway usab nini nga disinformation, pangintriga o fake news.
0: Sa laing balita, niapilaghangyo ang kapika si Senador Ronald Bato de la Rosa nga si Grace Nancy nga sa judiciary nga dinipadang yung barang nga sa The Hague, Netherlands. Human kini na lutsa ng warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC. Sa social media post na nawaga si Grace Nancy nga sa mga otoridad nga tugtan ang senador nga nilang husayo nga iyang kaso sa korte sa Pilipinas o dili nga sa ICC. Bato ni Grace Nancy, voluntaryong pagpada sa usaka Filipino nga sa usaka international court. Sama nagpag-angkon nga huyang ang judicial system diri sa nasud. Ni Grace Nancy na ang nahitabo ni De La Rosa klarong giparakun lang gumikan usab sa politika.
1: Alas 5.21 na gitulo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si kanil Senador Francis Tolentino isip acting secretary sa Department of Labor and Employment kundoli mato ni Palace Press Officer at Secretary Claire Castro. Isalig ang Presidente sa kapasidad ni Tolentino pagdumaan sa mga departamento tungod usab sa taas nga kasinatian ini sa pagkupot og lokal ug nasyonal nga posisyon sa gobyerno. Ipasabot ni Castro nga ang kondisyon sa panglawas ni Labor Secretary Benvenido Larguesma may rason na nagtudlo ang presidente og acting secretary sa Dolly. Unan ni sa Larguesma ni kumpirmar nga mukanaog kinigikan sa iyang pwesto tungod sa kondisyon sa iyang panglawas.
0: Tapos ang balita gikan sa kauluhan na pili sila si Senador Jigo Estrada ug Rodante Marcoleta nga mga vice sa chairpersons sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Acting Majority Leader Joel Villanueva ni paibaw sa komposisyon sa komitiba nga mao'y nag-imbestiga sa giingon nga mga anomalya sa mga flood control project sa gobyerno. Ang mga sakop sa komitiba nga sila si Senator Bongo, Robin Padilla, Francis Escudero, Amy Marcos, si Marco, si Camille Villar. Apan ang representative gikan sa minority ngadto sa mga komitiba wa pagipaybaw kagahapon.
2: Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Kaya itong kapapanagumahan, gipananta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Original Koi herbal capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya ug ginseng. Kamay mahatay bigkan ang kaligong salawas, kaligong sa atong immune system. Arong anita dali ka masakit. Kung sa ikaw nga nagpaminaw karon, bata sana ang pag-inom sa Original Koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule gumapatok sa mga balatian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang Original Coil Herbal Capsule, epektibo sa nabigala pagpaparigon sa atong immune system. Di tanali, may galang matakbuyan sa bisan unsang matang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang Original Coil Herbal Capsule, aprobado kini migala sa Food and Drug Administration. Inyuning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Junai Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Mahimo sa ninyo may kamapalit ang original Koy Herbal Capsule sa Malunahaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Zaris Pharmacy, sa Camotes Island, Hero Pharmacy, sa Olanggo, Zari Pharmacy, sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
0: Taas bomb presyon si Mundigoy Kabadunay, hypertension, basin! By diabetes kanya, wala ka may bawa. Tapos yung level sa blood sugar, magkabagay kinis sa arterial wall, sumapalapot si mong dugo sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka, mataas ang imong dugo. A diabetic hypertension mo, resulta kinis pagkabuta. Pagkadawas si mong kidney, ugdaghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga sabad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Buster, nagpabuta ka, maggrabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dito kinit charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhit sa insulin function, kun mo bo ang imong blood sugar, kasulado sa pag-imong BP, at pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkabarindot ni simong katog, magkapagumpagid sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Ug bisitaw sa magklinika, alternatibo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation. Gamit ang computerized general machine analyzer. Naakin namin mutan sa Media Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cell phone number 0975-079-513.
1: Mga kasama, digod mapugnan nga mutaas ang atong edad. Mailhan nato na nga idara na ta kay na natin masinati mga igala nga mga sakit sa lawas nga kariadto sa batanon pata wa nato ni masinati. Mosakit na may igala nga tong hawak, sakit ang likod, dili na ligo na nga tong panuhon, sakit ang tangkugo kay taas na di ay may igala nga tong blood pressure o galakip na ang blood sugar. Hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang atong mga lutahan. Unya mapigtuhan ra bagyod ang atong nga buluhaton sa balay. Kay na naman tayo ipamati sa lawas, dili sama kariadto sa batanon pata. Nga dagan ra nato may ganang taas nga hagdanan o ang bukid may ganang nga walay kapoy. Mao nang nagkinahanglan tag ngilngig nga maintenance kay baguhay pa lang akong nasinati ang pagpaminhod ug pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton sa balay matag adlaw. Ingon ana na jud siguro ang magkaidaran na ta. Ilabi na kung may gihambi na nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mao nang nagamit ko og maintenance medication. Naginom ko sa vanular. Kay aduna kini 5B vitamins in high level, B1, B6 ug B12. Makatabang proteksyon, may dugang B2 ug B4 para tawang munindot sa kasing-kasing ug kolesterol. Ubanan sa maayong diet ug ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao nang ipangutana sa inyong doktor kabahin sa Vanular, 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3, sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga paragang, bupatay kinig sa mga viruses sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna ka nalawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa kinig sa mga medical doctors, 100% ngayon mo sa America sa Life Extension Foundation, o number one kinig atatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkilalan ka nga magpakonsulta, pwede kang magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics. Kay muhatang kinig libre quality consultation kada adlaw. Lunes, Santo Salo, Kasabado, open ang mga Life Extension na clinics sa Cebu City. Nani may mutang diri sa May Usmania Boulevard. Buyon ka na sa May Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon na po'y Life Extension Clinic. Kada may mutang sa May ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, nani may mutang sa May House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa May Kabanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang hotline sa Life Extension Clinic ang 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Sa pikas gabay ni Kumakanunay nga ma-constipated pagdaman ng Super Fiber kay number 1 kinis nga pangontra sa constipation. Sa iyo pa kay nga damo ng Super Fiber, wag wala ka kung sa kabaso nga tubig unya imong i-mix ang usagid ka sa shea aning Super Fiber. Pwede kag mainom kunari sa buntag kanang before kang mamahaw, kunari sa gabi kanang before pud ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag take nimo sa Super Fiber, dugani ka nga inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit ka na sa mga butika, pila subdin na sa Life Extension Clinic.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Oras sa mga kasama, alas 5:28 na.
3: oras. Gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
7: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
7: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Butika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
7: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
9: Dayan dat, nga nung masulubon man ka ng naong nimo?
10: Naluhoy man ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayo ma.

0: Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugay ang panahon.
1: Papa Ranks, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking buto.

0: problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ni ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalo ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Zed Health Report. Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa hospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit yung ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney yung ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. One way, kaloy sa Diyos. Wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakaantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta. Nakapin. Sabrina Vista.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
9: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kali.

0: po. Nagparagis ko. Nanay kausaban. Nung nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Hinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
5: Kaninto ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
4: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
5: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
6: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh, ang imo pretty, ay kalimti.
8: Igala, nakakape na ka?
9: Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa at sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawa't kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kay sa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napopuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: Oras, alas 5:45 na.
3: TYHP. Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Ang regular kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagpanigon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diya sa atong dugo, makafunction sa bugmayo ng atong mga cells, makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses sa di pa kini masunod sa atong cell wall. Busa, inom kadadlaw, duhang atura sa tulog soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors. 100% kakinama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number one katatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City. Naninimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Ug sa Consolacion, nani sa ADM Building. Sa Barangay Kansaga sa Consolacion at Bang sa Jollibee. Dito may gala sa Dakbayan sa Dumaguete. Mahimo mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay 8 dool sa Kamanhag Terminal. mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atong sugato na itong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kain kape, kining Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini may pinakaunang kape nga duna sa isa gold nga vitamin D3. Mao na mga makakape na tama ka vitamin D3 pag yon. Matag sa shay aning Vitamin D Plus Coffee Mix. Duna ni sa gold nga 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Kag gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vitamin D Plus Coffee Mix gidugangan pag kini og mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress. O kining gita butangan usab kinig mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kini dili ka pagadaos sa to mga selula gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas mao nang mga piga nita sa isa butang ang atong imnon mao gid ang Vita D Plus Coffee Mix makakapina ka maka vitamin D3 pag yun mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika pila sa din sa Life Extension Clinic
3: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
4: Nay 29 anis yung litaw nga nangawat kinig baterias motor na dakpan kinis tag-iya na tanggong karos kapulisan. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
3: DYHP Tatak RMN Report.
5: Radio Man Ken, Radio Man Arnold. Pasado ni alas sa 8 kagabi sa may niya Nibel Hills sa barangay Lahug. Digatong Dakbayan Sugbo. Ang natanggong nakaroon sa kapulisan, giilangan si Daryl Flores, 29 anyos, na nagpuyo sa Santo Niño 2, Barangay Barrio Luz, ng atong Dakbayan, Sugbo. Ang tag-iya sa motor na iyang gilungkap o gikuha ang bateri nini, mismo ang kadakop niya kay naaktuhan. Si Rony Robledo, 51 anyos, mao'y personal nga ni dakop sa suspect kung man niya maaktuhi, kaya gikuha ang iyang bateri sa motor na mubalor o sa 1,000 pesos. I-detain siya karon sa Mabolo Police ang suspitsado. Kasama mo sa Mabolo Police, ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide.
2: Samtang sa Cebu City Mayor Nestor Archibald ni veto sa ubang provision sa naprobahang supplemental budget ng SB1 sa Konseho. Kasama mo sa balita, Archibald, na ilibulo na.
3: DYHP, Tatak RMN Report.
6: Giveto ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang ubang provision sa naprobahan supplemental budget kung SB1 sa Konseho. Ang mayor wa makauyon sa gihimong restrictive provision sa City Council nini sa tulo ka section sa budget ordinance, partikular na pag-hire o mga job order personnel, pag-has-has sa mga habal-habal driver na makadawat o fuel subsidy o pag-defund sa ubang capital outlay unya sa buwan sa Disyembre. Wa ang isupak si Archival sa gihimong paglaslas sa Konseho sa iyang gipropuner nga dulaan sa 1 bilyon ka pesos nga tunalan sa kapin sa 800 milyon pesos. Ang gihimong partial veto sa mayor sa SB1, kinagtangtukiyon sa City Council atol sa session na ini karong hapon. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanes, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo, nationwide.
4: Mga makinaog atleta sa Balarong Pabansa 2026, Marawat o G-Con Cash Assista o Incentives. Kasama mo sa Balita Radio and Raymart Pugol.
3: DYHP, Tatak, RMN Report.
7: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, gianunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga makadawat na og cash incentives ang mga medalista sa 2026 Palarong Pambansa. Kini ang labing unang higayon nga muhatag og igun-ani nga klaseng pasidungog ang pinakadakong student sports competition sa nasod. Matod ni PBBM nga magikan sa Philippine Sports Commission kon PSC ang insentibo alang sa makadaog sa regular sports og para games isip pag-ila sa kahanas og sakripisyo sa mga batang atleta. Anaa sa 5,000 pesos ang madawat sa gold medalists, 3,000 pesos sa silver medalists, samtang 2,000 pesos usab ang makuhang incentive sa mga makakuha og bronze nga medalya. Ana sa kapinjis mil ka mga atleta ang isalmod sa Palarong Pambansa karong tuiga nga gipahigayon sa probinsya sa Agusan del Sur. Alang sa Palarong Pambansa 2026 update, ako yung Radzuman Remart Oristila Pugoy, DYHP, Tata Arame. Ang maong balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot og ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika og sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
3: Radyo mo Nationwide TYHP abroad ngayon.
8: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
9: gipaybaw ni US President Donald Trump nga gipaymangnuan na niini ang iyang mga representante nga dili dali dalion ang bisan unsang deal uban ang Iran. Kini subay sa gitinguha sa administrasyon ni Trump nga matapos na ang tulo ka buwan nga kasungian tali sa Amerika o Iran. Taliwani ini midugang si Trump nga ang pagbabag sa Amerika sa Iranian ship sa Strait of Hormuz, pabiling full force pa kini og effective hangtod makabuot ang kasabutan, ma-certify og mapirmahan. Una nang namahayag usab si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga siya og si Trump nagkauyon nga bisan unsang final deal uban sa Iran angay mutapos na kini sa nuclear threat sa Islamic Republic. Kasama mo sa abroad ngayon Gineo Radio Man Marisa Abadies DYHP Tataka Army. Amen.
8: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtangayog yapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanayanto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Radyo mo Nationwide. Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Oras sa mga kasama, alas 5:51 na.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisie Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: This newscast is brought to you by iBerry.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
15: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
13: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
16: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
17: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada kuman og kaon.
18: fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibas, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Alas 5:53 na.
19: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Marayon ta sa tumaga balita, Cebu City Agriculturist Julito Baclayon magkumbinsi pagbalik sa konsensyo sa syudad sa paghahilog pondo ano sa mga mag-uuma sa dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ilibolono.
19: TYHP Tatak RMN Report.
6: Kumbinsihon pagbalik ni Cebu City Agriculturist Julito Baclayon ang konseho sa syudad paghahilog pondo alas sa mga mag-uuma sa dakbayan. Atol sa executive session sa City Council karong adlaw, subling presentante ni Baclayon ang iyang proposal uban sa pagkumbinser niini nga aprubahan ang iyang gipakayo gagahin. Kritikot kay giigong gitangtang sa konseho ang 35 milyon pesos na iyang gipasukip sa naaprubahan supplemental budget kung SB1 sa kagamhanan sa dakbayan. Matod ni Baclayon nga ang maunggahin alang unta pagmitigate sa impact sa nagpalayong kainit sa panahon, partikular na sa katusan ka mga mag-uuma sa syudad kaysa mga pananom ng mga lagutmon o tanon ug uban pa, giingon sa City Agriculturist nga apektado na.
20: Kay na problema naman karon nga wa koy budget yung on approve as far as ang akong itong propose.
6: O sa tay mong propose?
20: Na koy i-propose na 10 million for the irrigation, another 10 million for the purchase of katong atong mga equipment, farm equipment, crawlers nga magamit sa mga association, magamit pa nato sa mga individuals pag prepare sila ng mga umahan. Ang ikadulo is katong farm inputs na gyud 15 to total na 35 man in response dato sa atong ilinyo mitigation.
6: Si City Agriculturist Julito Baclayon na sayangikan sa labing uhang report nga ginusod ni Baclayon ngadto sa City Council nga ang pananom sa kapin sa 600 ka mga mag-uuma gikan sa 19 ka mountain barangay sa syudad ang apektado na sa barayong kainit sa panahon. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
19: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga para po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
9: Nitibugso ka presyo sa lana ug balik 5% sa Asia ato sa early trading kagahapong adlaw. Kinisubay sa paglaom sa US-Iran deal pagtapos na sa Middle East crisis. Nasuta nga ang presyo sa North Sea nga krudo ni ubos ug balik 5.1% ngadto sa $98.22 matag baril, samtang ang West Texas Intermediate ni ubos ug balik 5.2% ngadto sa $91.57 matag baril. Apan taliwani ini sugod karong adlaw, lain na nausab sa pagsaka sa presyo sa lana ang ipatuman sa mga oil companies. Diin mauna kini ay kalimang semana nga ni umento ang presyo sa gasolina o ikaduhang semana sa krudo. Ipaibaw sa Department of Energy nga ang mga kumpanya sa lana mupatuman o pagumento sa ilang presyo sa gasolina o balik piso 60 centavos kada litro, piso 96 centavos ang pagsaka sa kada litro sa krudo o piso 45 centavos ang pagsaka usab sa presyo sa kerosene. Kasama mo sa negosyo ngayon, kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
8: Katong mong balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwa at mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
19: Radyo mo nationwide.
2: Samtang kagabaran sa dakbayan sa Sugbo, nagplano karon nga bubalik paglabay sa mga basura sa sudad ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Kasama mo sa balita, Rajman Edebulonos.
19: DYHP Tatak
0: RMN Report.
6: Nagplano karon ang kagamhanan sa bay Sugbong mabalik paglabay sa mga basura sa syudad ngadto sa lungsod sa Alugginsan. Kini samtang hikay pa ang mga dokumento alang sa paglabay sa mga basura sa bayan diha sa Binali landfill. Matud sa labaw sa Department of Public Services kun DPS nga si Engineer John Paul Glaske nga ngayon ang hakot ngadto sa final disposal site ang mga basura nga naa sa South Road Properties kun sa RP nga himong transfer station. Gibalay gyud ni Glaske nga si City Government nangita na og laing holder nga mokuha sa mga basura gikan diha sa reclaimed property.
21: Nangita na sa sila laing holder para muhaul na padung sa Alugginsan samtang nagsulbad pa sa Binali sir ba pay comply nga mga papeles.
22: So ang balang kapataglabay sa Alugginsan ay umahon
21: kana sir marag mo ni gikokron sir
6: si Engineer John Paul Glaske. Gibarwala ni Glaske mula na to 15 kaadaw paghakot sa mga basura diya sa SRP kung kini adto ng hapon nilabay sa landfill sa lungsod sa Alugginsan kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyo Radio Man Eli Balanos DYHP Tatak RMN
0: Radyo mo Nationwide. Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Kinsa bagod, mga higala, ang di ginahan nga di kalidad ang atong mapalit na pagkaon, imnunun, butang, sama sa sinina, sapatos, uglabi na giyod, sa tambal, ukaha, vitamins, walang maniguro gita. Kung wato ta sa merkado, mangita gita og barato, arundag ka na ta, may galang mapalit, kaya lisod na kaayo ang panahon karon tungod sa kakrisis na. Ang akong kaila na asay soke di Ascarbon. Diin makapalit siya may galag barato nga produkto kay direkta naman siya may gala sa source. Ang iyong mapalit nga barato na kariginot na siya og daghan pa siya og madala silang balay. So kung daghan ang iyang mapalit, daghan na saan ang makabenepisyo. Busa iyang tambag, nga diligod mo mudritso og palit. Kinahanglan nga mangitag barato aron nga daghan na tag mapalit. Sama sa tambal nga kung mapalit ta, kinahanglan nga daghan siya maayo og daghan siya mabenepisyohan nga mga sakit. Nga gitawag og cure all. Sa tanang butang manggod mga kasama, importante di ay nga sigurado ta sa quality sa atong mga gipangpalit. Nabinasab sa atong mga ginakaon o ginainom. Nabina sa mga tambal o vitamin o mga vitamina. Dilibot pasabot nga ingon nila nga tanan kaya mutuon na lain ta. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins. Nabinasab sa mga pangpagwapa. Dili lang basta mo salig ni bisan kinsa. Pero na ako itunlo ninyo nga sekreto. Aron dili na ninyo kini ipangutanas tanan. Kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung nai-recommenda nga tambal sa butika, ang pangutana ninyo, Unilab quality ba na? Nga no, kaya akong himawaan nga tanang nga tambal, vitamins o pampagwapa sa Unilab, miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Una, subok at napatunayan. Ikadawa, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. O ikaupat, gawang world class. But pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso sa ang giagian sa matang produkto sa Unilab. Ara masiguro nila nga quality gyud ay pamaabot sa ato gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage. Mong ayaw mo og tuo sa mga matud nila. Pangutana usa, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tuod kay dapat dito ta sa quality nga walay duda. Sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibawaan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisita ha ang www.unilab.com.ph/products to know more.
0: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita. TYHP, una sa lahat. Weather update.
2: Ato sa Cero, may galalakad sa panahon dari sa ato. Binagay sa pagmanamara, may galalakad sa pag-asa ni Yosti Visayas at na sa itong linya ron. Ang atong weather specialist nga si Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, may butang. Oy, naputol si Ma'am Ana. At Amerikan, may gala si Ma'am Ana Dumdum sa pag-asa ni UST Visayas. Labot may gala sa kahimtang sa lakad sa panahon dari sa ato. Tumas din natin, pabagyapo na ito, may gala ang atong kainiton. Waka doon na ba'y uwan nga ito masinati. May ganad rin sa Central Visayas, mga kasama.
0: TYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
2: Apasinip pa, inom ta may ganang original koi herbal capsule. Suplemento may ganang agikan sa pariya. Kamonggay, garlic, luya, o ginseng. Nga may mahata may ganang galigod sa lawas, galigod sa atong immune system. Aro nga di, tadali nga masakit. Ang original koi herbal capsule, suplemento, nga buhatok sa tanan nga mga balatian. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa. At asang balikan, mega na, si Ma'am Ana Dumdum sa pag-asa ni UST Visayas karoon tataon. Kay
4: Mga timayhan, ngayon ko adunay, daghatuksin si mong lawas, mundili ka regular, nga magpagawa si mong hugaw, doon ka baylisan, magbuto ng tiyan, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kits ng kalawasan o glutahan, di paginhami sa imong kutis. Poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problem, singwa ng pagkaluya si mong tibok lawas. Busa, huwag tagad ka na mga toksin si mong lawas para imong maangko ng maayang panlawas. Pag inong matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakatusto.
0: TYHP, una sa lahat. Weather update.

0: At balikan, karo tutaw na pag-asa. Murag, sama din sila ganahan, mutubag sa DHP. Nasa linya may gana si Jumer Clarino sa pag-asa. Naka-standby na. Alang na sa pag, pag-check may gana sa itong weather bulletin karong adlaw. Sir Jumer, may mutang.
1: Sir, may buntag sa tanan o sa atong tanan tigpaminaw kineto latest weather update karong adlaw. Ang atong weather condition karong adlaw diri sa Central Visayas, makasinati kita generally for weather gawas ini na mga patak-patak sa mga pag-unan o kini mga localized na mga pagpangilat o pagpanugdog. Samtang atong gimonitor na low pressure area nagilayon na 1,585 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Taas lang chance kini ma-develop na bagyo within the next 24 hours. Ang kanyang hinungaw o the trough naka-apekto sa may lalawigan sa Mindanao. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas o kadagatan malinawin ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius. Atong haring adlaw mo salop alas 6:01 sa hapon, Philippine Standard Time alas 6:05 sa buntag, ikan diri sa Mactan, pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino.
0: Daga salamat Jomar Eclarino sa pag-asa DOST Visayas.
2: TYHP, una sa lahat. Weather.

0: Okay. Ayan, salamat ha. Sa mga kausapan, kami nagpasalamat ka ninyo sa parayang niya pag-suporta sa NMHP sukat pa kanyang tong hangtod karon na nagpabiling overall number one. Para ba tayo oras ka sa mga Ken, sa nga na lang sa kinitibugang persa sa NMHP Aramin Cebu, kami ang mga tigbalita.
1: Kinain ni Radio Man, Kagaling Nea.
0: Ako sabi sa kasamang Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtunog maa sa samang takna o sa samang sibianan. At ang inyong kasamang Attorney Rufil Fernandez Manyo, kamasunod ka na sa Straight to the Point. Ay kanibot, matangal ang talaan, de gang Jose, praise the Lord. Hallelujah. Sabag ka dali, sabag ka dali, sabag ka dali, sabag ka dali.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Your bill, sir.
4: What? 14,000 pesos for dinner?
3: 1,400 only, sir.
5: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
3: Your bill, sir.
4: Order for more. Dessert?
5: EO, love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslay Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
8: We are World Connect, your visa to a better future.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
12: Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabii?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
17: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
19: Rexido Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat!
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
22: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali!
24: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
25: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami pud ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
0: Ganyan ang Pinoy!
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: Ako si Cherry.
13: Usa ka full-time nga virtual assistant.
3: Halos 24/7 ko sa trabaho.
13: Mao nga walay tulog og stress
3: kada adlaw bisan sa balay.
13: Hibaw-an na ako nga tungod sa stress.
3: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
13: Mao nga
3: stress tabs akong gainom.
13: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
3: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
22: Consult your doctor.
26: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
27: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
28: Ha? Huh? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
27: Ay, malabo.
28: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
27: Para malinaw.
29: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
30: EO, love your eyes.
31: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
17: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
19: Rexido Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat!
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
32: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
35: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
36: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
35: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
37: Playtime Entertainment, born for happiness.
38: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget?
3: Sus!

0: Swak, swak, swak!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
5: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
8: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
9: Pito, Mama!
7: Ay, kauis at aninila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
10: Aho po, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
9: Papa!
7: Ha! Makabaho nga germs! Pag all new Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
11: Balik-balik na lang ang sudan.
12: Pongshi!
13: Angeline!
12: Sulayi!
13: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: nutrients ulam na. Sa mini sarap o sa kadaghan sa choices na ugjud ka.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Oras sa DYHP RNN Cebu, alas 6:17.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe. This time check is brought to you by Ang Nailani Mong Alaksan, Extra Maayo Na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
5: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
8: This time check is brought to you by MagmaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito Ako Believe.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Ang Nailani Mong Alaksan, Extra Maayo Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
10: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og daron, ania ang inyong anchorman.
2: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakitbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
4: Straight to the point.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa itong Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
2: Kinilagay po inyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayo makiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigalaan nga Martes o gapitsa 26 na. Buwan sa Mayo tuig 2026.
4: Straight to the point.
2: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
2: Naguna sa mga eskutanan karong nga buntaga mga kaigsunan, presyo sa mga produktong petrolyo mosaka sugod karong mga orasa.
4: Straight to the point.
2: Kaining pagsaka mga higala ha. Ang presyo sa gasolina mosaka og 1.60 pesos ang matag litro. 1.96 ang diesel og 1.45 ang kerosene.
4: Straight to the point.
2: Atarik pagtagad robotaga mga kaigalaan sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: straight to the point.
2: Daot kun ta mahigala nga mo stable na og balik yon mga kagala ng presyo sa mga produktong petrolyo sa pagkakaroon porbida volatile gihapon mahigala ang merkado sa kalibutan ng merkado labot niini gumikan sa tensyon gihapon mahigala dito sa Middle East.
11: Straight to the point.
2: Samtang sa laing nga bahin Mabulo Police Station imbisigar na sa nag-viral nga post diha sa social media nga giingong pagdagit sa usa ka lalaki nga may lalaki dito sa may Barangay Banilad ning Dakbayan sa Sugbo.
11: Straight to the point.
2: Kadto ning nag-viral mahigala nga video nga atong gipakita kagahapon nga duna mga higalay pagdagit sa duha ka mga lalaki. Ang gidagit nga biktima og iyang asawa ni dangop sa Mabulo Police Station kagahapon aron mo pasaka og kaso batok sa mga tao nga nalambigit sa maong insidente.
11: Straight to the point.
2: Wala unsa man tong pagkadagita mga kagalaan, unsa may atraso gyud ato? Ngano man nga pagkabuntag sayo mga higala gibuhian man dayon? Nakaeskapo or gibuhian dayon unsa may nitabo gyud? Tagantarig pagtagad mga higala karong nga buntaga sab sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin na mga higala ato sang hatagan ug pagtagad mga sukit na mga balita gikan sa kauluhan. Mga senador nga sakop sa minority ni angal sa presentasyon ni Senador Amy Marcos kagahapon labot sa giingong constitutional constituent assembly plot constitutional assembly plot ila kining gihulagway nga fake news kuno matod pa mga higala disinformation o propaganda tool bato kanila.
11: Straight to the point.
2: Apan si Senator Amy Marcos may gala ni insister ni ini og duna sa dya may gala mga argumento mga basihanan. Pagsugod pa kaniadto mga higala bag-o pa nakalingkod mga kagalaan sa katungdanan si BBM ang plano nga usbon ang konstitusyon pinaagi sa People's Initiative.
11: Straight to the point.
2: Kaya mo nga gipapirma mga higala ang mga tao ang mga congressmen mao mga higala gipangsugo nga mag-gather og pirma sa katawhan People's Initiative to wa magsilbi mga sukid tig paminaw unya sunod-sunod na gyud ha og imong mahinumduman mga higala ning bag-o pang administrasyon ni Marcos, pagkahuman 2022 sila na elect may gala, 2023, mulag usa ka tuig, wala kaabot usa ka tuig ang ilang panagkuyog ni Vice President Sara Duterte nga sweet nga panagkuyog. Pagkahuman ana, sugod na ang PI, kung People's Initiative, pagkahuman wa magsilbi, sige na nga sunod-sunod mga kagalaan ang impeachment. Napalpak ang unang impeachment, karon ikaduha mga sugitig paminaw. Onya kini karon matod pang Amy Marcos do na pagay laing giandam nga mao mahigalang constitutional change ang charter change mga higala og kini ipaagi mahigala og kunas.
11: Straight to the point.
2: At tarig pagtagad rubutaga mga kagalaan kay tan-aw og di gyud makonbikto si Sara Duterte usbon ang konstitusyon nga why election mahigala sa 2028.
11: Straight to the point.
2: At tarig pagtagad rubutaga pero may alma niini ang ubang mga senador nga matod pa mahigala di isang sila uyon ni anang charter change.
11: Straight
2: o wa kuno mga higala matod pa na nila masabuti. Pero ato ni Tagsa Tagsa o Nughag Patro Butaga mga sukid tigpaminaw. Unsa maginay ning tanan? Kini presentation ni Senador Amy Marcos na abay basihanan o wa? Unsa maning pagpanghimakak ni Tito Soto na abay basihanan o wala ba? Pero nahinumdum ta mga kagilaan o ang mga tao presko pas katawahan ni Daikin sa diha nga ang Supreme Court ni decide nga basura gyud ang impeachment ni Sara kuno first impeachment si Tito Soto ingon gyud nga maayo pay magchat-chata magchatter change ta di ba.
11: Straight to the point.
2: Kana presko pa man sa unahon as mga tao kay numdo mo nga gusto siya nga usbon na lang konstitusyon gumikan mahigala kay nahiubos siya nga lahi ang decision sa Supreme Court sa iyang gusto. Matalik pagkagad nubutaga mga kagalaan sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
2: Sa ako nang ginabalik-balik sa kahinginan, bahala di magkatukma ang atong baruganan o bahala nang nagkadaiyang argumento once mo tingog ng Supreme Court na ato lang tahuron kay kisa pamaylaing Supreme Court nga naa. Pero doon na lang mga pag-discuss na to, kay doon na may mga dissenting opinion like ining nahitabo karon kang Senator Bato de la Rosa. Doon na mga higalay pag voting Supreme Court na atong tuuhan kaya na may voting na hitabo mahigala pero kung tanaw ni mga argumento sa ato pa diha sa Supreme Court mismo nag-deliberation sila dunay debate nga hitabo within the justices sa Supreme Court apan pag voting pildi lang mga higala ang miingon nga angay isuhan og TRO kining kaso ni Bato ang miingon sa mahigala nga dili angay mo isuhan og TRO siyam sila apan ang main case wa pa mahuman naa pa yaga padayon pa mahigala ang question labot sa main case. Nagkanta sa nagpagtagad, rubutaga sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon, nag-inyong tulumanon.
11: Straight to the
2: point. O ang Korte Suprema mapagawas mga higala ni pagawas na sa ilang desisyon. Na-upload na mahigala ang ilang desisyon labot sa TRO. Dili ini desisyon sa main case ha. Desisyon ni nila mahigala labot sa temporary restraining order katong declaratory relief nga gipangayo mga higala ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
11: Straight to the point.
2: Samtang sa gawas sa nasod delegasyon sa Iran naa karon sa Qatar alon-alang sa negosasyon tali sa Amerika pagresolbar sa mga isyu kabahin sa nuclear og mga silot ni ini.
11: Straight to the point.
2: Ana hinaot punta mahigalag magka padayon magkasinabot lang inta aron nga mas stable mahigala tong presyo in town sa mga produktong petrolyo. Kini ug uban pang mga eskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 iFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: That portion was brought to you by MX3.
2: Dito ako believe.
1: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Corn, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumbaka Bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
3: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
8: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit, busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dirita sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
12: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
16: We are World Connect, your visa to a better future.
17: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.

0: Atong attack na may gala size 35 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ginyong tulumanon.
1: Straight to the
0: point. Ato sa dawaton may gala report karon sa kauban on board sa patrol ni Aya 53 anyos nga nanunggab sa iyang silingan gamit ang gunting na sikop ni sa kapulisan. Paminawon tang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
1: DYHP. RMN Report.
2: Radio Man Attorney Rufil na palopron sa atong kapulisan sa Police Station 9 sa Dalope, kiniga 53 anyos nga lalaki magkinima katunggap sa iyang silingan nga iyang gikaway iya sa may sityo sa Pagita Banawa, Barangay Guadalupe, Nigdakoyan sa Subo. Ang nga nagbalog karon sa Guadalupe Police mao si Pipito Maluya, 53 anyos o taga sityo sa Pagitan sa Banawa, Guadalupe na embargo sa atong kapulisan ang usa ka gunting nga mao gamit pagtunggap sa iyang gikaway nga silingan nga si Juni Kabilaw o Kabildo, 30 anyos o gulitaw nga nasamdan o dada sa tambalanan. Iimbestigar pa sa kapulisan sa Guadalupe ang ugat sa ilang away. Kasama mo sa Guadalupe Police, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. One, number one.
3: Radio Boy Nationwide.
0: Alas 6:37 na. Salamat po, Lauro, sa imong report. Standby, mahigala ang dugang komentaryo, dugang mga isgutanan, dugang mga report sa manamang sa pipila ka mga pahinomdom.
4: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon humbaado mo kadereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
13: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
5: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Andin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
5: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
6: Wow, mama! You know I love the all-new Protect soap.
7: Me too, mama!
5: Ay, kauwi sa aninila, oy. Aw, potopod ko. Pag all-new Protect soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
8: Ako po, love na mo ang all-new Protect soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
7: Papa!
5: Mga mi, Tabangik Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect soap. With regular use, results may vary.
9: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala mi po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flix Cheese!
10: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami ipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
11: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na umpananaw ya bi maigmata sa bumitan.
14: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
16: Malagang paalala, ang iBerry hindi ka mo kahit dapat gamitin pag gamot sa mga ulas.

0: Knorr Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Knorr Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jun! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: X. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
8: Atong attack na lasayos 47 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon. Ato sa Dawato, may galang report karon sa kauban on board sa patrol. O gang atong kauban sa may gala dili sa atong mga gas stations, sa Shell station, Petron, Mahigala o Caltex. Ato si Susig Balik, mga kagalaan, kaya na po yung increase karon sa presyo sa mga produktong petrolyo. Dastulin niya ron mga higala to sa i-check ang atong Shell station, pinagi ni Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
9: DYHP. RMN Report.
10: Attorney Rufiel, naana po yung lain nga pagsaka sa presyo sa crudo o gas sa gasolina. Attorney Rufiel, hinungdan nga medyo mugot na po ng mga naong sa tuang mga drivers sa mga motorsiklo. Lakit na nga to ang mga drivers sa PUJ o gas sa modern jeepney. Attorney Rufiel, kay lagi maskin gamay ra nga pagsaka. Attorney Rufiel, sakit na gihapon sa ilang bulsa, ilabi na o kanang dili po kayo kanunay ang ilahang pagbiyahe karon na Atty. Rufiel. Ang ato mga presyo karon din sa may Shell gasoline station na Atty. Rufiel, kining sa Shell Fuel Save Diesel, ana-ana sa 57.40 pesos ang presyo ni nga sa karanisag centavo po na Atty. Rufiel. Ang kining sa Shell V-Power Diesel, 83.80 pesos ang 80 centavos ang kining maong Shell V-Power Diesel. Ang Shell Fuel Save Gasoline na sa 90.40 pesos o nga to ang Shell V-Power Gasoline na Atty. Rufiel kay 96.50 pesos o ang Shell V-Power Racing kaniabot na gidog 107 pesos na kaniabot ang Atty. Rufiel last week kay 106.40 pesos ang presyo ani Atty. Rufiel na doon na rin gamay nga pagsaka Atty. Rufiel pansakit gihapon ni sa bulsa sa atuang mga motorista o sa itong mga jeepney drivers o modern jeepney drivers sa Atty. Rufiel. Lakit na ito ang mga taxi drivers. Sa pagkakaroon sa itong pagbisita din sa Shell gasoline station din sa may Iscariot Street, Barangay Capital Site ni Dakbay sa Sugbo, Atty. Rufiel. Medyo mingaw-mingaw pagyoda ang atuang Shell gasoline station. Dura rin mga ginagmay, Atty. Rufiel, tag-usa, kagaduha, ka mga motorista, magpagasolina. Apan, hinoon sa Atty. Rufiel, maskin pa o mumahal or mubarato po da ang presyo sa krudo gasolina, Atty. Rufiel. Ang atuwa pong mga kaisunan na mapugos ragid gihapon ng pagasolina kay lagi, kanunay mapugid ang magbiyahe, Atty. Rufiel, para sa itong trabaho, para sa itong panikaisikay, matag-adlaw. Lakit na to ang mga jeepney drivers, taxi drivers, o mga habal-habal drivers, o mga ride-hailing apa ang drivers po, Atty. Rufiel. Pero makasagmuyo lang po ba nga, kanun sa agib kahata maka-feel balik at yung refill sa katog yung original nga presyo aning krudo o sa gasolina. Mm. Kaya mo mag-inigihuwat po da sa tuwa pong mga drivers nga naningkamot po din taon para sila ang pamilya para makauli na po sila dako-dako. Kaya karoon at yung refill na lang nga kung kung ma-blessingan sila sa kadla na sila kinintos ma uli sila pamilya, pero ang uban kita Atty. Rufiel, di nakabutog kinintos ganila ang mga uli. Tungod po dani nga pagmahal po dyan sa krudo o sa gasolina po Atty. Rufiel.
8: Okay.
10: So for Atty. Rufiel, muna ito ang latest update din sa Shell gasoline station. Sa uban na to ang atuang CNU com intern si Jasmine Maghanay. Kinyo Idol Fili, sa 93.9 of DYHP RMN Cebu Tatak RMN.
8: Salamat Idol Tweety sa mga report gikan may gala sa share station at usang i-check ang Petron kay mao man ang pinakabarato kuno. Matod pa mga higala. Kumusta ang atong mga presyo diha sa Petron nini mga orasa desto linya karon sa kasama nga Jane Gallardo. Yes Jane.
9: DYHP. RMM report.
4: Atty. Rufil, ang kining presyo sa atong lana, mura ni Glocky, Atty. Rufil, taas o maayo ra sa sugod.
8: Hugot, hugot, hugot man.
4: Didi tanan ka sa mga Atty. Rufil.
8: Ah, didi tanan. Reklamo si Jesus Minya, anak.
4: Naini kontra Atty. Rufil. Pero Atty. Rufil, karon atong gisusi din ni karon sa may barangay Kamputhaw ang presyo sa lana din sa Petron gasoline station. Din doon nagpagsaka Atty. Rufil. Sa ato ang naandan, ang kining Petron din sa may barangay Kamputhaw, muragbao ni ang medyo doon pa mga brato-brato na presyo sa lana Atty. Rufil. Apan sa pagkakaroon, unag yung pag-umento yun, no, sa presyo ato ni Rufil. Kaya kining ilangang diesel ni atong sa Manila presyo.
8: Kasagaran yung mahal kasama nga Jane, kinig yung Shell mo, mahal gini, pero bubarato-baratong Petron, kini pong Caltex usay, di sa tagkasabot. Kung saan yung ilang pronisyuhan.
4: Matuloy na gigyato na to sa mga laki Atty. Rufil. Why, claro?
8: Pagan, pagan, pagan. Reklamos names kinyonis, anak. Labi na si Idol Buiki.
4: Dagan ang magtagad ang presyo na karon sa atong lana dinis may Petron gasoline station. Ang ilahang diesel ni atong niaging simana at ni Rufil nara sa 78.30 pero karon nananis sa 80.30 at ni Rufil. Ni Kwan Gyud, ni Isa Gyud, or ni Umento Gyud. Ang ilahang turbo diesel pag niagi niya sumana, narani sa 81.30. Niyang karon na nasa 83.30. At ni Rufila, ang kining ilahang extra advance, kaya naani sa 82.10 na pag niaging sumana, karon na kay naana sa 83.70. Yang ilahang XCS sa pagnyaging sumana naani sa 83.10 karon naana sa mga 84.70 at ni Rufil. So dunay pagsaka hapit gyud 2 peso sa matag letro meaning itong presyo sa lana at ni Rufil. Pero bisan pa man sa pag-umento o pagtaas sa presyo at ni Rufil ato gihapon nga makita nga gilinyahan gihapon din ni ang ato ang gasolinahan ganiha o maragwanyo basubas at ni Rufil maragadaan higid na to maragwanyo basubas ang paglinya din ni at ni Rufil pagan gihapon mga laki yan at ni Rufil. Taliwa sa mga pagsulay, magkita gihapon palusot. Kadalang gihapon na Atty. Rufil. Bisa doon siya kagawin bangag, mulusot gihapon na Atty. Rufil.
8: Balita ko na balita ni Negro sa ni kalakiha.
4: Lagi mabalik, ani Dab. Wag na tagam, Atty. Rufil. Nagkalain-lain na itong mga drivers at Atty. Rufil. Gikan sa ato ang mga habal-habal drivers. Ato ang mga jeepney drivers nga naglinya po kaganihang sayo din niya itong naabdan. Kuhaan pagid no, nagpagihot pagid din tao na Atty. Rufil na makapagasulinang sayo-sayo ni gikan kaganihan na ni Kaysikais Kadalanan kaya para po da makaginan siya gamay. Kaya morag na masahiro na lang gitaan ni Atty. Rufil kay para makapag-gasolin na. Sa ba na lang ni kay wanay sobra, doon na may sobra, pero gamay na lang po kayo Atty. Rufil. So, muna igiyo nung morag Lisod-lisod pa ang presyo sa atong lana, Atty. Rufil. Kaya wapag ay nibalik sa uno, murag nagpataas naman po doon balik, Atty. Rufil. So murag, matagiin nyo ni Idol Tweety kaganiha, nga murag makasagmuyo, giyod. Apan, wapay choice, kundi mukuan giyod, mo adapt na lang gitaan ni Atty. Rufil ning atong bagong presyo sa lana. Kaya wapag ito ay mahimo, kundi magpadayon gihapon. Kaya kung dipunta mo padayon, wag gihapon tayo mabuhat, Atty. Rufil. Kaya binagpangigod ang ato ang panginabuhian, labi na gid kining ato ang mga jeepney drivers, taxi drivers nato ato ni Rufil nga nagkinahanglan gid niining gasolina, krudo para gid makadagan ang ilang panginabuhian. So mo nang bisan taas na or naipagtaas ang presyo niining lana nato karong simanaha ato ni Rufil. Padayon gihapon ang ato ang mga kasama o mga idol na makapanikay sikay o makapadayon gyud sa ilahang pang-adlaw-adlaw nga panginabuhian natin ni Rufil. So, bisag na ipagtaas, mo na itong nakita din niya ito ni Rufil, nga ubay-ubay gihapon ang naglinya din niya sa may Petro na diri sa may Barangay Kamputhaw. Muraga, digid siguro dyan ni sila mahubsan ito ni Rufil kay kung itandi lang po nato sa pipila po ka mga gasoline station, murag mas makasave-save po sila. Bisag din na nakadako gid ito ni Rufil, murag mas makasave-save sila din niya sa may Petro. So, mo nang usay, makita gid nato nga sundan man gini nato kada semana din hinga permi gidding daghan o customers or daghan gigay ni diri nga maglinya din hi sa maong gasoline station na Tony Rufila. But mo na ang atong update gikan din sa may Barangay Kamputhaw sa may Petron gasoline station. Kauban ako sa tong Oraman Patrol. Ato ang CNU com intern nga si Trisha o gato ang speed pilot Rajman Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Rajman Jane Galliardo DYHP. Tapap Orman.
8: Salamat Jane Galliardo sa mga report gikan mahigala sa Petron at usang balikan sa mahigala kadali ang sa Caltex at kumustahon ato mga petroleum products mga higala sa tulo ka mga dagko ng mga gas stations mga sukit di paminaw no ato nga hatagag pagtagad makigalaan pero hopefully kay dito sa kining Qatar mga kigalaan to adito ang delegasyon sa Iran naa sa Qatar alang sa negosasyon tali sa Amerika sa pagresolbar sa mga issues kabahin ining gikagubtan o gadunay mga tension dito mahigala sa Middle East naot punta mahigala nga ma kasnabot na gyud sa hingpit para nga ma stable na ang ato mahigala mga petroleum products mga sukit ning paminaw kay kini do na magud domino effects kumo ubos mahigala ang presyo ani mo epekto ni sa uban nga mga palaliton ato balikan sa kasamang Paul Rosab sa may Caltex gas station. Yes Paul
7: DYHP RMN Report.
11: Ang Attorney Rufil ay sa teron sa Caltex Gasoline Station diri sa may Kinatang-an and Bacalso Avenue ni Ato Dakbayan, Subo. O naniro, ang bago nilang presyo ron sa gasolina, Attorney Rufil, ang diesel kaniadto 80 pesos o 35 centavos. Karon 82 pesos na o 20 centavos. Ang silver, medyo mas tindot-tindot ni siya nga lasis gasolina pa. Kaniadto 87 ni 30 centavos. Karon 88 pesos na 75 centavos. Aritas ilang special jud nga gasolina, dusog na tamdagan ani, iligawag kong premium. Kaniadto 89 pesos ni 50 centavos. Karon 90 pesos na 95 centavos. O ni, ang ilang pinakawahing presyo na, meaning pagsaka na sa presyo sa lana, Attorney Rufil, no? So, mingaw pa din sa may kinatangan, Caltex Gasoline Station, kaganyan, doon lang ko naabdan, sa mga nagmotor, no? Sa pagkakaroon. So, o ni, ito nga latest update po, din sa Caltex Gasoline Station, sa may kinatangan, ni Atong Dakbayan, Subo. Kanyang radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
8: Salamat Paul Lauro sa imong report. At ola sa inyong gisusi mahigala kay Karong Adlawa ni balik na sagod og increase mga sugit ng paminaw ang mga presyo sa mga produktong petrolyo mga kagalaan. Muna nga medyo to ni mahigala nga panghinauto no. Pilang ta mahigala panghinaot nga unta mo stable na ang sitwasyon dito mahigala sa Middle East.
12: straight to the point.
8: Kanya mo lagi na, doon ay daghang problema mga kigalaan. Dere sa ato, mga kigala, focus man kaayo sa kinaniang impeachment. Di ano internal ng atong problema, daikin. Maka hinumdum, kagamay ka ganit nga, panahon ni BBM, unsa may imong mahinumduman, wag yun to'y gubot ng gobyerno kay ang project ni BBM, ang main project niya, nga tangtangon mo si Sara. Walang mo may priority. Ha? Katong kang Duterte, mahigala, mahinumdum ka nga, war on drugs. Mahinumdum ka na, war on drugs, hadlock ang mga drug lords. Hinumdum ka sa build, mga infrastructure projects. Katong kang Pinoy, mahigala, batok to's corruption. Pero naapod mga higala, mahinumduman ni mo nga, hindi po malimtan to mga sa 44, ang hosted sa Lunita, mga higala. Pero sa iyang anti-corruption, okay sad, pero di sa ubos, wag ito mayon niya na hingpit niya, pero at least magkinto ang mga kurakot. Panahon Duterte rin, kintong sa mga kurakot. Karoon mula mag... Unya, ang iyong mahinumduman, no? Kana na ang kada tuig. Kaya naman, pag premiero pagod, bago pa lang mga higala ang Marcos administration, naghimo na dayon og People's Initiative. Walang maulusot. Ipapirma ang mga tao, kaya ron usbon ang konstitusyon. Pagkasunod, si Sara mo ay tirahan. Nga karon, doon ay plano mahigala nga kunas, kana matod pa ni Senator Amy Marcos. Plano nga way election sa 2028. Usbon ang konstitusyon. Although kagahapon mahigala, mitingog sa mga senador. Katong kang Amy, dahil murag sagol to, kantong Amy, strategy itong iyapod. Nga mo ito ingong bitaw siya nga, I hope nga sayop ko. O rin tingog ang mga senador, magka-promise sila sa katawahan nga, di may masugot ang cha-cha. Igo-gapon itong iyang, ugon sa iyang katuyuan itong kagahapon mga kaigalaan. So ato na nga tagag-pagtagad mga sukit ng Buminaw, unya, kanabang, unsa man, pagka 2022, nag-uban si Sara o si Marcos, okay, malinaon pa. Pag 2023, sugod na dayon, People's Initiative. Pag 2024, impeachment ni Sara, wa madayon. Gisugdan itong impeachment, mahigala. 2025, hantod election, hantod karon impeachment kaya po ni Sara. Mahumani mga higalang terminong BBM, murag ang plano yun, tanggalon si Sara, murag dakong problema nila Sara nga, kumutono naon sa gobyerno, mahigala, wa naman ang function si Sara, kay og sa ligid pa na spare tire naman na, resilba lang aligid ba? Wa naman na sa, di, naman sa DepEd secretary. Wa na yun. Vice President na yun siya. Unya sa Philippine setting, ang Vice President, mga sukit di Paminaw, mura na kag ligid anak sa jeep ba nga, why gamit, gidaldala lang para resilba o panangitan dunay mabuslot nga ligid na ikapuli. Pero mo ilan na problemahan. Nga naman, tungod kay naglantaw sa labida, o di na yung mapakdang, mauna yung sunod yung mga presidente. So, gahapon mga higala, every week, og doon na mga higala, ikuan, kanuna yung ginatandog ang leadership ni Senator Alan Peter Cayetano. Gahapon, wa mga higala, makakuha gyapog number, ang minority group. Nga kinahanglan, makakuha sag 13 ka mga senators, aron lang ilugon ang leadership mahigala sa Senate, wa makakuha. So, wa mga higalay ni balitok. Sa 13 ka mga senador karon sa majority, wa ni bali. Ang ila dayong gibira unta day kin nga birahon unta nila nga mobali si Cheese Escudero. Pero kung ilang balihon si Cheese, marmaro ba sa Cheese? Iwa, di, kung anak ba sa di ko, President? Dali agi katawa-katawa mga kaigalaan ha. Ingon Cheese, oh, inyo kong birahon din ha. Pero inyo kong birahon, ordinary nga senator, na di ko. Ah, kana matod pa sa nang gawas nga report to Senate. Mo na ang giuffer na kan Cheese, balik diri kay ikaw may himo ang Senate President. Man ko mabalik si Cheese dahil kuwang pa gyapon. Kuwang pa gyapon kay ang majority mahigala, simple majority is 13. Wa pa man maka kuwag 13. Kay 24 man mahigala ka mga senators. So wa mga kagilan mada. Mo nang ilang giplanuhan si Senator Win Gatchalian, maupo ilang laing plano nga mao ilang himuon nga Senate President. Atong tagaag hisgutan tanig dugang mahigala. Kini po si Win mahigala, dagiganahan sa... Ano man si Senator Alan Peter kay tano intact ang 13 oi. Bisag gi ufilan pas cheese wa ay. Ligon at cheese dili na mo balitok. Ah, intact kuno ang 13. Ah, walang unsihan matod pa. So kung intact ang 13, solid pud kuno ang 11, medyo alcance mahigala ang minority wa sa kakuha gyud og number. Nya karon kung ilang dadon si cheese, di man sa mauban cheese dili himo ang Senate President. Unya kung ilang himo og Senate President, mura si cheese day og wa pa pud klaro busugot ba, pero may gi-offer. Pero bisa pag busugot cheese kuang gyapon. Pero si cheese escudero man gud panalitan offeran sa Senate President day ma. Maiban-ibanan ang iyang ang dungog ba nga oh inyo kong gitang-tanga Senate President kay na-mention makana ko ngan karon inyo kong gihimog balik sa tupa dili ni kuan. Politika lagi ning tanan. So kana good optics in the part of cheese na. Mo na nga kana cheese may galag ufila ni mo na inabalhin diri sa minority kay himuon kang Senate President. Lagmit musugot na cheese day. Kay mabawi man ni ang iyang kuan indikin. Mingo man nga sa una inyo kong gitang-tang karon inyo kong gibalik. So kining tanan politika lagi ning tanan, ha? Ang problema lang, birahon cheese, wak may malaing mabira pa. So, muna yung mahigalay, kwa, no? So, gahapon, doon nag-mention sa mahigala si Amy Marcos, doon ay presentation, video presentation, ato nang hatagag-pagtagad, pero ni Alma sad ang uban ng mga senators, diri sa minority. Na ang ato ini mahigala, kikini si Win Gatchalian, mura ilang giplan panuhan niya, pulihan si Senator Alan Peter Cayetano. Para nako kana Senator Alan Peter Cayetano ang ayan na siya mahimong Senate President. Ikaduha, labi na karon doon ang impeachment kana Senator Alan Peter Cayetano sakto gyud nya abogado mahigala maoy himuon nga Senate President kay naa may impeachment good. Now, og panalitan mailog sa minority akong stand na ha. Di lang pud inta si Win Gatchalian dai. Kay di magud lawyer si Win Gatchalian. Di man ni legislative work lang gud nilon, do na magud impeachment. So because ana nga nahimo may convene ang Senate as an impeachment court dili sa ingon nga nakaminos kong Win Gatchalian ang ato ba ihatag nato mahigala og ilang linya gyud. So karong panahon na nga dunay impeachment ang ayan nga lawyer amo preside sa impeachment court. So kung panalitan mailog sa minority kini ako klaro kwan na ni ha kana na ang fair laning opinion ako si Cayetano ang ayan na siya naa diha siya moy angay Senate President. Pero kung mailog sa minority, di po kumusugot nga si Win na lang dahi. May ihatag na lang Kiko na. Kaya nga no, si Kiko Pangilinan, abogado ba? Kinahanglan na mo yung mga rulings, ana. Explain ako niya, ha? Every objection sa mga lawyers, ana. Kinahanglan mo rule man ka as presiding officer. So, kinahanglan ka acknowledge sa rules and evidence, rules of court. Medyo, kuhan yun, lahi ba? O panahon ni Irap, ang ni preside mahigalas David, very sharp. Nindot ang pag-preside ni Davide. Inig-question, inig-ingon, objection. Maka-kuan siya, maka-himo sa ruling dayon, overruled, o sustain. Kasabot siya dayon, mga higala. Pagsunod niya impeachment si Corona, ang presiding officers in Drille, maayosad. So, kalons kay Tano, ihatag tanang kay Tano. Nan kung ilugon yun na mga kaigalaan, kay dunay number sila, pala na kung dili, inikahuman sa impeachment, okay na si Win Gatchalian. Pero, while na impeachment, dili lang sa si Win. Bisa ihatag na sana Kiko. E kinahanglan tag lawyer nga mo'y mo daddy ha, mo preside, kay kurte manguna. Si Win Gatchalian po, giganahan sa gyo. Anda mo sa kuno siya dagana. Ako i-explain nun yung dugang ha. Naman ko yung mga questions yun, labi na mahigala, expected niya, doon ay mga objections. Doon ay mga nagkadayang objections, inig cross-examine, inig direct examination, malagmit, ano, mahigala, every question, malagmit, doon na pa yung mga objections, ano. Yung saan mo nagdili maka himog ruling ang presiding officer, kay lahi man, technical man eh. So muna nga, para na ako, ipabilin si Senator Alan Peter Cayetano, fair nga comment ng ako, nan kung mailog yun ang leadership mga kakilaan, kay doon ay number ang minority, makabira sila, okay na, ihatag ni Chief Escudero day. Or ihatag ni Kiko Pangilinan. Pero si Win Gatchalian, unya, ikahuman sa impeachment, unya na lang siya. Gini po si Win, uy, ganahan sa gisa kayo. Kung mag-isigo tag negosyo, mayan si Win, ganigusante man sila. Kana ilang pamilya, mga negosyante, gina. Pero inyong tang ngari sa lahi po niya, aspito, mahigala, medyo alanganin ba. Sa duha ka mga impeachment trial, si Chief Justice Hilario Davide may nag-preside sa una na impeachment trial. Ikaduha may gala si Senate President Juan Ponce Enrile. Karon si Senator Alan Peter Cayetano, okay kina. Nga may mag-preside, may gala. Either sa mga senators, magod pila naman sila kabugado dahil lima. No? So, mga 20% lang ang lawyers diha, mga higala mo na inig-ruling, ani, tanawunon yun yung mga higala mo, timbang-timbang yun, sui generis yun yung impeachment. Mutanaw ka sa rules on evidence, mutanaw ka sa weight on evidence, but mutanaw ka sa pulsos mga tao din na kalikayan kay mga politiko nang naa. Mga politiko na ito, mga senators, ikaduha, dili na mga bugado tanan. 20% lang lawyer na, 20% kapin. O, nga naman, kwan man, lima naman kabuk lawyer, so, unsa man, five is what percent of 24, di 20%. 20% to something, ana. Pero kay kwan man, oh, so 20% ang abogado. So, ang pilian ni mo na mo preside lang, kaya si Cayetano okay na, or si Pia Cayetano, or si Marcolita Mahigala, or si Chis Escudero, or baka ha, si Kiko Pangilinan. Pero inyon ta Mahigala nga, katos dito sa uto, di nga po ko, o yun, ato mo ay mo preside. Hasta ni si Wayne Gatsalian. Kung, padayon si Cayetano, ang ayan ang Cayetano diya, pero kung makuha sa minority, akong suggestion si Kiko, may ibutang. Para, klaro lang ni mga sukitig paminaw nga, kwan ba? Real talk na ni ako. Pero standby lang una, unyan ito ipadayon, may galang humalamang sa RMN 558 Manila, nga musunod na karunda yun. Alas 7:12 na.
12: Live via satellite. RMN News Nationwide.
13: Ang maayos at transparent na transition ng pamumuno at mapangalagaan ng pampublikong pondong hawak ng mga lokal na opisyal. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak RMN.
14: Samantala, hihilingin ng National Bureau of Investigation ng NBI ang agarang pagkansila ng lisensya ng 118 armas na pagmamay-ari ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, binabalangkas na nila ang isang legal position na isusumite sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office para tanggalin ang privilege ni De La Rosa na magmay-ari ng mga baril. Paliwanag ni Matibag, malawak ang karanasan ng senador sa law enforcement bilang dating hepe ng PNP at mangangailangan ng iba yung pag-iingat sa pag-aresto rito. Lumalabas na nakarehistro sa Davao City ang lahat ng armas ni Senador Bato mula sa maliit na baril hanggang sa mga matataas na kalibre ng automatic rifle at shotgun. Inalerto na rin ang regional office ng NBI sa Davao na kinukonsiderang primary area of interest dahil sa ugnayang malalim ni De La Rosa sa rehiyon. Una na pong inilarawan ng NBI ang senador bilang armed and dangerous kasunod nga ng kanyang pagtakas sa Senado.
15: Hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hall departure order laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor at dalawa pang negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Kasunod ito ng rekomendasyon ng field investigator ng Ombudsman, sampahan ng kasong plunder at indirect bribery. Ang apat sa hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donation noong 2025 senatorial elections. Ayon sa Ombudsman, ang pagtanggap ng nasabing pondo sa tatlong magkakahiwalay na pagkakataon ay itinuturing na regalo na pasok sa plunder na i-raffle na nitong Lunes sa 7th Division ng Sandigan Bayan ng naturang kahilingan. Gayunpaman, wala pang inilalabas na formal na resolusyon ng Ombudsman para tuluyang aprobahan ang rekomendasyon ng kanilang mga investigator. Samantala, mariin namang itinangginis ni Senador Marcoleta ang mga akusasyon at sinabing may bahid politika ang mga reklamong ito. Mistula o mano siyang binabalok o mistula o manong binaluktot ang batas para lamang siya ay madiin.
14: Si Senate President Alan Peter Cayetano pumalag at tinawag na foul ang isinusulong ng minoryan na agad na siya'y mapalitan sa pwesto. Kasama natin sa Senado si Rajman Conde Batak.
16: Umalma si Senate President Alan Peter Cayetano sa pagsusulong ng minorya na palitan siya sa pwesto ni Senator Wayne Gatchalian. Sinabi ni Cayetano na bagamat politika alang pahayag, pero foul itong maituturing. Ibinalik ni Cayetano sa minorya kung hindi ba fresh start nang siya ang maging Senate President, kaya itinutulak si Gatchalian. Iginit pa ni Cayetano na noon pa naman ay bumagsak ng dignidad Senado na nagsimula sa flood control projects. Taliwas na sinasabi ng minorya na ngayon lamang ito nangyari. Kinontra rin ni Cayetano ang sinabi ni Senator Ping Lacson na mas mabango ngayon ang Kamara kumpara sa Senado at inungkat niya ang 2019 Pulse Asia Survey kung saan pantay sa 66% ang trust ratings ng Senado at Kamara kung saan siya ang House Speaker, habang Senate President naman noon si Senate Minority Leader Tito Soto III. Ibinalik din ni Cayetano ang sinabi ng minorya na mahirap na maging impartial ang majority sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, mahirap ding paniwalaan ang minorya na magiging patas sa paglilitis kung pagbabatayan ang kanilang mga sinabi.
17: What are our priorities? Let's use the last few session days. You want to talk about changing the Senate President? I won't take it against you. It's your right. Pero wag tayo dun sa yung integridad ng institusyon kasi syempre, didepensa kami. Diba? Dahil ang tingin namin, bumagsak na to dati pa. Sabi po nung iba, fresh start. Bakit? Hindi ba fresh start pagdating ko? Hindi pa nga ako nagsastart, inuupakan na ako eh. Judge me as Senate President every single day, every single week. Kung tatagal ako ng 1 month, 2 months, edi for 2 months, 3 months, 4 months, diba? Pero yung inuunahan, hindi pa nga nag-uumpisa, fresh start na, medyo foul naman yon. Yes, it's political, pero medyo foul naman, di ba?
16: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon, Debata, Tatak, RMN.
15: Sa iba pang mga balita mga kasama, epektibo na ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Tumaas ng 1 peso and 96 centavos ang kada litro ng diesel, 1 peso and 60 centavos naman sa gasolina, 1 peso and 45 centavos sa kerosene. Kasabay nito, tiniyak naman ng Department of Energy na sapat pa ang supply ng langis sa bansa. Batay sa kanilang inventaryo para sa gasolina, tatagal pa ito ng mahigit 60 araw, 45 araw. Ang diesel naman ay 41 araw, habang ang kerosene naman ang may pinakamalaking inventaryo na aabot sa mahigit 100 araw pa.
14: Nakatakda pong isubasta ng pamahalaan ng nasa 1,000,000 sako ng lumang imbak na bigas sa Hunyo. Ayon kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, layon itong makaliko mga ahensya ng dagdag na pondo at magbigay ng espasyo sa mga bodega para sa nalalapit na anihan ng palay. Sa ngayon ay sinasapinal na ng NFA ang guidelines kabilang ang ipapataw na floor price sa pag-auction ng lumang bigas. Kaugnay nito, posibleng mabawasan na ang pagsubasta ng gobyerno sa lumang bigas dahil ilalaan na ng pamahalaan ng imbak na bigas sa benteng bigas. Meron na program o yung pagbibenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Target ng NFA na makamit ang 790,000 metric tons ng kabuang rice buffer stock pagsapit po ng katapusan ng 2026.
15: Ang Negros Island region ang nanguna sa initial medal tally sa palarong pambansa. Sama natin sa balita Radyo Man Prince de las Marias ng RMN Butuan.
18: Nangunguna sa Parcel Unofficial Medal Tally sa Palarong Pambansa 2026 ang mga atleta sa Negros Island Region na isang nagawa sa Agusan del Sur. As of 10:30 PM kagabi, ang Negros Island Region ay nakasungkit ng 3 gold medal, isang silver medal at isang bronze medal na may kabuang 5 medalya. Sinundan naman ito ng Northern Mindanao Region na may 2 gold medal, 2 silver medal at isang bronze medal. Samantala, ang Calabar Zone Region naman at Western Visayas ay nakakuha ng 4 na medalya. 3 medalya naman ang nasungkit ng Eastern Visayas Region. Habang ang National Capital Region naman o NCR ay nakakuha ng isang gold medal, isang silver at isang bronze medal, sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang mga playing venues sa palarong pambansa 2026. Kasama mo sa DXBC RMN Butuan, Radyo Mga Prince de las Marias, Tatak RMN.
15: Abangan sa aming pagbabalik, mag-inapatay ng pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa San Pablo City, Laguna, ang binatilyong sospek naman ay sumuko.
14: At dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi dadalo sa status conference ng kanyang kaso sa ICC sa May 27.
15: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
19: RMN Network News.
20: Maibundag na Pilipinas sa Idupos.
15: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
20: Commission on Elections. Dangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
21: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
22: Sa bawat oras ng balita,
0: may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
3: Apat ang arestado sa paihi mo.
22: Impeachment complaint.
23: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
0: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
24: RMN Network News. RMN Police Report.
15: Balita sa mga lalawigan, mag-inapatay ng pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa San Pablo, Laguna. Ang binatilyong sospek ay sumuko. Kasama natin sa balita, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
25: Patay na mag-ina na madiscovered sa mismong bahay ng mga ito sa Patria Subdivision, Barangay Del Remedio, San Pablo City, Laguna. Duguan at wala ng buhay ang mag-ina na naliligo sa kanilang sariling dugo. Emotional ang padre di pamilya na makita naman ang naging alintong anak na 4 taong gulang na mabilis na isinugod sa pagamutan pero binawian rin ito ng buhay. Hininalang pinagsasaksak umano ang mag-ina na kinilalang sina alias Cristina at Francis. Isang 14 anyos na lalaki ang voluntary sumuko sa mga otoridad na posibleng umanong may kinalaman sa pangyayari. Samantalang nakuha naman sa pinangyarihan ng krimen ang isang martilyo at kusilyo na hinihinalang ginamit sa karumaldumang na pagpaslang sa mga biktima. Nakuha rin ang isang damit na may bahid ng dugo. Sa follow-up operation na magtungo ang kapulisan sa tahanan ng suspect, inamin umano nito sa kanyang magulang ang krimen na nagawa. Lumalabas na galit at pagiganti laban sa padre di pamilya ang naging dahilan ng binatilyo na nadamay lamang ang mag-ina. Napagalaman na ang binatilyo ay isang helper sa parisan at bilyaran ng pamilya at madalas umano ito pinagagalitan at pinahihiya. Kasama mo sa Ramen Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol. Edgardo Masada, Tatak RMN.
24: RMN Police Report.
14: Teka, pakibalita tayo sa Baguio dahil ang pulisya ay humihingi na raw ngayon ng tulong sa publiko para matukoy yung mga suspect sa pang-hold up sa isang gasolinahan sa Tuba, Benguet. Narito ang live report. Kasama natin sa balita Rajman Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
24: Live report.
26: Makasama humihingi ngayon ng tulong ang pulisya sa publiko upang matukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang armadong lalaki na nang hold up sa isang gasolinahan sa kahabaan ng Kianon Road sa Camp 3, Tuba, Benguet noong gabi ng Mayo 24. Ayon sa Tuba Municipal Police Station, tinangay ng mga suspect ang humigit kumulang 260,000 pesos cash habang nagsasagawa ng sales count ang mga empleyado bago i-deposito ang pera sa vault. Batay pa sa investigasyon mga kasama, bigla umanong pumasok ang dalawang lalaki at tinutukan ng baril ang mga empleyado bago mabilis na kinuha ang perang nakalatag lamang sa lamesa. Nagsisigaw umano ang mga ng saklolo ang mga empleyado dahilan upang hapulin ng ilang residente ang mga suspect. Ngunit nagpapatok umano ang mga ito kaya napaatras ang mga humahabol. Tumakas sa mga suspect sakay ang isang itim na motorsiklo. Nakasuot umano ang mga ito ng itim na jacket, mahabang pantalon at walang suot na helmet ayon sa kapulisan. Nananawagan ngayon ang kapulisan sa mga residente at mga motorista na may CCTV o dashcam footage mula alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi sa naturang lugar na isumiti ito sa Tuba Police upang makatulong sa nasabing investigasyon. At kasama niyo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Christian Salio. Tatak, RMN.
24: RMN Network News.
15: Wala Baguio, magtungo tayo sa Bacolod. 18 katawang natrap matapos sa loob ng halos 40 minuto. Halos isang oras na po yan sa loob ng isang elevator ng isang mall sa Bacolod. Kasama natin sa Balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
1: Pinag-utos na ni Bacolod Mayor Gregos Ataya sa Office of the Building Officials ng Lungsod na magsagawa ng koordinasyon sa management ng isang shopping mall sa lungsod kung saan manangyaring elevator malfunction ng halos 40 minuto habang nasa loob ang 18 katao. Nangyari ang insidente sa North Wing na bahagi ng shopping mall kung saan ayon sa ilang na-trap na sakay sa elevator, biglang nagkaroon ng malfunction sa elevator kaya hindi sila nakilabas na nagresulta ng takot at trauma sa kanila, lalot na sa mga matatanda at mga bata. Kasama sa kanilang napuna at reklamo ang hindi kagad nakagawa ng immediate at appropriate actions ang management at kawalan ng portable handheld radio at working mobile phone para makatawag ng assistance ang elevator operator. Kasama sa kanilang reklamo ang kawalan ng paglilinaw mula sa management sa kung ano ang nangyari. Ayon kay Mayor Gasataya, aalamin ng lungsod ang insidente kasabay sa pag-usisa sa pinaiiral na safety standards at nakararapat na actions ng mall sa mga kagayang insidente. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hener. Tatakarimin.
14: Pumirma ng isang waiver si dating Pangulong Rodrigo Duterte para hindi na siya dumalo sa first status conference ng International Criminal Court bukas. Kalaki po ng waiver ang pagpapaubaya ni Duterte sa mga abogado niya na tugunan yung procedural matters at lahat ng usaping tatalakayin sa pagdinig. Pinirmahan ng dating Pangulo kahapon yung waiver May 25.
15: Inilabas ng Korte Suprema sa kanilang website ang opinyon ng mga hukom patungkol sa boto kung pagbibigyan ang hiling na temporary restraining order at status quo ante order ni Senador Ronald Bato de la Rosa. May active arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa panig ng mga pumabor sa TRO request, sinabi ni Associate Justice Amy Lazaro Javier na kailangan munang tukuyin ng hudikatura kung naayon sa batas ang pagsuko ng isang Pilipino bago hatulan ng foreign tribunal. Ganito rin ang sentimiento ni Associate Justice Henry John Paul Inting at iginit na hintayin na lang muna ang huling hatol ng korte bago ipatupad ang ICC warrant of arrest. Paliwanag naman ni Associate Justice Antonio Co. Jr. kapag inaresto na kasi si De La Rosa at isinuko sa ICC, malabo na itong maprotektahan ng ating hudikatura at mawawalan na ng legal remedy ang senador. Sa panig naman ng mga tumutol sa TRO request, sinabi ni Senior Associate Justice Marvick Lunen na hindi dapat pairali ng equity upang suspindihin ang pagpapatupad ng batas para kay De La Rosa dahil hindi naman ito pinairal sa mga namatay sa kamay ng gobyerno noong war on drugs. Para naman kay Associate Justice Maria Filomena Singh, ang pangunahing issue rito ay accountability, kaya walang opisyal ng gobyerno ang dapat gamitin ang kanyang posisyon para sa lagi ng pananagutan sa batas. Mabigat naman ang konklusyon ni Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa at iginit sa matagal na panahon ay nakaharap niya o nakakahanap ang mga makapangyarihan na takasan ang hustisya kaya hindi ito makakapayag na maging kanlungan ng impunity ang korte. Una nang sinabi ng Korte Suprema na kulang sa merito ang hiling ng senador na maglabas ng TRO ang mataas na hukuman kaya ibinasura ang petisyon ito sa botong 951.
14: Samantala, pinalagan po ng Palasyo ng Malacanang ang mga paratang ni Davao City Mayor Baste Duterte nitong weekend sa rally ng Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics o RAGE Coalition sa Davao. Maring itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang aligasyon ni Mayor Duterte na mayroong undeclared martial law na umiiral sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginit po ni Castro na hindi naman sinisira ng Pangulo ang freedom of the press at freedom of expression, pero ramdam ang ganitong panggigipit sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Una-una po kayo po ang makakaramdam. Kayo ng mga taga-media kung meron po ba mga implied martial na nagaganap. Ang pagbibigay ng kalayaan at hindi pagsawata at hindi pagkitil sa mga taga-media at iba nating mga kababayan na kanilang karapatan, lalong-lalo na itong freedom of the press and freedom of expression. Hindi po ito sinasawata ng Pangulo. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte.
14: Itinanggi rin po ni Jose Castro ang paratang ni Davao City Representative Pulong Duterte na hindi nabigyan ng budget ang distrito nito sa nakalipas na apat na taon.
2: According to records for fiscal year 2023 to 2026 as of May 17, Davao City received at least 7.856 billion pesos in national government support.

0: Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ating ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
1: Pumalag din po si Jose Castro sa pahayag ni Mayor Baste na walang achievement ng Pangulo. At sa halip ay ibinalik ang droga, kriminalidad at korupsyon. Ipinakita ng opisyal ang nasabat na 15.6 billion pesos na halaga ng shabu sa Davao City at may pahaging pa rin ito na may nakapulong ng opisyal na nagnakaw ng pondo ng bayan at nasa dahig na raw ito.
0: Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs? Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga. At patungkol po sa hindi nasawata ang korupsyon, patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po.
1: Si Palas Press Officer, Undersecretary Claire Castro.
2: Pangulong Bongbong Marcos, biyaheng Japan ngayong araw para sa isang state visit. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel sa Luzon.
3: Biyaheng Japan ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang state visit mula May 26 hanggang May 29 kasunod na imbitasyon ng Japanese government. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel na kabilang sa inaasahang pag-uusapan at posibleng lagdaan ng dalawang bansa ang mga kasunduan sa maritime security, defense cooperation, trade at investment partnerships at pagpapalakas ng labor at human resource development. Tatalakayin din ni Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang mga usaping panrehiyon at pandaigdig kabilang ang sitwasyon sa Pacific Region, ASEAN at Middle East.
4: Napakahalaga po ng biyaheng ito sapagkat ito ang pagkakataon para makapag-usap si Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization, at emerging and future-oriented sectors.
3: Nakatakda ring makipagpulong si Pangulong Marcos sa Japanese business groups at Filipino community sa Japan. Kasama rin sa biyahe ang courtesy call ni na Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos kina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Ito ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos sa Japan mula nang maging pangulo ng bansa. Kasabay nito, ipinagdiriwang ngayong taon ay 70th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan. Kasama mo sa DZXLR RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
1: Samantala, sinampahan ang kaso sa Office of the Ombudsman ni Health Reform Advocate Dr. Anthony Liachon, si Executive Secretary Ralph Recto at iba pang cabinet officials. Kaugnay ito sa paglipat ng 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth at 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Reklamong plunder at technical malversation ang isinampan ni Liachon dahil ang paglipat ng pondo ng mga opisyal ng birno ay nakamit daw ng pamantayan para maituring itong ill-gotten wealth. Tinawag namang panggulo at pangharas ni Recto ang kasong isinampalaban sa kanya. Ayon sa kalihim, sinabi na ng korte na wala siyang pananagutan dahil sumunod lamang siya sa batas at ipinatupad ito ng maayos. Tinawag din ni Recto na bitter man si Liachon na nagbabalak umanong makakuha muli ng pwesto sa pamahalaan sa susunod na administrasyon kasabay ng babala na kakasuhan ang mga naninira sa kanya.
2: Nanumpa na bilang bagong acting secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE si dating Senador Francis Tolentino. Ito ay matapos siyang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kapalit ni outgoing DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, kumpiyansa ang Pangulo na kayang pamunuan ni Tolentino ang DOLE dahil sa malawak nitong karanasan sa gobyerno mula lokal hanggang pambansang posisyon. Sinabi pa ng palasyo na may kinalaman sa kondisyon ng kalusugan ni Laguesma ang pagpapalit sa liderato ng DOLE. Sa isang pahayag, kinumpirma naman ni Laguesma na nagbitiw siya sa pwesto bilang kalihim dahil sa kanyang kalusugan. Nagpasalamat din si Laguesma kay Pangulong Marcos sa pagkakataong makapagsilbi at sa tiwalang ibinigay sa kanya.
1: Hoy, isa palang meteor o bulalakaw, partner Sander, ang

0: Monitor na dumaan malapit sa Bulkang Mayon sa Albay habang nagpapatuloy ang aktibidad ng bulkan. Ayon po sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, yung pagdaan ng meteor ay naitala bandang 10:33 kagabi gamit ang Lignon Hill IP camera na nakatutok sa baligit ng bulkan. Sa unang pagsusuri, lumabas na tila bumagsak o tumama ang meteor sa dalisdis ng Mayon. Ganman, nilinaw po ng PBOX na masusing sinusuri ng seismic data, infrasound readings at karagdagang video footage ang meteor na nag-disintegrate sa himpapawid at hindi tumama sa lupa o kaya sa bulkan. Ayon sa ahensya, patuloy na minomonitor ang kondisyon na Mayon dahil sa nagpapatuloy nitong effusive eruption at iba pang aktibidad katulad ng lava effusion at rockfall events sa mga nakalipas na araw. Sa ngayon ay tinuturing ng mga eksperto na natural na atmospheric phenomenon lamang ang nasabing meteor at walang kaugnayan sa aktibidad ng bulkan.
1: Balita sa Ibayong Dagat, isinugod sa ospital ang nasa 20 katao matapos na makalanghap ng hindi pa tukoy na kemikal sa loob ng isang sikat at marangyang shopping complex sa Ginza, Tokyo, Japan. Ayon sa Tokyo Police at sa Fire Department nila, isang hindi pa nakilalang lalaki ang biglang nag-spray ng hindi pa tiyak na substance malapit sa isang ATM sa ground floor ng mall. Kwento ng isa sa mga nakakita, bigla na lamang umanong humapdi at namanhid ang kanyang lalamunan nang lumapit siya sa ATM. Agad na rumesponde ang mga bumbero at mga otoridad gamit ang hazmat suits upang suriin ang mga biktima at ang air quality. Sa ngayon ay patuloy pa ang imbestigasyon ng Tokyo Police.
2: RMN Network News.
0: Oy, si Alex Iyala, handang-handa na raw sa French Open return matapos ang kanyang matinding WTA experience. Kasama natin sa sports balita si Niel Santua.
3: Bitbit ni Filipina tennis ace Alex Iyala ang mataas na kumpiyansa sa kanyang pagbabalik sa French Open matapos amining mas equipped at mas preparado siya ngayon para sa matinding bakbakan sa clay courts. Ayon kay Iyala, malaking bahagi ng kanyang paghahanda ang exposure sa matitinding WTA tournaments at makipagsagupa sa mga higher rank opponents. Dala rin ng Pinay Netter ang momentum mula sa ilang impresibong kampanya ngayong season matapos makapagtala ng malalim na ratsada sa iba't ibang international tournaments. Target ngayon ng young tennis standout na makapagposte ng breakthrough performance sa French Open habang patuloy na umaangat ang kanyang world ranking at reputasyon sa international tennis scene. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak, RMN.
1: Si Miss Universe 2018,
0: yes,
1: Catriona Gray.
0: Oh, ano meron?
1: Ay may love life na roba ulit.
0: Talaga naman ha.
1: Alamin natin sa pumapag-ibig din na si Myra Jane Nasayaw. Myra!
4: Usap-usapan ngayon si Miss Universe 2018 Catriona Gray at ang rumored boyfriend nito. Kamakailan kasi ng makailang beses na maispatan together si Kat at ang isang foreigner na hinihinalang bagong pag-ibig ng beauty queen. Sa mga kumakalat na photos online, makikita si Kat na kasama ang naturang foreigner habang naglalakad sa labas ng isang establishment. Sa iba pang larawan, makikita rin ang dalawa na magkatabi habang kumakain sa isang restaurant kasama ang kanilang mga kaibigan. Hindi man tiyak kung sino ang mystery guy, pero haka-haka ng netizens. Ang pangalan nito ay Douglas Nichols na fina-follow naman ni Kat sa Instagram na mas nagpalakas sa mga espekulasyon. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung boyfriend ba talaga ng beauty queen ang naturang foreigner. Pero sa isang paniyam, hindi inamin pero hindi rin tinanggi ni Kat kung lumalove life na siya ulit. Say ng beauty queen, happy and doing well daw ngayon ang kanyang puso at sa kanya na lang kung meron na siyang love life. 2024 nang maghiwalay si Catriona at ang aktor na si Sam Milby matapos ang kanilang 4-year relationship at engagement. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Gina Sayaw, Tatak RMN.
2: RMN Network News.
1: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabyab.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide.
6: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
7: Headline sa ito mga balitang lokal. Pagpag-aspaltos kadalas dakbay sa Subo, ipaabot ni Consal Alvin Arcilia, gabatarong na unya sa pagpatuman. Samtang ang konsihal sa barangay. Konsihal sa barangay, giposil patay sa wapa mailhi nga mamumuno gawa sa buwangan sa lungsod sa Clarín sa silingang lalawigan sa Bohol kagahapon. Kini ang headlines sa ato mga balita.
6: RMN News, Diretso Palitang Metro Cebu. Headlines.
8: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw nato nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglang buhaton maong dapat kugi lang. Ingon ani tang mga Cebuanos, dili pwedeng madisturbo sa bisan unsa sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, og dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tosilan 40 dayon, mutabang sa pupahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo. Aron padayon ang programa o servisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tosilan 40, dali lakong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makadisturbo ang ubo. Basta Tosilan 40, kampante ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Mga kasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tosilan 40 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
13: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
14: ACS! Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Andin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket na mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
4: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: At oras karon, alas 7:48 na. O karon sa detalye na sa atong mga balita, pagpag-aspalto sa kadalanan sa Rakbayan sa Sugbo, ipaabot ni Consul Alvin Arcilia ga matarong na unya sa pagpatuman. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
15: DYHP, Tatak, RMN, Report.
16: Gipaabot ni Cebu City Councilor Alvin Arcilia nga matarong na unya ang pagpang-aspalto sa kadalanan sa Dakbayan. Kini, kung maaprubahan na sa konseyo ang iyang ilusong ordinansahon alang sa maong katayuan, ubos sa proposal sa konsehal, ginhalang kauton unang daan sa dipa kini huripan ug bag-ong asfalto. Matod ni Arcilia, nga katong mga project engineer sa syudad kini patuman sa proyekto, mao'y silutan kung dili matuman ang nalatid sa iyang ordinansahon.
17: Ang ipanis yun, ang katong mga engineer nga nag-implement sa project, kinahanglan magmatgon sila. Ikong tanaw nimo ang karsada, dili na user-friendly.
16: Si Konsehal Alvin Arcilia, ang proposal sa konsehal ginakda na alang sa public hearing. Dinlakip sa imitaho ni Inima o mismo ang mga sakop sa engineering department sa City Hall. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
15: Radyo mo nationwide.
18: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one.
19: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
20: Max Alaga. Max Protectado.
10: sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
13: ACS!
22: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals!
23: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals!
24: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
25: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
27: Bag!

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Nag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
5: We are World Connect, your visa to a better future.
6: At oras karon alas 7:55 na. Padayon ta sa ato nga balita, konsihal sa barangay gipusil patay sa wapa mailhi nga mamumuno sa gawa sa buwangan dito sa lungsod sa Clarín sa silingan nga lalawigan sa Bohol. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
7: CYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Pagkakaroon, nag-backtrack ang still ongoing ang investigation sa Clarín Police Station. Na sila yung mga pang-review ng mga CCTV footage. Initially, muna sila ay maraong leads pagpatay sa kagawad.
9: Si Police Lieutenant Colonel Jason Birondo, ang mga investigator sa kapulisan sa mong lungsod na higinabi na sa kabanaig pamilya sa biktima kung doon na ba kinihulga sa kinabuhi sa wala pa mahitabo ang insidente. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office ang inyong Radyoman, Arnold Bustamante, DYHP. Tata, Carmen.
7: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
10: Radyo mo nationwide.
11: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
12: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo.
13: This newscast is brought to you by San Mig Light. Live Light, Drink Light, San Mig Light.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget? So